0: Maghaira gud tag isa ka buok gam nga babae gabi. Ang kanang tigbasa lang og message nako, mo na trabaho niya.
1: Pinawa.
0: Oh. Ang musweldo, ako na musweldo ana gab. Oh. Mao ra gud na iyang trabaho. Ang iyang lingkuran bulus ay ra gyud. Niya, mo prepare siya og ako ang program. Yahayan mo ra matag artista ana gab. Sige daw. Basi na kay makita gab kay niya kanapong kamaupod kay atong palingkuron, unya tigbasag mensahe na to. O niya, unang requirement niya, Gab, dapat guwapa.
1: Pinawa!
0: Joke, Roy. Mura po tagwapo, mangita tagwapa. Alas ocho, dali as oras may gali. Sa kauras to nga naman ito, habis din nagyaw-yaw. Sige. Again, balik ko na ako, mga igala. Daghag-bangag, no, ang pangulo.
2: I talk to my worthy.
0: Nagagbangag ang administrasyon. So, kung kanang Blue Ribbon Committee, mga higala, abi ba na kong atik-atik po ni si Irwin, bay? No? Abi ba na kong, kuha na ganito, no? Ihatag na kang Kiko, pero murag di man. O may plano. Pero ingo si Irwin nga, dili daw importante, mga higala, ng investigasyon, no, sa flood control nga hawiran pa Senado. Ihatag na lang kuno na sa ombudsman. Kay ang importante maura kuno yung mga higala hisgutan sa ombudsman, I mean sa Senado. Importante gidi ay nga kana kuno mga higala makatabang sa mga tao nga masulban ang kapobrehon. Sa to pa mga higala, salamat kayo kay naaprubahan na gyud nga ang waling-waling mao na mga higala national orchid, sulbad na gyud ang akong pamahaw karong buntaga mga katropa. Sana daghang salamat, no?

0: Alas 8.05 na magahigala ang tagna sa buntag. Salamat kayo. Kay di na nato imbestigahan ang flood control kay di importante. No? Ang atuan ang imbestigahan mao ang o ang napasar gahapon ang waling-waling national orchid na siya. Ay, malaking tulog yan sa buhay ng mga Pilipino. Ano yan? Nakakatanggal ng gutom. Yun pala ang dahilan kung bakit mga katropa atat na silang talagang mag-session na. Si Mama Manor's Vlog, tinuod yun na astronaut Doc Donnie. Kasi na may astronaut naman. Sir Marcos Senior, bawal siya pag-usapan sa una. Bisa na ata nakatira sa probinsya. Yun pala, may satellite siya nang babasa ng isipan via radio. Active chismosa nga busis. Ha? Ikaw, Boss Koreano Gilason, kanang flood control, wala na'y pag-asa karon nga panahon. Muna ingon ganit na ako. Pag dili ni maisgutan sa Blue Ribbon, mga katropa, we can only wait for the next administration, mga kaigsuunan. Sa karon, wala. Pag naabot ni sa ombudsman, do not expect, mga higala. Naman gaya po'y madutanaan eh, pero maybe Escudero, no, ingana, no, Soto. No. Pero, katong 26 ka mga contractors, libre sila karong mga panahon. Ano na lang yun, no? Ang ato na lang ani, juteng kabugnaw, no, juteng kabugnaw, pugong-pugong ginagmay, ayaw hatagi ang administrasyon karon o grason ng ipang marsyalo ta. Ayaw yung hatagi ang panahon, stawag ani, kining administrasyon karon o grason nga mangitag pamaagi or hinungdan nga ideklarata mga ikalang marsyalo hantod nga ma-extend na ng ilang mga term. Nga naman, pwede din na katrabang Arnel. Kuan raman na, conspiracy theory raman na katrabang Arnel. No. Dili na. Imposible nga naman. Nabuhat man na siyang amahan, pwede siya nang mahimo sa anak. Nahimo man na magayagala siyang amahan. So pwede siya na magayagala mahimo sa anak. Huwag ko mo yung himuo na niya, pero ang akong giingon, pwede. Pwede bitaw. Pinawa! Oh. Sulayin ninyo gubot-gubot diha, di ba? Ma-deklara ganita mga igalang na ata sa state of lawlessness. Dili lagi ko ka-screenshot sa GCash, sir. Abil man langit. Ilista na lang kanako, Dritso. Abil man langit, kanon di man kakakuan. Dahil lang ha. Abil man langit, no? Abil man langit. O si... Sa kaito? Kenji... Ako na nang ako anon kumplituhon si Rodel Opinaldo. Okay. Benjili Feliciano and to Ma'am Feli, no? Si Ma'am Feli Feliciano. Salamat ani Ma'am imong gi ko andre. Kisapay uban gani. Ako na itong ilistang uban unya. Unya na po da. Sige. Alas 8.09 na magayagala ang Tagnas Buntag. Pag kanina ni Maisgutan magayagala sa Blue Ribbon. No? Wala na. Sila Raman God Kaitano ang nakita na to. Nga independent mga higala. Nga walay interest. No? Walay conflict of interest. Nga imbestigahan ang flood control anomaly. Ug ang delivery sa malita. Sila lang eh. Nga naman. Labaw nang di ni po, tanawag na apay Quadcom. Ila ra gitong gihimo katong tuadcom nila para ra gito sa para ra gito sa kalaban. Be. Quadcom, Tricom, Quintacom. No, Kumkum. Na pa ba? Wala na, no? Samot na ron nga ang impeachment. Naa na karon mga higala na kalusot sa na nakaroon sa lamisa magahigala sa Senado. Gihukad na, no? Wala na sila pakialam, ana, tawa daw, no? Nabay maisugon dito sa ilahang balay, no, sa House of Representatives mga higala nga ni Barog nga imbestigahan gyud nato ni flood control, mag-create na pud tag quadcom, quintacom, no? Naaba? Nay maisugon mga higala, gitawag silang buaya, gitanggal nila. Diba? Gipananggal nila mga igsoon. They don't want accountability. Ngano man, mo lagi na selective ang accountability karon nga ilang ginapaila. Sara lang, no? Pagka Sara gani, tanan mga igala, mga nahitabo sa Pilipinas, ipasangil. Murag anti-clear ba, no? Kulang nalang mga igala, rason nga nung magsig ulan, si Duterte ang rason. Gilang. Maabot magyapong ginatawag mga igala nga day of reckoning ba? Maabot man lang gihapon mga igala ang panahon sa panudya, no? Huwag ka ng adlawa, mga higala, mutanaw yun ko. Kay, sobra na mga higala ka aligot-got atong gibati ani mga tawhana ni. To the extent, mga, harap-harapan ka mga higala, harap-harapan ang Pilipino, ilaron nga. Money legal! Diba? Kanawa, ang nahitabo kagahapon mga higala nga naka-elect lang sila o isa ka Senate President tungod kay nagka-13, nakabaton silang 13 nga ihap. Nagpamatuod lang nga, giilad ta nila itong nakalabay nga mga pamahayag nila. Nga moingon si Anticler, kinikilala namin ang liderato ni, kinikilala nga di mga di, pwede kilalanin na, kay illegal lagi. No, siya man in town. Pero, kung siya ingon ni Anticler, abugada pa man naman unta. Oh, ang kinikilala ng Malacanang ay ang liderato ni, Gatsalian. Katong wala pa nabutaran og 13 ba? Oh, mga katropa, kung tanawin mo mga egalang verbal legis, sa konstitusyon, nagingon man yun, hindi lagi na pwede. Hindi lagi dosi, 13 lagi. O kato na itabo kahapon, pamatuod yun ito nga, mali itong una nilang mga, pero sige lang, nabay mo ingon sa ilang nga, mali me, okay, makuan me, wala. No? Wala. Ang importante diri, they are on a mission, mga higala. No? Rodel Opinaldo, timbaya daw kang tatay Roger Opinaldo, salamat. Good morning. Arnel Salas, morning sir, bisag ibala panagkanyon, dele dyan na manugan, oh, natural. Pero may magunong dato mga higala tong naay Blue Ribbon Committee nga muisgot ani, nga independent. Siyempre, no, di tabun mo sugot mga higala, dapat ang buhaton ni Erwin Tulpo, kung nakaila siya word nga delikadesa, mag-inhibit. No, di siya pwede mag-chairman-chairman sa so, usaka committee ba nga siya mga higala man mismo, gialigahan. No? Saon niya nakaroon? Siya po'y mag-kuan? Siya po'y mo... saan eh? Mupatawag siyang kaugalingon? Mabayas siya. No? Mabayas siya magkakaigsunan. So, dapat mo kanaog siya. Di ba po? No? Munaog daw siya pero... ingan eh. Dili na maghisgot o... napa siya kuan? No? Makigbargin pa. Manaog siya pero dili na magisgot ang Senado og accountabilities flood control. Pero kaya lagi ninyo mag... Yes, of course, constitutional ng kuan, kanabang impeachment. Pero ang tao makaingon ba nga, oh, nagisgot ba naging impeachment? Ang inyong gisgutan diya, accountability man gihapon. Nga nung accountability karon sa flood control, nga trillion na nawala, di man lagi mo magisgot. Mga magunin na bantayan karon mga egalas sa mga Pilipino. No, mo na nga bisan pa og unsao nilag balibaliktad. Si bisan kinsa nga makutay sa Malacañang mga higala, baho pas paburot. No? Tinuod gyud na mga higala nga kaning administrasyon na karon negatibo gyud ang pagsalig sa tao. Ngano man? No? Tanawa ra gud tong abli sila di man to di man po to hearing nga naging meeting man to. Okay. Dapat sila pa drama-drama nga kuno wa mo tambong ang 18 nga sila may nausab ang patakaran. Di ba? Pila ra din nanaw sa live ni Irwin? Pila din nanaw gab size male? Gamay 7 no 7. 6.9 ana mo kana sa kakanaog. Adto speakers. May mapa mic defensor man ang mo live o si Kaitano man mo live. Patadaghanag man nanaw. No? Tinagana to ang mga Pilipino nito kayang pungad. Maski ako, kato pagwantan na ako. Pag abot dito sa Ila Erwin, sabi tanaw na ako, ane ka nang bayluanan nilang istoryang matibag.
1: Pinawa!
0: Diba? Sabi tanaw na ako, ane nga naong ni matibag. O sabi makuha na ako, ane nga impormasyon.
1: Ayaw!
0: John Mark Moises, shout out. Ako si Chini Cortez. Nag-aasa man ka, Chin. Anong na John Mark Moises, maningimuha nga YouTube. Taga-asa man ka nga... Anong pariya man tag-apelido, Chin? Anong pariya man tag-apelido, Chin? Ato apelido may galang nga dagagaw. Ano? Dagagaparihas ba, no? Kung parente pala yun may tanan. Unya mamutar ni sila tanan, mga egala, murag mudaog ako pagka senador. Daghan nag-kuan, inganing apelido. Sige, alas 8:16 na mga egala ang tagda sa buntag. No? Wala na tayo paglaom, pagdili ni maiskutan mga egala da sa Blue Ribbon. Wala na. No? Kung ibalhin magunin mo ni og ombudsman, mga katropa, ang gabutang mga higala ni ombudsman, si Marcos, no, sama nga, inyo nang gigamit nga rason, nga to kang martires, gamiton sa nato nga rason na, nga to kang, unsa ni, Buing Rimulya. Ha? Kaya bang sungago ni Buing mga higala si BBM? May da kong pangutana diya eh. Ubisan man lang si Agaw Martin. No? Ubisan man lang si Agaw Martin, pasikatan tayo. Dili, nga naman, pagbiklo ni mo si Agaw, no? Pagbiklo ni mo Buing si Agaw, sigurado ilaglag ni Agaw ang imong presidente. Surebol na. Ipit ka diha. So, wala na. Finish na gyud. No? We will hope for the best mga igala, but ay dala mo pataas kay pag expect kay basin no niyag ma kuan pon mo ba ma dismaya kay para nako lagi pag dili ni maisgutan sa Senado karon wala sunod na mga katropa, no, in the next administration na unya kita mga Pilipino ato jung paningkamutan nga moabot yun ang next. No. Mabito nang, bisag unsa ninyong kagool, bisag unsa ninyo ba igalang kalagot, ayun dyan mo og padala sa inyong gibati nga mag, kuan mo ha, mag warawara mo anang dalan, mangguba mo kuan kay basing sakyan, di ba mo na yung pinakadelikado eh, sakyan mga igala sa pikas, ang kini mga igalang mga antay admin karon, mga igala way gihimo, tinood, nawa mga igala ng gubot, sakyan sa pikas, no, niya ipasangil dahil yun sa... Pero bag... sa pato? Panahon, gihapon siyang amahan. No? Miranda? Baming? Oh. Kagagawan ko no sa mga NPA. Grabe na ko no ang mga NPA. Mauna nga magmarsyalo na dili, oy. Busahon ni mong kasaysayan, mga igala. Nidaghan ang NPA, mga igsoon, gumikan sa mga kahiwian kaniadtong nahitabo.
2: Bullseye! Bullseye! No?
0: Nidaghan mga igalang NPA, gumikan kay dunay mga di maayong gihimo ang amahan si Marcos. Okay na yung rason. Mamito, ang NPA sa una, mga igala, dangpanan sa pobre. Sa una. Karon mga igala, na usab na pod. Nahimo naman lang pangwarta kay kabalo mo, nung sa'y nakadaot ninyo ato sa NPA, gabo sa'y nakadaot ato? Politika. Politika na. Muna nakadaot na. The moment nga giapilan ni inyong mga taga-white front ninyo na ngapil na sa Kongreso, di na namaot kay imbis nga naay kausa, no, katong inyong taga-legal front ninyo, nahimo ng buaya. So, tungod kay buaya na siya, sige lang sigdawat o kwarta, pasagda na lang po mudas bukid. O, di ay, kuan, pagpalit mong tinapa, di ha, sika ka og tinapa, sika ka og sardinas, mahap imong mata madugay.
1: Pinawa!
0: Muna, mga people, mga my friends, ug ni katropang Alan pa. Panganaog na
1: mo.
0: Panganaog mo, unya. Atuan ninyo ng mga ulo-ulo sa inyo, pasiugda. Ang katawahan, may gibuhat sa inyo ang tao eh. Mga negosyante. Doon po ba yung mga negosyante in town nga? Makilkilan, makuhagi, tawagin niyo revolutionary. Tapos po, iba yapon. Alas 8.21, pero kung magpadayon eh, yung aning sitwasyon, oh, naagi man nakagbukid balik. Tinood lang mga katropa. Naagi maporma na po niya kalihukan. Mga kaigsuunan, kung magpadayon eh, muna na di maayo. Ngayon man, labi na yung mga kagubot, mayroon na po karos BBM nga, sige. Ato na yung sundon si Papa. So, kita maning kamot nga na ay 2028 nga eleksyon. No? Nga ayagin mo pailad ni Auntie Claire, kamingon si Auntie Claire nga di lagi. Ayagin mo pailad ni Auntie Claire, magpailad mo Auntie Claire, na ay nagin mo tuog Ginoo. Alas 8.21 na, may galantag na sa buntag. Kinimbahin na ito, ganyan nyo may galas sa Sanchon Plus Gold, the food supplement for healthy body and stronger immunity, mga katropa. Kadyot lang! Mubalik ko taod-taod, may buntag ni mo di, Marife, Mahinay, Balangan. Sir Arnel, sa pangitabo karon atong nasod na og naalang untay buot atong presidente nang ginahanglan og leader nga butan, leader nga naay buot.
3: I talk to my worthy.
0: Ingon si Noel Yeses, kuman an NPA sir tawgo na nan mga buadya. Takda na sila. Bosdong, mayong buntag. Dol, na ay nihatag sa ako ang mga t-shirt gamay ra doon eh, para daw sa nalinugan. Asa man na dapit kuhaon o pwede ba na nimo mahato diri Bosdong? No, karong adlawa or ugma. Kaya mag-repack nami today. Hinahinayo na mo kasi maabtan ta ba mga kaigsuunan. No? Mayong buntag ninyo. Attorney Emmanuel Mahipos, good morning partner.
4: Good morning.
0: Christopher Quizon, Ma'am Lesel Acaso Pueblo.
4: Good morning.
0: Mayong buntag diha. And Abel Manlangit, Dion Ibarra, Inting Carpio, o si Merlin Herbosa, mayong buntag. Leopold

0: Awad ya, no? Salamat kayo, maing buntag. Katropa, no? Balik lang ko to, duman lamang nini bibila ka baka pahinon, magkaminom sa ko, Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Kajut lang!
1: Pusay! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Pusay!
2: Nay, mga bana, nga bisag bagura lang anak ang ilang asawa, mga mang na, exciting call? Exciting!
3: XFM.
2: Ka-exciting, oy!
4: Punta kayo na ta karon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo! Si Nong Taon Tingga sa bunga.
4: Niya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya na kanya, salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
9: Bato gold tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Di ko mo to, iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
12: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
13: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
12: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa.

0: oil.
1: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong datumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3, kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
4: Dili na lagi.
3: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
4: Sa muka, oy.
3: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
4: I'm tired. Stress.
3: Dong.
4: Unsa man gyud?
3: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, inani, aron ganado ka. Sige na.
4: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, Pareng Lodi. Grabe as damgo na ako, Pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day, pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na akong hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
3: oh, usya may problema.
2: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ilas, ha?
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pilti, exciting kayo.
4: Exciting.
5: Bullseye. Bullseye.
6: Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
7: Oras may gala dalatay 31 minutos na pasado alas 8 buntag. Kining oras atod ganinyo may gala sa Santon Vitamin C, Alkaline Vitamin C. Mga katropa, no, ang Santon Vitamin C, no, ang Vitamin C gikan sa Santon. Ikaw mabalaka may gala nga muhapdos imong kuto-kuto sa imong pag-inom nini gumikan kay Alkaline Base kini mga kaigsuunan. No, mapalit kini sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide mga katropa. Og ang atong clinic ha. Webes man ta karon, abli ang atong clinic, mudawat libreng check-up. No, diya sa may Ganti Road. No, nadya mga igala sa M Central Building, door number 8. Luyo kana mga nagtapad na sila mga igala, nagluyo sila sa Mr. DIY. O naana diha mga katropa makita nimo. Y2H Clinic and Pharmacy Pangita si Doc CJ Nidruda. Kunya discounted mga igala ang tanan ng mga produkto diha kantong mga Yes to Health products. Kay pharmacy man po na so may labot tong mga generic diha nga mga tambal, no? Ang kanto lang mga produkto mga higala sa Yes to Health. Alas 8:32 na tayo report gab. Sige direta mga higala sa dugang pa natong iskutanan. Sa dugang pa mga higala ang mga katikaran.

0: Si Senador Chis Escudero, no, mao ni mga igalamaton pa yung lingkod, no, isip presiding officer, no, sa impeachment. Ingon tong taga-prosecutor sila, Luis Strong, okay lang, dili abogado, no? Pero mas maayog yung abogado, mga igsoon, no? Pwede man, tinuod man, pwede man. No, wak man nag-require niya mga igala sa impeachment niya, abogado yoy mo mo preside, no, may mamahimong presiding officer. Pero una-una ni mo na yung mga magpresent og evidence, no, both sides magpresent og ebidensya, lahi magyudto mga higala ang timbang, ang way, no, kung abogado ang mutan-aw, no, kay mubase ba tong ebidensya, mga kaigsuunan. Di pwedeng si Erwin Tulpo, mga higala, mo imo ang presiding officer ko diha. Oh, musugot na imo. Murag, okay pa siguro mga higala o si Chis Escudero. Aminaon daw nato si Lakson, be.
1: XFM, Katropa.
2: As per our consensus, as of this morning, we will elect Senator Chis Escudero if we convene again as the impeachment court to be the presiding officer.
3: Why so, sir?
2: Lawyer eh.
0: Mm.
2: Kasi para at saka may experience na rin siya sa impeachment. So, yun.
4: Sure na siya, Mr. Si Senator Chis na.
2: Yun ang consensus namin. Mm.
0: Si Erwin, hindi mong Erwin?
2: Hindi mong bago. And si Senator Win mismo, Senate President Win ang nagsuggest din nun.
3: Sir, sorry ah. Yun ba, kasama ba yan sa negosasyon ng paglipat ni Sen Chis?
2: No. Kami-kami yun, nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nag-preside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law. Yung rules of court, evidence. Kasi once na mayroong mag-motion from either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba?
3: Yes, sir.
2: Sustained, overruled. Hindi na pwedeng kada motion, ibabalik niya sa body.
3: When will that happen, sir? The election of Sen Chis as presiding officer?
2: Pag nag-convite uli kami. I think July 6.
3: July 6, yeah, sir. Okay. Sir, pag yung si-elect?
2: As per our consensus, as of this morning, we will elect Senator Chis Escudero.
0: Okay na, Gab?
1: XFM Katropa!
0: Pulbaan, rabudan mo. Naputol na ang pamuhil. Nya asa man napaingon? Napaingon sa kurinti, wala. O wala, kaya huwag man ito na burn out. Kaya huwag na ipaingon sa kurinti, na burn out. O, nagsigap mo na. Anyway, no? Matod pa magigala ni Senador Lacson, no? Ako uyon ko, ana. No, nga, mas maayo, abogado. Kay, dili lang pwede nga ang mupreside, ang iyalang mga igala is basic knowledge sa balaod. Dapat na asay depth knowledge, no, and experience, mga kaigsuunan. Ha? Kay ang aron ang impeachment dili madula-dulaan. Sugot na imo og si Erwin Tulpo maoy mga higalay mag preside. No?
5: Binuang.
0: Pero si kini mo sugot yun siguro ni siya.
6: I talk to my where the
0: no. Si tuak-tuak ok. Mooyon gan siguro ni sila o siya. Imatod pa magaygala ni Lacson nga di magud pwede kay di pwede nga ang mo preside o ang presiding officer basic knowledge lang sa balaod ang iyang gihuptan. Dapat magaygala kuno nga ang mo preside sa impeachment katong dunay laom nga panabot kahibalo, no, og dili personal nga interpretasyon, no, kun dili based on experience, jurisprudence, mga kaigsuunan, no, kining rules on evidence, no, o niya, doon na nag-iwi kaagi sa impeachment, which is, Chis Escudero, pwedeng mo qualify. Ato na lang sa ipadaplin nga, punta, mga galag, traidor man na siya. Ato lang sa nang ihikling na nga mag-idea, baga katropa. Kay, gi-demand karon sa tao na anaman ang impeachment. Oo, naana magina silang lamisa. Nga, taralon kini sa pamaagi nga dili bias o dili pabor-pabor nga to mga higala sa usalang kahabig. Okay, para makita yun, no, mga kaigsunan. Pero ay na mong kabalaka diha, gumikan kay kinahanglan malagi og 16. No, aron nga maka impeach niya, di ba ni kaabot mga igala ning kuan gihapon 13 ra man sila. 13 ra ni sila mga igala niya, di pa kakahibaw si Win Gatchalian mga igala ug unsay dagan ana. Basin at the end of the day, mubutar ra gihapon na mga igala, pabor kang Sara. Oo. Basin dayeg mahimasmasan. Kay sa ingon, gikaingon ko na lagi, in the Senate, everything can happen. Ah, mangunta na kagaron, pwede ba nga kalit lang karon magpuli na pud sila og kining house sini Senate President, pwede. No, pwede na diha mga igala sa sinano. Palanitan karon ana poy mubali. Oo. Pwede na siya mahitabo mga kaigsoonan. It can happen, di na siya bawal. Kay basta na akay, basta lang masunod nimo tong 13. No, masunod nimo tong majority mga kaigsoonan. No, sa pagbutar og Senate President. So, pwede ba nga naana po'y tumbling? Pwede lagi na mahitabo, no? Nga naana po'y mutumbling, may iksyon. Kaya nahimo ganin nila na sa pagtabok, kabalo siya na sila mubalik. Mga katropa. Muna, ingana nga itong Senado. Alas 8.39 na mga igalantag na sa itong pagpanagumanuban, mga kaigsoonan. Samtang, usapan itong kuan ako. Sana ito na-send. Tama na ito di ako na-send gabi eh. Anapay doha? Lain lagi diri. Doha? Wala lagi diri no? Doha na kabuok akong topic diri. Pikas. Sige, while kapabot na na. Basta sa kuminsay kay sa 8.39 na. No, maayong buntag. Ganin yung tanan sa mga katropang naglantaw ron sa YouTube. Timbaya sa ko. Merlit Argelies, mayong morning.
5: Good morning.
0: Si Marina Dunio, mayong buntag.
5: Good morning.
0: Si Merlin Tutor, mayong buntag.
5: Good morning.
0: Karmahon, regiapo na sila, Sir Arnel. Amot og tinuod ba ng karma diha mga igala sa sinaasakuan? Sa politika? Murag minus eh. Unsa kahay kapalaran karon sa mga ex-marine kung imbitahon sila sa BRC, delikadong mahurot silag ka-site in contempt kay ang investigador sila man si... Mo ganina, delikado. No, dili pwede nga si Erwin, siya po'y chairman. Nga naman, appeal mangod siya. Dapat ang buhato niya, mag-inhibit siya. No? Mag-inhibit siya. Pwede diya si Kuan. Pwede diya si Bam Aquino. Ayaw lang si Kuan. Ayaw lang si... Unsan eh? Kiko, kay naman po sila picture. Pwede naman suko ang Sharon, mga katropa. Karon, ongoing by ang karon ba to? Yes, murag karon to. Ining briefing o pre-trial briefing sa Senado, pero off sila sa media. No, dili nila ipakita magaigala sa media. So mag-briefing sila, magsabot-sabot sa sila. Morning, Pads. Sus og mamilitary power ang Pinas. Mao'y pinakadelikado ang pag-proclaim sa Marcelo ni Marcos sa grade 6 nako atong nga time, tuig 73, 72, 75. Mangtas kayo ang mga PC. Adtong panahon na, kinumduman ako si Inday Nita Cortez Dalos, ang kurwoman sa DYCB Cebu. Usa sa broadcaster nga gipusasan sa mga PC after nag-broadcast. Zipper ang baba sa media atong panahon na. So if ever man mahimo mahimo nga mapugngan si Bangag, di makaproclaim og Marcelo. Ato gyud na mga igalang ipahilayo nga naman. Api, isa na ko sa nakita na ko ugab nga mapriso. Nya may lag di ta kulatahon didto.
7: Ay.
0: May lag di ta kulatahon. Ato na lang gyud ning andamon atong kilid. Simbako ha, simbako. Mga higala. Or, okay lang, kulatari abuto ni mo o pahimuslan ka dito sa mga bakla, mga higala nga mga kuan.
7: Pinawa!
0: Ha? Pagtanaw sa imo ga, oy, himsog ka. Oo. Oh, ika nang mutirag laki, bakla ba na?
7: Pinawa!
0: Oo. Oh, macho kayo lawas, mga higala, pero mutirag laki o sumitawin mo, bakla eh!
7: Ay!
0: Dere na gyud manindot ang atong pagbawas.
7: Oh.
0: Patay ang atong Alma Moreno ani. Hey! Simba ko raman in town. Oh, sugot ko mapriso basta walay walay nga naay. Abili mo gab. Wala ako gab hadlukan ba simba ko. Buta na lang ha. Istorya lang ni ato magigilang we resibo ha. Simba ko ba? No, mamarsyalo niya. Ako, gawas og masirado na ni atong istasyon simba ko mga higala. Sa tungod sa Emlo o Marcelo, katropa. O niya, di na nagkatingog ka na. Kung di na tamadakpan. Pero kung simba kong naapa ba, o niya, naapay microphone. O makatingog pa ta. Katropa, birada man kita. So, mga sunod adlaw ana. Pasin ang ato mga amigo, mga higala mo yung mudakop na to. O niya, di ko mahadlok, may galama. O tungod man lang sa atong gi paningkamutan o tungod man lang sa kausa, di ko mahadlok, may galama mo puyo anang bilangguan. Pero ang nakapait niya, pagkabos bilangguan, bito, buhatan kag, okay na siguro na, wag, sumbag siguro, murag makaya pa ng sakit sa sumbag, gab, kaysa sakit ng sungsungan ng imong tipot niya. Ayaw! Oh, murag bas, kana mabinggahan ka, mabudiga ka, mga egala, makaya rag ago. Hmm. Pero simba ko, gab, og, pulihan kag, lima kalaki, no?
7: Sino ba?
0: Puro mga bakla.
7: Ay,
0: Ayaw mo kalain, magmuingon ko, anak, mga igala. Kay, nangahitabo, manguna. No, nangahitabo, ba, unya? Ako yung kung matay, no, muna yung mahitabo. Ako, dyan niya, kuan. So, in town, muna yung akong tambagan, eh, nga, ayaw mo, og buhat, tama na ning makapadayag ta, no, ayaw mo, himo, og, kuan, mga illegal o supak sa balaod o ayaw hatagig rason bisan gani mga supporter sa mga former sundalo no kinsaman mo diha please jutain kabugnaw no katungod man ninyo na katungod nato na kini mga mapadayag mga igala kalabots politika but we will do it in accordance with the law no buhaton tani mga igala nga subay sa balaod dili subway sa balaod kay kini politika ra ba ni unya di magkumuingon nga mudeklara si Marcos ana pero posible na ngano man nahimo na ba na dili man imposible kay nahitabo na manguna sa Pilipinas sa una unya iya tong papa so kung pareha na sila dugo nga nananalaytay sa ilang kaugatan delikado mga kaigsuonan no delikado oh unya mananglitan karon mga ilang mahitabo na. May man tong kuan, may man to si BP Sara kay igo ra man to mo lingkod og pananglitan palagputon. Igo ra man to mo benepisyo sa rally. Unya kamo kita nya moagig kapriso. Nya famous lan pagka mga igalag mga dagkog lawas dito sa bilangguan.
7: Ay
0: nako. Mo na nay nakapait diha mga katropa. Mr. President ha? Sports lang ni ato Mr. President ha?
6: I talk to my where the
7: Pinawa.
0: Ay nako, alas 8:46 na may galang dagna sa tong bagpana ko manuman. Sa dugang pa na ito, mga hisgutanan, katikalan, kining atong tulumanon, hatod ganinyo sa Premium D3, ang premium food supplement against viruses and bacteria, mga kahigalaan. Ang Premium D3, adun ay virgin coconut oil, adun ay moringa seed oil, o adun na sa gini mga higala, vitamin D3 200 IU. Nga, pagsulod nini, may kahigala sa imong lawas, makonvert gini mga katropa into instant nga energy, mga kaigsuunan. Og kani nga kining Premium D3 anti-cancer sad ni no kini mga higala nga Premium D3 no makahatag ni mog energy unya makapalantip mga higala sa imong pangisip mopaspas ang mga proseso sa imong utok diri dili mga higala mo ungot sama ani
6: I talk to my
0: wala ni ka Premium D3 ni kini ingani wa ka Premium D3 ning ingani mga higala kay di masumpay ang words no magsigig ungot ang mga agir. Alas 8:47 na bagay galaw. Sa'yo nakasunod di agab. Kalimot naman ko eh. Dili. Mo ko'y video di ba? Katong tubag sa impeachment. Tubag sa prosecution. Tama ba? O lahi. Sige, i-play daw. I-play na lang diretso.
1: XFM.
0: Ah, kani, si Hontiveros nawa sa script. Mauna siya, mauna. Sunod. Ito isa. Kana, nawa sa script.
1: XFM. Katropa.
0: So, ikuha na, i-play lang na. Nawa siya sa script, paminawa daw.
8: Mr. President,
9: you can
8: we
9: ask
8: may
9: your
8: suspend.
9: Staff because it's not written in the bill. Mm-hmm. We may suspend because what Her Honor is saying is not written in the bill. So I don't know if
8: we
9: Her
8: may
9: Honor
8: suspend,
9: would
8: Mr.
9: like,
8: President,
9: to, like
8: but...
9: me to approach and try to explain because I understand what Her Honor is trying to say. What I'm saying is it's not written in the bill.
8: Mr. President,
9: you can
8: we
9: ask
8: may
9: your
8: suspend.
9: Staff because it's not written in the bill.
8: We may suspend, Mr. President, but it is actually written in the bill. And
9: kindly,
8: I was
9: kindly read it into the record.
8: Then
9: read it into the record because yung binanggit niyong limang items, nandiyan nakasulat yan. But line 27, section 2, line 27 says, the promissory note shall be secured by any or a combination of the following. Yun nga hong binanggit nyo, nandyan yan. But it says a promissory note will be secured. My question was, paano mabubuhay ang mga ospital kung wala ng promissory note? Hindi nyo pwedeng ibato ito kasi ito sabi, the promissory note will be secured by the following. Perhaps Her Honor would like to make an amendment that says that in lieu of the promissory note, kasi yun ho ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko, hindi nga ho nakasulat. So would you like to propose? Because we are happy to study and support.
0: Mm, see, okay na lang.
9: Hindi nga ho nakasulat yun. Yun lang naman ang punto.
0: Problema, kaya nga no, mga igala nga mo, pataka na labog bangag siyong tibiros niya nga punto. Waman din na nakabutang diha. Tinood yun siguro no nga, siyong tibiros ba yung nagsalig lang sa script? Pag wala script, mga igala, nga nga. Ha? Pag wala script, mga igala, bangag. Basiyo ba? Basiyo, no? Basiyo. Bangag. Basiyo man na. Bangag na lang tanan ni mga tao ron, eh.
2: Wait.
0: Ayaw! Alright. Alas 8:50 na, mga igala, ang Dagnas Buntag. Paigo pa nga ito ang kuan. Paigo pa ito ang pulso ng Pilipino. Di na. Dili na kanina lang siguro gab para sa iyo rabunta maka-extra ining si ganina kana ipakita nato si Hontiveros ganina dito din ni siyag Jensan no dito siyag Jensan abi ba nako mga higala og naanatay kinibang anti-epal kini unsa tan-aw ninyo ani palihog daw ko gab og pakita sa mga tao aning nagtan-aw na to og unsa tan-aw nila aning ang karton. Mga higala, hinabang ni sa DSWD, natural, no? Itong na ay, so bugas nga, gahi, no? Gahi to, di tungkol yan, di makaon, makaon na, kuan man na, kanang, gikuha ag hangin ba? Para, gikompress siya, para walay hangin, yeah, walay moisture, di madaot, no? Karon, dito siya may higala nag-apil-apil sa pag-distribute si Senator Risa Hontiveros. Ha? Unsa inyong tanaw ani mga katropa? Sige daw gab.
1: XFM katropa.
0: Oh. Oh. Oh. Dagway, siya man gid ano? Siya gyud. Ato laglarohon ba kay basig di gyud siya ba? Obe. Asiyag yun. Pagkaipal na lang yun kaayo mga higala, no? Hmm. Oh, ah, kagwapa kayong Risa, oy. Gwapa kay kadang napita, madam. No, kaniyan, di ba? Kanang karton mga higalang gihawirang Risa nga gihatag mga igsuon sud ana hinabang gika na sa DSWD sa to pa kung gika na sa DSWD pondo na mga higala gikan sa gobyerno pag pondo gikan sa gobyerno naturalmente ang idea diha mga higala pondo na sa magbubuhis o gika na mga higala sa katawhan.
1: Bullseye.
0: Karon unsay purpose ni Risa nga apil man gyud siya mang apod-apod. Unsa bay purpose niya diha? Wala na bay laing tao? Kay kung may delikadesa ka, no? Nahug man gud niya. Gigamit nimo ang resources sa gobyerno, ikaw kunoy nang hatag, giangko nimo nga imuha. No? Grabe ka makakuan. Karon dai numero uno kang trapo. Muni kalaki sa trapo. Diba? Natay, kung makaya pa ni Gab, ipa-play ragun ni Gab, naapay isa ka video diha. Kanang ibabaw, kanang kang Erwin Tulpo nga, bagura na, nasuko si Erwin kay, dunay, kuan karon no, balaod nun, gawa pa kuno pirmahi dito sa counterpart nila sa House of Representatives kay, gibawal na dito ang mga kongresista, ang mga official elected, mga higala, nga maoy mag-una-una, maoy mag, mag-ulo-ulo kunuhay, may buntag di ay ni Ricardo Digilno, diya sa may Purok Otso, San Miguel. Good morning! No, atong tigpaminaw, mag-aigala, diya sa Bullseye, may buntag, o tigpaminaw sa XFM. Good morning! No, gibawal na, nga kini mag-aigala mga elected official, maoy mag-una-una may galas pagpanghatag o ayuda. Kaya nga naman, ang ayuda nga ilang gihatag, mga katropa, dili na ilaha. No, gika na mga higala sa pundo sa gobyerno, pero ang ilang presensya makajupardize. Nga naman, ang ilang presensya diha, credit grabber. No? Dili na noon mga higala ma... kumbaga, imbis nga ang gobyerno may pasalamatan, ang tao na may pasalamatan, dili man ganin akang BBM kwarta. No? Presidente na siya, pero dili na iyang kwarta. No? Kwarta na bagay gala sa Pilipinas, di modo kwarta na sa mga Pilipino. Kunya na si Risa di mga igala, para unsa man na siya? No? Para unsa man na? Nagpahumot ka sa mga tao? Nagpahumot ka sa mga tao para di ka kalimtan? Wa ka maluoy anang taga Jensan? Naganalinuga na gipolitika pa nimo? Kabuang! Sige daw, oh, paminaw na ito na yung imong kauban. Kauban man sila sa majority. Tulpo, bira!
1: XFM, Katropa!
10: Ang inyong gusto na pagmumukha ninyo ay makita ng sambayanan ang pagmumudmud ng pondo ng taong bayan.
0: Ang inyong gusto na ang pagmumukha ninyo ay makita ng sambayanan na ang pagmumudmud. Isa ng pagmumudmud. Ako di ko ganahan mga higala ng word niya, pangmumudmud sa Tagalog. Siguro, laig meaning na mga higala kung butsubayon. Pero ang ako magumadumduman kay mura kang imudmud. Mura kang imumo ba, no? So, kung pagmumudmud nga word, mura ba ganang ang ayuda, giana sa imong naong, imuna na, dawata na, kana. Di ba, master? Kana ang word niya, pagmumudmud ba? Mura ba giana sa mo, imuna na, mura ka na ba, no? Mura gihawiran na imong kwa niya, iparok ka dito niya, imudmud ka ba?
11: Problema na tanan.
0: Mau gani? Kana na, imuna na tanan, hama niya! Pito, no? Pero mama na, Tagalog term na. Sige lang, atong respetaran. Respeto na yung kinahanglan sa matag-usa. Respetaran. Respeto kada tribo. Again, no? Sige, kasuko ni Tulpo diri. Kay, naadaw ko no, na, sa Kongreso, o I mean, sa House of Representatives, nga, nibabag lagi ani mga igalang kay, kuan lagi ron, antay epal bago ba nga, mga politiko, di na dapat mag hero-hero diha. No? Ay mo sundog na ako maghiro-hiro. Ay mo sundog na ako. Okay. Ako representative man ko sa panalitan karon, mutabang naman mo gihatag diri. Ang by the way, ang inyong gitabang niabot na ni mga igalag mga 30 mil na kapin. No, nakapalit na tagbugas, ya karon mo palit tag noodles and uban pa nga mga itabang nato. Ako may nangayo ninyo para sa itabang dito. So, kinahanglan naagyo ko's picture. Di ba, Gab? Oh, kinala na agyo ko's picture lain sa kay mga igala og ang naa sa picture si kuan katong iro ni Tia Darya nga si Burakdat. Lain po kayo, no? Na. Hulat ra man to si Burakdat, buko gra may giwat ato dito mga igala sa Bilya para iso. Oh, karon. Kini mga igala nga kuan ingon ni Tulpo, kisa may naigo ani, ira kauban. No? Ah, sige na, padayon na, padayon na. Okay,
10: sambayanan, ang pagmumudmud ng pondo ng taong bayan, eh bahiya naman po kayo dahil hindi nyo po pera yan,
0: oh.
10: Pera po ng taong bayan.
0: Mahiya nice. Naman po kayo. Dahil hindi nyo po pera yan, pera na yan ng taong bayan. Ah, sige daw, sige daw.
10: Ito pong i-anunsyo dito po sa plenaryo ngayon na yung inaantay po natin na yung AIX Bill, yung Assistance for Individual in Crisis Situation, na dapat po sana ay ma-ratify natin ngayong hapon, ay hindi po muna matutuloy. Ang sa kadahilanan po na ayaw pong pumirma ng ating counterpart sa mababang kapulungan. Dahil po sa ilang provision na tila hindi po sila natutuwa doon po sa kasama sa provision na yon ng AIX, ang anti-EPAL section. Ibig sabihin po na dapat ang pagbibigay ng AIX o ayuda ay wala ng kasamang politiko o siya mismo ang nagbibigay ng ayuda sa mga tao.
0: Paminawa ha! Timaniya, o sa ingon ni Erwin, dapat sa pagbibigay ng AIX o ayuda, o kato, ayuda man to, o ayuda, wala na ang politiko. O siya mismo ang namimigay. Gab, balikin itong isa ka video. O tama ba niya akong panabot? Isa ka video, show. Ah, hi Risa. Napay pinaana, oh, napay pinahandshake mga igala, no? Na mo na ginaingon ni BBM nga naka natutuwa ako na makita mayayo na kayo ay mag-alamano. Mayayo, no, na kayo ay mag-alamano.
6: I talk to my worthy.
0: Mo na ingon ni BBM sa unang makita kayo na iyong mga ngiti na kayo ay magyayo, mag-alamano.
7: Pinawa.
0: Ya, yeah, kisay na igo atong ingon ni Erwin. O sa may tanaw ninyo nang gibuhat ni Risa, ang karton di SWD, no? Ang nakabutang may gala. Gusto nang utang na. Bagong Pilipinas ba na? O, bagong Pilipinas. Nya logo mga igala sa Bagong Pilipinas. Unya DSWD, ang gapanghatag napay pina makita ang inyong mga ngiti na kayo ay magyayo, mag-alamano.
7: Ayya.
0: Pwede man tanaga na lang, naalang ka dito pero waving na lang ba? No, waving. I'm waving and stop. Risa! Trapo ka! No? And you want the Filipino people to believe in you? Ambot sa langaw, pilaidad sa okok. Anyway, mga igala, wala na tayo oras. On minuto, pasado alas 9, musunod garoon ng programa sa atong kapulisan. Ang programa ang Katropa Mo, Police Dabnor. Again, i-plus out. Unara itong GCash, oh. 0991-537-8509. 0991-537-8509. Mo, dawat patadiri, mga igala, gihapon, until tomorrow. Pero karon magpalit nami initially kay para makaripak nami masako na dayon ikarga na lang mga katropa kay ato man ang ripakon no tagtulo lang ka kilo ha no kay di man pud maapod unya butangan nato mga igalag mga canned goods noodles kapibaka ha butang nato na diha unya para pag-abot dito iapod-apod na lang sama gyapon sa katong gihimo namo paadto mga igala sa katong atong gihatod namo dito sa Bugo og dito sa Maydaan Bantayan mga kaigsoonan. Gusto ba ko mo padayon pero ang oras din naman mutugot mga kaigsoonan na may panahon pero naman ato mga kaigsoonan busa na namilit ko salamat ninyong tanan og mausa-usahon ako ning pasalamat kining ato mga kwan mga naghatag karon. Thank you kaayo no sa mga nagpadala karong adlaw mga higala no sa ilahang mga donasyon ay boga ka kwan diha no bisag ginagmay lang dako na kay nagtabang mga kaigsoonan. Makulbaan ako basa ang mugawas gani sa akong GC gab inig gawas akong GC kanang kuan ana bang group chat sa eskwelahan sana pud ni Happy birthday, Desa, kung inahan ka ron. Birthday mo, Desa, kung mama ron. Alimot ko na. Oh. Tamat kayo sa pag-atiman o pag-pakihimugso sa amua nining kalibutan na. Birthday kang Arlene Mandabon Cortez. Ako nang inahan, mga katropa. Arlene Mandabon Cortez. Alas 9:03, munang na-Arnil ko kay Arlene man ako mama, no? Oh. Ayan, salamat mga katropa! Wa na tayo oras, oy! Salamat kayo sa nga may galasong sparring partners, Pikas Lawak, katropang Gabalas. Inyong alagad sa kahanginan, katropang Arnel Cortez. Sa Durbapon, sa Mang Tagnaw Istasyon, binigyapon sa 107.1 XFM Tagom, o mabati sa YouTube, o makita usab mga makita mabati sa YouTube o sa Facebook. Salamat, may buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa!
1: Busay, kauban si katropang Arnel Cortez.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimong isalista nimo ni Escapilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o binigun pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum. Maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: Tagum City, Davao del Norte, mayong buntag. Welcome dinis atong programang Police Dabnor katropa mo. Dinis sa atong sikat nga estasyon ang 107.1 XFM dinis sa atong syudad sa Tagum. Mayong buntag ka natong tanan. Pizza 18 ning bulan sa Hunyo og adlaw Huwebes karon, no, magkuyog-kuyog kita diha sa pagisgot-isgot sa isgutanan sa kahapsay ug kalinaw ning atong probinsya sa Davao del Norte. Sa ngalan sa atong Police Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristines, magagalaan kami ang kapulisan ninyo sa Davao Norte Police Provincial Office ang inyong makauban karon, no, sa pagisgot-isgot sa isgutanan sa kahapsay ug kalinaw. Kininyong ubos nga alagad si Police Chief Master Sergeant Renante S. Balakwit. Kauban no, nakita yung mga bisita karon, no, nga makauban usab nato sa pag hatag og paghatag og paghatag og assessment kung kumusta ang kahimtang sa kapsay o kalinaw sa atong probinsya. Apan sa dili pa nato ipela-ila ang atong mga bisita, no, ato nang pagtimbaya sa atong mga lideres sa atong probinsya sa Davao del Norte, no, unang una sa atong gobernador Kuya Gobilwin I. Hubahib, sa atong vice gobernador Ma'am Clarice, no, Hubahib, sa atong duha ka mga kongresista, no, sa 1st and 2nd district congressman Uyuy sa 1st district, 2nd district congressman Lagdameo, and of course sa atong mga sakop sa sangguni ang panlalawigan sa 1st and 2nd district, sa atong mga mayor, no, ang atong 11 ka mga mayor gikan sa tulo nato ka mga syudad ug 8 nato ka mga lungsod dinhi sa atong probinsya, and of course ang mga vice mayor ug mga sakop sa sangguni ang bayan nato ug mga city councilors nato. Good morning, no, good morning, and of course maayong buntag usab sa atong mga barangay captains, ang atong 223 ka barangay captains dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte, kauban sa atong mga barangay kagawads, barangay functionaries, and of course ang atong mga partners diha sa pagpatunay sa kapsay kalinaw sa atong mga barangay, ang atong mga BPATS, no, mga BPLK nga kanunay gayod nagakandak og mga pagronda o patrolling diha sa ilang tagsa-tag sa kabarangay. Good morning usab, no, sa atong mga partners o mga idolo sa paghatag og voluntaryo nga serbisyo, no, ang atong mga Purok Chairmans, no. Mayong buntag kanila, ma'am and sir, no, ang uban ani nga pulaw in town kay naa siguro yung mga kasikas sa ilang tagsa-tagsa ka Purok, no. Salamat sa inyong voluntaryo nga pagserbisyo. Good morning, no. Good morning po sa atong mga kasundaluhan, no, ang mga partners nato sa pagpatunay sa kapsay ug kalinaw. Good morning kanyo ra, ma'am and sir. Sa 103rd ug 101st Infantry Brigade, no, nga nakasakop din sa atong probinsya. Good morning po, no, sa atong mga kaubanang kapulisan, no. Of course, atong pagtimbaya sa usa ka maayong buntag, no, sa atong provincial director, Police Colonel Glenn G. Cristines, nga gusto gunta makiguban ka nato din sa atong programa karon, apan tungod kay dunay equally important nga kuan nga activity ang atong provincial director karon na dili gyud niya makaya, no. Naa siya karon sa atong sangguni ang panlalawigan. Good morning, no, sa atong mga staff officers diha sa atong provincial headquarters, sa atong mga kabanang kapulisan din, ha, sa atong mga chief of police, no, atong 11 ka mga chief of police, sa atong mga kabanang kapulisan nga na diha sa mga kadalanan karon, no, nagronda, nag-imbestiga og tanan-tanan, no, nga mga kaubanan atong kapulisan, mayong buntag og amping kita kanunay, no. And of course, good morning sa tanang nagsunod ka nato, pinaagi diha sa 107.1 XFM, no, ang nagsunod ka nato sa maabot sa pagsibya nini, and of course diha usab sa atong Facebook live stream, no. Yes, live kita karon, no, pinaagi diha sa XFM 107.1 Tagum, no. I-search lamang XFM 107.1 Tagum og usab, naka-share ka na diha sa atong official Facebook page sa Davao Norte Police Provincial Office, no. So, i-like o i-share ang atong Facebook live stream para mas daghan ang maabot sa atong pagsibya. And of course, pwede kayo ninyong ibutang diha sa atong comment section sa atong live stream ang inyong mga pangutana, suggestion, reaction, o mga solusyon or mga sumbong may kalambigitan sa atong mga hisgutanan sulod dinhi sa atong programa ug tagaan nato na og pagtagad. Of course, pwede pud niyo ibutang diha inyong mga pa-shout out, no, mga panawagan, no, pwede kayo ninyong ibutang diha sa atong comment section sa atong live stream. Karon ato nang ipailaila, no, ang atong mga bisita gikan sa atong mga mobile forces dinhi sa atong provincial police command, no? Una na to, atong pelaila, no, ang atong force commander sa atong first Davao Norte Provincial Mobile Force Company, no, ang atong very snappy ug ang atong kanhing official usab, no, deputy provincial director, no, sa atong provincial headquarters, Police Lieutenant Colonel JG Di Maala. Sir, good morning kanimo, sir. Welcome, sir, sa atong programang Police Davnor, katropa mo, sir, imong pagtimbaya sa atong mga sa mga nagsunod kanato, sir.
1: Maayong buntag sa imuha diare sa atong tanan og labi na sa atong provincial director, Police Colonel Glenn Cristines, og sa atong kauban dire si Lieutenant Colonel Christopher Sabsal ng Second Company Mobile Force Company. And sa tanang tagpaminaw sa XFM 107.1, maayong buntag sa atong tanan.
0: Yes, sir, good morning, no. Maayong buntag diha sa atong mga kaubanang mga kapulisan diha sa 1st DNPMFC, no. Maayong buntag kaway-kaway diha, no. Maayong buntag kaninyo din, ha. And of course, kauban sab nato ang atong force commander gihapon sa atong second Davao Norte Provincial Mobile Force Company, Police Lieutenant Colonel Christopher Sabsal. Sir, good morning, sir. Welcome sa atong programa, sir. Imong pagpanimbaya una, sir.
2: Salamat ka kasamang Rinan, so maayong yes, buntag sa atong tanan. So labi na sa atong halangdon nga gobernador, si Honorable Edwin Hubahib. Sir, maayong buntag, inubanan sa iyang pinalanggang anak si Ma'am Clarice Hubahib, ang atong vice gobernador. Kaninyong duha, sir ug ma'am, maayong buntag. Ug sa ato apong provincial director, si Police Colonel Glenn G. Cristini, sir, maayong buntag. Sa akong mga kaubanan sa second Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa tanang kapulisan sa Davao del Norte Police Provincial Office, maayong buntag sa atong tanan. O di po nato kalimtan ang atong mga pinalanggang o mga suking tigpaminaw sa atong programa diri sa XFM 107.1. Daghang salamat sa inyohang pagsubay sa atong programa o God bless sa atong tanan. Maayong buntag.
0: Yes, sir, good morning og salamat kayo, sir, no, sa inyo, sir, sa inyong pagtubag sa atong panawagan nga makauban kamo karon, no, ang atong mga force commander sa atong duha ka provincial mobile force company. Unya atong mailaila pa mga katropa, no, kung unsa dining trabaho aning mobile force company og unsa pod ang ilang mga accomplishments, ang ilang mga pagpaningkamot alang sa pagpatunhay sa kapsay ug kalinaw ning atong probinsya sa Davao del Norte. Og sa dili pa ni ana, no, ato nang siren ang kinatibuk-an nung kahimtang sa kahapsay ug kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte. Of course, nakabase kini diha sa atong kanunay nga pagmonitor sa atong 8 focus crimes, no. And of course, ato kining ginabuhat comparative, no, gikan atong previous week ug current week para makita nato kung dunay pagbaba o pagtaas sa atong mga krimen. And of course, makita nato ang mga pagpaningkamot usab sa inyong sa atong kanamong mga kapulisan diha sa pagsulbad nini mga krimen kung aduna man. And of course, unsa pod ang mga safety tips atong mabantayan kung unsa ang mga krimen nga kasagaran nahitabo kining mga past weeks para kita usab malikay nga mabiktima og mga krimen diha sa tungtag sa tagsa ka mga komunidad. Of course, no, duha ka semana kini, una June 3 to 9, no, gikan June 3 to 9 dunay natala nato nga lima ka mga krimen dinha sa atong 8 focus crime. Again, ang atong 8 focus crime mo kining kasong murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping of motor vehicle ug carnapping of motorcycle. So sa lima dunay natala nga duha ka physical injuries, no, diha kini sa Carmen and diha sa Island Garden City of Samal. Og duna usay duha ka kasong theft or pagpangawat kini natabo diha sa City of Panabo. And of course, dunay isa ka carnapping of motorcycle incident kini natabo din sa atong syudad sa Tagum. Sa lima ka mga krimen, no, ang lima mismo no na cleared na kini nagpasabot nga nailhan ang suspitsado og na file ang kaso no og sa lima upat na gyud niini ang nasulbad na no na nagpasabot nga na file ang kaso nailhan ang suspitsado na file ang kaso og nadakpan ang mga suspitsado niini og isa

0: current week nga gina-monitor. So makita nato dunay pagbaba sa mga krimen, no, gikan sa lima ni baba pagin siya og tulo sulod sa isa ka semana dina sa atong walo ka dagkong lungsod og tulo ka mga dagkong syudad. So inana ka malinaw ng atong probinsya sa Davao del Norte, dili man perpekto ang wala gayoy krimen na hitabo, apan kini mga isolated cases og very minimal lang kaayo, no, og nagpasalamat gayod ang atong provincial director, no, sa effort sa atong mga chief of police, sa atong mga kapulisan on the ground, sa atong mga patrollers in on the ground, and of course sa komunidad mismo, no, nga sila mismo nagbantay nga dili mabiktima sa krimen, of course, no, mag-amping sa ilang mga gamit, no, ug pagsunod gyud, no, ang kini importante kayo nga kakitang tanan magsunod ya sa atong mga balaod nga dili kita makahimo og mga krimen, no. So kana, no, panawagan sa atong provincial director nga ipadayon nato kini, no, rest assured nga ang inyong kapolisan sa kanunay maningkamot gayud nga magpabilin nga hapsay og malinaw ng atong probinsya og buhato na mo ang tanan nga subay sa balaod aron gayod nga mabuhat na mo ang among function diha sa atong komunidad ang pagpatunhay sa kapsay og kalinaw. Mayong buntag, no, daghang kaayong salamat sa tanang mga nagsunod kanato din sa atong live stream, no, ubay-ubay na nagsunod kanato. Good morning from Ubukads Layson, Michael. Good morning, no, kang Roland Demirin, mabuhay DNPPO. Kay Ax Snappy, salut sir. Kay Vincent Noah Clark, mayong buntag. Kay Sweet Chan, kudos PNP. Nance 2011, maayong buntag. Ex-commu, delikado, great job. God bless PNP. Daghang kay salamat sa mga nagsunod ka nato, no, sa atong live stream ug padayon lang yun, no, sa atong pagsunod o pagsuporta sa mga pagpaningkamot sa inyong kapulisan alang sa pagpatunhay sa kapsay ug kalinaw. So nagiskota ka ganina, no, sa kahimtang sa kapsay ug kalinaw sa atong tibok probinsya sa Davao del Norte ug karon atong sayron gikan sa atong mga bisita, no, kung kumusta ang ilang assessment sa atong kahimtang sa kapsay ug kalinaw. And of course, no, ang atong mga bisita karon naaman sila sa Mobile Force Company. Before sila siguro, no, maghatag sa assessment nato sa kahimtang sa kapsay ug kalinaw, ato nang sayron gikan mismo sa atong mga force commander kung unsa ba ang main nga trabaho sa atong mga Mobile Force Company in kumpara sa atong mga kapulisan usab nga naa sa police station. Siguro atong sayron kana gikan sa atong force commander sa first Mobile Force Company nato. Sir, kumusta ba, unsa ba ang main nga trabaho sa atong mga Mobile Force Company, sir?
1: May buntag usab. Sa ato ang Mobile Force Company, focus ta sa una sa internal security operation.
0: Yes, sir.
1: And support sa regular law enforcement ng ating mga police station.
0: Mm-hmm.
1: So naata dire para mo suporta sa mga police station o other units within our area of responsibility para ma-ensure nato ang peaceful and orderly province.
0: Yes, sir, no. Sir, ang kining giingon ni sir nga ang una gid nga trabaho sa atong mga mobile forces mo ni ang sa atong internal support operation. Sir, para sa atong mga katropa nga nagsunod ka nato, sir, unsa man ning internal ISO, sir, atong tawagon, sir, unsa man ning atong ISO, sir, para sa kasayuran, sir, sa atong mga katropa?
2: Ang Provincial Mobile Force Company, sa gikaingon na ni Sir J, nga isa kini ka special nga unit sa ato ang PNP.
0: Yes,
2: nga ang ihang primary nga kuan yun, task yun niya is internal security operation. Mm-hmm. O pakigbisog, or ang ato ang main function is kanang magkuan ta sa mga kabukiran.
0: Yes, sir, especially sa atong insurgency problem, sir. Yes, sir.
2: O na siya ang ato ang main task. So matagbulan ang first o ang second company nga conduct gyud og tulo ka internal security operation. Isa niini ang gitawag nato og major ISO og ang duha pod ka minor ISO.
0: Yes, sir. Og sir, nasayod man kitang tanan ang atong mga katropa, nasayod man ang atong probinsya, una ang atong rehiyon, ang atong probinsya na deklara na nga insurgency free, no? Insurgency free.

0: Karon sir, nindot nga masayran usab sa atong mga kaigsuunan kung gikan mismo sa inyo nga kamo ang primary nakatask sa PNP nga side, kita ang nakatask. Of course, sa kinatibuk-an, support man lang kita dito sa atong sa main effort diya sa atong gobyerno sa pagsugpo sa problema sa insurhensiya. Support lamang ang PNP dito sa Philippine Army, although doon na nakaroy mga move nga kita na ang mag-lead. Apan wala pa. So karon in support kita sir, as the lead unit sa PNP sir, kumusta sir ang inyong assessment sir sa atong kahimtang sa insurhensiya dinhi, o of course kuha naman ta, insurgency free naman ta sir, inyong assessment sir, especially sa first district sir, sa first company, kumusta sir ang assessment nimo sir sa atong insurgency free status sa atong first district sir?
1: Okay, Ray, sa ato ang insurgency free diri sa province, lalo na diri sa first district, kung git siya, kumbaga negative na tanang mo-monitor.
0: Wow.
1: Na mga presensya sa atong CTGs, yes,
0: sir.
1: And uban pang mga armadong grupo, wala tayo na monitor, pero nagpadayon gihapon ta sa ato ang internal security operation. Sa dihang para ma-ensure na to nga dili makasulod ang mga daotang tao diri sa atong probinsya, lalo na diri sa boundary sa Talaingod,
0: yes sir,
1: og kanang Bukidnon area.
0: Bukidnon area.
1: So, mo na itong inabantayan. Mga gani natay mga RPSB, yes, na diya sa lugar para magpadayon og monitor,
0: yes,
1: o magtabang sa katawhan diya sa mga boundaries, yes, sa itong probinsya, sa mga tao diha para makipag-alayon, para ma-ensure good nga safety ang atong probinsya.
0: Yes sir, no, nindot kayo nga masayod kita no nga sa atong first district no, covered sa atong first DNP MFC nung nagpabilin gayud nga ang atong status as insurgency free og wala pud nagrelax no atong mga kapulisan, nagamonitor kanunay na ang atong RPSB no, og nahibawa nato nga pwede dunay mga areas nga pwedeng musulod ang mga sakop sa communist terrorist group dinhi sa atong area, apan kana no ginamonitor sa kanunay sir. Diya sa atong second district sir, kumusta po ang atong assessment niini sir?
2: Sa second district, pareha sa first district, ang ato ang second district nagpabilin gihapon insurgency free. As of now, continue lang gihapon atong paggandak og internal security operations, mm-hmm, para masiguro ginato nga dili na makabalik ang maong communist terrorist group nga NPA sa ato ang lugar. O
0: yes,
2: ang ato yung gipahugtag maayo kaning pagmonitor sa atong white area.
0: Yes sir, kay nga
2: naamagoy mga kuan, lakang ang atong kuan nga monitor nga posible, mm-hmm, na sila mga lakang nga para mabalik ang ilang pwersa. So na sila mga mga recruitments nga, mm-hmm, posibleng ikandak.
0: Yes,
2: para mukusog o balik ang ilahang pwersa. But nevertheless, we are continuously monitoring through our intelligence,
0: mm-hmm,
2: network ato ang mga counterpart sa EAP, mm-hmm, nag-monitor ginato na nga to ensure nga dili na gyud na masudlan o balik ang ato ang probinsya. So as of now, continue lang ang ato monitoring o ako ang ikapasigarbo sa ato ang mga katawhan diri sa Davao del Norte nga ang atong probinsya nagpabilin pagyud nga insurgency free. Kana mapasalamot ton kita sa ato ang kaubanan sa Philippine Army kay sila man gyud sa ingon mo na nga sila ang main effort ni ini, o kita in a part as PNP active support unit lang ta, active,
0: yes,
2: support role lang ang ato ang kuan. But nagtinabangay ta para masiguro,
0: yes,
2: ni ang ato,
0: no, nindot kayo
2: insurgency
0: sir,
2: free province.
0: Mm-mm. Nindot kayo na no, nindot kayo mga katropa, masayod kita nung naningkamot gayod ang inyong kapulisan nga magpabilin nga insurgency free ang atong probinsya, og dako kini kayo og tabang diha sa confidence sa atong mga businessman no, sa atong mga magbuo og negosyo dinhi sa atong probinsya. Nagpabilin gayod no nga hapsay malinaw ng atong probinsya sa Davao del Norte no, kita nato ganina diha sa atong mga kriminalidad, no, baba kaayo ang atong insurgency problem nga sa una nga grabe ang kuan kung makaingon tag sentro din sa Mindanao, niya dinhi sa atong rehiyon, sa Davao region, no, naa dinhi sa atong rehiyon ang sentro sa kining communist terrorist group nato, no, kining atong problema sa insurgency apan karon, no, may experience nato ang kahapsay ug kalinaw ug makita nato ang kalambuan, no, ug makahatag kini nga confidence lagi, no, ngadto sa atong mga businessman para magbubo sila og kuan, magbubo og negosyo og kapanginabuhian alang sa atong mga constituents dinhi sa atong probinsya. Ug sir, sama sa giingon nimo sir, no, nga posible nga dunay mga effort nga buhaton ang kining mga especially dia sa white area operations, kining mga CTGs, mga kadre nila, no, nga usahay na ay mga pipila, no, nga naa diha sa mga eskwelahan, sir, no, uban magbisita sa mga LGUs or especially sa mga eskwelahan, especially karon sir nga balik eskwela na, no, balik na ang klase karon, gani dunay mga na monitor nato sa una nga nagsugod na sila og grooming or nagsugod na sila sa ilang recruitment o pagsilip kung kinsay pwede lang ma-recruit diha sa mga senior high school pa, sir, no. Og nasayod kita mga katropa, no, kining mga CTGs kadres nato, mga banggiitan po di, no, mga makaingon ta nga mga master propagandist gini sila, maayo kay ni sila mudala mugroom og kuan kining pwede nilang makita nga potential nga pwedeng ma-recruit ngadto sa kalihukan nila. So sir, unsa ba ang effort karon sa inyo, sir, sa mobile forces? Aduna ba'y mga effort plano or karon gibuhat na, sir, para kini at least, no, kung wala pa man tayo na monitor, sir, at mapugnga na to, sir, nga dito ang atong mga estudyante mismo maprotektahan na to, sir, kung doon na ba yun yung mga effort, sir, sa atong first company, sir?
1: Sa ato, sa first company, yung atong yun ginapakusgan ng atong revitalized police sa barangay.
0: Yes, sir.
1: Mauni sila ang mga teams nato nga mutabang to ensure na peaceful ang mga barangay sa ila-ilahang munisipyo, lalo na mga estudyante.
0: Yes, sir.
1: Dito sa ilahang area of responsibility.
0: Mm-hmm. Kaya na naman yung mga eskwilahan po, sir, no, mga kabukiran na to.
1: Para maiwasan gyud ang kumbaga ma-recruit sila, yes, sa mga grupo. So mauna nga ato ang RPSB na ay mga programs para sa, yes, mga tao og padayon ang ilahang coordination sa local government para matabangan ang mga mulo sa tao sa ilahang komunidad kay kasagaran. Basta ang atong mga tao sa barangay, sa komunidad, makita nila nga murag walay suporta ang ato ang gobyerno,
0: yes,
1: dito sila vulnerable, dali sila makuha, mm-hmm, sa PICAS grupo. So muna atong RPSB nagpadayon gyud og mga livelihood program, mm-hmm, for example itong atong RPSB sa iba't ibang barangay diri sa First District, yung People's Organization Livelihood,
0: yes,
1: itabang sila para magkaroon ng livelihood ang atong mga komunidad na atay adapt a family, yung tudluan ang mga kabataan, lalo na sa mga underprivileged, sa mga gidas barangay,
0: yes, sir,
1: and daghan pa, daghan mga best practices ang atong mobile forces para makatabang sa tao, sa komunidad, o para hindi sila basta madali-dali o recruit sa, yes, PICAS nga grupo.
0: Tama gito yung mungingon, sir, no, nga kini mang yun ang usa, no, ang gigamit, no, sa mga kining communist terrorist group, kining kakulangan gyud sa serbisyo, sir, no, ang poverty, ang kalisod sa kinabuhi dito sa kabukira nato, no, gina-exploit gini nila para masuko atong mga kaigsuunan dito sa gobyerno og dali na lang nila ma-recruit, no, makapili sila kinsa mangyoy kuan diri isog-isog o kinsa mangyoy kay nahiluhan ang huna-huna, no? So nindot kay ang presensya, sir, no, ang presensya sa atong mga RPSB dito nga mao'y nag-bridge gyud, sir, sa mga sir, no, nag-bridge sa gikan sa atong mga ahensya sa gobyerno padulong dito, no, sa atong mga kabaranggayan, mga hilit ng kabaranggayan, no? Dako kayo kana og tabang maglisod na sila, sir, no, mahadlok na sila og sulod tungod kay of course ang mga kining sakop sa CTGs, mag-alangani na po sila, sir, tungod kay uy basig isumbong ko ani sa kuan, isumbong ko ani sa kining duulan ako ni nga balay, sige sumbong ko ani sa RPSB nga naabiya din na. So
1: mao gani na nga atong mga RPSB from time to time nag-adto gyud sa mga eskwelahan, yes, sila mismo ang nag-monitor sa mga estudyante,
0: yes, sir,
1: og nagatudlo pod, nagahatag og ang mga pulihato, ilahang mga expertise,
0: yes,
1: matudlan ang mga kabataan,
0: yes,
1: o para paano mga paano nila maiwasan ang pag-recruit sa, wow, mga kabataan nato.
0: Yes, sir, nindot kayo na, no, nga dili lang professional ang presensya sa atong RPSB dito, sir, kundi personal pod, no, makiguban gyud atong mga kapulisan dito, kung mga pagpananom dito, sir, no, dunay mga pagpananom na ay atong mga kapulisan dito nga nag-initiate sila nga dunay mga fish pond, ang atong community fish pond, community farming. So dako kayo og kabag-uhan, dako kayo og kahimuan diya sa atong mga kaigsuunan ang presensya sa atong revitalized police sa barangay. Sir, diya sa second company, sir, unsa pud atong mga effort, sir, nga gibuhat nato especially diya sa white area operation, sir, para kuan, sir, para malikaya nato ang pag resurgence, no, sa kini atong problema sa insurinsiya, sir.
2: So sa part sa second DNP MPMC, sa Gidas area nato atong giingon ni, yes, Sir J Gina nga naa dito ang atong RPSB. The part sa RPSB pod nag-adto sila, nagsuroy sila, nagabisita sila sa ato ang mga eskwelahan og naami programa niini kining gitawag na mo og karunungan ng kabataan, si Trujans ang maasahan.
0: Wow, karunungan ng kabataan, si Trujans ang maasahan. Trujans, so, sir, mo ning pangalan nato sa atong
2: kuan kining si tawag aning moniker man siguro sa mo ang unit.
0: Yes, Trujans, no, Trujans. Atong pagmuing tag Trujans unit, yes, sa PNP mo na nang second DNP MFC. Yes, sir.
2: Ang tumong niini ang sa maong programa ang pagpalapad sa husto nga kasayuran o sa mga kabatan-una nato kabahin sa unang-una ang kadaot sa paggamit sa illegal nga droga.
0: Yes, sir.
2: Unya ang aron malikayan usab ang posibilidad nga sila masangkot sa mga illegal nga mga activity.
0: Yes,
2: kalakip na niini ang kaning pag-apil nila sa kaning kalihukan sa NPA.
0: Yes, sir.
2: So mao na ang atong mga programa nga para ma-ensure na to nga ang atong kabantanon malikay na to sa mga recruitment. Mao na ang mga programa sa mga Gidas area o,
0: yes, sir,
2: or geographically
0: isolated.
2: And disadvantage area. So, ganyan sa bukid-bukid na to.
0: Yes, sir.
2: Kung moingon putag sa white area, in coordination sa atong mga police stations kami,
0: yes,
2: nagatabang man mi, nagadeploy pud mi, nagaugment mi sa atong police stations, in coordination sa police stations na to, para malikayan rin sa kaning sa mga lungsod, sa mga kuan. So gi-insure gyud nato ang mga police presence nato sa matag eskwelahan,
0: yes,
2: labi na karon nga naay balik eskwela. So makita nato kada buntag naay mga patrol, naay mga police, may,
0: yes,
2: nagapot patrol para in presensya pa lang sa atong kapulisan sa mga tagsa-tagsa nato ka mga eskwelahan. Ma-preempt na nato ang kaning mga recruiter nila o kaning mga kadre nila nga moadto,
0: yes,
2: kay naa may pulis, naa may pulis nga makita nila sa mga matag eskwelahan. So in that way muna isa sa to mga estratehiya na kana muna ang gitawag na tog mga overt nga mga operation o kanang,
0: yes,
2: lantaran nga nato mga operation, pero sa likod po na naapod tayo mga covert operations,
0: oh,
2: kamuna ato mga intel operatives.
0: Oh,
2: so ginamonitor gyud ang mga kuan, na sila yung mga
0: kining mga grupo, mga tao kuan.
2: So na yung mga gitawag na itong mga BINs sa mga,
0: yes,
2: matag-eskwelahan para kung na ay mga nisulod nga kuan, makareport
0: dayon
2: sa
0: yun,
2: atong, oh, intel community nga para mapaggang dayon ang mga maong recruitment.
0: Wow, nindot kayo na, sir, no? Ug sir, ako na, sir, naka...
1: Napo ko ipahabol lang
0: dahil. Yes, sir, pahabol, sir.
1: Kaya naisguta naman ang pagkuhan sa mga barangay. Yes, sir. Natay best practice diri sa atong first company.
0: Yes, sir.
1: Yung tinatawag na mong be your own night, train and save.
0: Wow, be your own night, training, save. Yes, sir. Oh.
1: So, ang project na ito, yung best practice na ito is, ang aim na mo is to teach the community on sa disaster response. Kaya karon na tayo mga
0: linog,
1: linog na tayo typhoon. So muna sa ginabuhat po sa atong RPSB sa ilahang area of responsibility yung community, ilang gina-train sa first aid, first responder, and para ma-insure gyud na tanan na katawhan ay nasayod gyud sa kung paano atong react or response during sa disaster.
0: Yes, sir.
1: Simba ko may moabot at least equip ang atong mga katawhan sa basic knowledge.
0: Yes, sir.
1: Lalo na sa tawagan ni kanang linog or sa mga typhoon.
0: Yes, sir. Makita na to, sir, sa video katong baguhay lang ng linog, sir, katong dito sa Jensan Dapit, no? Makita na to. Ako personal, sir, nakaingon gig ko nga importante giday kayo, gamit giday kayo katong mga earthquake drill, no? Sama sa imong, sir, nindot kayo, sir, no, nga kining kuan, kining duna gay basic, at least, no, basic knowledge on how to respond on una given ko ano na given situation diha sa mga pag-respond nato sa disaster. So nindot kay sir, no, ma-train nato, no, nindot kay nga programa pud kana, sir. Ug sir, balik ta, sir, dito sa atong problema sa insurensiya, sir, no. Ako, sir, naka-train pug ko kauban sa atong army, sa atong PIDO, pug na pa-may training uban regarding sa recruitment process sa mga CTG, sir. Ug usa sa ilang mga pamaagi, sir, is kining pag-handpick sa mga estudyante, especially kining mga naa sa Editorials Guild, kining mga school paper, mga student journalist nato sa eskwelahan, nga gina-handpick nila ni sila, gina-grooming nila para makita nila nga kini sila pwede, possibly nga pwede ni ma-recruit nila, o makita po nila kung doon ay mga issues, no, ilang tanaw na sila, so gina-handpick nila, sir. Nabay plano, sir, ang inyong unit, sir, nga magkakandak kita o information drive, symposium o mga lectures nga to sa itong mga eskwelan, especially college o mga senior high school students na to, sir, para at least makahatag kita og awareness, no, nga to sa itong mga estudyante. And of course, kung sila po mismo, kung dunay mga mag-lecture sa ila, nga about ani, no, nga tingala sila mag-lecture, maabot naman dito sa mga national issues, no, mga inahanabitaw nga mga issues, mga lectures nila, at least maka-report na sila nga, sir, murag duda ko aning nga lecture na mo, sir, murag padulong na ni og kuan na ilahi nga topic. So, sir, any effort niyo, sir, doon ba'y plano nga mag-conduct og mga inani nga mga activities?
1: Sa karon, lalo na yung hindi ko lang banggito ng eskwelahan, ay mga eskwelahan na nag-coordinate sa TUA,
0: wow,
1: nagapakandak ng lecture and awareness.
0: Yes, sir.
1: Lalo na sa kanang tawagan eh, kanang sa regarding sa CTG.
0: Yes, sir.
1: And then napod tay mga eskwelahan nga nag tawagan ni partner sa TUA, parang ilahang mga estudyante sa TUA mag OJT.
0: Wow.
1: So natay mga sa first company.
0: Yes, sir.
1: Every quarter ata merong mga estudyante diha nga nag adto sa MUA para ma-train sila sa ilahang bago makagraduate.
0: Yes, sir.
1: So yung mga criminology student OJT, and then nila, sir, OJT nila, then gina-train na to sila at gina-lecturean po sa itong mga kauban para ma-sure gid nato nga hindi sila malambigit aning mga kwan, ating atong mag-recruit na mga CTGs.
0: Yes, sir. So, nindot kayo, no? Nindot kayo na, sir, nga nai effort, sir. Puhon, sir, no? Kung dunay mga symposium, kuan sir, willing ko sir nga mo tabang mo discuss ana po sir kung dunay mga symposium sir.
1: Sige.
0: Og nindot kay na sir nga maprotektahan nato mientras karon nga wala pa tay na monitor nga nagakandak yun og recruitment process. Ang ato mga estudyante maprotektahan na nato sir. Gikan ni ana og dako kay nagtabang sa
1: atin. Nalang ko isa isingit lang yun.
0: Yes sir.
1: Kay dili gid na ko mahindian ni. Yes. Nay nagapa shout out dere si Shelo Marie. Shelo Marie ng Press Company, Shelo Marie Jimentisa. Sige, siya kuhangin sa kuha nga, shout out siya. So, may buntag sa imo hadya, Shelo Marie. Ng Press Company, Shelo Marie Jimentisa.
0: Oh, wow. Yes, sir. Daghang kay salamat. No, good morning. No, good morning sa tanan. O, yes, naagi din ni si Ma'am Shelo Marie. No? Is the PFC of first and second DNP MFC? Yes, good morning. No, good morning sa tanang nagsunod ka na to. Ato nang itimbaya ni mga nagsunod ka na to. No? Din sa atong programa, ubay-ubay na ni. No? Kang Nance 2011. Good, God bless and good job mga sir. Kay Axe Snappy salute no Stephen Milagrosa kay Chubs Sabino job well done kay Sir Zed Normandia servisyong may puso yes sir good morning daghang kay salamat Armando Dayo Jr. God bless mga sir Falcon's Room God bless PNP Lone Rider maayong buntag sir dalaygo ng Dios ug padayon kita sa atong mga pangalagad sa katawhan salamat sa serbisyo AG Espiha, mabuhay DNPPO. It's me Taktak Puersas. Good morning mga sir. Salamat sa inyong kanunay Police Dabnor sa inyong serbisyo. Watching from Barangay Apukon. Bonmar Pedregosa, snappy salute. First Commander, second and first DNPMFC. Jet Sniper, kudos first DNPMFC and second DNPMFC. Reg Door, serbisyo mabilis, tapat at maasahan.
1: Kinipod si Birna. Sa Press Company, Birna More, may buntag diya sa imuha. Punta, padayon gyapon sa ito ang matinud-anong trabaho sa Press Company.
0: Wow, nindot kay sir. Salamat, no? Kay next, good morning, ma'am sir. Salamat sa inyong serbisyo. Humba uyog-uyog. Good morning, ma'am sir. Serbisyo mabilis. Tapat at nararamdaman. Thank you for your service. Ingon pa ni Verna. Yes, Shelo Marie. Kang Otred Ragnarsson. Salamat sa inyo mga snappy commanders. Asukal Di Papa. Salamat sa servisyo mga sir. Well, Prex. Salamat mga sir. Snappy. FC. First, second, and second. FCs, DNP MFC. Salamat no sa tanang nagsunod ka na to sa atong programa no, mayong buntag kanyong tanan din ha. Ug sir, ato na lang po ning ituloy-tuloy sir ang atong discussion sir. Nakita nato usag yun sir sa pinakadako nga nakatabang sa maintenance nato sa atong insurgency free status sa atong probinsya kinigay atong revitalized police sa barangay sir. Sir, sa pagkakaroon sir unsa ba ang kung duna man no kung duna ba sir mga problema nga na-encounter so far nga nakita ninyo sir as di kanang usa sa nagdala sa mga tao nga na-deploy dito sir sa atong mga revitalized police sa barangay sir duna bay mga problema nga namatikdan niyo sir unsa pud ang atong mga way forward nga pwedeng buhaton nga masulbad kini nga magpabilin ang atong insurgency free status sa atong probinsya sir.
1: Oo. Ray, sa karon ang atong RPHB ang pinaka main problem gid ng yes, RPHB is una yung resources.
0: Wow. Yes,
1: mao na nga nag kuangit sila sa local government para masuportahan ng mga projects sa ilang area and nagapasalamat po kita sa atong lahi-lahing local government unit sa Davao del Norte lalo diri sa 1st District sa ilahang suporta sa atong kapulisan diya sa RPHB sa ilang lugar and hinaot mi nga unta magpadayon ang pagipag-alayon ang suporta sa atong LGU sa atong mga RPHB personnel and ma-insure gyud na matabangan o ma-secure ang mga lugar laban sa CTGs and magkaroon ng livelihood yung mga Gidas barangay,
0: yes,
1: Gidas areas para dili sila madali-dali o recruit sa CTGs.
0: Yes sir, no, nindot kayo no, nga makita na to nga, ang ato galing yung mga kaubanang kapulisan nga nasa revitalized police sa barangay, grabing sakripisyo no, mubaktas pang uban o pila pa ka kuan oras no, aron lang makaabot dito sa mga komunidad kung inaasa sila nagkuyog gayod sa atong mga kaigsuunan dito. Sir, sa second DNP MFC sir, unsa pud ang mga problema kung duda man sir nga nakita nato so far diya sa atong implementation sa atong revitalized police sa barangay, unsa pud ang mga way forward nga pwede natong buhaton niini sir?
2: So sa second district pareha sa second, sa first district no nga kuan kaning kuan suporta pero na tugunan man po na siya ng mga problema sa pinaagi sa ato mga local chief executive. Magpasalamat tun kita sa ato mga local chief executive sa second district sa ilang padayon yung suporta sa ato mga rebate programa sa revitalized police sa police sa barangay. So na yung mga problema, mga isolated cases, isolated issues. So as the commander nagunit sa ilaha, ato dahil na siyang ginaaksyonan, ato dahil yung kuan na in fact dila na to i-mention nga na magandimi ka tong mga nareklamo ng mga personahe nga,
0: yes, sir,
2: na kuan. So immediately girelieve na to sa mong barangay o gireprimand na to kaya para na dili gyud makuan.
0: Yes sir.
1: Dili pa marisan.
2: Dili pa marisan sa ubang kuan, dili pa marisan sa ubang personnel ug ang makita gyud sa atong barangay nga kita sincero sa atong,
0: yes,
2: pag sa atong pag-implementar sa mga programa nga dili ta gusto nga mo na no mahimong isyu sa
0: atong mga abuso NPA, dito sir.
2: Abuso mo na no mahimong isyu sa atong gamito nila nga ang mga RPSB personnel na to kuan nga kuan. So kana siya naga ang atong ginabuhat is monthly na ay kuan atay kaning gitawag na to kaning assessment
0: summing up
2: kuan. So isa na sa mga gihimo sa ato ang provincial police office, yes, through DPDO kay Sir Lukay-Lukay nga para to ensure nga kanang wala gyud problema nga makuan sa ato ang revitalized police sa barangay. Gina monthly nag-summing up ta. So gina kuha na to, gina-assess na to ang mga programa na to kung epektibo pa ba, kung dili na epektibo, pangitaan na to pamaaging unsaon na to pang maepektibo ang atong mga programa. So kana siya isa sa mga lakang na to kaning gitawag na to og summing up.
0: Yes,
2: monthly summing up na to. So with that makaingon ko nga siguro wala may wala pay sa pagkakaroon, wala tayo nakita kayo nga problema nga dakong problema. Maayo pa ang atong katong mga ato ang mga gitawag na tog kuan sa kaning barangay na to, kaning mga people's organization,
0: yes,
2: na to,
0: people's organization na to,
2: kuan na to. So karon makita na to ang makabarog na gyud sila.
0: Wow,
2: na may mga testimonya na kada summing up na to na ay mga presidente nila mo adto dito moapil sa atong summing up. Mga magpamatuod nga maayo gyud ang pagdala sa ato ang mga RPSB sa kuan. So ang pram na magunay gitawag na to kanang dili pa makatindog sa ang kagalingon,
0: yes,
2: niya karon makatindog na kuan nga impact sa ilang bank statement nila, sa ilang grupo, sa ilang kooperatiba, sa ilang organization na nagyud sila kuan, ana sila kuan, sila nagpasalamat sa atong mga personnel.
0: Wow, nindot kay sir no. By the way no, ang atong mga RPSB usa sa ilang mga tasking gyud dito sir, mao gyud ang pag-organize sa mga tao dito no, pag-organize ni atong gitawag nga people's organization, sir no. Kay kini atong kasagaran man gyud sa atong mga government agencies no, ang pag-distribute sa programa gipaagi gayud ngadto sa mga organisasyon no, para walay mapihing no, walay maingon nga si kuan ra gitagaan ang lakas ra ni kapitan, ang lakas ra ni kuan, kundi organization diha sa barangay mismo o ang atong mga RPSB, sila gyud ang nag-organisa ni ining mga kaigsoonan nato dito o dito ni dito gipasulod ang mga programa sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, no, ma local government man or national government. So inana no ka epektibo og nindot kayo ang atong programa sa revitalized police sa barangay, no, panawagan lang nako, no, siguro aw sir, siguro kamo manawagan sir sa atong mga kaigsoonan sir.
2: Ako sang kuan, yes, sir, yes, sir. Kanang people's organization nato mo na atong tubag sa kuan nato sa katong mga kay kani magung New People's Army,
0: yes, sir.
2: Kuan nagmugna ang gud na sa organization
0: sa una, sir. Kuan, yes.
2: Sa kababaihan, sa sa mga kalalakihan, sa mga kabataan, so
0: mga mag-uuma, mga sectoral group,
2: so,
0: sir.
2: Mga sectoral group mo na sila ang kuan, so gi-counter na to na siya sa pamagitan sa ato ang kaning people's organization na to,
0: yes,
2: nga pro-government,
0: yes, sir,
2: dili anti-government. So mo na nga nagbunda na kanang people's organization to isa na sa to mga lakang nga para dili na gyud makabalik ang insurgency,
0: wow,
2: diri sa ato ang probinsya.
0: Yes, sir, no, nindot kayo og wala na gid sila'y rason pod, sir, no, atong mga nasa people's organization wala na sila'y rason nga kanabang magunahuna pa,
2: mukuyog
0: pa naanang serbisyo gi naningkamot ng kapulisan. Ang atong mga kapulisan nagboluntaryo gid din taw na, no, malayo sa pamilya, no, malayo sa pamilya, nagsakripisyo, musaka sa bukid, mukuyog kaninyo din, ha, no, para gayod, no, sa inyong proteksyon nga malikayan nga ma-recruit pa sa communist terrorist group. So kana, no, sir, siguro panawagan niyo, sir, sa mga kaigsuunan nato, sir, nga na-discussyoderan, mga business man, mga organisasyon nga gusto mo extend sa ilang tabang ato sa itong mga kaigsuunan nga naa sa kabukiran, sir, nga pwede ipaagi sa itong mga revitalized police sa barangay, sir, no, nga pwede kayo, nga pwede kayo silang makig-alayon, no, sa itong mobile forces, sir.
1: Yes, sa ato adres sa First Davao Norte Police Mobile Force Company, ang atong RPSB sa First District, daghan mga ginabuhat ng mga projects.
0: Mm-hmm.
1: Sa kundin karon ganing June 24 na may maghatag og school supplies sa eskwelahan dito, mm-hmm, sa Talaingod. Kundi
0: June
1: ako,
0: 24, sir.
1: June 24. Yes,
0: sir.
1: And na ay mga nagsuporta ng mga stakeholders.
0: So, minindot, sir.
1: Pasalamat ko. And sa itong mga lumulupyo diri sa siyudad and sa ibang lungsod sa First District,
0: unta
1: hinaot ko nga tabangan nato ang atong RPSB sa inyo-inyong mga lugar. Mm-hmm. And kung na ay mga reklamo sa atong kapulisan, ayaw gid mo pagduwa-duha, yes, ireklamo sila para atong maaksyonan dayon.
0: Yes, sir.
1: And para ma-insure gyud nga tama og nagserbisyo ato ang mga kapulisan diha sa ilahang area of responsibility.
0: Yes, sir, daghang kaayong salamat, sir, no. Salamat kay nana sa mga maong panawagan. And of course, sir, no, the same, no, nga panawagan nato diha usab sa Second District nga kung dunay mga organisasyon, no, or mga businessman nato nga gusto mo paabot sa ilang tabang sa mga estudyante nato dito, mga kaigsoonan nato sa kabukiran, nung nanginhanglan sa tabang, pwede kayong i-channel nato sa itong mga mobile forces.
2: So, yes, sir. Unang-una, magpasalamat ko sa mga stakeholders nato nga mga kanunayon yun nga nagasuporta sa itong mga programa, sa itong kumpanya o sa itong RPSB sa Second District. So, giauhag nako ang kaning mga private sectors or mga civic organizations nga gusto magpaabot sa ilahang kuan, ng ilahang mga hinabang sa ato ang mga less fortunate nga mga, yeah, mga kababayan nato diri sa Second District. Kung wala pa mo'y kanang nakit-an nga kaning gitawag na to recipient sa inyohang mga,
0: yes,
2: hinabang,
0: mm-hmm,
2: so kami diri sa RPSB sa Second Mobile Force Company, andam nga mo assist sa inyo, mm-hmm, ha, pero to for transparency sake nga para dili mo ingnon nga,
0: yes,
2: ikuan ninyo,
0: naagid sila, sir,
2: naagid mo, iawag na mo nga kamo mismo magkuyog ta ato ta dito sa maong lugar nga atong mapili as a recipient sa atong maong proyekto, like kani mga pag distribute og mga school supplies,
0: yes,
2: or mga unsa pang hinabang nga gusto niyo ipaabot sa atong mga kababayan. So giawag ta mo nga magkuuban ta for transparency, wala mo maingon nga nga wala na mo nahatag ang maong mga butang. So kita mismo ang inyong grupo, kita sa mga kapulisan ninyo diri sa Davao del Norte, mag-uban ta dito sa maong eskulahan, mag-uban ta sa maong barangay nga ihatod na to ang serbisyo. So kana yawag na ko nga inyong suporta og in advance, magpasalamat ko sa inyo hapon. Salamat, mayong buntag.
0: Yes, no. Waka ng mga nagsigig pickleball diha nga club. Ah, sinday, no? Ganahan mo diha og organized po og outreach program, no? Di lang kay pickleball lang permente, no? So, dagang kayong salamat yan, sir. Dagang kayong salamat og mga katropa. Medyo bubuon ito nilampas na taggamay, no? Ato na lang pong ihatag ang atong update sa atong mga accomplishments sa bulan sa June, no? Diha sa atong anti-criminality and law enforcement operations sa tibuok probinsya sa Davao del Norte. Diha sa tong kumpanya kontra sa illegal na droga, dunay total nga 35 operations conducted, no, successful operations conducted. Sa 35 operations, 38 na ka mga personalidad ang atong naaresto og volume of drugs or presyo sa droga nga nakumpiska. Mukabat na nga ito sa 827,822 pesos. No? Diha usab sa atong kumpanya kontra sa illegal na sugal. Doon na 15 successful operations, no, from June 1 to 16. Gini, no? 15 operations. Walo ka mga personalidad ang naristo. Doon na 2,022 pesos nga bet money nga nakumpiska. Diha usab sa atong kumpanya kontra sa loose firearms implementation sa atong Republic Act 10591. Doon na nakitay operations conducted nga 26, no? 26 operations conducted og tulo ka mga personalidad ang atong naaresto og tulo usab ka firearms and confiscate, og doon ay 22 ka mga firearms nga voluntaryo nga gisurrender, og dunay isa ka nga gideposito nga voluntaryo usab tungod kay on process pa kini sa pag-renew niini. Diha sa atong wanted persons accomplishments, no, pag aresto sa mga taong dunay mga warrant o arrest gikan sa korte, duna nakitay 42 ka mga operations conducted, napulo ka mga most wanted persons ang naaresto, og 32 ka mga other wanted persons. Kining napulo unom ni ini ang top appeal sa top 10 sa provincial top 10 most wanted persons, og dunay upat nga diha sa regional top 10 wanted persons dini sa atong nadakpan dini sa atong probinsya sa Davao del Norte. Diha sa atong implementation sa Republic Act 4136, dunay 1,440 na ka operations conducted, 394 ka TOP ang na-issue, og dunay 1,849 ka mga citation tickets ang na-issue nato. So kana ang atong mga accomplishments, no, sa atong pagpaningkamot sa pag-implementa sa atong mga balaod sa og diha sa atong anti-criminality operations nato. Og mga katropa, no, medyo na-post na gilang atong oras, no, daghan ta pag gustong isgutan, apan wala na tay igong oras, no, ato na lamang pag timbaya nining mga nagpaapas dinhi sa atong Facebook live stream. Kay Dato Agwanta, salamat mga sir, no, kay hayaan mo sila, snappy salute kang Jong Manalo, bless and love PNP Dabnor. Kang Ernie Absalon, big salute. Kang Danny Boy, God bless PNP. Cairo Sir Seria, God bless PNP. Og good morning kang Aljon Rosetti. Daghang kaayong salamat, no. Sir, wala tay igong oras, sir. Mga basing napamuy dugang, sir, ng mga impormasyon nga ipadangat sa atong mga katropang nagsunod kanato, sir. Kung wala na, sir, ang imong mga message na lang, sir, ngadto sa atong mga listeners, sir.
1: So bago ta mag mahuman diri sa atong programa, nagpasalamat ko sa XFM Tagum 107.1 sa among presensya diri karon, na kuha na mo ang among na-report na mo ang among mga accomplishment sa among first company. And sa atong mga naging sakupan ng mga munisipyo o siyudad dere sa Davao del Norte sa First District, kung naamoy mga ang inyong first company magpabilin nga magserbisyo sa atuang probinsya o maningkamot nga ma-insure na to ang fishing order dere sa atong probinsya. And padayon kami nga magserbisyo para sa katawhan o ang amo lang ginahangyo ang inyong kooperasyon o suporta sa atong mga personnel. And kung naay mga reklamo sa atong mga personnel, ayaw ginmugduha-duha na pagduol sa mga opisina o sa duol nga police station para atong maaksyonan ang mga reklamo o problema. And before ko mag-ihatag sa ato ang second company, i-shout out ko lang si Ernie Absalon, ang makanunayong tag-suporta sa ato ang lechon, lalo na karon sa piyesta.
0: Wow.
1: Oh, siya gyud. Og si Carlo Kabingge, akong hangyo nga dili ka na magpalambigit sa problema. Para padayon ka sa imong serbisyo.
0: Yes,
1: so, mao lang to, maimbuntag sa ato ang tanan.
0: Yes, sir. Daghang kaayong salamat, sir, sa imong presensya, sir. Dako kayo og katabang dia sa atong paghatag og impormasyon ngadto sa atong mga kaigsoonan, sir.
2: Sa second company, daghang kaayong salamat sa ato ang mga sa katawhan sa second district sa inyong makanunayong suporta sa ato ang kapulisan, labi na sa among unit sa second NPMFC. Salamat kayo. Rest assured nga kami magpadayon mi sa amuang serbisyo sa katawhan sa Davao del Norte. So with that, thank you o God bless us all.
0: Yes, daghang kaayong salamat, no? Daghang kaayong salamat sa tanan nga nagkuyog ka namo dinhi sa atong programang Police Dabnor katropa mo. And of course, atong pagpasalamat, no? Ang dakong pagpasalamat gyud sa atong provincial director sa tanang personahe sa 107.1 XFM, no? Of course, pinunguluhan sa atong station manager, Sir Arnel Cortez. And of course, atong pagpasalamat pod kang Sir Gab Alas, no? Sa pag piloto ka nato dinhi sa atong programa. Daghang kaayong salamat atong tanan sa inyo mga katropa, no? Daghang kaayong salamat og sa ngalan sa atong provincial director Police Colonel Glenn J. Cristines, mga kagalaan, kini ninyong ubos nga alagad si Police Chief Master Sergeant Renanti S. Balakwit, maingon usab nga diha sa inyong mga pagpaningkamot alang sa kapsay ug kalinaw, alang sa kalambuan sa inyong panimalay ug sa inyong komunidad. Hinumdumi kanunay nga kami inyong kapulisan, inyong kauban, og daghan kaayong salamat. God bless og maayong buntag kanatong tanan.

XFM 107.1. Exciting! Oras na to mga katropa, alas 10, 18 na. Alas sige. Onyang totoo na, plaster mo kaya ito ang programang Kung Ako Ikaw. Kung kao ba ninyo ang tulog ka mga Bayuta Warriors. Onyang totoo, the standby.

lobo? Ako Milo, ako may lobo. Ay, sestila ninyo niya. At oras alas 10:25 na mga katropa. Aga syempre nyo totoo, dito pa sa dressing room ang duha ka mga bigatla. Si Maring Daria o si Maring Erika. Karon na gitaw na nila na-realize mga katropa nga nindot din yung mauyotars, no? Kanya, usay gastos sad. Kaning duha kaya mag-change man din sila o kaning mga mouthpiece. Kaya naman yung mouthpiece din sila duha. So, kaning makakuha na sila, kolor-koloran man nila, no? So, unya to, atangi ang mga duha ka mga nilalang. Nga, di saan basta-basta. Kuya, unang mga tawhanan eh. Kay kalima na nila hiluin sa ilahang balay. Buhi ragyapon. Kaya kuha man yung mga immortal. Kauban man nila ni Sangguko og ni Master Pogi, no? Bitaw oy, ala sige kaya amo nang gi tan-aw na mo diri kung kinsang suwat ang among mga basahon karong buntaga. Sa tong programa ang gigagubdan sa Kabisayan og Mindanao. Kung ako ikaw owner and kini ang kwan siya niya, owner ani kay ang author ani walay lain si Ruel Cortez. Si Arnel Cortez di ay ang amo ang station manager, no? Sukad lang ako nga pagbalik ni Tagum kwan na takas na kain na siya nag long sleeve na, no? SM, good morning mo na. Kung asa mga karon, mayong buntag ni mo, mabuhay ka. Sibok-sibok, tasunahan. Gay mo rin ni dapat na sa aping, no? Alas 10:27 na. Here's another song from Robbie Williams, Angels.

0: di kapon po hihersa.
1: Yes, mga maring, kamusta? Mayong buntag, welcome. Uy, ako ba naging focus sa camera, uy? Lahira ni mga maring, uy. Welcome, diri sa tuang tulumanon. Kini ang, kung ako ikaw, mga igalang, gikan diri sa studio. Live niyo mabatig ka, paingon sa inyo mga radyo. Ako ni si Maring Inday Erica. Dili guwapa, dili mistay sa apat ni makapiyan sa antong huwag ka, mangunay og silingay. Masa mo ko na mga buwanay po, sumpa ka na yung mga headset din na mga maring.
2: Mga, mura ba sila mga bungol?
1: Maraming mga kanang kuan, maraming mga buring.
2: Mura lang yung si Jolina sa imong kuan.
1: Isa nga Jolina.
2: Jolina, kuan, kahis. Jolina, kahis.
3: Asa ka na kuan, kanak, kanak,
1: asa man mo di ako ang gudong pala. Ay, dire na.
2: Oh, dire na pay nai oh. Yeah. Dire.
3: Ako man ang sa konting og
1: kanto.
3: Ay, wala. Gan. Ala gamay kanto baglis lang nga baga. Ang baga baka na kana dia.
1: Hilig juga baga no.
3: Like yung nipis. Nipis man kaya atong panudlanan.
1: Hoy, mga kuanon po tani, bagara ba tanag ko ano oi da. Isa
2: naga. Asa mo? Naunsa mo?
3: Live lagi mo dia maring flat.
1: Ayo do, oi
3: kay murag murag wa na bulkit.
1: Ma kuan ko ani oi kay
2: alawa.
3: Sumeng ka kurok
2: ketakan mo. Oi grabe, grabe naman na oi.
1: Nya pakita ay tagpuso naman. Pakita ay tagpuso.
2: Takas pakita ay tagpuso. Oh, isa man. Ah, pati pakita ay tagpuso. Oh.
1: Ah. Sigarat lagi niya.
3: Usa man yun. Bura mag naiga prito.
1: Bura may basig naiga kuhan diha.
2: Basig na ay mga diliing nato.
3: Lain ka.
1: Dilia na diha jong basig. Wa mangko kabalo.
3: Si Lutir man gunto sir.
1: Si Lutir sir. Naka mga maring ito talas 12 sa auto parang adlaw nga Webes. Thanks God, it's Webes. Mga maring honyo, 18-2026. Siyempre, kini ato ang program. Ah, ipailailas, sila ako din ako mga kauban, oi. Kay mga paambian ni mga buring biyan ni. Ladies and gentlemen, mula na ay ang pinakagigagubtan sa Bisayan.
2: Yes?
1: Tia Darian.
3: Hello, low.
2: Son!
3: Mga katropa, kumusta mo? Yes, my people, my friends.
1: Ang siyempre, kining tirador o kupra sa agdaw. Wala lain mga marin.
2: Yes, Master Inday Tanini, as useless. Good morning. Nagagreet ako kanina, mga tulon ako kagreetan.
3: Kuya kay DJ, kaya kinaraan. This is a song from L-O-B-O.
2: L-O-B-O. L-O-B-O, bubu. Susah ba nang
1: lain tangis. Fix mo ka lang ni paringga. Mga katropa, tangin ninyo ato ang mga pasalida today.
2: Yes!
1: Nakalimig kayo may mga balon ng mga pasalida, kanon mga buntaga, mga maring, ato ang tila greetings. Siyempre ato ang Marites and Friends.
2: Yes!
1: Nangatot kayo na ito mga maring sa mga produkong gigaba sa Yesu Health sa Masa.
3: Santon plus Gold.
2: Og Santon.
3: Santon Vitamin C.
1: C-O-C.
2: C. As in C, kananga C-C. Para di ka mag-sisi, mag-Santon Vitamin C.
3: Para lami, imong isi.
2: Yes. Wow. Okay, siyempre, ang atong Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. Thank you.
1: Thank you kayo sa alami ay galing kapiha, oy. At nindot kayo ay...
2: Thank
3: ano siya pa manamabot, Maring?
1: I miss him. Pero kay Katulong niya pumata, oy. Piskat ang guro niya.
2: Naman siguro mo yung mga... Alay, grabe ang atngal ba?
1: Ayaw rin ako.
3: Makita di ay.
2: Grabe ka ay.
3: Pwede mang lang.
2: Magpanunlog gawatan. Naman ko'y mayroon lumalala, oy.
3: Imanlughan ba? Kaya burag hantakan. Lapad ka ayo.
2: Pero dalawa. Oh, dalawa. Oh, di ba? Magpanunlog gawatan.
1: Ayaw. Ikihata mo ron. Inyo kong gi. Nabira sa bawal bastos lo.
3: Sit-sit mangod to, oy.
1: Apil mang guna inong ka. Lamiani mo. Apil mang guna
3: sit. Di ka ganahanan, lami kaayo. Mawara ba na ingon ni Madil Gapon? Lami daw, lami gitsa.
2: Grabe kaayo ba? Ang ganakay ko, oy, Marie Erika, ka ng gabalo ka, na ako'y nag-chat sa kung amara ka doon sa CR.
1: Kencha na.
2: Para ka doon sa CR.
1: Ano yung pag-anabi? Kaya kami na kung...
2: Nani, sa anak ko kaila nga mga manunlog kawatano, pero pilihon siya nimo.
1: Nabali pa rin ako wig, mare. Nabali rin ako wig, kasi rin yung lakiha, oy.
2: Uy, grabe. Pilihon nimo si Maring Daria. O talaga, Maring Daria, mura na siya ka ng dusi kapok anak. Mura ka na nga. Mura ba rin siya ka ng slave, oy. Kanaga ni nga, ulion rasbana, niya kulatahon niya pag-uman, jerjiron.
3: Ito, duster. Ang bigyan na ako ipro ni duster, mga yun eh.
1: Bilan na yun ka ng 100, o panunan, o.
2: Ay, dako!
1: Ang mga Marie Lives na karababati diriya sa XFM Mati City.
2: Yes!
1: Og sa...
2: XFM, diri sa mga XFM na kuan, Bukidnon.
1: Og sa...
3: San Francisco Bayugan.
2: Aba, abdi ka sa... Abdi ka sa Debiana, oy.
3: Oo, siyempre.
1: Og siyempre, mga Marie, pili alas sa ito ang mga beauty kay mabati sa tumakit Andrea sa XFM General Santos City, mga Marie.
2: Ay, aga, siyempre, tanang nga XFM sa Kabisayan o Mindanao. Naminaw na nato sa...
1: Oo ba?
2: Baya Facebook Live.
1: Yes. Bosa, i-comment na inyo ang gusto ipaabot yung mga mensahe, mga Maris, sa Facebook Live. Comment na diha, no? Aron nga...
3: Nakita mo siguro tayo sa YouTube. Dapat YouTube
2: tanawa.
3: Siguro.
2: Tanawa. Ano, oy.
1: Wala tayo YouTube, oy. Kaya
2: mga... Kaya ko di mo Maring Erika.
1: Ayaw na. Paano ko niya ako?
3: Lain lagi mong dungan, ay parang ni Ulbo.
2: La oy, grabe talaga. Makapanood lang yan siyang kawatan.
1: Kasi lang, alam niya, kanaon, Maring. Kasi dari kaya mong gitanggal daan.
3: Dili, mahulog siya man eh, oh?
1: Mahulog siya?
3: Mahulog siya.
1: Amis mo kaglikod, oy. Murag likod sa pangikan.
2: Talikod na, B. Maring Daria, B. Talikod na, B.
3: Ayaw na kay Murag tantaran.
2: Asa na, B. Amis mo na siya kaglikod, Murag hantakan.
1: Murag tantaran sa Jensan. O, ito yung tibayag mayong buntag di
3: aya. Lang, pantuna lang po siya.
1: Sa mga nakaroon ni Drian na mati sa Jensan, sa mga nakaroon sa mga ilang mga merkado publiko, sa ilang mga... Ay, lami kayo ng mga isda diya sa Jensan. Gusto nyo kumana sa Jensan.
2: Ay, phrase na kayo na diya.
3: O, saan ang mga isda na liya, Maring?
1: Ay, mga salmonitis.
2: Mga salmonitis, mga bunog, mga kuat, bugaong. Mga gisaw.
1: Hoy, diyan mo makita na mga barilis. Hoy, taka ra.
2: Ay, mga audio siempre ang
1: mga barilis, mga
2: yes, mga talakitok.
1: Talakitok.
2: Oh, ana.
1: Oh, napagi ko an diyan, asli mga isda sa bato katong katong ni itom sa to.
2: Ah, kwarto siya.
3: Pakol mong gusto.
2: Pakol. Kadong muputol og nylon.
3: Ah. Riyawan ni mo diyan, Maring.
1: Napagi sila isda diyan, Maring, katong
2: buriring.
1: Ana mo ginabisan asa. Ang
2: sa pertres man na.
1: Liplipan.
2: Liplipan.
1: Siyempre, doon na po yung tambasakan.
2: Tambasakan. Okay, siyempre. Uy, mga tangigi di ha, no?
1: Uy, lami kaayo Maring ang bulad sa Jensan, Maring. Uy,
2: lami kaayo, uy.
1: Nakatilaw ko sa bulad giga sa Jensan. Lami ang Diyos kaayo, ay.
2: As in, lami pa siya sa JJ?
1: Lami mo ganyan, JJ. Hindi mo ganyan naman.
2: Hindi mo ganyan panghatag yun.
1: Hindi mo ganyan panghatag Kabiigan ni Maring, alam pa ato Maring ba, kanang taas mo gina itong oras eh, pero doon ako yung chika ba?
2: O niya na ito yung chika siguro, oy?
1: Ano na lang siguro, oy, kaya nga.
2: Sa Marites na lang na, oy?
1: Anyway, ay kayo maghawa mga Maring, mabalik mo yung mga aning kantaha. Siyempre, kanyang kantaha to ni kanato sa mga brook ng gigamang sa Yes to Health. Masay binisaya sa Cry in the Rain.
2: Aba, naghilak nga.
3: Nag-ulan.
2: Gabunok ang ulan.
3: Crying in the Rain?
2: Naghilak siya, bisa gabunok ang ulan. Nasa sa tulay niya, nidagandangan siya dito para sa ubos. Pasaka na saan, ana.
1: Kung naghilak, taliwa sa ulan, unsa kay possible ng mga problema.
2: Gibiyaan siya sa Turko, kay wala siya karinyo.
1: Or di ba ka, naghilak siya, kaya di na makuntak, kaya sige, fight mo.
3: Ayaw naman.
1: XFM!
2: Exciting!

0: Alright, okay, welcome back and we're back. We're back lang. So, ato na ni Sugdan.
1: Yes. Siyempre mga maring, welcome sa tuang The Merites and Friends.
2: Yeah.
0: Sige.
2: Kasi
0: mga tatabi,
2: Sisura na po siguro.
0: Ayaw, laki na ko yung katong-katong usurun. Kala pang TikTok. Okay. Buksan mo, papasokin ako. Mulaklak para sa'yo. Bang,
3: I talk to my worthy.
0: Batok nila.
2: Ayaw pa kami, Maring.
1: Ayaw kayo, pahawaon na.
2: Maring,
0: ganaan pa magamos yung termaho.
2: Morang dili na takabot, December, Maring. Ayaw, anak, Maring.
1: Ato sa'yo, pangutan sa iya, masulti sa tuang kanta. Pangutan na si ka, Master. Sa'yo, masulti niya sa
0: tuang kanta. Masulti niya sa tuang kanta, Mr. Baby M.
1: Ah, salamat.
4: Ayaw naman.
1: Diba, yung siya, ayaw dito kayo tamanganta?
2: O, gani. Pero mamawar lang siya itong manok na gituok. Sige, dobe.
1: Ano siya nga, kayo tamanganta, pero last na lang ta.
0: Last na lang mo, ha?
2: Paistorya itong manok na ni Mora, dobe.
1: Ah, manok, ito paistorya. Ano sa'yo, mama, sulti sa mong kanta, nok? Tupon takaroon.
0: Tupon takaroon. Tupon takaroon yung manok, papa.
1: Sabi niya mga langaw diri awo na ma... Sabi niya mga titod. Uy, naman siguro ay kuan diri.
0: Sige, pagdiabetes na mo.
1: Naman siguro ay kuan diri.
2: Siya eh, nilangaw daw. Di o titod, pagilangaw pa.
0: Oy, abi, tanaw na to ang makapalunlog kawatan, be.
1: Oh, malagit
0: ko rin. Totoo kayo, be.
1: Pero o, kita ko na, bawag chlorine diri.
2: Tagnok mo ko na, o.
1: Tagnok na, o titod, bago na siya.
2: Christ, o.
0: Galalis na sila mga igala. Sa kumon sa bagay ng tagnok, bagay daw na ang kuan na o titod. Sige.
1: Otitod,
2: oh. O, sabihin ka may sa otitod?
1: Otitod. Ay, naka mga maring, ikaw, doon mo daw kay Chikay. Kamuntay ka palig-alig ganyan, doon kay Tati.
2: Kasabot na natin siya?
0: Ay, katong ngayon sa matay mo, hanga.
1: Gahapon mo na ko, ah.
0: Ay, katong ngayon sa nyo, nakay silingan ninyo?
1: Aw, naku, na yun doon. Kadi dito ko, ano, ito siya. Hindi ko kompleto yung mga screens yan.
0: Kanina mo siguro ang isa. Kanina mo siguro ang isa.
2: Wala ka. Nakalimutyo ka. Ano kasi mo silingan ka siguro.
1: Uy, wala kayo mga itabo sa...
2: Ay! Kimutyo ko kayo masagin lang, ha? Ipagawas na, Maring. Ate
1: na po
2: sa maunahan kasi mong silingan na, Maring.
0: Bitaw, bitaw.
1: Uy, nga may ito si Kuan gahapon, si... Si Giselle Ann Gunon ni Agi Sabay.
0: Yung
1: sabi nga, uy, gahapon siya kayo na si Tia Daria.
2: Ay! Ay!
0: Good morning ninyo talan diha mga soaking ting panubay.
1: Labi na sa Lapukon nga bahin sa
2: Prof. Saiz. Ha? Unsa nga prof na inyo diha? Saiz?
1: Prof. Saiz, manong ilaha diha?
2: Ang ilaha?
1: Di man din ko taga diha. Uy, kay...
2: Taga sa manday, taga mong kayo manday ka.
1: Taga diha.
2: Taga Rizal manday ka, uy, katong posporo.
1: Di ako sa kuan sa Prof.
2: 101-8.
0: Ha? Tara inyo ha diha.
4: Ayaw diba?
0: Diara, basta kay Diarang Napita.
1: Yan kay Nibalin man ko.
0: Asa man ka Nibalin?
1: Sa Prof. 101-E.
0: Nasa na, inga sa eagle o inga kuhaan ka ng elephant? Ito saman?
1: Inga ay, good. Ay, naka mga maring ka, kabaw mo maring.
0: Oo, oh, saman.
1: Gabi iba.
0: Kini.
1: Kanang,
0: naka,
1: sama na, gilay mong giingon maring, kanang butaanga na gilay ka pangabda maring.
2: Ay!
0: Ano ka gayon magkaana?
1: Naiusak ka babae.
2: Kinsa ba na?
1: Na-emergency maring ang iyang kumari.
0: Sa emergency? Daka ba lang klaseng emergency?
1: Emergency call. Los, karon maring. Si panuktok ang kumari nga. Hey, maring, kung emergency ni ba? Emergency, ana. Sus, karon maring. Natunong man nga katong ang babae kay Gajurjur sa siya.
2: Ay!
1: Bagong uli lagi sa... Bagong uli sa abroad. Ay, wadjur, gipamati maring ang nanuktok ng kumari bisag emergency maring.
0: Uy! Uy! Ginuoko?
1: Bisag maring, kung nanindyog kaayo maring emergency, tubaga ko ka nang abdihik kinimportahan.
2: Saan nagtubaga itong maring nga? Bukay magkatuwang hangok. Nahangok siguro siya.
1: Ay, nang dinaguok rito. Ay, murag doon ay gagiok sa sulod na rin. Muna nga, anak tong babae nga, ingon tong kalang laki nga, ay, tabagas siya. Nga, ayaw, uy.
0: Di siya patubang? Sili niya patubagon? Ano man, ano man?
1: Ay, kikikuan man maring. Gipatungan man siyang balang gigan sa abroad.
2: Ay, wakatingo.
0: Aba.
2: Wakatingo to. Naipit. Naipit ang ubul-ubul.
0: Anya, anya.
1: Anyang bana maring kay Uhapas Kamil kay duman sa Saudi gan abroad.
0: Mauba?
1: Oh, halhal pa sa... Maragi ko, tasan ang maayo. Pag abot na sila, wapakabutan sa malita.
0: Anya.
1: Ani, takbang na, oy.
0: Nasmag na? Ang malita na pa dito sa koral?
2: Milupad na siya?
1: Nalustan ang zipper.
0: Ah, naharos.
1: Naharos ang zipper.
0: Alo, eh.
1: Short nga, Granslor.
0: Alo, kabungga good.
1: Short. Siya maring, pagka-umak
0: maring.
1: Gibalikan sa kuan maring, sa kumaring. Ano mo? Wa man ka nang uan maring, wa man ka nang...
2: Wala nang invite?
1: Oh, emergency man maring. Wala man ka nang... Kabalo siya kung nakasulod maring. Gituktok ta ka na. Wadyo ka mamina maring. Ako na doon. Nag-uok lang sa sulod maring. Ano? Ang mga abri maring.
2: Ano sa paingon?
1: Wala ko yung nag-Bible study mi.
0: Ah! Nag-Bible study. Di ay sila.
1: Pwede lang daw. Pwede pa. Pwede lang pwede pa. Bawal pa nadisturbuhon marin.
0: Uy, bawal na gid na.
1: Bawal na, uy.
2: Dapat ibutangan sa portahan o the doctor is in, don't disturb.
1: Ba? Namay kuan, namay karatula sa portahan.
0: Asa man?
2: Asa man?
1: Ah, sorry, we're full.
0: Full puno-puno sila.
2: Nagkanda
0: yung sunod. Nag-enjoy ng party.
2: Sa ato, fully book.
1: Yes. Yeah. So, dito na ako nasairan marin sa kuang pagduki-duki maring. Kabaw mo si Tuyo sa kumari?
0: Asa man?
1: Manghiram na nag-binti kay patad sa lasto.
0: Huh? Aba, swertres?
2: Lasto nga eh.
0: Lasto kay Duhara. Pwede ba siya na swertres ka lasto? Kalangan ako yatang number 555. Abilang ko ka ng swertres? Lasto? Ano ba yung lasto ron? Kunag mo na ba yung lasto siguro eh? Lain-lagi mo ay...
1: Lasto, oy.
0: Ano ba yung lasto ron?
1: Napala, tumoy sa swertress. Bonus na. Kana na yung mga butanga mo rin. Hindi gilin na yung pangagda.
0: Ma.
1: Tapos si Daria, oh. Kaya nakita yung mong likod.
0: Nakita yung mong likod, oy. Balik, kwan din ba? Ayaw kayo makita yung mong guano, Didi, oh.
1: 911, please. Nako. Moto moto mga maring ato ang Demeritus and Friends ay
0: ano sa man ah, wala pa yung kwan sa imong GC, wala pa yung, wala pa yung
1: uy, minus man ang GC sa Bible. Wala pa yung mga wala pa yung mga update.
0: Pa yung mga update.
1: Wala pa yung mga update. But anyway, mabalik mi humanag ang ikanta ha. Dari sa ito ang programa XFM. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: ni ana.
1: Yes, mga maring, ato ang pagbalik ay ang tela greeting.
0: Yes, tela greeting.
2: Sa mga ato ang mga viewers din ha, no? Dire, hala, sige, comment na. Kaya na ang link diha sa comment section.
1: Sa mga igala, live, kaya punta karo sa ito ang Facebook page sa XFM 107.1 Tagon.
2: Yes, o dire po sa Matis sa 99.1.
1: Ayan. Siyempre, mga maring, ato ang text line 09663069569. Aha. Uh-huh. Sa mga katropa, 09663069569.
2: Yes.
1: Kini ato ang tila greeting sa tunik na ito sa Turbo.
2: Yes.
0: Okay, ang Turbo, no? Mano siya nga, usaka magpagahi sa inyong hang kusog sa mga mister. Magpagahi sa inyong mga barugana, no? Inyong mga center stand, yung mga side stand, mulukot na. So, ayaw mo kumpiyansa, ha?
2: Yes.
0: Yes, mana nga, imunin niyo na Turbo.
2: Pwede na pang ligwat, pwede pang bangil. Pura po na siya, Crocodile Jack.
0: Okay, yes, pwede siya, Crocodile. Pwede sana siya, organ ng nakailusong, pwede mo nimong alho. Okay.
2: Yes, pwede, pwede pang pangbunot.
1: Pwede na sa gamitan pa muspos.
2: Puspusan ng dimusugot.
0: Puspus sa mga kwan. Mura mo na siyang kagingking gahi.
1: Nai-istorya na kani Anto.
2: Talang yapon?
1: Nai-istorya lang ha. Ang nai sa katigwang ba nga kanang wala man si kanang balo siya ba? Nya sige sa ginom mong turbo kay bisag balo siya kay in case of emergency lang kuno basta makasugat ta kay dito man sa diwalwal ga puyo. Sus karon kay kita man sa mga hubog ng mga gamaoy.
0: Mo ba?
1: Hapit pa siya madamay. Ay ko niya kwan ha. Kay bayad ko mga sus karon kay kwilyuhan man siya.
0: Unya
1: abriha mito niya ang iyahang dri bakos ingon tong kon nga salig may nang bakos gamay nang bakos
0: et yan na siya nana
1: ang mga tambay
0: nana
1: gi pagawas bito yan tabadi dri pamuspusan ang
0: bakos
2: nagamit gyud ay
0: nagamit niya ang asuming gamit ato katong kwan katong automatic katong inigsaka mo balik rag ya ha
1: kanto basta gikan sa diwalwal abot sa depo din ginay ang kwan. Dinaganay ang mga tambay.
0: Kasi siyempre, pinig mo na lang, init-init ba yan, ha?
1: Naka yung mga paso-paso ilang likod. Kaya nagahapos sa tigwang, kaya maabtan na ang tumahal. Sabi ng mga...
2: Mura na agayang bintusa, Marin.
0: Gana. Ginook
1: ko. Mutilan at ang mga Marin.
2: Yes, yes, yes. Kaya dagandahan na ba yan ni Dilan Diri ay? Nilabi na si Ronald Limsako Giyapo noon, ang champion diri. Ano sa pagkasiksi sa mga katropa?
1: Aba.
2: Nilabi na rin si Alvin Gook. Hanap po si Alvin Gook, ha? Mga maring. Patila ko din rin, ha? Kang alias, okay. Taas o dila. Maramaro ka, Alvin, ha?
1: Kinsa pa, ingon pa si, si Gato ka. Ingon siya, kompleto na dyan akong adlaw watching from Digos.
0: Aba.
2: Bisan pa rin si Den Lona. Ano siya, hello ninyong tolorin, ha? Akong anak, KPWD, maulian, good siya ay, maminaw ba? Sa ganahan siya sa inyong tulo.
1: No ba?
2: Nilabi na kang Erika, slim daw kayo, pero na ay biguti.
0: Ay!
2: Ang si Tia Daria pag pinasagdan sa kusina. Ang ikatulo po, hamis kayo o nawong. Lingaw kayo na si nawong.
0: Nawong, sige.
2: Hamis, ano siya niya pananaw si mo nawong prosagdan?
1: Ano si hamis o nawong, pero upaw daw.
0: Aba. Kasi kita kong anak, kasi kong anak si...
2: Si Din Luna.
0: Din Luna, ha?
1: Anak ni Din Luna daw ni siya.
2: Anak ni Din Luna.
1: Pati ama mga silingan, lingaw kaayon ninyo diri sa tipas. Ay! Sa mga taga-tipas.
2: Ay, taga-tipas din ni siya.
1: Silingan naman ito niyo.
2: Kompleto na yun akong adlaw, watching from Digos.
0: Aba.
2: Si Gatuka. Sige. Ipanuhot ba ya midri? Gani.
1: Ipanuhot ba ya? Saan? Panuhot ba ya kinatawa ninyong tulo? Wala dyan mong problema ninyong tulo?
2: Tatlong itlog. Oy!
1: Sa TV, may gatanaw, nakabrutot pag yun sa ang speaker. Okay kayo, mga maringa
0: mo. Salamat kayo din, Luna.
2: Patila ko dito sa Juanillo family, Borlat family, Sako family watching from Purok 5, Andili, Mawa.
0: Aba!
2: Ay! Hello sa inyo, ang karasan ito makabalik ka itong makatukay na nanagata dito ang tilapia.
0: Dito, mamalik siguro ta dito, ay, mangkwenta.
1: Kang Ma'am Bibing Mirapuente.
0: Mata siguro ta dito, Ma'am Bibing.
2: Ma'am Bibing, imbanta na po siguro, mi, oy.
1: Ano Iloco?
0: Ano iba Iloco? Pwede ba natin na itong impresyonan ko? Magalala tagtaga, di ba?
2: Si Kapitan, karasan mo na ito, operasyon na?
0: Si Kapitan, totoo na to.
2: Oy, Marie, si Kapitan Marie, shout out, Marie.
1: Ay, mayong hapon. Kaya
2: dagko na kayo yung manok.
1: Barangay Nueva Persada.
0: Ay, mga Bisaya na to, Diakap.
1: Si Kapitan.
2: Kabalo na ka na mo istorya, Diakap. Kaya pwede na na gulgulon.
0: Isa to, Marie, si?
1: Kapitan Willie Arcaina.
2: Hello, Kap.
0: Good morning ni mo, Kap. Mabuhay ka. Lami kay. Higo pagsabaw nga ka ng kwan pa kaya ka na mag-yellow-yellow gani, Kap.
2: Kamalo ka, Kap. Katong pista, Kap. Nga andin yung mga ugarnin. Nangaon, good, Kap. Buhay bawal-bawal, basta gutom.
1: Tungod sa kalami.
0: Yes. Kusama na yung mga kanahinapon. Wala ko kailan eh. Ibutang ang imuang state your name. Grabe si Tia Daria ba? Hugot man kaayog si Pete.
2: Si Pete. Ano ba si Pete?
0: Ano yung ano niya? Ano, si Alvin Gok ay taga-agusan man ko. Mga mari. Mao ba? Mga Alvin Gok, bisawa minangutan na? Hala, oy. Hala, oy. Grabe naman talaga ito.
1: Grabe. Grabe. Tatlong itlog daw, aba.
2: Diya ka na si Piat. Unom na mi.
0: Unom na mi, oy.
2: Tagduha-duha magbigdala.
1: Bagyan.
2: Dispreyo. Dispreyo ang isa.
0: Mog yun,
1: ha? May pagka half birok, Marie. Anyway, doon pa'y mga goko diyan sa ilang mga mensahe. Kaya, uy, lahi-lagi ako na toplo. Kabalita lagi ni Paribubong. Ay, sino kasi Paribubong ron gibutang sa
0: ginoko? Okay, kwan daw ka lang. Malakos na siya kaya wala siya lingaw diri. Magduwa-duwa, nagagpanit niya.
2: Eh, ba't nagilingawan?
1: Di mo pa sa imo kaya halos malanin mo siya ako anong daw.
0: Oo, di ba siya ganahan ako, kaya dito pala siya ganahan ni Kenneth.
2: Ano naman siya kay, sila yung si Master Rick, kakusog kayo mangumot. Ang Kenneth ko, kaya pagilok-gilok ka lang daw.
0: Oo.
1: Mabaya ka na ni Kenneth, no? Kaya bisag dili na kaya siya, dili kaya na siya kanang bigaon, pero nasapyot na binan siya.
2: Ay.
0: Tutunado ng likod ugang lubot. Ay, ano ba si Alvin Goko, lami, tilaan si Maring Erika. Apa!
2: Pamatod-in.
1: Pamatod-in
2: na Alvin, ha?
0: May imagine na ako na gunitan kag-jokalaki niya, Maring. Pag-isi-kisi ka.
2: Ayaw!
1: Ayaw, ana, Maring ba? Wala, pabiyadyo ko may love tisok ka.
2: Ay, so napa ang imong pagka-virginitize?
1: Oh, napay mo lang guto, eh.
2: Ay, mula guto.
0: Napay mo paka.
1: Napag-tangko nga, gikot.
2: Uy, butakla pag-idi ay.
1: Correct.
0: Parang bato nga ka ng kagumkom.
2: Lahay mo ito, bato ka. Luyat.
0: Ay,
2: parang nalawos sa kainit.
0: Mutila na tabi. Unahan tabog tila. Be, kay paraway mga kabanda. Uy, ako nang bugan. Uy.
2: Bantara upload.
0: Awa niya. Bakay ako.
2: May mga mang pinya nga panos.
1: Ayaw lagi pa kuna. Be, kay mong ulo ako matilaan.
2: Ayaw. Ima man itong ilok, master.
0: Ay, nako, undangon na ni Mio.
1: Ay, nako, mga maring, mong totoo ang tila. Greetings sa tugan nato sa Turbo. At syempre, sa mga pagbalik ato ang live nga drama.
0: Yes!
1: Apan sa pa, usa kakanta sa ato ang ipahinungo diya sa inyo, mga maring, ha? I hope you like it.
0: Yes!
1: Except,
0: Exciting!

0: Yes, mga maring baligtas, ito ang Tulumanon.
1: Alright.
2: Ako.
0: Yes, kapigapan kini mga maring inyo ha, mga anchor woman today.
2: Yes.
0: Nakasi maring Erika.
2: Ako nga po si Tia Darya.
1: Yes, Master Inay Tanini.
0: Mga maring, ano nagit sa mga kamot ang suat, usaka suat papel. Apan sa di, paanto sa mga pagtimbayan sa tuang mga binati ng mga tipamina sa tibo ka Mindanao.
1: Oo, sa napay nag-text sa kwadre na Mindanao di sa tua, to amigo. Amigo lang ko din. Shout out din sa may Santa Cruz. Sa may Santa Cruz.
2: Yeah, sa Kapilat.
1: Shout out ang Kapilat din sa Santa Cruz. May pamudya kay... May pamudya kay wala mo yung mga problema. Sige mo katawa.
2: Sa imuhara ng
1: pananaw. Imuhara ng pananaw di ha, Guryo.
2: Pag human, ano yung manghilakay naman eh.
1: Toy ka, kabalo ba kayo nga, kanyang mga, ato mga listener, gato, gito sila o kanang malipayon ta dire. Ato yung malipayon man ta. Inighuman lang lang, malipayon may inig... Grabe naman yung nani, oy.
0: Kabaho lang, yung kabaho lang sila no, ako.
1: Kabalo lang mo.
0: Nani lang ko da, mga problema lang, isguta.
1: Kabalo, kabalo ba mo nga? Daghan na kayong mga chat o mga text nga wala mo ipang-reply, kinaglibog namin kung saan na mo na pag-explain.
0: Libog nag sampabahin.
1: Among kao ba diri kay flight mode na niya yang. Cellphone
2: wala lang wala mo kabalong naglagot ba yung mini Martin?
1: Oo.
0: Kisa ka Martin.
2: Si Martin si Kuan.
0: Martin Collins.
2: Si Martin Collins.
1: Martin Luther.
2: Si Martin Collins.
1: Ah, amo si Martin Luther.
0: Mga katrapa dito, maglangat dyan ang sayo na ito ang grabe ka nga drama sa XFM Network
1: Philippines!
2: Mabuhay!
1: Ang kinaboy sa tawo na susama sa gingon ninyo itong isang adlaw. Master! Maring Erikang, Maring Darya, mga maring... Ako sa kasuking tigpanubay ng inyohang tulumanong kung ako ikaw. Ako si Amanda. Nagpuyo din ni sa layong dapit. Din ni sa may Mamakaw, Dabaw, Atibalog? At sa Tibalog. Mga maring, nakoy ba na nga si Froylan? Ang among panginabuhi, Andre, pwede yung paitag yun. Kung usahay among pagkapagkaon, Andre, usahay kung balanghoy, usahay kamuti, usahay mga talbos. Tungod sa kalisod sa panahon karon bisag asa ta panulong mga maring, pwede yung lisura sa panahon. Muna di masabdan sa uban, ngay gatuon sila ang panahon, dalira kaayo, dalira kayo makakita o kwarta, pero diri din sa among lapita, sa among lugar, as kagiyong lisura. Pait pa sa paliya ang among sitwasyon diri. May nalang gani kay nakoy apuhan si Lolo Sidoy, naman ko din siya'y talent. Para itong masabdan ko, kung sa gibot, pasabot, ini akong suwat. Sugda na to sa sinugdanan o ginani mga panghitabo.

0: Disudah kini panahon Ron Froy, oi.
1: Sige lang, laban lang ko ta. Ngayon mo.
0: Gagana kayo tag mga...
2: Crisis mo.
0: Crisis kayo. Gagana kayo tag mga problema karon ba nga. Di na tuma. Ang mga bayron nun. Ang atong mga palit patag mga solar diri. Magbayad pa. Palit pat. Napay solar yung mong ipalit nga. Tulura ka adlaw na. Wala lang. May pa may sugaan ni ay lamparaan ni oi.
1: Sige lang. Mubawi na ta kay... Matutpas panultihon. Kung upload ka ron ba siya matamis na sab.
0: Abot lang, may ang tako ga gusto kang signal kay ma-upload.
1: Ayok mo pasabot na ako ka ng paipait ba? Kung makatagamtam tagpait ng ginabuhi, ug madamlag, tamis na po na. Sige lang, laban na ito. Magkakuha na ito, magkabawi na lang ito. Magkabawos na ito na itong nasinati na krisis sa panahon. Tungod mga pulis sa mga korupsyon.
0: Takang kayo, grabe, gumuta kayo ang Senado. Bugupot na pag kaya itong mga silingan diri.
1: Sige lang. Ay, dila, tapak-
0: kita nagagupot sa takay. Watay, wala na tayo kaunon.
1: Wala na tayo bugas niya? Wala na?
0: Wala na tayo bugas. Magkutkot sa ganito kuhan. Gabi rin. Di ba ka nang balang mo yung itong kuhan? Kamuti.
1: Paita.
0: Nay, kuhan na.
3: Ay,
0: lo. Lolo si Doy.
1: Lo, may morning, lo.
0: Ay, nag-istorya lagi may lo. Tungod lagi aning panahon na ito. At yung sitwasyon na rin lo. Kapitig yung paita lo eh.
3: Bot pa siya, bot yun. Ngita mong mga solusyon na ron. Magkalingtawa sa pahit na panahon.
1: Murag,
0: anak yun lo.
1: Anak Lucidoy, anak yun.
0: Anak yun lo.
3: Ay, magtabala ka. Doon ako'y nahuna-hunaan.
0: Usa ka na lo?
4: Oo.

0: నేను నొక్తో
1: mayong
0: gabi, bossing.
1: Ay, bi, gabi naman. Usumay ato.
0: Bossing, nakuwi ka uban, bossing. Nangita lagi di kay namatay magudi ang lulo, bossing.
1: Namatay? Ay, usumay, mag-alaga
2: dami. Brad!
1: Dayon, Madri. Dayon mo sa mong... Dayon,
2: ako mo siya.
0: Dayon, boss.
2: Kay, nabalaan mo ko na mo nga imo ang lulo may kabuhat o may mo buhat o lungon.
1: Sakto. Grabe yeah. Ginam. Kuyo ginam boss lulo.
2: Ngo ba?
1: Kuyo ginam. Kanang yang lungon.
2: Unsa man ay klase yang lungon?
1: Puan, kanang ligon na yang lungon, ligon kawayan naman ang ginam.
2: Kawayan?
1: Kawayan.
2: Pero ligon siya.
1: Ligon siya.
2: Pero karon ko kadungo ang kawayan gagi mong lungon.
1: Iya man ang ituyo or nga kanang dili igangon ang minatay ba?
2: Kanang lapos. So, para dili magsingot.
1: Lapos-lapos ra
2: oh. Oh, ano din na day?
1: So, kisa man sa ikaw, sir?
2: Dili ako. Dugay pa ko mga 2000 mga 200 pa.
1: Okay, sa day.
2: Ako ang uyuan. Pila kay ma-damage sana ang kuhan?
1: Sir. Ka karkulo, sir. Pero akong lulo mo.
2: Pero kaya, abot kaya naman ka.
0: Ako'y gandungaw diri akong pagkakas. Lo, nangita diri. Sir, kaya naman.
2: Lo?
0: Ako lulo, sir.
2: Amari mong lulo.
0: Good evening, gentlemen. My name is... Lolo Sidoy.
2: Lolo Sidoy?
0: I am the maker of longon.
2: Iyawan tigwanga.
0: Kasi may ikaw, boss. Ikaw.
2: Iyawan. Bangasun mo yung tigwanga. Napakanikos sa gundok-dok.
1: Kuhan daw sila lo. Pahimo daw sila. Namatayan mo daw sila lo.
2: May gabi niya si Malo.
0: May gabi.
2: Taas-taas ba ito kong uyuan lo? Mga six-footer.
0: Six-footer, dito yung mga answer.
2: Oo, ma'am. Oo.
0: Naman tayo mga variety, pwede mga, sa man nga, yung mulungon nga, naman may kawayan, abod may ka na sinasa, lalo, be.
2: Ano? Saan mo na sinasa, ma'am?
0: Oh, kalang, kuwan lang kayo, wala magod may materialis, dito.
2: Slab?
0: Oh, slab lang ba?
2: Uy. Ano yung mga lungon?
0: Kuwan siya, kawayan. Naka-design man siya, dito, naman yung mga design, native style, magod niya mo.
2: Wala may mga sample niya, ma'am?
0: Natay mga katalog diri. Naday? Naday.
3: Itay yun.
0: Narang, natay. Lo, kipakita lo, ha? Napili lang na may ka ng 12-in-1 nga lungon.
2: 12-in-1?
0: Oh, namin 12-in-1 diri.
2: Unsa man ang klase nga 12-in-1?
0: Ang kahoy ani kay dahon ang kahoy sa kamunggay niya. Kuan lang patindugon lang ando si kabuk patay patindugon lang paglubong. Mo na 12-in-1.
2: Murag ni no tama, murag kana akong kuan man.
0: Sa dapat kita ilain nga mga kuan diri.
2: Ano pa kita usa?
0: Usa may mong gusto nga.
2: Kana makadaginot, daginot nga may kana mga medyo brato-brato.
0: Ah, brato-brato. Sige, kuan lang panahon sa lamay na ni nay kuan na ni duha ka.
2: Package na?
0: Package na. Nanay, doon ka club DJ matugtog, ane.
2: Uy, nai, kuyawan.
0: Oo, ana.
2: Kuyawan na ilang kuan mo yung promo. Kuyawan na promo na kayo.
0: Nanay, mga lens dancer, samtang naglamay.
2: Uy, pwede din na, ana?
0: Ana.
3: Doon kayo magkay ka makadesign sa presyo do.
2: Lo, ikaw may pinay may hang, mahangin yung sultani, parang mahal magkayo itong...
3: Kag zero interest, zero.
2: Zero interest?
0: Kala, naman gina siya'y kuhan lo. Napala siya'y ka ng, di ba lo, naman na siya'y warranty. Na'y warranty na nga.
3: Na'y warranty.
0: Ang lungon din, na'y warranty.
2: Gwapo na yung lungon din, warranty din eh.
3: Kanya mo, mukuha ka kay tagahan sa kaglibre, pero ikaw akong isyon.
2: Uy! Pangas ka!
4: Ayaw, di ba?

0: Lo? Tala mo rito sunahan lo lang ang wapo kayo pagkapintura sa imong lungon lo.
1: Pabulto ako.
0: Asa, Prilan! Prilan!
2: Oy, lapag rin.
0: Dili rata sa layo, oh. Tanawa, oh. Oh, diba?
3: Ay, may gabi, ma'am, sir. Uy, at mauna yung iyaan na yung zero niya. Mauna sila nagbuhat di sa kanilang lungon ni...

0: Maka maka hinom dom.
1: Ay, akong bana, day, akong bana. Akong bana.
2: Ay, no. Kuwante yo, yang bana to. Na problema lagi siyang ano naghapa man ako ang
1: yun. Ano gito naghapa man yaki tong kwan?
2: Uso ano gipahapa man to lo?
3: Papa dai di mulo sa manalo. Gipahapa man di pa plaster lo.
0: Ay, let me explain about that.
1: Ano ng inana man to lae kay ko sindi mo sa pagtanaw sa mga parente ato nga naghapa man tong ako may nakay sa man to. Ah!
0: Kay dumdum baka si mong gengon ma'am na murag. Muralag na tulog na komportable ang imong bana. Tanawa yung bana mo, rarag na to.
1: Bukod ito, hindi!

0: Oi, pare!
1: Oh! Oh, pare Brulan! Tak ada desgrasya dito sa Crossing Luna ba?
2: Siapa? Siapa?
1: Tak ada desgrasya!
3: Oh, karun-karun lang!
2: Karun agad?
1: Oh, dato ang nag-desgrasya, dato!
2: Karuhan na yung style ba? Karuhan na ba?
1: Wala pa yung punit! Mo, nakatuan to, basig... Basig magpasok ko dito dito dito!
3: Sa kuwan o sa...
1: Crossing... Di, Luna lang, Luna! Crossing Luna!
3: Sige! Ato-ato na kay... Ay! Dindot kayo, di ba?
1: Pero tingtali ito!
2: Pwede, kalaruhan ninyo na diyan. Oy, basing mapakyas ta, na!
1: Basing maunahan mo sa Venia Funeraria.
3: Kasapita, ni!
1: Ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato,
2: ato,
4: ato, ato, ato, ato,
2: ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato,
1: Dasong ko nang tigawal. Uy, kanin, tulog yun na kibawag na niyo.
5: Okay rin
1: natin. Nabuyo, no.
5: Damay rin tagdabla magagawa mga putot mo
1: niyo.
2: Pwede rin, pwede rin siya mangitar tagtablon no kay mga gagmay mo na ni Diay.
5: Pwede rin man ni Islam. Sok doon ako pa sa to kong still tape.
1: Oh, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
5: ah, ah, ah, ah, ah,
2: sige na lang, kaya ito lang nang tagtungod, tagtungod, tawag atong tagtungod.
5: Ay, sir.
6: Boss, boss.
1: Sir.
6: Banga ni boss, oy.
5: Siguro mo nang appeal po. Boss. Boss, murang ikaw isunod.
1: Masig survivor lo.
6: Dali, oy.
1: Survivor ni.
6: Boss, pangunta na, kanimo boss ba? Kamu mi tagakuan boss, kamu yung nagakuan ng lungon boss.
1: Oo. Oh. Ako lolo,
6: lolo ni mo. Lolo ni mo ni.
1: Oo.
6: Boss, mission ko ni mo boss, ako rin nagtawag ato boss, ganay patay diri boss.
5: Dito ko shanti ba.
1: Sige lang
3: no. Ala lang, gaya lang ulo, tugay lang.
6: Ah, pamugas sa god boss.
3: Pila po ni mong kwan, pila po Brad, pila po. Ah,
6: kwan man ay tulong man ni kabog. Mantay ani, ako ra ko 3% lang ani.
1: Lord, ako kita lang, 3%.
5: Ah, wala problema, boy, ragod.
6: Boy.
5: Sige, men, karga na na siya.
2: Ay, karga na lang yan, Brilani, karga na.
1: Ay, may.
2: Ikarga na nyo na.
5: Skabaw.
2: Hoy, Donato, si Donato. Alala na to.
1: Abreo, saan akong portahan sa likod?
3: Ikuwan, saan ako.
1: Abreo, bro. Karaan na kinimportahan na niya. Sa mga klase.
5: Let's go, men.

Mga maring! Abti kayo may nakakuha sa katong na namatay. Ang lolo, muna nga, ganahan kayo may na'y mamatay din sa mong lugar kay na gawas nga walay laing madang pa na matao din. Ang lolo, ragyod. Muna nga makakaon yun may o ganang lami. Buto nga, dagan mga adlaw, plaster na din doon, buhatan naglungon sa kulolo. Yan kaya wala may budget na kain, hot na mag-budget itong tagtungod. Buto nga, sinasa ng lobby na lang ang butang sa gimong lungon. Matay lagi mga maring, makita ka sa amin na tayo lagi, magsigpangutkot sa kwan, kaning likod, kay katol kayo.

0: Prilando, oi kayo taon.
1: Lagi? Sa may anam ang gina.
0: Anam gina kinabos tao, yun.
1: Pahita, no?
0: Sa mga na, no, sa mga kuha na nga na gantra, mga tingog to. Sa mga tingog?
2: Sa niyunong lagi ni.
3: Sir, sir, ang ligil, sir. Buslot, tapos kayo, bang ako. Buslot, sir.
0: Kuha na sa dito, kuha na sa dito. Prilan nga, tarong nga sa dito.
3: Pinakadagan, pinakadagan.
2: Asa na minatay din rin, nawaman.
0: Asa na nga, kuha na rin. Nawa mga, asa ba ito nga, minatay din rin.
2: Basta yung nakabuhi.
0: Ha? Uy, kisa ba itong nabagtas dito?
2: Mumana.
3: May nabagtas sa layo?
4: Ay, nabagtas sa lang ko eh, kaya nabunog na ko din eh.
3: Ayaw pa.

akong problema, mga maring. Kaya wala na yung magpabuhat o lungon sa kong lulo. Karoon niya, karoon, saan mga mura na gisaliga na mo? Para makakaon mi. Minus na siyong kaayo rin ang pangwarta rin sa mong lugar. Kaya, bisan galit itong among silingan nga, kanang, kanang pait na dyan kaayo, kanang wala dyan, kanang dili na siya mo, dili na mo salig sa kong lulo. Una kong problema ron, saan mo pagkaon na nagtarong ani, wala na may kwarta, kaya wala na yung magpabuhat ng lungon. Labagay may ninyo, be? Makarecover pa ba ako ng apuhan ani? Makarecover pa ba siya sa iyahang kanigipang buhat? Mga maring, pamagi ko, makuha pa ba na mo ang mga katong warranty? Maluoy mo tambangin ko ninyo, be, kaya naglibog na ginmian ni rong panahon na ba? Magpaabot ko sa inyong tambag. Dini na lang kutob. Amanda.

Tumalo na tumakbo hanggang nakarating sa meritero. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, ay nagkakatakot eh.

0: Alright, sa moto no ang suwat ni Amanda.
1: Talaga sa all maling sulata mga maring. Uy, ganyang gabi. Kuya, kaya siya baka. Medyo ipit ilang panginabuyan ano, tungkol lagi kay Watnay. Kung ano, wala na lang nagapahimo o ganang kuan na ataol. Kung lungon silang tatay nila kay kanan ni reklamo kay gabok lagi niya ka na. Dili kaya presentable ang minatay sa sword mare.
0: Lisod na mahinana ang mga sitwasyon. Oy, kay labi nagpait kayo muno niya. Mora na inyong gisaligan niya. Mora na inyong hang sword sa inyong hang mga... Kala siyempre, di ba? Ang mga panginang lanon niya. Karoon, wala na yung... Grabe po itong naitabo nila, no? Anong, sinaksa nga lubi na yung mga tablon.
1: Napagay ka ng... Napagay ko ang...
2: Napagay ilahang service nga ka ng payong-payong.
0: Top down?
2: Top down.
0: So, ano, nakasakay na ba mo mga payong-payong, Mari?
1: Nakasakay na po.
0: Ha?
1: Kasakay na po. Kanang kuan na siya, kanang dunan na sa payong.
0: Mari na ko yung amiga sa mga... Share po din niya sa kong amiga. Mari, kato ko amiga kay... Kuan matulog ka ng rich kid, magudo niya. Sakay siya payong-payong. Kitaan siya dito sa turil.
1: Sa turil?
0: Oh, nagtigiat niya lang. Gising-isi pa siya. Niya. Goods na kay siya. Mm. Nakitaan siya sa amiga sa yang papa. Mora po ka ng... Mora po siya. Ka-experience po siya. Nindot to kayo.
1: Ang payong-payong. Wala na sa turil.
0: Nindot to kayo sa payong-payong diya sa turil daw. Amot lang sa katinood na.
1: Mga mugbo ay lang mga pandakon nila mga payong-payong diya. Niya kauban niya, ginasundog na sa lain niya mga kuan, pero di gid makasundog. Kasi turo lagi daw ninot yung mga payong-payong.
0: Kay mga magrabi ka na yung mga payong-payong diyan kay mga kana mga grabi grass guard.
1: Yes.
0: Si tawa ka na kanang
2: Finders.
0: Yan na ba yung iban? Baso ang kato stainless
2: ang ibutang. Kuya na ka na sa turil kan di kurinti naman ang uban.
0: Oh, kanang mga kuan niya, mga payong-payong diyan.
2: Nana di kurinti.
1: Di na sila mo puga mangan sa ina timo
2: na. Wala na si kan na.
0: Aba?
1: Wala, uy.
2: Wala na lang na, kanang kusbuton.
0: Oo, oh, kadya kayo sa may ubaldi ganyan, kitaan ako, halos tanan diya, kanang ilan ni Mel. Oh. Wala na, kanang say tawa ka na, uy, kaning electric.
2: Electric?
0: Oh, electric guitar na ilang mga payong-payong diya.
1: Mauba mo, dapat tayo nga anak po si...
0: Ang ilang bangko nito kay electric chair.
1: Si Lolo Sidoy, dapat na po din nga anak siya.
0: Dapat tayo na.
2: Dapat mag-upgrade sila.
1: Ilang-deliver sa minatay, ba dili ba unsa kay... Para atong karong last on, eh, daga na lang daw
0: minatay. Daga na lang, kay hinay kaayo.
1: Hinay daw kay kurbada ang payong-payong.
0: Plat pa yun ang ligid.
1: Ay nako mga marin sa to ang sa inyo masulti karon sa mga to mga viewers. Sa angay pagkabuhaton ani ato ang litter sender na to kay na medyo nipilyar naman ang panginabuyan ba.
0: Mm-hmm. Ay mga inana no kay siyempre karong panahon na pretty lisura gid mga marin.
1: Ang sa ilisod nga pretty lisura gid oi.
0: Pretty grabe ko sama sa magingon nga sa to ga kuno ka sa to kana pait jud kayo kana kasampila na gyud do. Dakang kayo tinuod man kay, ang uban magul gato sila nga kaya hay kayo ana siguro ba sa ilang kahimtang kanang kuan kanang dali ra kayo ang kabig ba.
1: Yeah.
0: Pero sa sitwasyon na nila ni Kuan, ni Lolo Sidoy o ganing ni Amanda o ni Freeland.
1: Dito, pait
0: yun. Pait yun dito. Ano ba? Pait
1: na. Uy, kay, ako yun ako yung amigo nga ka ng tiga ano, tanga ng tiga, saan na? Tiga Kuan ka ng minatay, tiga hinlo ka ng mga minatay. Ano sa'yo?
2: Ka ng Kuan, ka ng...
0: Embalmer? Sa, kanang si Portrero? Si Portrero?
2: Lahit mo ito sa... Embalmer?
0: Ah, Embalmer?
2: Ang si Portrero sa... Dito
0: sa cemetery man ito.
2: Uy, sa pension naman.
1: Ano ko siya nga, sir, kumusta po din yung pinabuhi nga... Ano siya nga, pait kayo, ma'am, uy?
0: Pait daw ka ngayon?
1: Pait kayo? Sabi ko na, hindi na malikayan nga, bisag sala doon na, pero hindi na malikayan, mag-ampus lang nga doon na mamamatay kayo.
0: Okay, mara ba ilang panginabuhian?
1: Kaya ko, why mamatay? Hindi, mag-gis
0: sila
1: ka-quarta.
0: Hindi sila ka-liwa yung basamar.
2: Porsinto lang sila.
0: Oo. Kasi, kato ka din, kuhan, napo isang, kato nga, di asamay, kuhan, interview dito sa mga lugar, sa Bohol. Doon sa Bohol, ang nga, grabe kayo dito kay ang interior dito kay karaan naman kaayo. Yung trabaho sa masalinga na mo dito si Sidro kay Kuan man kanang sportrero. Naibuhog siya kay siya ba na magkuan na no siya ba na magkanang manghinloan ng mga Dami. Mga tansyon, ana ba mag magpintura, ana ba susisik pipamintura. Tingala siya sayang luyo sa luyo dito sa pansyon. Sayang gib kuan rebe si paniltil, gisilsil ba. Unya, alas 6 na sa gabi eh. Kasi, hindi ko saman yung namay tao na nagisilsin, yung giduol. Yung na, Brad, ano yung managisilsin ng lapida, Brad? Ano siya nga, Brad, ako yung gilisa, lapida, kay wrong spelling, man ako pangalan, ano yun?
1: Uy, calm down.
3: Ayun, ma.
2: Gatot na ito.
1: Panginabuhin, involved ang patay. Unsaya po daw, kung ano na, kung nila, unsaya po, pait gila. Napunay mga higayon nga ka ng, okay po, kay, nakoy ka ilang involved na babae?
0: Anya.
1: Babae, maring, isog ka siya, uy.
2: Adi ay?
1: Isog ka siya sa single mom siya.
0: Aba, panay anak isang. Single mom nga na anak.
1: Oo, yun. Natunong man maring, aminatay nga, nakainan mong turbo ba?
0: Uy.
1: Nawa pa mong hupas ang turbo.
2: Nagbarog pa, nagbarog.
1: Pag inom niya og Lunes, namatay man sa Miyerkules.
0: At least nag-enjoy pa siya.
1: Napay ko anya pag hinlo.
0: Naperesiko.
1: Pag hinlo sa kanang embalmer ng babae, gusto mo niyo, oy ka. Pag anya kay bago, saya nga pa, ano, yak anya, oy.
0: Yak anya?
1: Yak anya kay.
2: Ayaw ka ba?
0: Sayang san. Sayang san ni mga inani na mga kinanak.
2: May nalang may kasawala.
0: Ay nako, namin inana ng mga factor bito, oy.
1: Hoy, don't try to your own life.
2: Yes. Don't try this at home.
1: Don't try parental guidance.
2: Yes. Only the professional.
1: Yeah.
0: Only the
2: professional.
1: And do it.
2: Mga actual lagpot.
0: Walang sa lagpot ang mga Marpel diha yeah. Sa anan lang.
1: Ato gusto tambagan ni si Kuan. Uy,
0: tabangan na to, B?
1: Tabangan, tabangan.
0: So, well, no, Amanda, kung namino mga karunday, asa nila lugar sa...
2: Mamakaw.
0: Sa Mamakaw, no? Kala Mamakaw, dito sa Moa na, tawa ka na Mamakaw, kala Mamakaw na siya.
2: Ah,
0: Mamakaw, ang kinilaw dito sa mga Bakaw, maguna.
1: Bakaw,
0: tawa ka na dito sa Moa, sa Puerto Rico de Grosso Oriental.
1: Mabadi.
0: So, diyan, Mamakaw na ninyo, hadya. Dito sa Bohol na dito, di po na siya, Mamakal na.
1: Mamakal.
0: Okay, kaya ng Bunawan dito sa Bohol, kay Bunawan man
1: ah.
0: Oh. Naga kanang kanal, kay Kanaw.
1: Sa amo dito sa Kamigin, kay kanang Bunawan, kay Bunalan na.
0: Bunalan, oh, Bunalan ka nila dito, kanang Bunawan, Bunalan man dito sa kwan. Sa Bohol sad. Oh. Kanang Buadya, ang Buaya kay Buadya. Oh. Nga dakugti dyan.
1: Buadya nga dakugti dyan.
0: Ang nagbuhi kay si Jojo.
2: Delis si Jong Jong.
0: Delis Jong Jong.
1: Alay mo to ka Jong Jong, di mo to ko niyang ibuhi. Wa mo to palangga. Ay nako, so ikaw kay, ikaw mag ko ano nga, nag-ihimo ato
0: well, sa istorya. Well, yes, ako na mag-ihimo. Ako yung matambang anime kayo. Siyempre, ako na may bright din yung tuntulo din rin. So, Amanda, kung naminaw mang kaday, walang naday, pangita lang mong laing panginabuhi, ano, kaya murang minus man yung kaayo ang kuhan niya, ang buhat og lungon sa mga nga lolo. So, kanang pagpamuhat og lungon, di sila basta-basta nga propisyon, no? So, ano lang, kanang inunan mo na yung bana nga si Froilan nga, pangitang trabaho dito Froilan, ato kagtagong baron, ato pa kaugan ang asa na pita dire sa kuhan, ato pa kaugan San Fernando, ato pa kagbukid nun, ato pa kagpatabang baka nila ni... Inday marin ito, di ba? Magsabay-sabay ka ni Jonathan, kaya apil kang pangganot dito. di ba? So, ana lang, ay lang kayo. Kung ano, nila kayo. Ano mag-inang kinabuhi? Karoon pa na hunar yun, karoon, Amanda. Pero yung lisura yun sa mga parihas na itong mga sampila. Pahit yung kayo. Mura kita may nabunutan sa kahigayunan karoon nga. Ikaw mo may nabunutan sa kahigayunan karoon nga. Mura yung pahit yung kayo yun. So, ay pa nyo lang kuno na enjoy lang. Ay lang ka stress kay nga balaw ka kung ma-stress ka. Kanang mapareha ka tong sa tong vlogger nga ni sobra ka stress na kirig. Ana ba? So, kay alkansi makakamo may ikaw may ma-stress diha kay ba may tabang nyo diha kay pwede may mingawas nyo lugar. So, enjoy life and follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Correct.
2: Tama.
0: Okay, sige.
1: Anton, umapon, mga marin kita pagkaoban dari agapan sa mga panggang istasyon sa Tibao Mindanao, ang XFM.
0: Exciting!
1: Ako naman.
0: Sige.
1: Ako si Maring Inday Erika Deligo, panalimister sa panimakopyan sa Anton Good Guy, manguna yung silingan.
2: Kailangan niya po na yung iyaan sa kanunayang panabang. Kini si Tia Daria.
0: No? Master Inday Tanini!
2: Pakai
0: ko no man. Ano pa pa din dai? No.
2: No entry, no ID.
3: Ayo.
1: Tanghali, salamat og.
0: Thank you so much.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauning headlines, si hatid sa atin katropa na Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Marcos Jr. inimbitahan si Russian President Putin sa 21st East Asia Summit sa Manila.
2: Headlines. Senado mag-all senators caucus bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
0: Dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Madriaga. Dating testigo naman sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Malacanang iginit na hindi ginagawang weapon ng administrasyon ng ICC laban sa mga kritiko ng pamahalaan.
0: Blue Ribbon Committee hearing sa pamunuan ni Senator Erwin Tulpo. Magpapatuloy mga panuntunan po sa pagtatalaga ng witness si Higpitan.
2: Direct flights mula Russia patungong Manila at Cebu inaayos para palakasin ang turismo.
0: Balitang regional mga katropa, sundalo, binaril ang asawa bago binaril ang sarili sa Kalinog, Iloilo.
2: Sa balitang international, US at Iran lumagdana sa peace deal para tapusin ang sigalot sa gitnang silangan.
0: Showbiz, BTS nagdagdag ng isang araw para sa nalang Arirang concert sa Pilipinas.
2: Sa balitang sports, Mike Phillips kasama na sa Gilas Pilipinas pool para sa darating na FIBA Asian Qualifiers window.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng Webes, June 18, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapainggan sa pamamagitan ng mga XFM stations sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang balita, katropa. Ang Pangulong Marcos ay inimbitahan si Putin sa 21st Asia Summit dito sa Maynila. Katropa natin sa balita, David Guzman ng XFM Mega Manila.
3: May nakikitang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Bailen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kaugnay ng direct flights mula sa tatlong lugar, partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa naturang flights. Sa ngayon, may chartered direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senado mag-all senators caucus bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Win Gatchalian. Narito ang report.
1: Live report.
2: Kakaroon muna ng All Senators Caucus bago ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Win Gatchalian. Nagkahaisa ang mga senador na may pagpatuloy ang kanilang regular na trabaho sa Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Sinabi rin ni Gatchalian na nakipag-usap na siya kina Senadora Amy Marcos, Senador Bongo at Senadora Pia Cayetano upang mapanatili ang maayos na samahan sa loob ng Senado at matiyak na magiging maayos ang takbo ng mga susunod na sesyon. Kaugnay naman ang issue sa Senate leadership, sinabi ni Gatchalian na nakahain na sa Korte Suprema ang petisyong inihain ni Senador Alan Peter Cayetano, kaya ipinaubayan na niya ito sa mataas na hukuman. Ayon kay Gatchalian, nagseserbisyo siya sa pleasure ng kanyang mga colleagues. Iginit din ni Gatchalian na malinaw sa konstitusyon na 16 na boto o 2/3 ng mga senador ang kinakailangan para sa impeachment conviction. Ngunit tumanggi siyang magbigay ng prediksyon sa magiging resulta ng paglilitis. Samantala, may inaasahan namang mga pagbabago sa ilalim ng liderato ni Gatchalian.
4: Sa style ng leadership nyo, meron bang in-expect na major changes?
5: Gusto ko yung style ni Senator Cheese. No, malinis yung banyo, malinis yung garden, no, mabango yung Senate. In fact, kausap ko na nga siya, siningi ko sa supplier niya ng pabango, no. So
2: ang tinig ni Senate President Win Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, inihayag po ang mga member ng prosecution team na hahawak sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang sa matinagang prosecutor sina Dinagat Island Representative Kaka Bagawa, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Maamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, Akbayan Party List Representative Shell Jokno at Bukidnon 2nd District Representative Kit Flores. Kasama rin sina One Rider Party List Representative Rod Gutierrez, Batangas 2nd District Representative Jerbel Luistro, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Cagayan de Oro 1st District Representative Lord Ansuan at San Juan Representative Isabel Zamora. Ang prosecution team ang magsisilbing tagapaglahad ng mga ebidensya at argumento para suportahan ang mga reklamong nakapaloob sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Samantala, inaabangan pa ang susunod na mahakbang sa impeachment proceedings habang naghahanda ang Senado para sa paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Sorpresang inilista ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga kritiko na sina dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Bandriaga bilang mga testigo para sa kanyang panig sa nalalapit na impeachment trial. Ang pangalan ni Trillanes at Madriaga ay formal na isinama sa pre-trial brief na isinumite ng defense panel sa Senate Impeachment Court noong June 15 ngayong taon. Ayon sa isinumiting dokumento, ang pangunahing layunin sa pagkapatawag sa dalawa bilang mga testigo ay upang pabulaanan ang mga akusasyon laban kay Duterte at patunayan na ang mga aligasyon sa Articles of Impeachment ay pawang mga haka-haka o mere conclusions of law and fact lamang. Binigyan din pa ng kampo ng Vice Presidente na nasa panig ng prosekusyon ang responsibilidad na patunayan ang kanilang mga paratang.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinanggi po ng Philippine National Police, mga katropa, at ng Department of the Interior and Local Government na may natanggap silang anumang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo kasunod ng mga online claim ni Davao City Representative o Representative Paulo Duterte. Ayon kay Interior Secretary John Bicrimulya, agad siyang naipag-ugnayan sa Department of Justice upang verifikahin ang ulat pero wala umanong natatanggap na opisyal na dokumento kaugnay dito. Higit din ang PNP, handa silang tumugon sa namang legal na o legal warrant mula sa tamang otoridad. Una lang sinabi ni Duterte na may arrest warrant umanong inilabas ang ICC laban kay Go at dalawang dating opisyal ng pulisya batay sa impormasyon mula sa isang source. Paliwanag ng PNP, mananatili silang tapat sa kanilang mandato at handang ipatupad ang batas sa sandaling magkaroon ng valid at opisyal na warrant.
1: XFM News Nationwide. Pinoy.
2: Nilinaw rin ng National Bureau of Investigation na wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon kaugnay ng Umanoy. Arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya. Sinabi ni Director Melvin Matibag na wala silang anumang abiso o dokumentong nagpapatunay sa naturang ulat. Dagdag pa niya, patuloy ang NBI sa pagsilip sa mga isyong may kaugnayan sa mga kaso ng ICC, kabilang ang paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa na Umanoy may nauna ng kaukulang waran. Git ng NBI, nagpapatuloy ang kanilang operasyon batay sa mga hawak na impormasyon, ngunit aminadong mahirap ang proseso dahil sa lawak ng koneksyon at karanasan ng ilan sa mga personalidad na kanilang tinutugis.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, pinabulaan na ng Malacanang ang aligasyon ni Davao City Representative Paolo Duterte na ginagamit umano ng administrasyon ang International Criminal Court bilang armas laban sa mga kalaban sa politika. Ito'y matapos sabihin ng kongresista na may mga Umanoy arrest warrant ngang inilabas ang ICC kina Senator Bongo at dalawang opisyal ng PNP ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Hindi raw po dapat sisihin ang pamahalaan dahil ang kaso ay sinampapa noong 2017 bago pa ang kasalukuyang administrasyon. Git pa niya ang ICC ay isang korte at kung may ilalabas na warrant, ito ay bahagi ng proseso para sa pananagutan at hindi pamumulitika. Sinabi rin ng Malacanang na dapat iwasan ang paggamit ng issue upang magasik ng pagkakawatak-watak sa publiko at iginit na may mga umiiral na batas sa Pilipinas na maaaring magbigay daan sa paipagtulungan sa International Court kung kinakailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na dapat humarap sa aktual na pagdinig ng Senado ang mga tinaguriang bodyguards na sangkot sa issue ng Maleta Boys. Sa panayam sa XFM 99.5 Mega Manila, hinimok ni Tulfo ang mga ito na magpakita ng tapang at paninindigan sa kanilang mga pahayag sa imbestigasyon ng komite. Ayon sa senador, kung naniniwala sila sa kanilang mga sinasabi, wala dapat silang ikatakot sa paghahanap sa o pagharap sa Senado at sa posibleng pag-contempt kung lalabag sa proseso ng pagdinig.
6: Kung matapang sila, bumunta sila sa Blue Ribbon. Natatakot kasi sila na sumipot sa Blue Ribbon kasi baka ma-contempt sila, makulong sila doon sa ibaba ng Senado.
7: Tsaka magigisa.
6: Pero maganda naman ang kulungan namin. May aircon naman, may kama, pinapakain naman sila.
2: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
1: Nationwide.
0: Sa kasabay pong interview, mga katropa, nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, magpapatuloy ang investigasyon po ng Senado sa money plot control anomaly para mapanagot ang mga sangkot sa sinasabing katiwalian. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tulfo na paigtingin ng komite ang mga patakaran sa pagtatalaga ng mga testigo sa mga susunod na pagdinig. Paliwanag po niya, bahagi yan hakbang para matiyak na maayos at epektibo ang pagdinig at mapalakas din ang accountability sa mga mapapangalanang sangkot sa kaso.
6: Dati pwedeng mga surprise witness. Ngayon, hindi na po pwede yun.
7: Kailangan
6: ma-screen muna namin yung witness. May sasabihin ka ba?
7: Oh.
6: Okay, kung may sasabihin ka, meron ka bang mga ebidensya? May resibo ka ba?
7: Oh.
6: Hindi yung muso ka lang ng muso. Yung litrato na inabot. May litrato po ako, sir.
7: Oh.
6: Harap ng bahay. Ay, hindi resibo yun.
7: Oh.
6: Ang resibo, pag tinanggap ni George Bandola, at litratuan siya na may binigyan mo yung maleta.
7: Tama.
6: Or receiving copy na receipt yung pinirmahan siya papeles.
0: Iyan si Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo, katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, hinimok din naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ang mga media personality na nabanggit sa isang press conference ng tinaguriang Maleta Boys na magsampa ng kaso laban sa mga ito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, igreti Tulfo na tila minamaliit umano ng mga nagsagawa ng press conference ang mga maumahayag at agbitaw ng mga akusasyong wala umanong sapat na ebidensya.
6: Nila lahat nila na inaabutan, binibigyan. Hindi mo lang kabastusan yan. Paano naman yung pamilya ng mga journalist?
7: Yung
6: siyempre mga anak. Sabihin, pinapakain ni daddy, ni mami sa amin dahil sa flood control.
7: Ang masakit nun.
6: Siyempre masasaktan.
2: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
1: XFM News Nationwide.
0: Ibang balita tayo, katropa. Umakyat na sa 78 ang bilang ng mga namatay matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangani noong June 8 ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling ulat, mahigit sa 1.4 million na katao na rin ang naapektuhan sa buong Mindanao, habang nasa 1,339 ang sugatan at 30 iba pa ang patuloy na pinaghahanap. Aabot din sa mahigit sa 346,000 na pamilya ang naapektuhan sa Regions 9, 11, 12 at sa BARM, habang mahigit 81,000 na katao na tili sa evacuation centers at pansamantalang tirahan. Malawak din ang pinsala sa imprastruktura kung saan mahigit 74,000 kabahayan ang napinsala. Kabilang po ang libo-libong totally at partially damaged houses. Naitala rin na mahigit sa 7,400 na aftershocks kasunod ng pangunahing lindol. Kabilang ilan na naramdaman ng marsidente. Patuloy po ang rescue, relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan sa maapektadong lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: Philippine Red Cross pinalalakas ang tulong sa mga apektado ng lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
8: Patuloy ang operasyon ng Philippine Red Cross o PRC para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, General Santos City, Davao Occidental at South Cotabato. Mahigit 260 kawani ang voluntaryo na nakadeploy upang maghatid ng pagkain, malinis na tubig, serbisyong medikal at iba pang tulong sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, magpapatuloy ang organisasyon sa pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga pamilyang naapektuhan habang nagpapatuloy ang mga aftershock sa Mindanao. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Ito naman, Katropa, yung direct flights mula po Russia patungong Manila at Cebu. Inaayos na para palakasin ang turismo. Katropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: May nakikitang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Bailen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kaugnay ng direct flights mula sa tatlong lugar, partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa naturang flights. Sa ngayon, may chartered direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Calibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Dale De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa lahat ng Solid FM Station at XFM Philippines Radio Stations sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide. Balitang Regional.
0: Diretso na tayo sa balitang pang-probinsya. Sundalo, binaril ang asawa. Bago po, binaril ang sarili din sa Kalinog, Iloilo. Katropa natin sa balita, R. Espinosa na XFM Iloilo.
9: Patay na ng matagpuan ang 35 anyos na miyembro ng Philippine Army, ganun rin ang 37 anyos na asawa nito. Sila natagpuan sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Badlan, Pequeño, Kalinog, sa probinsya ng Iloilo. Ayon kay Police Captain Melvin Mercado, ang officer in charge ng Kalinog Municipal Police Station, may nangyaring pagtatalo sa gitna ng mag-asawa bago nangyari ang insidente. Narinig na lang ng mga kapitbahay ng mga ito ang sunod-sunod na putok ng baril. Base sa investigasyon na unang binaril ng Army, Army na nagrarangong sergeant ang kanyang asawa bago binaril ang kanyang sarili. Nakatamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng asawang babae at ang Army naman ay may sugat sa baba. Na-recover ng mga kapulisan ang kaliber 45 na baril sa lugar. Napagalamang may dalawang anak ang mag-asawa at parehong minor de edad pa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Ugong at pagsabog na naramdaman sa Palawan kaugnay sa paglipad ng China Long March 12 rocket, kinumpirma ng Philippine Space Agency. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA na matagumpay na inilunsad ng China ang Long March 12 rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenxiang, Haina, dakong 10:45 ng umaga kahapon. Ayon sa PhilSA, ang inaasahang debris mula sa rocket ay nakatakdang bumagsak sa mga itinakdang drop zone na nasa humigit kumulang 25 nautical miles mula sa Puerto Princesa, Palawan at 19 nautical miles mula naman sa Tubataha Reef National Park. Nasa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas ang itinakdang drop zone ng Long March 12 rocket. Samantala, iniulat ng ilang residente sa Palawan na nakaramdam sila ng malakas na pagsabog kasabay na isinagawang rocket launch ng China. Subalit sa ngayon, wala pang report na natatanggap ang PhilSA na may natagpuan ng rocket debris at ang ganitong aktibidad ng China ay maraming beses nang nangyayari na maswerte namang hindi bumabagsak ang debris sa lupa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito naman, Katropa, ang banta daw ng fault line sa Isabela ay patuloy na pinaghahandaan. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM, Santiago.
11: Tuloy-tuloy ang pagiging alerto ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa posibleng epekto ng lindol mula sa pagtayo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology Region 2 kaugnay sa tatlong active fault line na na-detect sa lalawigan. Kinumpirma ng FIVOX Region 2 sa pamagitan ni Engineer Shally Dagyaw at tinukoy ang mga fault line bilang Dibilakan Fault, Santiago Segment Fault at isang unnamed fault line na natukoy sa Ilaga City, kabilang ang Dinapige, Divilacan at Paladan Isabela sa Divilacan Fault Line, habang tumatawid naman sa Santiago City, San Isidro, Ramon, Aurora, San Manuel at Cordon Isabela ang Santiago Segment Fault na maaaring maging dahilan ng malakas na pagyanig. Kaugnay naman sa kahandaan ng probinsya, tiniyak ni PDRM Officer Attorney Constante Foronda Jr. na handa ang Isabela, kabilang ang mga lokal na pamahalaan kaugnay sa usapin ng lindol mula sa regular na pagsasagawa ng pagsasanay, pangunahin ang pagtugot at aspeto ng pagiging handa. Isasagawa naman sa darating na Hulyo ang tsunami drills sa mga coastal area ng Isabela at pagpapaigting sa kasanay ng dock cover and hold protocol sa iba pang bayan. Muling binigyan din ng PGI ang mahalagang pagtugot sa National Building Code bilang proteksyon na rin sa ari-arian at mga mamamayan para sa posibleng pagyanig. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: 48.6 million pesos na halaga ng iba't ibang uri ng ilegal na droga mula sa Region 11 at 13, sinunog sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
12: Abot sa halagang 48.6 million pesos na iba't ibang uri ng ilegal na droga ang sinunog ng PDEA sa Cosmopolitan Funeral Home sa Davao City. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, pinangunahan ng PDEA 11 at PDEA 13 ang drug destruction, kung saan ang illegal substances ay binubuo ng mga nasamsam na kumpiska at isinuko na shabu, marijuana, ecstasy tablets, drug-laced vape products at cocaine. Sa nasabing ilegal na droga, 39.89 million pesos dito ay mula sa Davao Region, habang ang nagkakahalaga ng 8.72 million pesos ay mula sa Caraga Region. Isinagawa ang aktibidad sinaksihan ni Davao City RTC Executive Judge Honorable Rowena Apaw Adlawan, kasama ang mga kinatawan ng Department of Justice, Public Attorney's Office, elected public officials, civil society organizations at mga miyembro ng media para sa transparency at accountability sa proseso at bilang alinsuno din sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi, patuloy ang kampanya ng ahensya sa anti-drug efforts ng gobyerno sa pamamagitan ng wastong pag-iingat, pamamahala at pagsira ng ebidensya ng droga alinsuno din sa batas. Inilunsad ang drug destruction na kasabay din ito ng paggulita sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADAI 2026 na may temang World Drug Problem, Persisting Issues, New Challenges, Innovative Responses. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: At panghuli po, katropa, empleyado naman ng South Bank Libona na hold up 1.6 million pesos na cash tinangay ng mga tulisan. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Cagayan de Oro.

0: bala sa windshield. Saysayin ang mga biktima. Galing sila sa South Bank, Libuna at papunta sana sa Land Bank sa Manolo Fortich, Bukidnon upang magdeposito ng pera. Ngunit hinarang umano sila ng dalawang suspects na nakasakay sa Ford Ranger Wild Truck at pinagbabaril ang sasakyan ng mga biktima. Gumanti umano ng putok ang driver at security guard. Ngunit naubusan umano ng bala at doon na nilapitan sila ng mga suspect at kinuha ang dalang pera. Agad lumayo ang mga suspitsano matapos magtagumpay sa kanilang plano. Swerte namang walang sugatan sa pamamaril. Agad namang nagsagawa ng flash alarm at dragnet operation ang kapulisan upang mapadali ang paghuli sa mga suspect. At yan ang balita mula dito sa Food Basket of Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon, para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Katropang Brian, maaranas tayo ng pagulan sa Southern Luzon, Visayas din po katropa, at Eastern Section ng Mindanao dahil sa Easterlies, sabi ng PAGASA. Sunday, maaranas na isolated rain shower, thunderstorm, ang Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, at Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur, ganyan din po ang Davao Oriental.
3: Katropang Buddy, nagbabala naman ang Weather Bureau na makararanas ng localized thunderstorms ang Metro Manila at nalabing bahagi ng bansa.
2: Samantala mga katropa, sumigat po ang araw kanina, 5:28 na umaga, lulubog po mamaya, 6:27 pa ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atid sa atin to ng Santon Gold, subukan niyo po katropa ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Lumagdana ng isang kasunduan ng US at Iran, layuning wakasan ang digmaan sa Middle East kapalit ng pag-dilute ng enriched uranium ng Tehran at malawakang economic relief mula po sa Washington. Ayon sa US official, nilagdaan ng US President Donald Trump ang Memorandum of Understanding sa isang dinner kasama si French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles matapos ang G7 Summit. Sinabi ni Trump na formal na niyang napirmahan ang dokumento.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Good news, ARMY fans! Nagdagdag ang BTS na isa pang araw para sa kanilang BTS World Tour arirang sa Pilipinas matapos maubos ang ticket para sa naunang concert dates. Ayon sa Live Nation Philippines, isasagawa ang dagdag na concert sa March 16, 2027 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Nauna nang sold out ang mga konserta na nakatakda sa March 13 at 14, 2027 dahil sa matinding demanda mula sa kanilang fans. Magsisimula ang ARMY membership pre-sale para sa bagong concert date bukas, habang ang general ticket selling ay sa June 2026. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Happy birthday!
6: Sa'yo ang pagkain.
2: Happy birthday, Miss Melay, at ikaw na yung bahala sa aming lunch mamaya.
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ng Premium D3, ang lakas sa bawat kapsula. Malik na sa Gilas, Pilipinas, ang mga big man na sina Justin Baltazar at Mike Phillips para sa Window 3 ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gaganapin mula sa July 3 hanggang 6, 2026. Kasama sila sa 12-man roster na inanunsyo po katropa ng samang basketball ng Pilipinas. Habang inaasahan natin ang mas pinalakas na front court ng ating national team. Mahalaga po ang pagbabalik nito ng dalawa kahit o dahil kapos nga ang Gilas sa malalaking manlalaro matapos ma-sideline sina Kai Soto at Quintin Melora Brown dahil naman sa NBA Summer League at sa injury. Mga kasama nila sa lineup sina Justin Brownlee, Scotty Thompson, RJ Abarrientos, Junmar Pajardo, Carl Tamayo, Kevin Cambao at AJ... Alam ko, de pass nila pa. AJ Edu. Bago tayo magpaalam, katropang Brian, again, happy birthday sa ating producer sa XFM News Nationwide. Walang iba kundi si katropang Melay Ocampo. Ayan, happy birthday, Miss Melay. Ay, sorry, wala kang mic.

0: Yan, happy birthday, Mela. Yata, bahala ka na sa tanghalian namin.
1: Oo nga. Pakita mo naman yung, yan ang live na talagang kuha. Thank you so much, Miss Melay. At mga katropa, sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayong pananghalian ng Webes, June 18, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!

0: at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
3: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa ay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako na yun gisulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko healthy. Madalas din akong nagkakasakit. Isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghalap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Grace, sa una kusog kayo kumain ng kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukal na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamit siya. Wala pag-inito ka rin akong asin. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: Mag Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
10: Good day, mga katropa. Welcome na usapan ninyo itong programa The Secret of Health. Hanya nasabang yung health consultant, si Jane Druda. Sa gihapon, maghatod kaniyo og impormasyon alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawas. Siyempre, atong hatagan o pagtaga. Dini nga itong programa sa unsang atong matuldukan. Ang mga balatian pinaagi sa herbal o natural gayod, mga katropa. Welcome asa magkakaroon ng lugar. Tungod kay live na usab kita karon na dinis sa gihapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. And happy listening, mga katropa, sa tanan nga din na nagapaminaw karon. Ilabi na din sa 107.1 XFM Tagum. Mayong adlaw, Tagum Menyos. Kamusta mong tanan din ha? Oh, kamusta ang ato ang adlaw? I hope and I pray nga din na nagamog karon sa kahimsog o kapiskay sa panglawas. No, kung unsa man karon ang inyong hanggipang asikaso din ha, no? And hinaot ang tanan nakakauna karon, no? Tungod kay oras na gayud sa tingkaon, no, mga katropa. And samtang nagapaminaw, no, nining atong programa The Secret of Health, welcome po. And happy listening, usab, no, sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM Davao. And 99.1 XFM Mati. And 11.7 XFM Bukidnon. 91.3 XFM San Francisco. Live karon madugo ang ato programa mga katropa. And welcome kamong tanan. Obanino sa bakon ninyo nining ato nga bagong adlaw, bagong edisyon, bagong pagtuon na sa gihapon mahitungod kayo sa ikalambo sa ato ang panglawas. Welcome ang tanan na mupadala sa ilahang mga mensahe. Pinaagi kayo sa ato ang text line number na 0909-176-2844. Usbud ko ha ang ato ang text line number 0909-176-2844. Og ato ka ng hatagan o pagtagad unya, no, ang inyong mga gipadala pangutana human gayod sa ato ang Health in the Formation. Live usab kita karon na pinaagi kayo sa ato ang XFM Facebook page. No, makita nyo na mga katropa, isearch lamang sa inyong Facebook apps ang XFM 107.1 Tagum. Pwede usab kamo din na mag-comment, no? If you have concerns or questions, pwede mga katropa, and you are very welcome. Gani, no? Kung aduna kamo'y buot, hatagan o pagtagad, o halimbawa, kung aduna mo'y gusto nga i-topic na to, no? Hatagan na itong pagtagad nga balatian, or unsa may gusto ninyo nga ato ang paghisgutan na dinigayad sa ato ang matag programa sa The Secret of Health, pwede usab mga katropa, no? Pwede ninyo na i-text or pwede ninyo i-comment mismo sa ato agayong Facebook Live para sunod program ato ang hatagan o pagtagad maugayad ang ato ang paghisgutan, ha? Happy viewing sa mga nagatanaw karon sa ato ang live. And ayaw maghawa tungod kay adunan na sab kita'y pagatunan unya hilabi na mahitungod kayo sa ato ang natunan kahapon na nining gitawag na ito ga fiber, usa sa pinaka-importante o gagikinahanglan gayod sa ato ang lawas kada adlaw, no? Tungod kay ato ang natunan kahapon, grabe dahi kining fiber, grabe ikahatag ga beneficious lawas, o grabe usab ang mahimong problema sa lawas, sila binagpila ka bulan, tuig, nga din wala tayo fiber nga ginasulod sa atong lawas, dakong problema sumala sa atong natunan, no? Unya, sa ato ang health information, ato usab pagatunan mga katropa, no? Mga basic foods, no? Mga simple foods nga available sa palingki, nga din pwede nato mapalit mga katropa og maghim og magsilbing kauban or apil na gayod sa ato ang adlaw-adlaw nga pagakanon mga katropa tungod kay kini sa gana sa fiber. O tudluan ta mo unya unsay mga simple nga mga pagkaon nga pwede natong kaunon, ha, para matabangan gayod ang ato ang lawas, ilabi na sa mga katropa nato din hang adin aduna na gayod problema sa digestive organs, digestive system, or hilabi na aduna na'y kondisyon nga gitawag gayod natong constipation. Mas maayo ayaw maghawa, no, tungod kay atuan ng pagatunan ng mga katropa. Ang programa The Secret of Health hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated, the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Hilabi na gayod ang atuang mga produkto nga diin padayon ang paghatod kaninyo kaayuhan, no? Kanindot sa paminaw, mga balatian, matabangan ang lawas para gayod makaangkon o gapaspas nga kaayuhan. Mao na'y pinaka-purpose sa ato ang matag-produkto mga katropa, mapugngan o malikayan gayod ang mga problema sa panglawas. Sila bina ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Vitamin C ang pinaka-the best and the perfect combination. Pag-inom sa ato ang Santon Plus Gold, nga diin na sagana kini sa sustansya, antioxidants, vitamins, minerals, nga din gikinahanglan sa ato ang lawas, o para kining tanan magamit sa ato ang lawas na ginahanglan usab og vitamin C mga katropa. Tungod kay ang vitamin C mutabang kana para gayod mukusog ang absorption, no, sa lawas mga katropa. Kani sumala sa pagtuon, without enough vitamin C in our body, sayang lamang ang mga sustansya nga ginasulod nato sa ato ang lawas. Tungod kay maglisod po dahil atong lawas pag suhop, no, or pag suyop or pag absorb gayod niini mga katropa. Mo nang matingalang uban, dok healthy mangko og mga pagkaon. wa man ko gakaon kayo ana mga tambok doon no mga mantikaon hilig jud ko gulay dok pero nganong perbi man gihapon sige masakit to no sige man gihapon og sakit mga katropa base diyan na sayang lang tong mga sustansya tungod kay ako lang og vitamin C ang lawas ilabi na kay ang vitamin C problema ra ba niini tungod kay dili di ay kini magpundos lawas og human nga diin nasulod kini sa ato ang lawas ipagawas ra pud ni no sa ato ang lawas pinaagis pagihi amo nang kinahanglan matag adlaw aduna tay igo nga vitamin C level kay kana dakong gikinahanglan sa ato ang brain area no respiratory area even our digestive area mga katropa amo nang paginom Santon Plus Gold kauban sa Santon Vitamin C the perfect and the best a combination of a food supplement mga katropa available ha ang tanang produkto nato sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar kauban ang ato ang premium D3 kung aduna pay budget mas maayo kining ultimate trio gani mo ni pirmi ato ang gina-advise to have a strong and healthy body no kini ato ang ultimate trio mga katropa usa sa pinaka epektibo nga kombinasyon. Available ka na ato ang premium D3 sa tanang butika nga dool sa inyong lugar o gamismong Yes to Health Wellness Center. Sa mga kape usab nato, syempre available gihapon ha, labi na ato ang lamian og healthy nga kape Santon Plus Gold Herbal Capsule. I mean na Santon Gold Coffee Mix, rahimo manong capsule no. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Lami og healthy nga kape. Gusto ka mahimong alerto pirmi? So wayo kini ato ang Santon Gold the Coffee Mix mga katropa ha. Kunya kung gusto ra ka og balance, labi na if you have a digestive problems or issues, labi nagduna kay ulcer din ha. No, sige hapdos ang kuto-kuto. Pero gusto gihapon ka magkape, ang pinaka ma-advise nako kini ato ang Santon Plus a Coffee Mix mga katropa. Tungod kay nindot kaayo kini no very friendly even a 3 years old nga bata pwede gayud makainom no. Inana kabuotan kini ato ang Santon Plus Coffee Mix minugna sa malunggay, mangosteen, no kini ato aga yung and soya bean mga katropa kini ato ang Santon Plus Coffee Mix. Available usab kana sa Yes to Health Wellness Center in a very affordable price no. Ilabi na sa ito ang mga senior citizen din ha. Ay, ramang kalimot ha. Pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayon maka-avail sa ito ang big discount ang mga katropa. Vision X Plus also. Padayon ang paghatod kaninyo kayuhan. Mahitungod guides pagka-problema sa inyuhang mata. Kini adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Na, mga antioxidant vitamins nga din gikinahanglan sa ato ang mata para gayud kini maproteksyonan ug matuldukan kung aduna may pagkaproblema niini no o kung kana no kana ato na i-combine pirmi na to na ginapasabot sa tanan hilabi na kung kamo aduna gitawag natog problema sa mata maliban sa pag-inom sa Vision X Plus kinahanglan o banijud pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod kay ang pagka-problema sa mata, bisag unsaon nato nag-gitawag natog inom og Vision X Plus, matingala tang anong murag wa may improvement no, wa may alibyo nga din hitabo. Okay, basic ang pagka-problema sa imong mata, pinakahinungdan di ay niini is a poor blood circulation. Or ang pagka-problema din na sirkulasyon sa imuhang dugo. Kaluoy po taon sa Vision X Plus, kung mauray mong saligan, mo nang kinahanglan, inumidyon, no? Partneri dyan na sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold, mutabang nga mahinuan ang agianan sa dugo. No? Matanggal ang mga nagbara din ha. Mahimong nindot, mahimong kusog ang pagdagan sa dugo nga din ang dugo mo ay nagadala og sustansya gikan sa imong giinom nga Vision X Plus paingon sa imuhang mata. Di man na diretso dayon ang sustansya gikan sa Vision X Plus moadto sa mata, moagi maginas dugo. No, moagi pa nagtransportasyon mga katropa ang dugo mo ay modala paingon sa atuang mata. Ang problema kung lagi adunay pagkabara hilabi na kung ikaw adunay high blood, adunay diabetes. Amo nang dugay jud ang alibyo mga katropa kung ang imong imnon Vision X Plus lang. Mo nang kinahanglan partner jud na Santon Plus Gold Herbal Capsule na. No? Tod ka na mo yung pinaka the best combination usab kung ikaw adunay problema sa mata. Gani atong giawag atalan ha. At tungod kay laganap na usab ang pagkaproblema sa mata mga katropa, amo nang gikinahanglan always jud ta magpa-check up no para mahibaluan nato kung unsa jud pinakahinungdan nganong aduna tay problema sa mata no. Welcome ang tanan hilabi na sa mga katropa nato nga din duol sa ato ang Yes to Health Clinic para maka-avail sa ato ang libre nga check up o libreng konsultasyon. Labi na kung aduna na mo yung mga result or any findings sa inyo hagayong mga doktor mahitungod sa pagka-problema sa inyong mata, pwede usab niyo na dalhon no, sa ato agayong Yes to Health Clinic para makita na to personal kung unsagid ang inyong health problems, okay? But if you have a common eye problem and then gusto mo hatagan o pagtagad in a very natural way, pwede ka na hatagan na itong pagtagad mga katropa. Bisitahan lamang no, ang Yes to Health Clinic. Makita na ito na mga katropa through the iris of your eye. Oras, alas 12.50 yung size na. Grabe kapaspas no, ang oras mga katropa. And bago ta mo add to sa unahan, labi na sa ito ang health information. No? Usbon ko sa mga naminaw karon na pwede ka mo muhabol o mapadala sa inyo ang mga mensahe. If you have concerns and questions mga katropa, gani aduna na yung mga pipila ka mga nagpadala sila ang mensahe. Ay mo gawa tungod kay atoa nang basahon unya ha human kay sa ato ang health information o sa gusto pa mo padala. You are very welcome. Just text your concern at the messages sa ato ang text line number 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. Og ato nang hatagan pagtagad unya human sa ato ang health information. And you can comment also sa ato agayong XFM Facebook Live. Mga katropa, makita ninyo na live karon ang ato ang programa. I-search lamang sa inyong Facebook apps ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang ato ang programa. And you can visit also our official Facebook page ng Yes to Health Dinigay sa Davao Region. No, pwede nyo na i-search mga katropa ang Yes to Health sa Wellness and Pharmacy Tagum. O, live usab karon ng ato ang programan The Secret of Health. Oras alas 12.57 na. Balik kita human guide sa mga pipila ka mga pahinumdom. Hilabi na maminaw sa kita og maanindot nga testimonya. Nga di na magahatag ka natog inspirasyon. Kung ikaw adunay balatian o musuway sa ato ang mga herbal o natural nga mga pagpanambal, atong kumustaon ang usagayod kaavid na client ng Yes to Health Clinic.
9: Hey, kumusta bago ka niya ito din sa Yes to Health? Usagayod ito yung mga balatian?
11: Ako di bati. Ito, nakita nga akong abaga. Ako kuto. Ako heart. Ako tuhod, bro. Lelay. Okay, kusok.
9: Uy, kamusta man tatay? Sa diyang nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung pag...
11: Susi sa 15 days. Dati ko yung alibyo.
9: Wala na yung sakit sa baga.
11: Wala na.
9: Kuto kuto. Okay na.
11: Okay na.
9: Kunya ang TL nga ng Lelay.
11: Wala. Wala yung gatuan. Bakalong...
9: Uy, gaano na kayo?
11: Sa nangaminaw ka ron, nagkaparehan ako diferensya sa akong lawas. Musulta lang mo dito sa Yes to Health Clinic. Kaya sa nangimutan sa Yes to Health at bang sa
9: Hawaiian
11: Red.
9: Ayan, dagang salamat Tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa ganit ka tayo?
11: Taga-Limaw.
9: Limaw.
11: Pinyaplata.
9: Dabo de Lorte. Dabo de Lorte. So, dagang salamat tatay ha. O, siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nagawat ni tatay.
12: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. O ako nang giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape. 3-4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas, lamig siya. Wala pa ganito karangahong asit. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
17: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
10: Balik kita mga katropa, nining atong programan The Secret of Health, inyo sa gihapong magkauban yung health consultant, CJ Nedruda, o oras na to Sibug, Pilipinas, alauna na gayod mga katropa. Kining oras sa hatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix, ang pinaka-healthy o galamian ng kape. Available sa nang butika nga dool sa inyong lugar. Available sa bismo sa Yes to Health Clinic. Inyong nadungog na si Tatay. Pagka nindot sa testimonya na din gihatag ni Tatay. Gani, nahinduman ako. Si Tatay, taga Davao ni siya na itong client sa itong Davao branch. Siya mismo ani nag-offer sa itong pwede ba daw siya mahatag kog testimonya. No? Tungod kay lagi. Dako kayo ihang kalipay. Tungod kay lagi dugay na ni taon niyang gadadala ihang problema. And nakadungog sa radyo nga din, aduna tayo libreng check-up konsultasyon ni. So ay sa ito pagpanambal sa dali nga pagkasulti, by God's grace and help. Noon, ato aga yung natabangan si Tatay, o siya gayod na ayos sa iyahang balatian. Noon, nang pagbalik niya, gusto gidya mahatag o testimonya para po daw, bisantod, inana nga pamaagi, makatabang man lang siya, no? Alang gayod sa iyahang mga katawhan, sa tanang tao nga din adunay balatian, ilabi nagdugay na gidala-dala, ayaw kawalas paglaom tungod kay aduna ginay kaayuhan mga katropa. Bisitaha ang Yes to Health Clinic, ha? Welcome ang tanan, bata man o tigulang, basta may problema sa panglawas, so welcome kamo mga katropa. At ito sa ito ang health information. Ay mughawa, ha? Labi na sa mga katropa na ito, nga din nagpadala sa ilang mga mensahe. Tungod kay aduna na yung nagpadala, ato ang basahon nunya, human guide sa ito ang health information. But ato sa nga tapuson ang ito ang natunan kahapon, no, may tungod gayod, nining kitawag na ito, fiber. Balikan nato sa kadali, unsa ganing fiber. Ang fiber, usa sa pinaka-importante o gikinahanglan sa ato ang lawas every time we eat. Sa panahon nga diin kita mo kaon. Asa man ni makuha ang fiber? Ang fiber makuha na diha lamang sa mga plant-based foods. No, mga lagot mo na mga katropa, di na makuha sa karne, mga pasta, no, mga pizza. sa palas mga spaghetti, wagin na yung fiber mga katropa. No? Tungod kay ang fiber, makuha lamang sa plant-based foods. Kung siya ikatabang sa kalawas, nining gitawag na itong fiber, dako kay siya ikatabang mga katropa, hilabi na sa atuang digestive function. No? Sa pagtunaw, sa mga pagkaon, no? Og even our blood pressure, and our blood sugar level, usa sa nag-regulate or nag-control is the fiber nga din ginasulod nato sa atuang lawas ang mga katropa. To have a healthy heart, fiber is one of the important nga din kinahanglan kini anaagayod sa atuang lawas mga katropa, no? Dagantag na isgutan gahapon, ikatabang or mga binipisyo nga din ihatag kanato kung kita. Pirmi, adunay igo nga fiber sa atuagayong mga pagkaon na mga katropa. Inintak na atong hisgutan, unsa nga mga pagkaon, no? Mga simple nga mga pagkaon nga din available sa atuagayong mga palitanan, especially sa palingki mga katropa. Di na taad tong mga social nga mga pagkaon, mga mahalon, dinhiratas mga simple, no? Mga simple ragod para dali ra nato makita. Unya kini di ay adunay daghan nga mga fiber. Unya dako kay gikatabang gayud mahitungod sa ato ang lawas mga katropa, no? So unsa nga pagkaon? Number one, sumala sa ato mga health experts, kining gitawag nato og legumes. So, unsa man ni nga legumes? Maning mga beans. Mga beans mga katropa. Unsa may naa sa tuwa kanang kasagaran na makita? Munggo dayon, oy parting lami arabas munggo. No, munggo niya mo reklamo. Amang ko'y arthritis, Doc. Bawal man ko bunggo. Amunggos mga katropahan sultianta mo or any kinds of beans, kung aduna ganit kay arthritis, dili man gidunta mahimong kalaban ang munggo sa may mga arthritis. Ato aning sugyutan kadali. Tungod kay lagi ang uban, imbis nga ato ang i-advise sa mga beans, magmugot man tao noon ang naon, kay lagi hadlok sila tungod kay basing musamot ang ilahang gitawag nga arthritis. Pero ang beans sultianta mo, bisag ka na mga simple lamang ang munggo mga katrupa, dili gidunta na siya mahimong kalaban sa gitawag na ito may mga arthritis. No? Tungod ang arthritis lagi, it is also distributing factor kining gitawag nato uric acid. Unya ang munggo or any kinds of beans taas siya og gitawag nato amino acid. Kadiin pag sulod sa lawas mahimo pud siya nga waste product nga gitawag nato uric acid. So makadungag siya sa kondisyon no nga gitawag nato nga arthritis. Pero dili siya ang pinaka main culprit of having arthritis mga katropa. No, tungod kay ang protina nga naa sa gitawag datog beans manggod sumala sa pagtuon in a healthy body in 24 hours kana nga protein no that will turn into amino acids and will turn into uric acid kana nga waste product ipagawas ra pud na sa ato ang lawas in 24 hours. Subot pa subot, dili gid unta siya magdala og problema. Ambo nang dili gid na mahimong kalaban siya sa may mga arthritis tungod kay ang uric acid gikan sa munggos ipagawas ra pud na in 24 hours. Ang problema, kung ang munggos nimo gihaluan nimo nag baka, gihaluan nimo nag isda, gihaluan nimo nag baboy unsa pa nagihalo nimo dinha nga karne, diha nahimong number one enemy ang munggos sa atuang mga katropa nga din adunay arthritis. Pero ang pinaka problema dili dito sa munggo kundi dito sa imong gihalo sa munggo. Ay nako po, kay amo ang karne mang konsultian ta mo ha. Ang protein nga naa sa karne labi na sa manok, baka. Ang pinagkaiba ng protein nga naa sa karne og sa baa og naa sa munggo or any kinds of beans. Ang munggo baliko nato no 24 hours in a healthy body ipagawas ra pud ang waste product nga gitawag nato uric acid. Ang problema nga ang protein nga naa sa karne mga katropa sumala sa pagtuon 2 to 3 days bago siya mapagawas sa ato ang lawas. Inana ang kahimtang sa protein gikan sa gitawag nato animal products. Saon na lang kung naa kay arthritis, hindi dugay kay nimo ang tuson. No, kay dugay kay makagawas ang gitawag natog dugay kayo ang conversion of from protein to amino acids to uric acid. Mao na nga dikaon ka karog karne. Nya mukaon na pug kaugma wa pagay na paggawas ta duwagan na noon. Mukaon na pug kasrud adlaw. Auto abaldado ang lawas, mao nang bation jud kining gitawag natog arthritis mga katropa. Pero usbon ko ha, kung aduna kay arthritis, ayo pud kayo himuang kaaway ang munggos or any kinds of beans. Tungod kay in 24 hours, normally our body ipagawas ra jud na mga katropa para safe. Undergo og cleansing ato ang hinluan ang lawas, pakusgon ang agianan sa dugo. No, especially our urinary system, pakusgon, labi na ito ang kidneys. Then you are freely to eat any kinds of beans mga katropa. Labi na ang beans mga katropa, munggo, red beans, white beans, sagana kay na og fiber. No, ang fiber mga katropa, dako kay nag-ikatabang. No, mga lentils. No, usa-usab kini ka dako nga makuaan nato og duha ha, soluble and insoluble of fiber available ining mga lentils sa mga katropa, mga peas. Number one, kining gitawag nato ga green peas mo ni available sa atoang lugar mga katropa, no? Whole grains. Unsa man ning whole grains? Number one, oatmeal. Ay grabe kataas og ga fiber ang oatmeal mga katropa, no? Gani sa mga katropa nato nga din naglisod og pagawas og hugaw. Di ba kay mag-oatmeal dayo na. Protect na ta sa mga nagagamit og oatmeal. Pagbantay pod mo, ayo pod mo atong palit sa mga oatmeal nga diin dali kayo maluto. Okay, kita lagi Pinoy, labi nag mag-atakihon puntas pagkatamad usahay. O, palit, rata atong humulan nag-init, o, diretso na, ay, no? Ako ba, di na gani, pwede di na kailangan humulan nag-init, pwede na dayo, no? Butangan rag-tubig, pwede na dayo, no? Ako ba, pwede halos ilang mga smoothies. Buot pa sa buot, grabe na nga pagka-proseso kana nga mga oatmeals, mga katropa. Huwag sumala sa pagtuon, grabe na ang pagka-proseso. Some of the fiber, wala na gayod sa ilaha, no? Wala na din ha sa mga gitawag na to, grabe nga proseso, grabe na kapino nga mga oats. Ay naku po, wala na po kayo siya igo nga fiber. Ang gina-advise sa mga eksperto, kung magamit man lang mo oats, dito mo sa mga rolled oats. No, makita niyo na kana mga dagko kayo og mga tawag nini mga lugas. Dagko kayo pagka slice ba no? Mga dagko makita niyo muna kailanan pag i-check pabukalan mo na healthy, natural and organic oats mga katropa. Pero kung mapalit ka ato mga pino kayo, paspas kayo maluto, wa na pud kana siya fiber nga makuha nato ha. Tungod kay ang oats usa sa pinaka sagana gayod sa fiber, especially soluble fiber mga katropa. Brown rice, no, atawa na ning pirmi gina remind. No, kung gusto kang dili lamang ha ang fiber ang makuha nato sa brown rice, sagana pud siya sa mga B vitamins. No, vitamin B1, B12. Sagana kayo kining brown rice mga katropa. Especially if you have numbness and a tingling of hands both in your feet and your hands. Mas maayo, ilisin na inyong white rice din ha o brown rice mga katropa. Diba kay makita ninyo ang tawag ninyo, makumpare ninyo ang inyong pagbati. No, ang inyong kahimtang sa panglawas kaniadto og karon. So wa ilang no. And then duwagan pa jud dato ang brown rice sagana og fiber, di ba kay nindot kayo ang pagflow sa hugaw mga katropa. And panglima, whole wheat bread and pasta. Mo nang wa po taga bawal nga mukaon mog tinapay ha. Alam mi iraban tinapay labi na kung hili ka mo inom kape, sawsaw ni mo na din ha, no? Unya ula ulan-ulan ang panahon. Tuwa, magtukong radain sa bintana o sa pultahan. Sausaw din ang tinapay din sa kape, haperting lamias paminaw. No? Pero mas mahimong nindot ang paminaw mga katropa kung ang imong kape, Saton Plus Coffee Mix o ang tinapay nga imong gisausaw kay whole wheat bread. Tinapay nga hinimo sa trigo mga katropa. Ay na ay magpatintal anang sigig tuyok-tuyok nga sweet pandesal init pa, no, cheese pandesal init pa. Ayaw sa mga katropa, hilabi na kung aduna mo'y pagka-problema sa inyo ang bowel movement. Ay naku po, ayaw ha. Tungod kay ay kana mga minug na magina sa puting harina. And that white flour, wa magiday fiber of course. Edi wa gintay makuha niyang binipisyon ni anak kundi kabusog lamang o kalami ramang sa panlasa. Pero pag sulod sa tiyan, ang mag-suffer mao gayod ang atuang tinae o ang atuang digestive system. Usa sa contributing factor of having constipation and then later on mapasagdan mahimong diverticulosis and diverticulitis. No? Mga problema ka na sa kolon mga katropa, pag mapasagdan pa jud ay naku po. Mahimong social nga sakit, colon cancer. Diba? Simple na nga mga pagkaon. Pero that is one of the contributing factor again. Huh? So kinahanglan, usa sa pinakataas og makwaan na to og fiber, whole wheat bread mga katropa. Mapalit na sa mga dagko nga mga tindahan. No? Nanay mga whole wheat bread din ha mga katropa. Yung mga pharmacist, nanay sila yung makita. No? Kanang gardenia, aron ang pilian ng adunay mga raisins kaya tamis-tamis ispod na. Ato ka sa whole wheat jod, no? Kanang pure jod siya mga katropa. And pang pito, of course, fruits, mga prutas, sagana kay na og fiber mga katropa. No? Kung hilig mo, hilabi na sa mga katropa na to karon nga din adunay mga tinanom nga mga prutas perting haya-haya ninyo eh. No? Kay happy na rabating season sa durian, mangustin, apil ba mangustin ron, malansunis, perting haya-haya tungod kay August ata, September, no? So pila na lang kabulan, diba kay tiba-tiba na pud na og mga prutas ang atuang mga katropa nga din adunay mga tinanom, no? Kaon mo na permit tungkol kay kana mga katropa sagana kayo na og gitawag na tog mga fiber. Labi na kini mga berries pero kay mahal-mahal man eh. Wa ampunta sa sariling tanom dinis sa tuang lugar. mamodang halos pinalitra jud mga kadropa, mga mahal-mahal jud, pero kana taas kay na no mga strawberries, blueberries, taas kay nag mga fiber mga katropa. And syempre apple, taas kay na ilabi na kumukaong kag apple, hugasi ra pag ayo. No, para matanggal ang chemicals mga katropa tungod kay ang fiber na as panit. Uban man gud ginatanggal ang panit, panigurado matanggal ang chemicals, pero ang fiber na amang gud panit mga katropa, no? Mga pears. Oh, sagana kayo na og fiber mga katropa. And of course, vegetables, di jud na mawala. Oh, mga gulay, mga lagot mon, syempre mao gid na usa sa pinaka makuan gayud nato og fiber mga katropa. Kung ato ang isa-isahon, ang gulay nga pinakataas og fiber, syempre mao ka na mga broccoli, mga Brussels sprouts, no, mga cabbage, repolyo, mao na available sa tuwa, and then kaya ra pun, ma-afford ra pun siya, kaya kung ato tas broccoli, mahal-mahal man, no, mga cauliflower, ah, dito lang tas cabbage, kaya doon tinood, no? Sagana na og fiber, mga katropa, ha? Mga green nga mga gulay, no, mga ka-alugbati, hilabi na, kining gitawag na itong saluyot, grabe kataas na og fiber mga katropa. Sway gay ninyo, hilabi na kung adun na mo yung mga problema sa inyuhang bowel movement, di ba kay magsaluyot gani mo, di ba kay danlog kayo na. Okay, grabe ni kadanlog din saluyot bitaw, no? Pero taas kay siya og fiber content. Okay, duwagan pa dyan nato, unsa pa. Nga mga green, ha? Malunggay, of course, di gina mawala. Basta mga green, mga dahon na sa gulay mga katropa, kana taas kaayo og fiber. But take note ha, kung magamit ta og mga gulay, ayaw mo pagkaon og mga dahon-dahon nga gulay pag gabi. Okay, basi mo kaon pug mo mga dahon-dahon unya gabi niyo kanon, di ba kay pag ugma magkita ra gihapon mo. paggawas hugaw buo gihapon ang gulay, di maayo. Tungod kay ang gulay nga mga dahon-dahon, lisod siya tunawon especially during night time. Okay, matulog ra bata human og panihapon pila ka oras, edi naa sa slow down rate ang atuaga yung digestive system. Dili kayo makafocus sa pagtunaw sa mga lisod tunawon. Mo nang gina-advise kung magamit ta og mga gulay nga mga dahon-dahon, buntag or ordo mo ay pinaka the best, especially morning, no? Ang gina-advise jud sa atong mga eksperto, right after you wake up, especially you will eat your breakfast, ang gina-advise jud kinahanglan sabaw. Sabaw jud ang pinaka the best, dili kay pagbuntag palang prinito dayon mantika dayon. No, ang pinaka the best is sabaw. Labi na kung ang imong gisabaw mga gulay, okay? And avocado, of course, one of the best source of fiber. No, very friendly kining avocado mga katropa, sagana siya sa antioxidant, sagana sa fiber, sagana sa B vitamins and omega 3 fatty acids. Grabe kompleto kayo kining avocado mga katropa. Adto kag palingki ang kilo po diha ta magka problema. And halos di po mababag 200 ang kilo sa avocado, ay perting mahala po. Pero grabe kanindot ng avocado mga katropa, ha, sultihan ta mo. Pero pagbat kun rapod, kaya ang uban mo gamit ang avocado, haluan man po taon o condense, butangan o daghang ice, perting lamian, no? Avocado shake ang resulta ayo po, no? Kinahalan fresh and pure avocado, grabe ka na ka, nindot, sagana sa gitawag na toog. Fiber, no, mga katropa. Nuts and the seeds, no, almonds, walnuts, peanuts, sagana na og gitawag na to og fiber. Mahal man kay ng almonds o walnuts, dok, no, matubito ka sa mga mall o mga dagkong store. Pila ka grams of walnuts or almonds, grabe perting mahala po dano, makaguba man po og bulsa mga katropa. Dito na lang ta sa gitawag na to og pumpkin seeds. No? Lisos kalabasa, basta mga liso-liso, diha na lang ta, dolce tinood, no? Okay, sagana kayo nag-fiber mga katropa. Kung bitaw, magluto mo og kalabasa mga katropa, so why ganyan, ayaw ninyo ilabay ang lisos kalabasa. Liso puds nang ka, ayaw ninyo ilabay. Basta mga liso-lisos, mga gula, ayaw ninyo ilabay. Diba kay inyo na hugasan, ibulad ninyo, magamit ninyo na mga katropa. The best, no? One of the greatest source of fiber kanang gitawag na itong mga nuts and the seeds, mga katropa, ha? Pero kung doon naman lang ika-afford, hindi palit, good ta, no? Kaya yung mga almonds, no? Pumpkin seeds and the walnuts, hilabi na kining gitawag na itong chia seeds. The best kaya na mga katropa. Gani ang chia seeds, usa sa component or compound na naagayod sa ito ang Santon Gold Coffee Mix. No? The best kayo, kaya na siya chia seeds mga katropa mo nang mutabang po na sa atuwag yung gitawag nga bowel movement. O ang uban pa nga sagana o fiber, no? Kini mga whole grain snack, no? Sama na lamang sa popcorn. O, mga mais. No? Kanang mga mais bitaw, baligas palingki. O labi na makita nimo ka ng mga sweet corn. No, and then basa ka ng GMO, the best kayo na mga katropa. And then labi na pag bisaya ang mga mais, taas po kayo na siya gitawag na itong mga fiber, no? Potatoes, mga patatas, taas po na og fiber mga katropa. And last of course, our own Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold, taas kayo na og fiber. Diba? Makapangutanan na po ta. Grabe pa, kuyawa, diyan ni Santon Plus Gold, no? Dili lang mga antioxidant na apo dahil siya yung fiber. Yes, mga katropa, labi na ang Santon Plus Gold, doon na siya yung gitawag na tog mangosteen. And naturally, taas kayo o fiber ang gitawag na tog mangosteen. No? Kaya ang mangosteen manggod, ang gikuha na to, dili ang liso. No? Dili ang unod, kundi ang panit mismo sa mangosteen, mauna nga ito ang gikuha. No, og diha daghan kaayo taas kayo ang fiber ato ang gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Coffee Mix. Mo nang taas kayo fiber, no, ang ato ang Santon Santon Plus Gold Coffee Mix mga katropa, no. Duagan pag spirulina, di ba kay napajoy gitawag natog ang palaya. Mo nang taas kayo fiber content ang gitawag nato nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mo nang di katinggalahan, dako kay tabang para sa atong kasing-kasing, sa atong blood pressure, sa atong blood sugar, even our gastrointestinal and our colon condition. Inana kanindot ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. So, sa mga katropa nato nga din ang nagka-problema sa ilang bowel movement, nagka-problema sa ilang blood pressure, blood sugar, suwayin ninyo, no? Sugdin na ninyo mga katropa every time you eat. So way gani, no, imagine or isipa pag ayo kinahanglan kining pagkaon ba nako karon nga ihungit na ako sa ako baba naa ni fiber. Kana so way ba, no, pag experiment mo sa inyong kaugalingon ay kung wala gani fiber, syempre kabalo na mo kun sa resulta. Pero kung adunay fiber, di ba kay magisi mo tungod kay nasayod mo nga kini adunay ikahatag nga ikaayo sa ako ang lawas. Daghan salamat mga katropa sa mga naminaw. Oga, mao ka na ang atwa gayod nga gamay nga health information. Alang gayod sa tanan, very simple. Nga din na pwede, bisan si kinsa, may kwarta man o wala, pobre man o dato, pwede niyo nang himuon sa inyong mataga panimalay mga katropa. Bago ta maguman ato sa hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sa ilahang mga mensahe. From 267, Sir, maayong hapon. Akong papa, taas na BP, unsay ipainom para mubaba ang iyahang BP, Doc. Salamat. Ang BP, mga katropa, or blood pressure, no? Bago rata nag-isgot blood pressure, usa sa nag-regulate dahil ini kining fiber content. No, kung ang imong papa, ma'am or sir, no, sa ato ang texter, taas ang BP, basic, number one, basic, aduna siya yung hypertension, aduna siya yung gitawag na itong diabetes, or kidney problem, liver problem, heart problem, daghan man good ang hinungdan nga nung aduna yung pagtaas sa blood pressure. Gani, every 10 minutes, pwede mag-change ang blood pressure sa usa ka tawo. Pero kung nakita ang jud, nagpa-check ang imuhang papa, o naanagid sa pagkataas ang ihang blood pressure, I highly advise magpa- check up dayon and then mag-undergo diet medication. Welcome kang mo ato sa atuang Yes to Health Clinic, sa atuang texter. Kung gusto kang hatagan na itong pagtagad ang imuhang papang din adunay pagtaas sa blood pressure, hilabi na kang bago pa lang nagsugod o bago pa nahibaluan, adto yung Yes to Health Clinic, aduna tayo mga pamaagi, aduna tayo programa in a very natural way, no? And then hilabi na kung wa pa nagsugod o maintenance ang imuhang papa, so ay pagbisita ang Yes to Health Clinic, aduna tayo mga pamaagi nga ma-resolve, no, ma-correct pa nato ang problema kung unsa may hinungdan sa iyang pagtaas sa blood pressure. Okay, kung samtang napakadinha sa inyong panimalay ang imuhang papa, pwede nimo na painumon og pure sayote juice. Okay, delikado ra baning pagtaas sa BP, no, or hypertension, gitawag na siya silent killer. Okay, delikado basig kampante ra taon niya, labi na kay perting inita ni atong panahon. So mas kinahanglan na bagmat ngunta. So samtang naapa mo din na sa inyo ang panimalay, ang imong papa, i-juice na siya og pure sa yuti juice. Bisag ko salang ka sa yuti, kung dako, no, kung gagmay duha, ah. Banggura, unya, pag humagbanggod, pugas sa tela ang pure nga juice, pa inuma usa ka baso ang imong papa. Diba kay bubalance na? Sa blood, the pressure mo paubos, hilabi na kung adunay emergency nga grabe kataas ang blood pressure, okay? And then ayon sa painuma og coke, ilimnon og kape nga dili natural ang imong papa og mga parat kay mosamot gyud na kataas ang blood pressure, ha? And then syempre panginta pud og Santon Plus Gold, hilabi na kung dunay pharmacia nga dol din na sa inyong lugar. Sabay ang sayote og Santon Plus Gold, duha kapsula buntag og gabi-i. 30 minutos human ka mukaon. From 352. Dok, maayong hapon. Ganon sige man, hapdos guro ni, no? Hapdos ang akong chan, dok. Bisan nakakaon naman ko o nabantayan. Pod na ko, dok, pag mukaon ko bulad, muhapdos. Dagan salamat. Uy, nagahapdos ang chan. Maayon ni kay anis ni nga texter mga katropa, no? Ganahan ko aning mga texter tungod kay sila rapod mismo muhatag og solusyon. Ano na kaingot tag sila rapod mismo muhatag og solusyon? Kasi syempre, ingon man good niya, o pag makakaon daw siya og bulad, musamot ka hapdos. E di na dito ang solusyon. O, ay nagkaon og bulad. Kay kinimago pag hapdos sa ato ang syan, hilabi na kung dugay-dugay na nimo nang gidaldala, ha? Kana pag hapdos sa imuhan syan, o niya, wak pa ka kapacheck up, mas may pagpacheck up, kay basig naan na kay ulcer. O, ang ulcer, mamagunay pagkaguba diha sa lining sa ato ang tiyan, hinungdan sa gitawag datog H. pylori bacteria. Kanya ang problema, bacteria gani, no? Ang hinungdan, nga din, adunay pagka-problema din ang Simon Chan. Gidungagan pa dyan mo, bacteria nga anaapod sa bulad. Labi na, mukaon pa dyan ka gina mo, samot gina kahapdos. Imbes nga mo ang tabangan, imuhamang giduagan ang problema, so kinahanglan, no? Likay kas bulad, unya, likay po ka sa mga spicy, ha? Mga halang. Bawal po kayo na sa may mga adunay problema sa ilahang chan. Ilabi na gahapdos. Ilabi na kung ulcer na dyan. Bawal gina ang mga mantika.

Chan. Oh, so way gani nyo kanang gitawag nato nga pure kamote juice. Oh, kanang kamote ha ay nang nilaga ang kamote. Anang hilaw pa ka ba sige. Mukaon lang kog kamote dok no. Ya naka barbecue pa jud ang kamote punog asukal diha ta problema. Kanang hilaw pa no. Inyo agya po nang bangguro no ni blender. O nya pugas sa tela ang pure nga juice sa kamote inuma usa ka baso kada alaon na imedia sa hapon. The best kain na mga katropa. Unya atong klilik tungod kay aduna tay charcoal, probiotic and we have also specific no nga mga pagpanabala para gayud nining gitawag natong ulcer mga katropa ha. Welcome ka hilabi na sa ato ang texter. Kung ikaw taga-Tago mga tuang Yes to Health Clinic na ata dinhi sa M Central Building Magugpo West tapad gayud sa Mr. DIY Palengke. Abrido Sunday to Friday alas 7 buntag hangtod alas 8 gabi mga katropa. Last nga itong hatagan o no, pagtagad no, sa ato ang Facebook Live, good PM Doc. Aslang ko unsay hinungdan na musakit ang hawak from Salvacion Santo Tomas. Uy, happy listening no, sa mga katropa na to, sa mga taga Santo Tomas, especially to Ma'am Sir Bani, no? Sir Bem Rada Dalisay. So ang iyang concern kining pagsakit sa hawak no, asa ba nga bahin sa hawak ang gasakit na sir no, sa ubos ba or sa taas, gilid sa tuo ba or sa wala ang gasakit no. But anyway, asa man niya na nga bahin either left or right no, tungod kay diha man nakabutang ang duha nato ka kidneys mga katropa. So mala sa pagtuon ko adunay pagsakit ni ini, ilabi na ko ang si Sir Bem ang imong trabaho dili man kapoy wa man kagalsa-alsa wa man kagaduko-duko pero nganong gasakit ang imong hawak basig adunay pagka problema sa kidney. Better to check your kidney ha. Magpa-check up gyapon para ma-sure nato kung unsa jud pinakahinungdan ana. Kaya usahay ang pagsakit sa hawak, pwede na pud na hinungdan ni anang gitawag nato ga muscle strain or muscle sprain. Halimbawa, kung imong trabaho, pirmi kapoy, sigig la duko-duko, sigig alsag bugat, or either sigig kag lingkod the whole day, or sigig po kag tindog the whole day, pwede po na, no? Wag itawag lagi nato na og muscle strain, labis na pagkagamit or pagkapwersa sa muscle din ha gayon sa ato ang likod, no? Pero lagi, kung relax raman ang imong trabaho, nga din, dili mapwersa ang imuhang likod o dili makapoy, pero nga nung gasakit, mas maayo ipacheck ang imuhang kidney. Kaya basig doon na kay problema sa imuhang kidney, Sir Bem, ha? O niya, kung doon na ka sa ito ang clinic, taga Santo Tomas man ka, better to check our, better to visit our Yes to Health Clinic para ma-check na to personal. And I have a specific program and combination of food supplement para gayon niya ng kondisyon. And sa ito, napaka din ha, sa inyong panimalay, pwede po din mo himuon, sir, mag-hot seat bath. Para ni sa tanan ha, ang hot seat bath dako kay nagikatabang, especially if we have muscle strain in our lower back or any kinds of back pain. Ang hot seat bath dako kay nagikatabang, it promotes a good circulation, boosts our circulation in the back area. Unsay paghimo ani, pabukal mo og tubig no. Ang tubig, butangan ninyo og dahon sa bayabas or gabon kung dunay available, mga pulo ka dahon. Haluwi og usa ka luya. No, dukduka sa ang luya bago ibutang sa tubig. Unya, butangi day usa ka kutsarang asin. O, kanang tulo mo na'y kombinasyon, ha? O, inyuhan ang pabukalan. Hantod naglahi ng kulay sa tubig. Unya, kuha ang pinabukalan tubig. Ibutang din sa planggana. O, kanang planggana nga ginagamit ato mang labah. Kung na'y bathtub, pwede po, no? Ibutang din to ang tubig nga pinabukalan. Haluwi og normal nga tubig. Padi kayo init. Sakto lang nga makaya nimo ang init. Unya, lingkod ka dito sa planggana. No, ang lubot na as sulod, ang tiil na as sa gawas mo na gitawag nga hot seat bath. Pag naglingkod na gani ka din ha, Sir Bem, ang imong himuon, higda ka gamay no, para ang tubig mo atos likod. Unya ang likod jud mahumol. Unya ang tiil na as gawas magsugod na din kag ihap 15 minutos. Imo nang himuon every 2 nights. Or alternate you know, for just 1 week or 15 days. So why na, Sir Ben? 15 minutes ka magbabad. After 15 minutes, tindog dayon. Trapoy kuga nga tuwali nabasa nga parte sa lawas. Haplas eh. Munya, magpahuway na dayon. Gamit po kag santon oil. The best kaya na pang haplas. Sila binayin na ang mga gipangbati. Okay? And santon plus gold. Santon plus gold herbal capsule. Dako po kaya nagikatabang. Particularly kung aduna na jipro ka pagka problema sa kidney. Santon plus gold.
one of the best, no, nga din ipainom nato niya ng kondisyon. Daghan salamat mga katropa, no, hilabi na sa ato ang mga texter.

0: Wa na mataigong oras sa mga katropa. Daghang salamat sa inyong pag-uban. Oga, hilabi na sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Ugma non sab, mo sa Gapong orasan, mo sa Gapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kauban sa Gapong ninyo ang inyong health consultant at CG Nitruda. Oga, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas. Ug ang imong lawas, mag-aamping ang kanimo. May adlaw tanan. And God bless us all.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Katropa, usa ka pamilya. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Ericlorin niya. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibate. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ang coffee

0: Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Juna.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: for men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo food supplement for men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time, 1:42 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo sa produkto sa Yes to Health, Santone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Katropang paligon sa inyong immune system. Labi na karong panahon ng katropang, isa sa mga hinungdan sa magsakit na, kundi nga ito ang ginatawag na itong dili-ligon ng immune system. Well, make sure to protect yourself against viruses and diseases, and to time na to choose the right partner, katropa. Labi na pag maingon ganin mo mga ginatawag na itong multivitamins, we'll choose the right one. Ang ito ang Santone Vitamin C o sa ka-alkaline base. Dili lang sagol ni ini ang oranges. Apan, sagol ni ini ang ginatawag na itong mangustin nga queen of all fruits, mga katropa. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa. Katropa, X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakos! Ayokong latasaan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiyo. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Labi na sa mga laing-laing dapit ni ining Visayas ug Mindanao. Kining suwat, tampong agipadani ni ato programa. Nga itong hatagan o pagtagad. Kining usa ka babae nga taga Zamboanga del Norte o kiniyang suwat tampo. Bahin kini sa iyang kaminyuan. Sugilanon, sa usa ka 24 anyos. May tago na to ang pangalan nga Susan. Pero mas maayo og kung masabtan o mas dali masabtan nato ang kanyang sugilanon, mas maayong hatagan o kinabuhi. Hataga kinabuhi niini nga tong programa. X-rated drama. Og mao kini ang nahitabo.
1: Ga, kalikot na pa. Aron ini ka human. Makakaon na ta. Gutom na rapa ko.
2: Lagi.
1: Mauna di ha. Dugay mangug ka na to, kapi. Milaag pa manggod ka.
2: Nalingaw mo ko sa among istorya.
1: Sige na. Kalikot na. Kay aron magdungan ta og kaon.
2: Lagi.

0: man nata og kaon. Sige na. Ato na sa sala kay ako na ning hugasan ni mga plato.
1: Akong tapuhan una ning lumisa.
0: Ay, ayun na oy. Ako na, okay na.
1: Sure ka?
0: O lagi. Sige na, lakaw na dito.
1: Oh, sige.

0: unsa dong? Natang-tang kasi mo trabaho.
1: O, Susan?
0: Dong, unya unsa una man ni naturon.
1: Hagbala ka dai. Kaya mangita ko pagi nga makakita ako ng trabaho.
0: Dong.

0: sa dong. Nakakita ka ng trabaho? Huwag magsugot ka na ugma.
1: O, Susan?
0: Dong, di na ka magpabadlong nga to ha sa mong trabahoan unya.
1: Sa ikaw ga, di ko magpabadlong. Aw, di mong ko magpabadlong kay di mong ko padlongon. Ikaw din eh. Ayaw sa pagpabadlong ha. Kaya hagkan ka di kagway undang-undang puni mo ng buhaton ha.
0: Kay bawa ka giyudugon sa tika kamahal. Maong di na mahitabo nga magpabadlong ko nimo.
1: Nga akong sawa.
0: Rubel,

0: Susan. Kanu sa amo ka mamabdos?
1: Dong.
0: Taon-taon na tang nagpuyo, pero hangtod karon, wapa mo gi ka mamabdos?
1: Ambot pa dong, uy. Nga nung hangtod karon, wapa mo gi tabuligig, anak.
0: Hapit naman kung magduha ka tuigi ka sa itong kasal, pero wapa gi ka mamabdos.
1: Sige lang ga. Paabuto ng yun nato kung kanus ako mamabdos.

0: Wala pa gid ko o wala pa gid mi buligi. Sa Ginoo ug anak, DJ RC. Ang akong bana, sige lang upangutana kun wala pa ba ko mamabdos. Sa dinod anay lang, mahadlok man kung gun nga magpa-check up ug doktor. Kay basi doon ako'y diferensya. Ug unya, DJ mao kani ang nahita po.
1: Hoy, pa-check up.
2: Shirley, mas maayo man gyud nang mahibaw ani mo nganong hang turon wa ka pa mo mapdos.
1: Kuan magot, mahadlok ko.
2: Amang mangka, uy. Nganong mahadlok mangka?
1: Ambot pa, uy.
2: Unya, unsaon man nimo sa pagkahibaw kung di ka magpa-check up? Ha? Pa-check up yun og siguro.
1: Oday.

0: Hosto si Shirley, anak. Papag-check up, uy. Aron mahibaw-an nimo kung doon na kabay diperensya.
1: Ma, ang problema manggod ako, ma. Kwarta.
2: Doon na may tinigom si mama nimo. Gamitan ako lang to aron magkapag-check up ka sa doktor.
1: Pa.

0: Shirley. Oh. Shirley.
1: Nausa ka man. Nganong naghila ka? Magkaroon na ng imong gingon nga, mati ka sa doktor. Kumusta na? Nganong naghila ka?
0: Kinibahin sa papacheck up na ko. Ang kagila ka, Shirley.
1: Ha? Unsa ang di ay?
0: Ang bahin kini ni Billy.
1: Ha? Kay nga nung mandi ay, ha?
0: Ako siya nakitaan niya doon ay kuyog. Nga may kaubang babae o sweat kay sila.
1: Ay, Susan, sigurado ka?
0: Sigurado ko. Walang kumaka ako sa pagdoon nila kay ma'am. Namugnaw ko. Huwag ko makasabot sa akong kaugalingon. Dahil, giloiban ko sa kumbana.

0: Ganun kayo mo magkukigon, ani, ha? Ganun nakikrelasyon ka man sa kauban mo sa trabaho? Ha?
1: Oh, okay.
0: Ganun di ka mamutingog. Sultihe ko!
1: Sultihe ko! Sayop na ako. Saba mo na ako sa pagsulti.

0: ako pa ni mo, no? Imo nang buwaga ng imo bana. Aron mo tagam na.
1: Dili dai. Naibaw ka gitun sa ko kamahal lang akong bana. Dili ka na maisulbad aron mahusay kini problema, ha?
0: Oo, unsa man?
1: Akong ipaglaban ang akong pag-asawa.

0: paminahon, oy. Nga dugay kayo nakadesisyon ang imong bana. Nga buwagan ang iyang babae.
1: Ambot lang tayo.
0: Anong imo pa man ang giantos tawana? Uy, Susan!
1: Dahi!
0: Biyain na ha! Ikaw rigibo ang anak!
1: Mahal ang kid na ko akong bana. Maundi ko makahimo sa pagpiya niya.
0: Ay, ambot na nimo babayana ka!
2: Usaban! Ha? Kulatahon ko ng imong bana?
1: Manoy! Manoy, ayaw lang!
2: Ay! Ayaw lang! Murag sige mo na isang pasakit ni muna! Kamusta man ka? Maluwi ka pong kaniya?
1: Pisag-usaon, Manoy! Bana ko paghihapon
2: sa... Binoang! Pisag kay ba o ka nga gibinoangan ka? Sige, naghihapon ka!
1: Nagampo paghihapon ko, Manoy, nga... Makaamgura siya sa iyahang nahimong sa anak ko. O mabalik ra sa normal ang among pagpuyo.
2: Ah, ako ganay maglagot anang tawana. Katilaw ginan ako ba?
1: Manoy, Manoy, ayaw lang lagi. Irigalo lang siya nako. Bala na ako sa iya. Amo ni problema. Ayaw lang pagita o gubot. Pasagi lang ang akong bana. Baluoy ka, Manoy.

tinuod lang, DJ. Sa mata sa uman, guba na among pamuyo. Apa na kami niyo na mo ni Belly, ipanikamutan na akong di maguba. Di ko gustong mawala ang akong bana, apan unsang angay na akong himuon. DJ, isa-isa kong mga pangutana. Tumanon ko lang ba ang tambag sa akong amiga? Mama, papa o igsuon nga, biyaan sa hingpit ang akong bana. Unsa may angay na akong buhaton. Unsa may angay sulbanin ang akong problema. Kay gipangutana na ako si Belly. Kung kinsa iyang pilion. Ako ba? O siya? Ako si Susan. Ug mao kini ang akong X-rated story.

11 in the afternoon. Ako ba o siya? Kailangan ba talagang gawin yan, Day Susan? I mean, kailangan mo ba talagang ipilit kung ano ang nangyayari? I mean, well, it's not my story. It's my not my decision after all. But, kailangan magid maabot sa punto nga, ing anak ka karon, Susan. There's more in life, but, well, again, anda mga to ang mga listener. Nga muhatag sa ilang mga Swiss join, ilang mahimo ang dili ni mong tabag, but all about suggestion lang. It's up to you man at the end of the day if you're going to follow or not. This is all guidance from insights nakuhaan ni mo, Susan. Open ang atong linya, mga katropa, 0995-994-6868, mga katropa. 0995-994-6868, mga katropa. 2:12 in the afternoon, mga katropa, ha? O, gado na tayo isa kalinya. Nga, 09-28-55-08-727, mga katropa. 09-28-55-08-727.

ato mga shoutout and greetings sa ato ang Facebook live stream. Good afternoon, Chinira. Uh-huh. Watching and listening from Abolo Vic Enterprise. Gikan kay Roland Manglangit. Hello sa inyo, ha, din. Randy Artiaga Santisas, magpagpaminaw. Jonalyn Emia, may magpaminaw sa inyo, ha, din, ha. Sa ato ang pikas sa Facebook live stream. Ako na po nangliliyon din, he. Kay ato ning ganiron. Elmer Ugay, buwagi na oy. Iskandalo walay na higugma sa iyang baga nipis. Baga tapos nipis. Sama ni Elmer. Unsa man jud Elmer, sakto Lodi. Okay, Lodi, katropa ta diri. Shout out sa Tatay Carlos, kinagpaabot sa imong drama gikan kay Wilfredo Tamal. Pasharot ko dira ma'am sa JP Morgan Chasen ko, sa ako sisters and friends. Ikan kay Balani. Sharot ko CG Motorbike. Margin Lapis. Ayan. Live ni Ron. Lodi Margin Lapis. Taod-taod pa ni. Taod-taod pa ning live. Kasi sunod tuwig pa ning actually. Oo. Pwede na mo muhatag sa inyong mga suhestyon, no? Unsa inyong matambag ni ining problema ni Susan. Yara man ta ni problema. Yara ni problema ha, pero na-appeal kitaan ni Susan. Paro na to ni mo nang pwede mo manawag. Karon dayon sa 0928-55-08727 mga katropa. 0928-55-08727. 0995-994-6868. At wala pa nanawag, ginito ang mapilag ka mga sunata. Ano na tayo sunata, giandam din eh. Kaya para gihapon ni Muday. From Khalil Ramos, kung ako ba siya?

0: Sino ba talagang mas mahalaga sa'yo, Belly? Sino ba? Sino ba ang nasa kabilang linya? Sino ka? Sino ka?
1: Hello, isang magandang Reina Chen.
0: Ito yun eh. Corrected by. At dahil dyan. Oo, at dahil dyan. Ano ang masasabi mo, Kang Susan?
1: Para sa ko, Adi Charge.
0: Para sa imuha lang?
1: Buwak na kayong kasintasin ni Charge. Buwak pa ngayong pag-ibagay. Buwak pa yung gati. Kaya ko na halos na mga problema rin sa martyr na magkakasama ng bae ka.
0: Yes.
1: Dapat sa imo as na paminawa ang imuhang channel or ang imuhang men, gays, okay. Kaya naman kayo mo ang sana. Patili, bitayo siya. Bitayo siya. Hindi mo siya makatubag.
0: Yes.
1: Ang mas lingot din ang kuhay. Parang ikaw, good. Ikaw ang luingon. Hindi kayo mong bana ay mong hulat ko ng pigdala kasi mo. Ikaw, okay. Grabe naman ang ipakita niya sa mga nga. Nasa pakita ng mga niyang maayos. Kuman kanya dala rin sa kutila. Ito. Sa di pala mian lagi ka pero sakitan mo kuga. Yani po ang iba na po di ko siya ka kwat ba. Abi tagud nga maka buo mo. Ana dili kay dili sa na kan kuan da yun. Mabot ra gyud sa mga mata anak mo pero ang umuha mo sa diha kay kita na man ga. Nakita naman mo ang lima. Ito lang solution ba? Ito lang ang pagka maka-stay of kung hindi mo na may kusa na antos ka na imong problema at pero dapat yung sakitan. At itagay mo sumbaga na isa yung kuya.
0: Kani, mahapit pa siya nag-inawayay sa iyong mag-uwang tukod kay lagi.
1: Oo. Isa ko naman ako because ilala ako barang itahin din lang yun. Luangin lang na tayo lang ako kung papay ko.
0: Suko ka?
1: Wabi na ka na yung buhat ko yung sana.
0: Huwag suko na ang yung kagyan ba?
1: At yung pagpapamarkero. Yung langin na yung pagpapamarkero sa tao ba? Toro na binuang sa inyo ha?
0: Drop!
1: Magsakit na. Yes, yan na.
0: Yes.
1: Para nga. Undangin na gina.
0: Try.
1: Yay.
0: Yes, Marvin.
1: Mag-antos po. Ay, nasabay.
0: Sabihin mo lahat, ay, Marvin. Ay, labas mo yan lahat ang gusto mong sabihin sa kanya, Marvin.
1: Ay, hindi ako na nag-jan siya. Isukukay ko ng
0: ipang
1: natin na binag-pinapin siya ng target.
0: Yes. Yes, yes, yow. So,
1: walay tayo ang pagkalalaki ang ipakita sa iyo mga sigla. Tinood siya na higit mo kung mga dito ikinli ang manaon. Dito sumugas ang sa tayo itong bayo.
0: Wala. Sukuan niya
1: eh. Ah, hinap.
0: Ay.
1: Problema na.
0: Ay! Okay, relax lang sa ginawa. Wait lang, ginawa. Inhale. Exhale. Sige, salamat. Well, ni kalma naman ka, no? I guess I really understand. Makasuko jud ang mga decision sa uban, labi na paghisgot sa mga...
1: Madami din yung mga laki. Sige, nga na sa buwan.
0: Sige.
1: Ako ba, madamay yun yan. Gamay na lang yan yung taro.
0: Gamay na lang. Ang ubay manggod kay... Pag masamang dabo, matagal mamatay, so...
1: Masamang dabo, matagal mamatay, di ka matuwa na.
0: Dili ka ma-appeal, no?
1: Saan lang mo, dali mo matay.
0: Sipat rao. Sipat rang agi.
1: Ayaw. Madamay ko pa.
0: Madamay ka, madamay.
1: Ang sa ko si James, madamay ko pa.
0: Oo, dili. Butan, butan ko si James.
1: Ayaw na lang gano'n ng hibirin. Ako si James and JJ.
0: Ayala, sipsipa ko ni Munok JJ. Sipsipa ko ni ba? Grabing pabilib. Salig yung kagay ba? Dungog ka niya ron ba? Grabe naman. Anyway, bitaw, actually, no, kanang dili magin na ito, mahibal, kisa magin mag-istorya, ako ikaw. Di ka maminaw, ha? Di ka maminaw na ako ba? Oh, gini mga lalaki, di maminaw, basta babay na mistorya. Asa tayo mong chika? Asa tayo mong chika? Padungga ko sa yung chika.
1: Wala na ko chika, Jim.
0: Ah, wala na
1: eh. Ay, wala na lang. Wala na lang mahibili.
0: Ay, muna. Talawa. Wala naman dahil siya chika. Jadi ko niya pa-istoryahan. Dili kita mo nag-iingon, James, nga. At the end of the day, bisa pag-usa itong iingon kay Susan, what a kaibag unsa iya mga hugot, nga nung mo ka na iya mga desisyon, nga nung ganang ka na iyang gipili nga mga dalan. O na sa kalisod sa iyang giagian, ang pangutana, nga nung diha siya ni Agi.
1: Ay, ay, ay, dili na gina tumabag, ay. Wala po pagkabalot unsa idagal ko sa lalaki ngayon. Mm-hmm. Wala nga, love is blind. Hindi ko na tumatag na kung isa na na kung isa na. Abot yung ginatanong mo, abot ng tana. Wala mo na ko lagi pwede. Kung isa na ginagin ko sunog. Kumibalan pa lang, wala na lagi niyang ipadayon.
0: Tinoan. Love is blind. Abot lang, ma'am, anami, to ka, love is blind daw. Si ma'am anami, di man, basta wala presyo, di. Wala, di usa sa amo, Adre. Ako, ang admin, ako. Dili na, tidak tinood. Hindi na pagkaon, mamoy. Kuan. Ay, ka na. Oh.

0: katulang si Jersey, manggis na lang.
1: Ayan, katropa mo!
2: Exciting!
1: Kanigit si Marvin, nagkang kaigtan ng tabi akong amigo. Ay, anyway. Anyway. Ayan! Mga katropa! Para sa ito ang... Ito ang X-rated drama. Advice. Isa pa kung saan ito tambag ni si Susan. Inout ko Susan nga. Gamito ni mga amo ang mga giya din niya. Kaya kanina bang tambag sa uban din niya. Bisag utro po rin tambaganan. Guidean po kini. Kinahalan po ni guide pero amot lang. Matunong ba yapod ba sila? Olika, open ang ating linya ha. 0928-55-08-727 Katropa 0928-55-08-727 Ugma na gani ugma na gani istoryahan. Murag liso jod tambagan. Ikaw jod ang makadesisyon Susan. Hati og saging ila asa ni ila lansi ako na may hatog saging ako ana biyaan ko biyaan oy kay masakitan ra ka oh ba then Choi hello shout out sa imo ha DJR si shout out po sa imo ha tinud biya jud na yami kaayo ka DJ mawala ang akong cubs sa work diri sa office. Say yummy kay ko eh. Yummy daw kaayo ko. Hello, may hapon.
0: May hapon.
1: Kinsa man ni?
0: May hapon.
1: Kinsa man ni?
0: Si Richard.
1: Richard Poon? O Richard Gomez? Sabi si Richard. O, tingo, Richard! Yami kay ka DJ. Mawala akong cubs. Unsa'y cubs, oy? Di ko ba ang scab, kabalaka, kakapoy? Unsa man. Anyway, DJ ingon Tate Carlos ang asawa dili biyaan punan. Tinood ka na, Tate Carlos! Oh, garaon na kay Tate Carlos ba? Na mahadlok mapusilan sa iyang ba asawa? Oo, nagsalig kay hapit na mo abot sa finish line. Hapit na mo sa finish line. Garaon na kay si Tate Carlos. Kapugiro, kina na niya ko eh. Dali lagi daw nabiyaan. Ilista, dungagan ra daw. Oo. Mayong adlaw, DJ RC, mabusi lakon, adlang webes, guwapang DJ sa XFM. Ayan, of course. Yes, correct. Ganon, pak garnern. Ay, bitaw, oy. Oo. Kita, ang ato yung unang massages din, no? Buwagan na iyang asawa. Iyang ba na ito kung sagihin mo? Ambot lang kung sagihin na ito na niya, ani. DJ Gops, good afternoon. Pasyara naman from Sayaw, Dugyan. Dalaget ang akong ikatambag buwagi na lang jud na. Oo. Ayaw na pong sa ang tao nga wanay gugmani mo. Kay ikaw rin alaot ana imong bana. Happy na sa lain. Pero ikaw, nagpingit sa kasakit o kaguol ka na lang DJ RC. Thank you. Mayang hapon, Madam Guapa, pasyarad ko nila chok-chok o gichin-chin suelo gika ni Liz Suelo. Hi DJ, shoutout from Bulacau, Barangay Hall. Gikan kay My Mots. Hello sa inyo hada sa Boracay. Bulacau! Bulac!
3: Ayaw!
1: ang Bulacau, gihimong Boracay. Pagpamaay. Oh, may pagpaminaw nyo din ha, Suelo Lee. Ang lalaking badlungon, ayaw hilaki. Antusa kundi ilisi. Pangita og lain na ay dagang laki. Pilia ang buutan. Dagko na mo. Nagkita unyag sakripisyo ka para niya. Ha, dako na kay kag sakripisyo para niya.
3: Ayaw!

0: motor ang kuha niya, sim-sim. Alright. Alright, let's see. Okay. Hold on now to the joint. Tainan pa na ito din comment, kaya na pa mang... Aaron Abakita, hello DJ. Lamoy on, mandi ay ka. Uy, dugay na kain na, oy. Magpila na ako katuwi ganing istasyon, karong pagkakabaw. Makasapot man sagka, Aaron, oy. Ang tagal na po nito, Aaron. Sobrang tagal na po ito. Good afternoon sa mga, from Mavolok Vic Enterprises. Ayan. Wala natin another caller? Kay ako na yung mutambag niya. Dito na tap music, Aniron. Kay ako na yung palungon din yung linya. Here's another song from Between Escalante. Bagay, gibisi mo tanan akong gipili. Ay, nadete caller di. Ay, abi ko wala na kay... Tugtog na lang ko. Mangluod rabadayin ko. Ayan. Hello! Okay. May caller, Sir Doc JJ. Anawa man. Ana, chika pa sila. Ayan. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Sino ka? Sino ka?
1: Jules Pandoy.
0: Sino?
1: Nang
0: Mandawi. Jules
1: Pandoy ng Santa Cruz.
0: Ay, Santa Cruz, Davao.
1: Yes, po.
0: Wow, maka-proud. Abutin ng Santa Cruz. Grabe, agi-agian naman ako na pauli kinapawan. Karon nanawag naman taga Santa Cruz na ako.
1: Taga kinapawan, may ka idol.
0: Yes, basta kinapawan, lami on. Yes, gwapo. Uy, kita rin ka na ako sa live. Tanaw ko sa live kaya para ma-prove good nga gwapa ko. Mahog naman ko rin ito.
1: Ano ko? Makakita ka sa kuha.
0: Ikaw naman ko tanawin ko sa live. Bapak ko naingong ang appeal ka sa live. Uy, klaro, uy. Kung saan Santa Cruz, init, lino, kung saan pa may, no, saan may gibati nyo karon din ha. Inout ko nga okay pa mo din ha.
1: Ano, sige, gulan din eh, doon.
0: Ah, lagi daw. Sige daw, gulan, ya. Yeah. Kamusta ma, ang panginabuhi?
1: Okay lang, panginabuhi. Layo na itong lino sa mo.
0: Ah, layo raw. Pero wala mo ka nakasuway diha o ka ng mga pagtayog.
1: Kasulay, uy. Kasulay, kasulay.
0: O, kung saan may gibati ni mo, saan tanggatayog na din ha.
1: Ah, kulbaan, uy.
0: Kulbaan ka? Naong da sa kulbaan, be! Ako, ande, kanahadlok, kanakibati, gin mo kahadlok. Anyway, nakadungo ka sa atong drama diha sa Santa Cruz, naabot bintang Santa Cruz. Unsa may...
1: Oo, oh, dungo.
0: Unsa may masultinin mo sa kaagi ni Susan. Kaya ako galagot mo ko din eh.
1: Ako may katambag ni Susan.
0: Ayan, Susan. Listen.
1: Ayan lang, bulagay mong banat. Undo lang kada sa mong balay, guys. Babae man kaya, kasado pa yun. Muli na lang ito, yung banat.
0: So, antuson lang niya?
1: Ano to? Antuson lang niya.
0: Anong inana na siya? Anong kinahanglang paantuson ang tao? Anong inana?
1: Mahugid ang realidad na siya, Idol.
0: Realidad ang magpasakit o isig kaingon?
1: Normal na tao rin. O di ba siya kaanak rin?
0: Sala ba niya nga, di siya kaanak?
1: Ang yung bana niya, kita itong anak ko rin.
0: Di salain na lang eh, bawagan na lang niya eh. Kaya mangita maglaglain.
1: Depende na siya, Idol.
0: Bitaw.
1: Kaya siya lang decision niya.
0: Bitaw, it's not something na we normalize. Nga kung ang imong asawa, di ka anak. Kung imong asawa, imong bana, dili ka paggawas og anak. Pag-ibig mo normal, no nga. Ah, okay, kaya wala ni ka-asawa akong asa. Ah, kani akong bana, di makapabuntis. Akong asawa, di mabuntis. Ah, mangita na lang kong layan niya. Ah, daha lang siya. Murag, di, pangit man paminawan niya. Himuon siyang normal sa mata sa ato ang mga, sa mga tao ba? Murag, himuon siyang normal sa ato society. Murag, wala na human decency. O, kaya bang kasabot mo human decency? Tama ra ba na siya ngayon, Ana?
1: Kung sa kuha, Idol, kung ang masawa di makaanak, okay lang sa kuha, di lang, di rin ako na siya, kung ano, biyaan, ako na siya ang dugangan lang.
0: Dili rin mo biyaan, dungagan lang. Oh, anak, pero mananghid ka.
1: Alam nga, mananghid ko kayo. Kung ano naman mo, di makaanak na eh, makita kong lahing ang makaanak eh, di makaanak lang is lain. Pidinin mo ni ang kuno niya yung buhang anak.
0: ang problema, ana.
1: Huwag na ay magpanak.
0: Moo.
2: Ayaw!
0: Tumpak. Maura po lagi na. Og ang ibuhi, ana.
1: Ang problema ay doon, ang ipakaon na po niyo.
0: Gani, oo. Oh, kaya di rabagi na responsibilidad sa mga bata nga sabton nga huwag mo ipakaon. Dili, pwede mo. Sa tinuod lang. So, di ba na problema sa mga bata nga nigawa sa aning kalibutan, nagmuingon mo nga nak, antusa lang kay walay kwarta. Kaluis sa mga bata. Gidara niyo.
1: Kaya nga, ganak niyo mo. Pwede na niyo itugway sa kumpayan na, nagamang kumpay.
0: Oh, lisod man sad. O saan eh, kanding? Paita, oy. Mayroon na mag ka nang ikumpay sa nilito niya, oh, hapon na. Kaluoy. Diba? Mo nang
1: ipa. Ano, pwede mo man? Pwede ka tao tayo doon?
0: Pwede ka ayaw, oy. Nga nagundi. Sige, go, shout out.
1: Ang ni, lahat akong amo nga si Gus Victor Casas.
0: Kasas, oy. Kasas, taga diha madagan kaya nasa Digos po ng Kasas ba?
1: Oo. Oh. Si Lutita Kasas.
0: Ayan.
1: Mark Mr. Kasas.
0: Ayan.
1: Dundong Gonzales.
0: Uh-huh.
1: Og si Lumer Villanor. Og sa akong asawa nga si Gina Bautista Aling.
0: Ayan. Alim?
1: Aling.
0: Ay, Alim. Aling, ay. Mali, di. Bungol ko. Salamat kayo. Sige, pangalan, ano niya? All the way from Santa Cruz. Grabe, taga Santa Cruz.
1: Joel Pandoy.
0: Joel?
1: Joel.
0: Ha?
1: Joel.
0: Joyce?
1: Oo.
0: Babae lagi yung pangan.
1: G-U-L-S.
0: Jules D.I. Uy, bungol-bungol juga RC. Jules, thank you kayo, Jules. May pagpaminaw niya sa Santa Cruz. Davao del Sur, di ba na?
1: Okay, ma'am.
0: Ah, grabe naman, abot ang Santa Cruz, oh. Nag-iagi naman ko diya sa una, karo madunggan naman ay ko din, ha? May baka naman sa tahan niyo, eh.
1: Kusigay yung exit emblem, ma'am?
0: Ah, mao ba? Salamat ka, ayaw ko mauna. Salamat ka, ayaw niya. Madunggan pa diyo ko din, ha? Wala na. Mga taga Santa Cruz niyo, mawuli ko, ha? Sugata ko niyo, ang kuan, bi? Sugata ko niyo, ang pa... Sugata ko niyo, ang kuan?
1: Apit lang sa kuan, ma'am, ka? Starwood. Ngayon ka na lang diyan, kadako kayo.
0: Ah, sige. Puhon, pag-uli na ko karong Disyembre.
1: Pagdala pong kalamay, ma'am.
0: Di mo ko taga-buhon? Nama kong Cebu.
1: Ayan, kong Cebu?
0: Nama kong Cebu, oy. Nama ko sa Queen City of the South. Adun, mag- patuloy mo ko ni mong Cebu daan, oy. Bago mo uli, oy. Mama ka, ayaw, Jules, oy. Thank you, Jules.
1: Thank you. Ay,
0: pagpaminaw. Sige, katropa mo. Ina ingon exciting.
1: Exciting.
0: Ay, wala to no. Anyway. Salamat sa ato mga tigpaminawa diya. Labi na sa madungog pa na ko siya, Doc JJ. Madungog na ko siya sa air. Ayan. Anyway, wala man tayong oras ka, tropa. Ako nang tambag nga kung kinahanglan iingon. Kay mahot na tandilig oras, maabtantag programang asintado. Sa imuha din ha, Susan. Dahil ka naman ka nadunggang mga pagtambag din eh. At the end of the day, it depends on you. Unsa may imong tumanon. Ana. Dili mi kabot. Tungod kay ikaw ra gyud ang mag-igo. Aduna kay tulo ka mga pangutana. Isa dinhi ang bahin sa imong bana nga antuson na lang ba nimo siya. Personally, I do not normalize such thing. Dili na to kinahanglang i-normalize nga antuson nimo ang kasakit. Tabaw ba mo mga katropa nga there is more in life. Do not put yourself in one box. Sa Bisaya pa, taghan pang pwedeng mahitabo sa inyong kinabuhi. You could be better person. You could have a better life. Ingon pagani nila, tanong kasakit nga mahatag nato. Aduna nay kalipay sa ulahi. Kadili ba na pirmi nga anata sa babaw, anata sa ubos. Kung pari na naka sa ubos ka ron, aduna lagi pang naging nga mga sakit, there will be time na you will be uplift po. Mabutang ka sa, malift po. ikaw po na maging magbalipay. Sa imong sitwasyon, Manggudron, dahi Susan, imong sitwasyon karon, nakadepende sa imo ang mga desisyon. Nahigugma ka sa imong bana, normal na siya. Walay daw ta ni Ana, nahigugma ra ka. Pero dili pod ang dili pod pasabot nga tungod kay nahigugma kaniya. Imo na lang itugyan ang imong kalipay. Imo na lang isakripisyo ang imong respeto diya sa imong kaugalingon. Ang paghatag o katungod sa mga tao nga pasakitan ka, sinyales ka na sa walay respeto sa kaugalingon. I know, whether you like it or not to hear it, mapaminawan ni nga statement, but yes. Sometimes, a situation nga nahitabo multiple times, it's a consider of self-disrespect. You have the chance and you have the choice not to do it or not to experience or not to allow it. Ano na kay higayon nga dili siya i-allow nga mahitabo, i-allow nga buhaton nga to nimo, apan imong gihang yatagaan og higayon ang buot pasabot, wa nimo respetuha ang imong kaugalingon. Pero kung ikaw adunay limitado o adunay boundaries sa imong kaugalingon, ngadto sa relasyon nimo sa imong ngisig kaingon, ilabi na sa imong partner, kay ang partner dili buot pasabot nga bana nimo na siya, it doesn't mean nga wala tay respeto sa usag-usa. Naamuingon na yung uban niya, ang tuso na lang daw, kay mo balik na daw na. But please, there is no amount of money can pay for your sanity. Kasabot mo, walay amount sa kwarta na makabayad sa peace of mind. Kung ingon mo nga pait kayong kinabuhi o unsa man na, sometimes kinahalan lilio ninyo o nga nung pait akong kinabuhi. Unsa man ang kasakit nga gihatag sa mga tao sa palibot nako. It's because sometimes wala nato nakita nga kani mga tawhana, ginahimo nila na ngadto diri nato tungod kay ato silang gipasagdan nga buhato na dinhi nato. We have the chance, we have the choice not to let them do it. Para nimo, mo ka na ako masulti. Ang tambag sa imong ginikanan, guide lang gid na nimo. Again, bisa pag unsa mong istorya dinhi, para ra gid na nimo. Inuod na higugma ka sa imong bana, aduna kay gipanumpaan, pero naay kahangturan ang tanan. Kung siya pilio niya ang babae nga nabuntis sa niya, think of it. Murag dili po siguro ni mo deserving nga mugukod na lang ka sa atensyon. Dili di mo deserve nga imo na lang apason ang pagbati niyan nga to sa lain. Nga di niya mahatag sa imo. Dili na na siya kaminyoon. Ay kung mingon mo nga dili na tugubo ng kaminyoon kay gipanumpaan, kung nanumpa siya, nga nung wala man nakabarug ang iyang bana. Pero kay tanan, dili man absolute. Panila, there's nothing in this world is absolute. But pasabot, dili tungod kay mo na ni atong nasabtan mo ni dapat mahitabo. The same sa ko mga gipangingon karon. Kung usa man akong giingon diri, it doesn't mean nga applicable dayon sa sitwasyon ni Susan. Mo ni nga akong giingon nga it's just a guidance perspective nga pwede niyang timbang-timbang sa iyang mahimong desisyon. Sa imo, Susan, it's up to you. One thing I want to say is love yourself more than you love anyone. Tinuod, higugma na to mga partner. Pero kung wala kay gugma si mong kaugalingon, I don't think that is right. You could never give love if you don't love yourself. People do not love themselves. Actually, sometimes they don't give the love that the person needs. They end up hurting people they love. Bisaya ang paginako. Ang mga tao nga nasakitan, walay gugma sa kaugalingon. Usahay sila ang makapanakit sa ilang hinigugma. Ilang mga tao nga nasa ilang palibo. Tungod kay unknowingly, we are emotionally deprived. Kung man ang i-enlighten sa inyo ha, apan wala na ko'y oras. Pero kay mubiya na matas kahanginan, daghang salamat sa itong tipaminawan. Yan nasa ito ang Facebook Live. Anaapod sa ito ang mga radyo nga nagpaminaw karon sa 88.3 sa mga istasyon sa Lingling Dapit diri sa Visayas sa XFM Gihulngan kanlaon. Hanapot sa Bukidnon 101.7 XFM Bukidnon 92.9 Gihulngan 101.7 kanlaon 95.9 General Santos City 107 Tagum XFM 97.9 Davao Katropa Digital 89.5 XFM Pagadian and of course 99.9 XFM Mati 99.5 XFM Zamboanga 91.3 XFM San Francisco Katropa. Wala ko igong oras, 2 minutos na lang una mo abot ang alas 2:50. Masunod na po ang programang Asintado kauban si Katropang Eric Sheras Manait mga Katropa. Paspas ra kayo ang oras. Yes. Out na ta 10 minutes before the program. Kinana na ko mo exit. Kinana na ko basaho. Sorry ka ayo. Ito mga kaubanan sa istasyon o nga ito ang technician nga sa Pikas Law, katropang Doc JJ o nga ito ang station manager John Lemon Chavez by King alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ngano kita nagkasakit? Unsa unpa alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
4: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health.
3: Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
1: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
7: Batogod taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: This is 107.1 XFM Tagum.
10: Exciting! Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Alas 3:02 na sa kahaponon, mga katropa.
1: Express Balita.
0: Express Balita. Or alas 3 sa kahaponon.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga tropa, may hapon na sa Pilatong Tanan. Di akaroon na ito Express Balita sa alas 3 sa hapon. Alan sa ito balitag na lokal. Nasiko pag-usa ka 45 anyos nga lalaki nga ilalamang sa usa ka alias nga Arnel atol kini sa pagpatuman sa search warrant operation sa barangay Mabunaw, Panabo City, Davao del Norte. Alas 7:25 antak na sa gabi. Sumala pa sa Panabo City Police Station. Ubos kinis pagdumala usab ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas. Ang operasyon gipahigayon kini ug gipanguluhan sa mga operatiba gikan usab sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, Davao Norte Provincial Intelligence Unit, Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Revitalized Police sa Barangay Panabo Team 1, oga sa Philippine Drug Enforcement Davao del Norte. Atul kini sa operasyon, na-recover gikan sa suspitsado ang lima kapakiti nga adunay sunod sa gidudahang sabo nga mutbanabadas timbang ngadto sa 11 gramos. Kanidugang pausab, nakumpiskar usab gikan sa target ang usa ka kalibre .357 nga revolver uban usab ug upat ka mga buhing bala nga maoy hinungdan usab sa dugang nga kaso batok kadto kaniya tungod sa paglapas nini sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. Ang suspitsado karon gipreso na sa kustodiya sa Panabo City Police Station ug nagatubang kini sa kaso ilawom usab sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o sa Republic Act 10591 ang illegal possession of firearms and ammunition, mga katropa.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa pikas bahin sa atong balitang lokal, nagapadayon usab karon ang ikatulong adlaw ang Seal of Good Youth Governance SK Monitoring and Evaluation sa nagkalainlayon sa mga barangay sa Panabo City, Davao del Norte, isip kabahin sa paningkamot sa lokal nga panggabhanan nga mapalig-on ang maayong pagdumala o galiderato usab sa kabantunan. Ganing ipigayon ang maoga monitoring o evaluation sa mga barangay sa GP Laurel, Gaganguhan, Grido, New Pandan, Santo Niño, San Vicente, San Pedro, Salvacion, San Francisco, Quezon, New Visayas, ug Dato Abdul, pinaagi usab sa Panabo City Youth Development Office sa pagkigtambayayong usab sa Department of Interior and Local Government o DILG ug Commission on Audit. Sumala usab sa mga tigpasiugda sa maog nga programa ang maong kalihukan nagatumong kini sa pagpasiguro nga ang mga sanggunian kabataan kun iski sa mataga barangay nagasunod kini sa mga sumbanan sa maayong pagdumala, transparency, accountability o epesyente nga paghatag usab og serbisyo alang kini sa kabatanunan. Pinaagi sa SGYG assessment, masusi usab ang mga programa, proyekto o pundo sa iski aron lamang nga mas mapalambo ang ilahang mga inisyatibo alang kini sa edukasyon, liderato, sport o guban pang mga kalihukan nga nakabenepisyo usab o makabenepisyo sa mga kabatanunan sa komunidad. Ilawan sa Panabo City Youth Development Office na pinaagi usab nini nga evaluation, mas mapalig-on pa ang kapasidad sa mga leader sa kabatanunan o mapadayon ang paghatag o kalidad nga serbisyo ngadto usab sa mga panabuang kabatanunan, mga katropa.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa ato nga balita sa nasud, balitang nasyonal, gibuti karon ni Senador Panfilo Lacson dining adlaw nga mukabat matupad ngadto sa 700 million kapisos ang gibanabana usab nga nagasto sa Senado sunod lamang sa 28 kaadlaw nga pagpangulo ni Senador Alan Peter Quijano isip Senate President, apan matud pa niya kaguliang lamang ang nahimong resulta niini. Sumala sa ni Lacson, usik ang kwarta sa baga magbubuhis aga baoga yugto matud pa sa pagpangulo ni Quijano. Gani siya ga po sa ex giingon usab ni Lacson nga sunod sa 28 kaadlaw ubos sa liderato ni Quijano ang Senado nakasinati og kagubot pagpamusil sunod mismo sa Senate premises pag ikyas usab Senador Ronald De La Rosa bisan pa og aduna matud pay warrant nga gipagawas sa International Criminal Court ug ana ako no matud pa sa protective custody sa Senado. Boycott sa session, napakyas matud pa stabilization attempt og mga committee hearing nga walay otorisasyon ug wala usab gitambungan sa bisan usa sa mga senador. Nahimo ga Senate President si Cayetano nato ga Mayo 11 human matupay may pakita pag-usab si De La Rosa sa Senado nga maoy nakahatag sa ika-13 nga boto aron lamang mapulihan si kanhi Senate President Vicente Soto III human sa baong nga pag-ilis sa liderato. Ipailaw masab si Cayetano Cayetano si De La Rosa sa protective custody sa Senado tungod usab sa warrant nga giisyu sa ICC. Apan sa uwahi, nakaikyas matud pa si De La Rosa gikan usab sa Senate premises uban sa usa ka talagsaong nga insidente sa pagpamusil nga nitabo sulod mismo sa nisgotang institusyon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 3:08 na sa tapusang bahin sa tuga balitang nasyonal. Natapos na ang dugay nga panagbangi matud pa sa liderato sa Senado. Human nga formal na usab nga mapili si Sherwin Gatchalian isip bag-o karoga Senate President samtang mitugyan usab ni na si Alan na Peter Quintano sa iyang posisyon. Ang eleksyon na hitabo atol kini sa espesyal nga sesyon. Di nakuha ni Gatchalian ang suporta sa mayorya sa mga senador. Ang panaglalis sa liderato nagasugod kini sa miaging mga semana tungod usab sa nagkalainlaing interpretasyon sa quorum og sa legalidad sa mga sesyon sa Senado. Apan human usab nga makumpleto ang mayoryang suporta, formal usab nga giila si Gatchalian isip leader sa taas nga kapulungan. Sumala usab sa mga taho ang paghuman matupa sa crisis sa liderato gilauman na makatabang aron lamang nga mabalik sa normal ang operasyon sa Senado o mapadayon ang paghisgot sa mga importanteng balaod o mga umaabot usab nga proseso. Lakip na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga gitkatakdang sugdan sa bulan sa Hulyo.
0: Express Balita.
1: Express Balita. Mga katropa, huwag naglangkob sa itong Express Balita. Mga katropa sa News Break, Express Balita sa alas 3 sa hapon. Oy, nibundak na ang kusog ng ulan. Pero bago pa lang mga katropa, alas 2.57, nakasin natin na pagtayog mga katropa, karoga panahuna mga kaigsuunan. Nakasin natin pagtayog, sige lang galinog mga katropa, napita mga katropa sa Davao Region. No, hindi kayo kusog. Pero nasin natin ang gamay ng pagtayog mga katropa. Oy, maayong hapon na ingat kang Ivy Balaba Flores. Maayong hapon ya Uncle. Shout out ko to all Balaba and Flores family and to all Barangay Council of Barangay Sugod. Regards daw si Mama. Okay. Mama si Kagawad Inday Balaba Flores. Inyo ha, diha. Salamat. Okay, salamat inyong tanan. Alright, mga tropa, pag-abag-amping takanon ay gumikan kay ulan ang atong palibot, mga katropa. Kini atong pagbalita, mga tropa, atong kanato sa mga produkto, mga tabang kanato sa pagpaligon sa atong lawas, Sanson Plus Gold, ang kape, mga katropa, nga nindot kayong gamiton. Sanson Gold Coffee Mix, mga kaiksunan. Ato Sanson Plus Gold Coffee, Sanson Plus Gold Capsule, mawag na magpapaligon sa atong lawas, mga katropa. Maganda sa Pastor Control, si Katropang Kenneth, alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Bong Umaki Algabre. Exciting!
0: Express Balita!
1: Express Balita!
0: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: kayo.
1: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
0: Papalita ragod kong sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
1: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.
2: Mga katupa, exciting!
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lami nga kung kwan sa nang kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon paggabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun, nakapan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka?

0: tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybean. Xanthone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Sir Miguel, gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3 user.
4: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsigong duka ko sa klase. Dig yu day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't yun kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depres sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo.
6: Bang pakusog.
5: Turbo.
6: Bang padugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad? Bagura?
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Food supplement for men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Nama Oda. Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyong masa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
16: Sestapain.
17: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
16: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat Tigob, Premium D3 Coffee Mix.
18: Kung mamino ka sa XFM.
19: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
20: Mga katrupa, exciting!
10: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

less lonely people, two less lonely people in the world, matod pa nila mga katropa by Urso Play. Maulan nga hapon ato tanan, ang ping tanan sa magbiyahe sa atong mga biyahedor karon, asa ba mong dapitaron sa mga nagmotor, hala sige pasilong sa ha, pero katong mga baliktad og ilong dapat dili mo gawas. Kay delikado og mo gawas mga bayuta mo. E basi mga lumos niya mo di atong mga sandayungon og ilong. Mayong hapon o mayong pagpanikay-sikay. Karong mga orasa, no? Dami kayo rin mga pi. Siyempre, atong kape nga giinom ron. Walay lain ang atong Santo na Plus Coffee Mix. Dami kayo mga katropa. Kay matod pa nila, matod pa ni katropa nga Bung Algabre Sanchun. No? Sanchun. No? So, dami kayo pag-tuning yun, mga katropa, no? Alas, sige, kung sabihin nyo kibuhat ka nun niya, mapadayo lang ta. Ibta na nga saksakanan niya, kaya basig mulapawan na nyo ng tubig, no? Atrita sa itong area of responsibility, marang nga okay kayo. Okay kayong ulan, away puas. Alas, sige. Kaupan ninyo, karama po na, walay lain, master in ita nini. Check your oras, it is now 3:43. Kini ang 107.1 XFM Exciting.

0: Ay.
1: Pero saan na yung birthday cup?
0: Eh, November to.
1: Usang tuig ka cup?
0: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
1: Galaw go! Bungo sa ito'y...
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako si Marley, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagkayuti ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santone Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
5: Santone mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santone Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy importante pa ako.
2: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
12: Halagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
13: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
13: Batogod taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
16: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Kinsa maning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
17: Asa day ka?
13: Ay, napakudris merkado. Ano man?
17: Mga motor. Kiparter.
13: Ni kinsa?
17: Alangan kinsa pa. Si Lula.
13: Okay. Daan ko palagi. Okay.

0: soft or hard?
1: Gusto na kong hard niya, soft. Yeah, soft pa yun.
0: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kining, hinahin mo ko bitawag niri, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
1: Kung na ako, aday, aday ka nang pwede ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
0: Saan ba na Bombay style, sir?
1: Kanagong 12 months to pay?

0: Balong garong, kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Ang talon, ugrilo, quintas.
1: Ha? Karun di pa?
0: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Matina, sa ka-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata. Halos, dikit na lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mong drive sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. O karon, spasa po kayo kung mo-reply. O chat sa akong mga po. Ganahan na po kung mag-drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason, Tagamati.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kit-kit ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang naunsa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Paid.
5: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Paid, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng mind rate. Sister Paid, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
4: Sister Paid, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paid. If symptoms persist, call your doctor. Mabilis sa mga butika.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Mia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre, gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Adun nagyapoy kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga

0: Nakutan na ba?
1: Sige, magkagpangutan na or sa mana.
0: Unsa tawag sa pare nga abogado?
1: Arche, ang tawag ana, father-in-law.
2: Mga katrupa,

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Hoy, parle, pagod. Pakuratira mo ni mong kumpare nga. Nakakay gusto niya. Charot.

0: hospital nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Himong manok e parte.
0: Unsa? Akong manok di barter? Kadali lang. Inay mo mama nga nanako sa crossing.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
6: Zafon Plus Coffee Mix User.
8: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni tagapanabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
9: palit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, dali pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

Oras mga katropang alas 5:05 na. 107.1 XFM Tagum City. Ikaw ba rin yung walay-lain na as useless ang inyong hamim rin sa gabi na yun, sa gabi na yun, warriors. Master in Titan ini. Alas, sige! Takang-takang-takang-takang-takana! Uno, dos, tres, kandos! Bunal! Kay nanganal! Nal! Chago, go! Sangalan, sampo! Pag-ayon na lang pa sa hello, lo!

0: Zoom Mamino Ka sa XFM.
1: Uy, ako natira ko lebong manager nga. Kailang inig break time ganin ni mo? Di na ka babalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
2: Exciting!

0: Capitan Lode.
1: Archie.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ng mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya mo eh? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking rama na siya mo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong country, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
6: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
13: ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang galang kati-kati.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one
12: sa presyo
13: magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, o nga, hindi pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, kubiligon pa dyan din.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Mapalit sa mga butika,
14: Santon Vitamin C, Sister Pain.
17: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Cesta Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cesta Pain lang ang mag-isa.
14: Cesta Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cesta Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
19: Pabili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
5: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus,

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! So wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, so God na ka paminawag kong XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin diri!
2: Pagawa diya! Wapag ko na wag panglaban diri! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
0: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: kap. Luya lagi ka, kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. So kanya, nasa abroad akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na.
2: Mm?
0: Ay, kinahanglan ni mo, kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
5: Ang bato rin mo, gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ang bato rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like you. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for me. Hihimo sa

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laruho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga nawong kog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon pa nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati nakaog sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong kisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-og isulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Kadali lang, kadali lang, par. Imo din pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
9: Exciting!
10: Ayo! Ayo!
11: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
10: Papalita ragod kong sigarilyo.
11: Unsa nga sigarilyo?
10: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
11: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
10: Kay nga naman.
11: Asa pa, more.
9: Mga katrupa, exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Pinaka-tupa. Exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang yung mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sup-sup og chupon.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: yung mata ka, tapulan jud kayo ka.
1: So, oy?
0: Layas dere kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa ka karon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumong piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa ako nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapi ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka diya sa abroad?
14: Nagpadako din ang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping diya mahal, I love you.
15: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
1: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: kaplodi nang apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Hala, showy! Showy ha? Payot yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?

0: Ayaw lagi daw siya higugma ang kanang for fun-fun lang. Kasi bang ganahan anang ingana no higugmaon tuod ka pero kanang duwa-duwaan rapod ka. Kamuno kay naanad gud mo mga ingon ana pagbag-o na mo oy. Balubi mo naglain na baya gid ang panahon ha nga ingana pa mo. Sayo ha mag-rant oy. Maing gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa toang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Yes po, and once again ako po yung makauman ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Makauban ninyohang talalas on sa karong gabi una. Maalinsangan no, igang. Diyos ko Lord. The first thing, basta kagayin ng buntag, magmata na akong sa kagayin ng buntag, ako kasabot sa kong gibati ka ng, murakog ka ng giigang na, murakog ka ng masalain ka kong paminaw ay. Kanyang ingon ani ba, Bino, kanagong maalinsangan ang panahon, usually ting atake ni siya o ka ng hypertension. Ayaw gid mo kumpiyansa kay dili gid ni trusted ng ingon ani nga klase nga panahon ka na muragog ka ng alingiing igang o makakasabot gyud mo nang kinahanglan gyud nga atong ampingan nga ato ang mga health. Ayaw kalimot na pinaagi sa mga produkto sa Yes to Health, dako kay na siyang tabang B aron nga protektahan ang imong kaugalingon sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, ilabi pa karon na usog gyud ang hypertension. Control na sa mga pagkaon ha, kay basig unya uri o nagpabuyag ka din ha. Basing pilti na nimong lakla diha og kaon, wa ka naghuna-huna nga basing ka na makakuan sa imuha, makadaot sa imuha. So kinahanglan gid nga ampingan gid nimo ang imuhang kaugalingon bikay. Huna-huna wala na ba ka niya amping eh. Agay eh, sorry. Naigo na pod. Nabulos ay na pod. Pero nga biyo na siyempre mag-chismis gihapon kita nga to ang programa. Gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato agyong maintenance no, kini nga to ang panglaban sa mga hypertension sama sa kung ikaingon ka ganina. Always gyud nga to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C B. Strongly recommended jud nako na nga mga produkto kay dako pud kay nang tabang sa inyo ha. Dako pud nang natabang sa kuha. Asa man ta makapalit ana, pwede ra gid kayo ka magsuri sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica nationwide. Ug kun na hasulan ka nga mag-adto sa mga pharmacies, pwede ra gid kayo nga imong i-check out sa Shopee, Lazada ug TikTok, available na kana siya. Pwede usab ka nga mag-avail sa mga free consultation na gina-offer sa to ang mga Yes to Health clinics. Kibasig wala kay budget pang pa-check-up. Pwede kang tabangan sa to ang mga naturopathic doctors nga ma-identify unsa nga mga organs ang kapanghina sa imong kalawasan mo nang ka-trigger ikaw karon. Mag-amping good permanente ha. Chismis tabi. Kasi mga katikaran sa kuan rin. Ako gatan og mga kuan man, mga balita man, kikapuya naman ko. Uy, kaya namurang. Nagpait na magod ang kalibutan niya. Huwag po ng istorya. Sasaw ka ayo. Mag-chismis na lang ta para sa to ang Sir Vivi question for tonight. Ay, uy. Ang atong Sir Vivi question karong gabi una hatod ka na to. Siyempre sa El Ilion Shell Mobility Station. Since mahal man gid ang gasolina, mahal man gyud ang mga kanigitawag na diesel or even lubricants, manigurado gid kita BD. Dili ta pwede nga magpagasolina sa mga putso-putso nga gasolinahan na ilaron ta pag-abot sa mga additives nga naka-add. Man lang kabutang anang ato ang ginapangbutang sa tuang sakyanan, sa motor. Kaya ang posibilidad ana, barato to di mong gasolina pero mahal gid imong maintenance kay hugaw man gid kay imong sakyanan. Hindi pa gid ka maabot sa imong destinasyon kay imuhang gasolina murag hangin. O, kung gusto ko ang dekalidad, dirita sa El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan na siya makita. Pero kung dirika sa bukid nun, doon na kita'y branch siya sa Maramag, Valencia. Duha diri sa Malaybalay, ang isa is atbang sa Polymedic. Ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, every transaction, ipakita ni mo ang imuhang Shell Asia app. Katong gi-download ni mo si imong cellphone. Kaya na imo mga points, magamit na ni mo siya. Either imuhang i-grocery sa Shell Select, ang ato ang mini ang ato ang convenience store sa Shell, and of course, pwede po pang pagasolina or pang pa-change oil. Nganong ang atong mga partner dili na nag-react sa atong mga posts. Na-remember ninyo, so nakatong nanguyab pa na inyong mga partner. Sorry ha. Mag-recall lang ko gamay. Oh. If my memory serves me right, I believe katong time na nagapa-impress pa siya sa imuha, masking imuhang my day, gina-share niya. Diba? Imuha mga notes din ha, ang away mga kwenta, o oh, notes ha, notes. Mga away kwenta ni mga notes na, diba, gina-screenshot niya, iyang gisan sa imuha, okay ra ka? Okay ra ka, babe? Yun na, nagod ka na. Kanang he or she is very usually mga lalaki manggid ni. Syempre sa ato ang magudri sa Pilipinas, naanad manggud ta nga ang mga lalaki gyud ang nagapakita og effort. Kita mga babae papansin lang manggid ta. Aminin nyo. Ing anak manggid ta. Basta kay basta kay kani ang mga lalaki nga ni gid ni siya on nag-e-effort talaga yan sila na i-check ka, oy how are you, okay ka ra, oh if you need someone, if need mo og istorya pwede ra ko nimong ma-reach out ana, i-chat lang ko ha baby. Syempre kay ganahan kay kay caring ka ayo. Magrabi kayo, himansinon ka ayo nya palangga ka ayo kasugisugot ni mo bi. Sugod pag sugot ni mo, wala na kay tig-react sa imong post. Ana, agoy ka sakit. Pero dito siya sa lain ga-react. Dito siya sa lain naka-follow. Karang mas sexy pa sa imo. Bakit ganun? Pag-react mo, B, live kita sa Facebook karon ha, pwede ninyong silipon diha. 101.7XFM Bukid Noon. Ipaliog na lang po ko pa follow, pa like, pa share. And then pwede po, paliog po ko, live po kita sa XFM Bukid Noon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, and Ipil Zamboanga, Cebu guy. Ug madungog kita sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And sa official Facebook pages and radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Hello, Kang James John.
1: Thank you!
0: May gabi din na sa imo si Mommy Jacqueline Labis. Dili sa Hong Kong, may gabi imi.
1: Thank you!
0: Wala na ba, di ba busy ang ato ang life din ha, Ami? May gabi din ha sa imo, sa imo ang mga alagang aso na nakikinig din. Ana mong station manager na anay laing gika interesan. Subukan talaga. Gabiing a gabiing, nag-brown out na po, walay hinungdan sa barangay Mapayag. Busika! Wala na inyong gibuhat sa kuwa, gaya na alas 4 skadlaon. Huh? Nag-report. Sa mga paghahusanay na mga hinanakit? Hashtag, sag-ob malay balay. Kuyan eh. Last 4 gina sa kadlaw, nag-report ko sa busay kung walay kuryente. Dito na po sa mga nga area. Naabda na lang alas 5, panisiga. O nag-report na ko, naabda na lang alas 7, walay ka panisiga. Nalawag na po ko. Lahi na ang nakatubag. Dili na po itong last nga nagtubag. Unya ang ending inyo mga lineman, kami pa'y mutudlo asa ang lokasyon. Kami pa'y mo, muramig si Kuan, muramig si Dora the Explorer. Kami ang nagunit sa mapa ng Pilipinas, kay kami pa'y tigtudlo og asa na dapit. Tagaan ni mog tarong na dalan mo si Mang. Ay, nako talaga. Ay, wala magi perfect noon. Dawat-dawat na nagitaan ni walay perfect sa kalibutan. And we truly understand. But then, if pwede man ninyo nga dili na lang i-band-aid solution, mangita agad daga ng permanent solutions para din na mahitabo, I think that would work. May gabi sa to ang mga lineman nga nagbuhis buhay gihapon, umulan, uminit ang panahon, pati ang ulo ng mga customers. Naalang gihapon, willing ng gihapon mahatag sa ilang mga serbisyo, palakpakan gihapon nato. No, maskin pabitaw ka ng mga yung lamig pasaylo sa inyo ha, kung init na kayo may usahay o ulo, kay kamupod ka ng mga kulit mangupod ka, imong natulog pa mi niya, masibog pa nawag, aha din ni ma'am. Bantay lang gud mo ha. Maayong gabi kay Ma'am Ann Abapo.
1: Thank you!
0: All the way from Singapore, si Christian Bermal. Naglinog pod kagabi. Oh no, sa Davao del Norte. Ay, wala ko kabalo kung asa ang epicenter adto. Pero pag amping mo, permanente ha? Oo, amping mo as always. Si Ate Wilma de Soyo Fuentes, ang nasa siya dati, dili mo react sa ko mga post kay OA daw. Pero hilig mo react sa post sa lain. Mo lagi kahuman lang work na koy may gabi idiha mami. Dini ka relate si Mommy Jackie. So, may una anak kay ug niya pa mas nindot kyo daw mahimong single. Ay na lang mo pagsudsud ang mga relasyon oy kay dali ra man ta mahiubos. Ba. Dali ra kay ta mahiubos ani mga kuan good kana mga partner nato good nga. Naging kami na lang, kita na lang man ganin, di nakanoon mo likes sa kong mga post. Ikaw pa naman akong expected. Sa bagay, uso mo lang friend and friend, block, block, unblock. No? Wala, ako'y reaction, Anna. I'm super duper guilty for that kind of actions. Anyway, sa mga magpartner diha, again, normal lang gid ang ingon ana, no? Pero make it a habit po siguro since nag-change naman jud ang ato ang generations karon, nag-change to po ang ato ang world. We're into social media. Make it a habit po siguro nga mag-like po ka sa mga posts sa inyong mga asawa, sa inyong mga bana, para po na tagaan ninyo sila appreciation for everything that they have done. And then, ayaw mo kalimot kapag ka-satisfaction ng istoryahan o ipalapin ang mga cellphone, tagaay og time ang imuhang partner, ayaw sigig cellphone ng imuhang kuri-kurion, dili pwede nga sig cellphone na lang ang imuhang hilot-hiloton, imuhang pislit-pisliton, pislita po ang imuhang partner. I-check po na imong partner din ha, kay basi kulang lang na siya sa imuhang gentle touch. Tapos kung kulang sa kusog, binati solusyon ana ha ang atong Turbo Men Enhancer. Kaning Turbo Men Enhancer, pwede na siya both sa asawa o sa bana. Ginainom kini siya 30 minutes usa mo maglabing-labing. Tagpila na, mahal na. 75 pesos lang per capsule B. Healthy na siya sa imuha. Oh, sa imuha, laki man ka or babae ka. Tapos, duha or tulo ka adlaw, nindot kay ni siya kay gahi gihapon ka ayo o ganado gihapon kang makiglabing-labing sa imong partner. Mauna ang solusyon sa mga satisfaction din ha ang nagkaudlot kay kulang na sa kusog, ayaw kalimot sa pagpalit sa, or pag-inom sa ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inam na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan ang ikalon na senyero citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una, bahala di mo magbalik sa inyong relasyon. Wala ko'y pakialam. Grabe ka, bitter way. Hello, BWA, may gabi ilinhaa sa inyo sa mga bago lang na nihapon karong gabi una. Oh, okay, ragid kayo na siya. Bahalag late ang dinner, basta kay busog yapon. Oy, ay pala, bigkaon ha. Labi nagpadulong, nakamatulog. Nako, nako, nako. Basigo niya, uri, urumon ka. No? Pareha ka sa kuwa nga kusog kay mukaon ka ng padulong na gabi, di ang ending, gaprogramang gihanga. Ayoko niyo sunduga ha. I'm a very bad example. Sa so, untaban nga kaning inyong Disney Princess, gapangandoy mong gid ko nga manambok, bitawbi. Or honestly, healthy gid ko nga pagkababae ha. Wala ko yung mga sakit-sakit. It's just that, payatot kay ko, gamatoy kay ko, niya akong edad. Di na lang balansihon. No? Almost 40 na, nyingani gihapon na nga to ang lawas, mura kinder. Makahiubos. Balikan gihapon na to nga to ang Sir BB Cash ang karang gabi una. Siyempre, hatod-usab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, or wala pa nagpa-prenatal check-up, unya, wala yung mga budget, pero na I feel health. B, ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og zero billing. Libre ang inyohang pagpakonsulta, ang inyohang prenatal check-up, pagpanganak. Tambal ninyo ang inyong pedya sa inyong baby before mumuuli. Libre ang newborn screening. Libre usab ang family planning counseling. And of course, ang PhilHealth assessment. Libre pagid tubig, libre pagid mahigdaan ni mo dito. Nya buutan kay ilang mga staff, no? So kung siyempre kaning mga mama labi nag mga nakay na dagamay nga ilagi na siya ay kamudo panganak daw. Usually pag naa sa hospital mga anak o mahadlok ta kay basig unya sagpaon ta dito sa mga nurse, no? So kung gusto ninyo nga mapampered gud mo, kanang ampingan gud mo, alagaan gud mo while you are still on your labor or even your post labor, diri mo sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutan kini siya sa May Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City. Ang iyaha lang jung duol na landmark is atbang lang siya sa Das Marketing og Arby's Bake Shop og atbang usab kini siya sa kining terminal sa mga habal-habal padulong kan ayan. Para sa daghang detalye, pwede po ninyo silang i-check sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. O pwede po kamo mag-message sa itong official Facebook page, 11.7 XFM Bukid Noon. Kung need ni mo og details, mapa ba aron? Kay kami na'y bahala. O, muhatod sa imuha diyanto. Ngano ka ha? Nga to mga partner. Di na mo like sa itong mga post. Pangutana, gininila hawak ko'y labot ani. Ingon si Paolo Avelito kay, so good ra mo react, kadugayan, pag sununon pa o, oh, linog diri Cinderella ang epicenter na sa Pika's kwarto. Pao, pagpuyo diha, Pao, ha? Hi kay Bongbong ng Bohol.
3: Thank you!
2: May gabi ibong, may gabi ipod kang texter 5062. Si Armand ng Bohol, salamat kaayo. Bibi ka ng turbo pizza, patsada sa mga uyab o kung ako kahit, basta. May mga panahon, Stephen James, na kulang ka talaga sa lakas o kailangan mo talaga ng susuporta sa iyo. Hindi naman tayo robot na kapag i-charge lang ay okay na kaagad. No? Ay kabala ka kaya nga to ang Turboman Enhancer. We are FDA approved and we are also halal certified. And then wala gina siya yung side effect. Ha? Ay magkabala ka, ano, basi mo yung mga, ay basi maglabal akong ulo, ana. Basi maglain akong dugo, mag-constrict akong dugo. Basi mutaas ako ang dugo, ana. This is also a form of food supplement. Munang sa mga nagduya na gidinha, especially sa mga kalalakihan, since kamo maging magdala sa inyohang mga partner, importante yun nga naamoy eksaktong kusog, then turbo man enhancer po ang katapat ana. Nga na po bito, no? Flow more paglinawan. Gisumhan guro. Si Floor more. Pero ang ano bito na, no? Nga kanago nga, pagkaanan ka muna. Kanang ka muna ba, di ba? Nakukuha na kaniya, uyab na kaniya, or asawa na kaniya, or bahana na kaniya. Dili na kayo siya nag-react sa mong post. Siguro po, siguro busy siya sa panimalay. Or wala na siya time nga magsige pag-cellphone. Kaya naka-focus na siya sa inyohang pamilya. But then, I know for sure, sa ato ang panahon karon, dili magid maiwasan na pag natay free time, mga ato ang kalingawan, cellphone lang magid, di ba? Checking our mga post na to, mga shared post na to, na abis sa uban, huwag kita ang naigo. Diba? I know na naapon mo yung time. It's just that siguro pag abot sa inyong mga partner, manhid na kay amo, oram ang gihapon. Partner ko naman gihapon ni. Pero B, karon manggod sa panahon karon, one of the best way for validation is your social media account. Sabi na mag-post na ganang something pa-sweet-sweet imo ang partner niya, dilin imo i-like. Delikado na. Hello kang Kuya Roger Kapampangan.
3: Thank you.
2: I miss you ya. Hikapon jud di ay ako aning sugdan og hikap. Oh, hikapon jud na saya. May gabisa ko ang mga katropa, mga kaubanan na ako din haa sa may XFM Davao City. Kang Kuya Marlon, kang Kuya Lito, kang Kuya Roger, o kani sila kaya mga solid, gidni sila, mga palangga, gidni Cinderella. May gabi idea sa inyo ha, Kuya. Johnny Lapis, nagtanaw ko sa imong live sa Mati City. Live to sa Mati? Mo ba?
3: Thank you!
2: Salamat kayo, Martin Avaris, Mangiran, maayang gabi. Pit-pit digal, maayang gabi.
3: Thank you!
2: Pag-react mo ha, content creator, baya mo bisan sa ngalan na lang na gamit mo social media, unsa pulo sa anang reaksyon. Emojis din ha, pagtarong mo ha. Lanasuko na si Mamaan. React mo, oy. Labi na sa mga kababaihan. Ako, I have to be honest with you. Dali ra kay ko manluod. Manluod gud ko kanang dili gani mi ninyo pansinon sa among mga syempre kay mga babae, mga uy-uy, bit mi usa kay sa Facebook. Yan, dili mo mo pansin sa mo, dili mo mo like sa among mga post. Ya tagaan ko ni mga partner nga ingon anak ka manhid. No. Hali, ubanay ko sa pag-inom kay may problema ko karon. Baby, siguro maka ayaw, wag ganun. No, texter 530 kung may problema ka magsabi ka o wag yung i-end mo yung buhay mo. Mga mangyapon, i-end mo yung kinabuhi o may sure asa ka pa doon. Malangit ba ka o maimpierno ka? Ayaw na, oh Jesus. Kung problema niyo yung babae lang, kalagag babae diha. Ano pa kamat yan mangina ninyo ng inyong mga balo mo, old story na ng mga ingon anak nga magpakamatay-pakamatay, kunuhan mo eh. Sus! Ayaw na. Ayaw pakamatay. Babae lang na. Ayaw pakamatay, nibo. Sam ka eh. Ayaw mo pag ingon anak ha. Dapat ikaw. Kaya nabit ang mga ingon anak nga klase nga pangunahuna. Kaya naman ingon nga, maghikog na lang ko kaya wala na nagmahal sa kuha. That's a poor mindset. That's a poor faith. Ampo-ampo po siguro sa Ginoo, Stephen James. Kaya kung napa na sa tarong imuhang panghuna-huna, nagaampo pa ka, diligid ka makahuna-huna, anang maghikog-hikog ka. Life is just, ang kinabuhi nato biha, sa Bisaya, sa Laktod pa nga pagka-istorya, puno gitas mga pagsuhay o mga panunuway. Hindi yan talaga maiwasan. Hindi yan maiwasan. Meron talaga yan. Kahit anong gawin mo, may mga pagsuway talaga sa buhay at may mga panunuway. Naka-remember ba ka nako? Naka-ilan na ka nako? Kinsa ko, diri sa Alegria, Compostela, wala po.
4: Baka kung ka!
2: Sorry kayo, sir, ha? It's been a long time siguro. Wala na ko'y ma-remember. Sa kadaghan, manggod ninyo, dili na nako mo maisa-isa o ka-remember yun. O, pasensya, jud kayo. Labi na kung dili kayo muna. Nagpaminaw sa programa, o niya, igo na lang mo kalitra mong tunga. Nga mag-isod na kong remember sa inyo ha. But then, siguro manawag mo, yung magpaila-ila mo. Try na to nga i-recall ang mga kaagi, ang mga nakaraan. Unya taod-taod at tangin ninyo nga to ang putahi confession o saka istorya sa toang bibi ang gisalig sa toang programa aron magpagawa sa iyahang hinanakit. Oh! Have you tried? O, mo na siyang questionhan na kasuway na bumong ma-inlove sa kapwa ninyo lalaki or kapwa ninyo babae. Nga nung nahitabo man na nga nahigugma kasi mo ang kapwa sa imuhang kaparehas because daw kay sila lang daw ang kabalo mo appreciate sa ilang mga Facebook posts. Alam mo ha. Muna nga atangin ninyo unya taod-taod sa toang putahi confession ang istorya po sa toang letter sender kung asa iyahang ipagawa sa iyahang hinanakit ngadto sa iyahang bana o sa wadamha. Oh, nakasala si Za. Bukas siguro, bahala ka. Hindi kita papansin ni Stephen James. Iba-block na lang kita. Uwi-uwi mo. Bahala ka sa buhay mo, ha. Basta biha, ayaw mo pang hawa din ha. Timplahan ng inyong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay taod-taod ato ng sugda ng ato ang putahi confession. Diri sa to ang programa. Pag-andam na lang po mo, kay pwede mo manawag-unya sa to ang number 0975-474-9153. Mag-atang ko niya ha. Unya, lingkod lang mo din ha. Plaster lang mo din ha. Pangapi na. Kay magsugod na kita taod-taod sa to ang programa.
0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko, ukinin hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyud?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo day ha. Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pa gyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judy. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpag-gas permi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Mga katropa, X

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, wag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Exciting! Exciting!
1: Oh yeah! Balik tahan! Balik sa itong programa karong gabi. And of course, welcome sa itong programa ang Putahe Confession. This is your time to shine. Ala, grabe! It's your time to, like, ano ba, kanang magpagawas mo sa inyong mga hinanakit or di kaya mag-share mo o kanang mga kalipayon, anything na kanang murag, ano si tawag na, kanang could be a lesson for everybody or encouragement. Naragin na sa inyo kung unsa inyong mga gusto ipang pagawas karong gabi una kay inyong kaubang gihapon ang inyong Disney Princess Bisaya version! Dili ko DJ, ha? Ayoko nyo tawaga og DJ kay di ko ganahan. Hindi ko DJ. Tawaga lang ko og Cinderella siguro. Cindy, Manang, Auntie, Nay, Nang. Ana, pero ayoko nyo tawaga og DJ kay murag dili ko ganahan sa term. Ambot lang ako, dugay na gid kay na siya binga, di ko magpatawag og DJ. Pag mutawag ikag DJ sa ko, di ka pansinon. Ayaw lang ha. Simple lang po ang inyong Disney Princess. Bisaya, ragid po kayo ni, like, Yano. Para vibes ta ba? Kaya nang miga, good ta, migo ta. Hindi po mo maka-feel nga morag. Ay, di ko mag-amiga ang kay taas, rakay na siya. Ayaw. Ayaw ha. Amiga ta, gusto na ho kung naami problema, naami mga pangkalibgan din ha. O, pwede ragid ko ninyo nga ma-reach out. Anytime biha, open na nga to ang official Facebook page. Pwede ninyong i-search ang 101.7 XFM Bukidnon or pwede po ninyong i-search ang ako ang account. Cinderella, kung gusto mo nga magpadala sa inyo ang mga problema, istorya-istorya tagamay, pero ayaw mo panguyab. Dili ko interesado, Ana, ha? Ay, nako. Kada gabi, ito ko gapaminaw ni mo, baby. Okay lang. Oh, wala na ka nakaremember na ko. Wala na, baby. Pagpailaila na lang, pagtanaw na ko si Dudong Murillo doon siya sa Aligria, murang dugay-dugay na gidong. Nawala kita nagka-istoryahanay sa osag-osa. Si George C.Q. Zoros. Unsaon pag-react, baby, nga FB man siya, ako YouTube ug TikTok. Dili, good parehas ang channel sa social media lang, ana na siya bibinga nung magbuot sila gawas guro kung parehas mo active sa social media sa mga teenager na bibi common ipangutana. Depende sa sabot-sabot na langit mo. Imo na lang pasabton siguro, George nga. Kaya lang, unsaon taman na dili man ko into Facebook, I'm into YouTube and TikTok, so maghimo na lang kag YouTube. Ako ka na, ibig sa tinuulang gauna-una naman ko, gusto ko mag-vlogger. Gusto ko magluto-luto. Kuan, mahal man ng LPG ron. Pwede po dito sa likod sa mong balay, magkahoy-kahoy ko na, kahit mag-follow sa ko ano, kung magluto-luto ko. Kano kung mga simpleng luto lang, let's say example, wala mo ilain nga makuha sa inyong balay, pero naamoy tinapanghalang. Naamoy ka ng spinats. Naamoy mga alugbati din ha. Ato na siyang himuong sudan, o. Hawd ko, Ana. Diba? Naakay mo follow sa ko ang Facebook. Mag-vlogger ko, pero dili ko mapakita sa video ha. Ako, ipakita na ako ang mga luto skills. Charot. Ay, hindi na ko maglangay pabikin. Nagpanikad na po nga to ang letter sender for tonight. Once again, this is Rated SPG. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naikauban ng mga anak na naminaw karon. Palihog ko. Kamunay bahala nga magpasabot sa inyo mga anak. Kay basig na ako yung mga maingon ng mga words na somehow like a little unprofessional or could be daring. Mangyo ko sa inyo ha, kamuna lang explain sa inyo mga anak. Maningkamot ko nga makover na to ang mga words that are not really necessary or words na medyo revealing. Maningkamot ko nga dili na ko na siya ma-mention. Kaya wala po kumaanag nga ingon anak yun. Once again, welcome po sa to ang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: It's a hot dog.
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
5: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
2: Violence.
0: Pati mo ah! Apriso ka! Aga!
2: 6-1 Horror.
5: Hello!
6: Sino yan kasama mo?
2: Ong droga.
7: Ayoko ma!
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

BA Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Zenaida. 38 anyos. Kasal for almost 10 years. Cinderella, wala lang ko kabalo kung unsaon na ako pagsulti sa tinuod. Okay ba nang akong kinabuhi? Na ako'y bana? Na ako'y duha ka anak? Kugihan ang akong bana and provider siya. Pero ako, Cinderella, sa hinihinay mura ko gakawala sa iyaha. Usa ko ka plain housewife na amiyaya, na ako'y oras akong kaugalingon. Most of the time, nagababad lang ko sa social media like Facebook. Gabrowse-browse lang ko. Gapost-post. Makita po na ako nga online nang ako ang bana, pero never siyang nag-react sa ko ang mga posts. Dito, Cinderella, nagsugod nga. Gaka-feel na ako nga lonely ang ako ang kinabuhi, nga dili na ako ma-explain. Pag-abot sa balay, ang akong bana perminti na lang kapoy, perminti busy. Perminti siya na nagatanaw siyang cellphone. I thought busy siya, pero yes, nagagamit gyapon siya og social media. Napansin ako, Cinderella, nga sige siya like sa post sa uban. Majority puros mga kababaihan. Cinderella, usahay gakaw na ako na anak ko. Nana ba kahilain ng ako ang bana? Pero wala na ako ginapansin, Cinderella. Kay pag mag-away mang good me, isa ra gid ang yang iingon sa kuha. Unsa pa di ay kulang. Tanan man daw iyan ang ginahatag sa kuha. Munang muhilom na lang ko. So sobrang ako ka-bored, Cinderella. Nag-sign up ko sa Osaka Fitness Gym. Og dito ko na ay nakaila nga Osaka babae. 30 anyos, single pod siya. Dili siya sabaan, Cinderella. Dili pod siya pa-impress. Pero nindot kay siya kauban kay makapagawas gid ka sa imong mga gibati sa iyaha. Halos naging gym bodies me, nag-yoga. Kung talang mga activity sa sulod sa gym, kauban gid ming duha. Nag-istoryahan na me about sa mga ganap sa kinabuhi. Magkinatawaan na. Tanan-tanan, Cinderella, I think we've shared a lot of things together. Siyempre, babae, gaan ang imuhang paminaw. Tas usa ka adlaw, Cinderella, nakadesisyon ming duha nga mag-sauna. Kanang kami lang yung duha. Kaya siyempre, girls, bonding man. Muto hilom lang may, Cinderella, nagtapad ming duha. Pero wala ko kabalo, Cinderella, nga ako lang or siya. Pero gaka-feel gid na ako nga murag naagi something lahi sa among duha. Kanang hangin nga murag bugat. Kanang tanaw niya sa ko ang murag lahing tao. Ug bag-o pa ko nakahuna-huna, Cinderella, natingala ko kay akong gihalukan. And Cinderella, wala na ko siya gitulak. Wala pod na ko siya gipugngan. Natingala pod ko kay nihalok pod ko sa iha pabalik. Siguro, Cinderella, mga 10 seconds, pero grabe. Lahi ang pagbeat sa ko ang dughan. Na daw lahi kayo ang paminaw. Murag first time, Cinderella, nga naka-feel pod ko nga na ay nakagusto na ko. Nabuhi di ay ko. Pero nahadlok ko, Cinderella, og dito nihunong ko. Nihawa ko sa sauna, Cinderella. Gibiyaan na ko siya dito. Ug sugod adto, wala na ako siya gina-istorya pa. Pero siya, Cinderella, sige na siya like sa ko mga post. Sige siya chat sa ko ah. Sige siya pangumusta. Ug sige siya hangyo nga magkita mi pag-usab. Cinderella, wala ko kabalo sa kong buhaton. Kay dili man ko ingon ani. Na ako'y bana. Na ako'y pamilya. Pero ngano? Nganong muraglahi akong na-feel towards sa iyaha?
Murak sa karoon, Cinderella, gakalibog ko. Kay babae siya, Cinderella. Di man siya laki. Di pod ko kaingon siguro nga cheating kay babae man siya. At is babae pod ko. Wala may penetration nga nahitabo. Sa mga married na nga babae din ha, ah. Tanaw ninyo, normal pa ba ni akong gibati karon? Nga murag nakagusto man ko sa usa ka babae pod, sama na ko. Unsa kay mahimong reaksyon sa kung bana ani Cinderella? Kung maabot sa point nga mabalaan niya. Kay dili man ko ingon ani gyud. And first time sa kong kinabuhi, Cinderella, nga nakagusto pud ko. Nga na ako'y feeling sa kapwa na ako babae. I hope inyo akong matambagan. Tungod kay sa karon, nagkagubot na gyud ang ako ang panghuna-huna. Para sa Putahe Confession, Zenaida.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantone Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblemaan sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zantone Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantone Plus Herbal Soap.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, og makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: I can't make it through the rain. I can't na. Murag mo ulan, rabaog mo. Ay, nako, bebe. Balik na sa itong programa karong gabi una. Welcome gihapon sa ito ang Putahe Confession. Kung asa ka ganina, inyuhang nadungog ang istorya ni Zenaida. O syempre nga ito ang Putahe Confession. Hatid ka nato sa Santon Plus Herbal Soup para po sa mga katropa nato nga ga-experience karon og baho-baho sa ilok, baho sa kalawasan. Ako, be, dili na siya pwede, ha? Ilabi na kung mahilig ka magsuroy-suroy, mahilig ka maglaag-laag, makitambay sa balay sa mga barkada, basig unya oroy. Mora na'y dahilan nga mag-away-away mo kay baho ka, nanimaho ka, nangalisbo ka. Tapos na'y gusto mo ngayon sa imuha, gaduha-duha kay baho lagi ka. So, be, solusyon ni, ha? Oo, wala pa man na, di mo na dungog sa laing taong nananaday kay baho. Go ahead and do your part. Kaligo, panglugod, at imanang imuhang immune system. Tapos, pag maligo ka, gamit ka sa sabon na Santon Plus Herbal Soup. Kini siya na ay mangosteen that plays as an antibacterial effect. Antibacterial siya, pampawala sa mga baho-baho sa kalawasan, mupatay sa mga bugas-bugas ng mutubo pod, o syempre mga abnormalities like skin allergies sa imuhang pamanit. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan nato ang istorya ni Zenaida kun asa iyahang giingon gisaysay nga na in love siya sa usa ka parehas niya ka babae. Di pud ta kaingon nga tomboy siya. Again, biha, neutral lang ko. Dili ko mo judge kung kinsang inyohang mahalon.

0: magmahal man mo bayo, tumboy, kinsa man inyong higugmaon, basta kay malipayon lang mo o wala mo nakatamak sa relasyon sa uban, wala ko'y problema, ana. Hi, good evening, kang Imor Banit. Miss na kita, wala na ko'y tanaw-tanaw, sorry. It's okay, baby. Salamat sa pag-inform, ha. Way kahumanan nga plan sa ati, adlaw-adlaw, giyon. Kari po na, Timwil Maoy. Unsa man imong plan sa unong pirti mang daghana? No? Si Monski anin yon queer po may gabi ipo si Ma'am Bobby Parami. Maayong maulan na gabi. Nagulan sa inyo ha Ma'am Babs. May gabi din ha Ma'am Babs. Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live. Thank you. Si Ma'am Josefina Tinambunan may gabi ipo. Para sa ko sender bibi, dili niya paminawon ihang gibati anang bayhan na ipatigbabaw sa iyang huna-huna nga minyo siya. Time ra ang kulang sa iyang bana maong naingon ana siya. Sa mga bana pod, please have the what we call kanang common sense ba nga. Dili tungod kay busy mo, pag-abot sa balay, kuri-kuri cellphone. Minyoy na rin yung mga cellphone. Kalimti na mi. Bitaw. Make it a habit to check your wife all the time. Kay mo onay kulang sa inyong relasyon. Maubito nga daghang kay mga asawa or daghang kay mga bana nga kanang kuan ba kanang nagapangita na lang ulay because they need validation po. They need appreciation. No? Dili wala ko, wala na ko ni dili na ko ni isisitanan sa mga bana ha tungkol kinapoy mga asawa nga ingon ani. So for both of you, it would be best nga i-check ninyo from time to time ang usag-usa. Ayaw ninyo irason nga busy man mi kapoy man kami sa trabaho pero pag-abot sa balay gasel po na. Ayaw, tagain niyo time ang usag-usa kay delikado na og kanang inyong relasyon no mabungkag tungod lang anak kay wala may panahon sa usag-usa. Ma-divert inyong attention sa laing tao, mangita mo og someone nga mo appreciate sa inyo ha, dihat na magsugod ang kagubot sa pamilya. Oh! Pero si Ate Wilma, wala siya matambag labad daw yung ulo. Saan mo kasi si Wilma o yun ha? Pamalansya lang dihati, ako na'y bahala diri. May nga BBB, hello sa kong partner nga ako nang giuli. Oh, sige, Randy of Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu. May gabi ipod, tambag na ako, wait lang ha. Tambag na ako kang Sinaida, ayaw anak kay maot na siya, labit kong mahibalo ang imong baan na maura bibi. O kung mahimo, pagkuyog mo sa imuhang bana. Oh! Anak lang. Basta kay kulang gid ka og attention sa imuhang partner, mao gid nay mahitabo, no? Mangita gid ta og someone nga murag kanang tagaan ta og bili ba. Pero di dili gid na siya mao ang solusyon ha, as much as possible kung mahimo istoryahon gid imong imuhang partner, imuhang i-voice out sa iya nga. Han, babes, palalabs, langga. Bibi labs. Di ko ganahan ani, I felt so alone. Alone. Wala na kunin mo ginatagaan og pagtaga, di ba? Mag-voice out ka, magsulti ka sa imong problema sa iya. Dili kay imuha lang po na siyang luumon. Oy, pwede mo manawag ha, 0975-474-9153. Ito lang hinayong, gagkasuko na sila eh. 0975-474-9153. Kung ganahan mo nga magtambag mo sa tuang letter sender for tonight, nga intawon, natintal intawon siya sa iyang kapwa na lang po babae. Tungod kay mas nakita niya nga na ay panahon sa iya, ha, mo appreciate sa iya ha. Pero again, dili gid na siya tama. Pero dili gapon ti ka ma-blame kay imuhang bana, gipasagdaan man ka mo nang nangita ka og validation og appreciation sa ubang tao. Mo gani na biha, balik-balik ko na to. Importante gid gana ay open communication sa mga mag-asawa. Hello, may gabi ipo.
1: Ayo.
0: Ayo. Ay, ma, may gabi din ha. Aka ni gigwapo, gid kini siya mutambag. Go ahead po sa imong tambag sa tuang letter sender.
1: Kung para sa ako, Cindy, ang imuon na lang ni Ma'am Sinaida, siya na lang ang maglambing sa ngayang bana, tapos matulog sila, istoryahon niya kung anong sige kabisi. O, unsa man ang problema na ito, nga sige lamang kagbisi. Tagae kong panahon. Kaya ako, mauna akong ginabuhat. Ang ginagakos na ako akong bana. para matagaan kong panahon.
0: Bitaw. Dobby, na, pero nga nun na may ingon anak good, ma'am no, nga kanang, kanigong nga, kita mga babae mang good, na yung mga babae, sama na ako, kanang murag taas kitag pride ba nga, kanang adik ko niya lambingon, adik po na ko siya lambingon. Ngayon na anak ba?
1: Kasagaran, sa una, ingon anak ko, tapos, dili po pwede nga man yung anak, kay kung ma-pride po to yung mong bana, ado ang namo dito na mag-kuan, nagmagka-problema.
0: Correct.
1: Ako na bang una saya mang lambing, kay dili man ko maulaw, kay asawa man ako.
0: So ikaw, so kuan na lang kay nang naay isag yun nga magpaubos sa yung pride, nga mauna lang gyud mo initiate og lambing.
1: Tama ka, Cindy. Kay ako mo abot akong bana, magkuha ko og labakara kay trapuhan ako.
0: Nauwi.
1: Tapos Ignan ako siya nga han, magkaon ka, kuan ka na ipagkaon dia o uni ba mo inong kag sayang kuan ininit. E kung magulat ka, kung wala mapaubos sa inyo ha, kawala na.
0: Lagi.
1: Ako mismo mangingon og uni na pag cellphone bi, kaon sa.
0: Pero dili po ni mo siya kuan, dili po ni mo siya ingnan nga. Unya na cellphone, balabay ko na ron. Di ba na may
1: ingnan? Lang na ako na. Unya lang si pag cellphone, pagkaon sa. Tapos, doon na may manglingkod.
0: Magsalo na dayon mo, ana.
1: Oh, magsabot-sabot kami.
0: Ing anak lang gidi ay.
1: No. Ang anak buhato ni Ma'am Sinayda, makuha na siya, maglambing-lambing po niyang bana.
0: True. Masika na lang gid pud ang gipaabot sa iyang bana banok. Pasin dili gid pud ni kanang vocal og dili pud ni siya into actions kay iyang bana, so dapat unhan na lang gyud.
1: Oh, isama na Ma'am Cindy sa pangitaon sa bana kanang lambingon nimo, kay hindi nimo lambingon cellphone yang lambingon.
0: Correct. Cellphone ang gunitan, hikap-hikapon.
1: Cellphone ang gunitan, hindi sa ikaw ang gunitan cellphone.
0: Kasakit. Alam
1: mo. Anak ng buhat.
0: Anak ng giyoy.
1: Pagbuntag yun ko. Han, mga ona ta.
0: No.
1: Ako siyang buyuro ni.
0: Birahon.
1: Dala lang din daladagan.
0: Diba? Dili man in taon rason nga may ingon. Ay, idaran naman. May ulaw naman. Dili. Kamila.
1: Dapat, samot mo mag-idaran, samot mo labing.
0: Correct.
1: Eh, kabo lang man naman ni gulang.
0: Og baka.
1: Dagang kayong salamat, Ma'am Cindy.
0: Salamat.
1: Si Naida ini. Sinayda ito ng XFCM Cotabato.
0: Salamat kay Ma'am Zen. Salamat po.
1: Thank you. Salamat. Mayong gabi.
0: Mayong gabi. O diba, lamig, ganahan kayo ni Ma'am Zen maghatag o mga tambag ba kay kuan kanang, actually, she's super blessed sa iyang partner niya. Iyang partner po, grabe ka blessed sa iya kay kanagong ang iyang ginaingon nga magpaubos lang yun permanente, diba? Ah, wala man gito'y mapala kung both mo ma-pride. Learn from Ma'am Zenaida, katuto ang last caller karon nga. Kanang kung dili man mulihok si bana, kitang mga asawa ang mulihok. Aloy, asawa naman gid ko, oy. Ay, kaloy paminawon. Hopefully nga, dili ko ganan mabasa ang imuhang message. Uy, uira ka, ayaw mo eh. Kuwang siya sa atensyon, kinahanglan mag-istorya sila sa iyang bana. Nganong sa bayi pa man pud uban sa lalaki jud maibog. Wala man tay mahimo, dili nato hawak ang ilahang kuan Monski. Dili nato hawak ang emotion o ang feeling sa usa ka tao. That is something na uncontrollable. Ha? Kanagong maingon tang adik ko ana kay kuan man na siya ingon ana. Wala, dili nato na siya controlled. Hello, may gabi po. Hello, may gabi.
2: May gabi.
0: Yes po, may gabi. Kinsa ni?
2: Jersam.
0: Po?
2: Si Jersam.
0: Taga-asa po ikaw?
2: Nadiri sa Cebu.
0: Yes po, Sir Jersam. Unsa may matambag nimo sa tuang letter sender karon?
2: Kanang dili ba ka na siya tumboy, no?
0: Di po ta kaingon.
2: Okay, nganong katong pag-gym-gym niya, na siya kasabay babae, 30 years old niya, gihagkan siya niya. Nganong mo siya suko?
0: Wako kabalo.
2: Dapat, dapat mo react ko siya, no, kay Kwan man. Uy, ano yung kugiyagan nga? Hindi mo takain na niya.
0: Unsay, unsay, wait lang. Unsay, unsay reaction sa Kwan, kaya nagihaggan, be?
2: Ha?
0: Ha? Sige, sige, padayon.
2: Basig, ganahan po ito siya, gihaggan, no? Kaya, basig, pagduda ko, marag na, murag na pagkatumbol na siya.
0: Wata ka ba? Lubasin nga ni Kalit lang uksiklab sa iyang kasing-kasing. Naapo dahil siya kay nang ing anak nga kasing-kasing ba? Ing anak nga feelings.
2: Oh, basin.
0: No? Di na lang po nato siya i-judge kay kulang man siya sa attention. Ang siya matambag di mo sa iya ha?
2: Siya may na problema no nga yung bana. Dili kayo magkuhan sa iya ha? Dili kayo magkagad?
0: Mm-mm.
2: Kung ano lang yun, yung isuryahon nga nung inanaman ka, nga nung kuwang mangkagwan ako ka ng
0: panahon.
2: Unsa may kuwan yun mo, unsa may mong gikabisihan niya, nga nung wala naman kay time na ako, ilang yung potan on ba?
0: Bitaw. Istorya lagi okay, kulang mo. Nang
2: isuryahan yun niya ba? Iya bang ka ng hinahinay kod? Kanahan. Nakabantay ko ni Buba, nganong wala naman kay time na ako, nganong di naman kayo ka... Ay, lang, ino.
0: Hello, eh? Putol man siya, oh, sayang, no? Sayang iyahang ano, sayang ang iyahang tambag, si Sir Jersam. Sir Jersam, naputol ka, Sir Jersam, ha? I think sa signal, ginimuhinay ka, ayo. Oh, basin nagkagusto kung babae ate kay Sander, pero ako kay Sander, di kayo nalang yun kay bisan na miskin busy imuhang bana, importante wala nagbinuang sa imuha. Istorya ako hindi ni mo imuhang bana, aron, magka-family bonding mo. Exactly true. Again, kulang lang yun, kaning imuhang story karon Ma'am Zenaida, kulang lang yun mo sa communication sa imuhang bana. Himala daw Ma'am Zenaida, wala daw kay iring karon. Ang ingon ni Ma'am Zenaida sa kuwa, pag mugawas daw siya sa ilahang kwarto siguro or sa sala, makitaan siya sa iyang iring, ayahan na siya magmiyaw-miyaw. Ay nako, himala siya rin no, kay wala iring nga nadungog. Gimingaw ko noon sa iyang iring. Oh. Naayaw sa hi mo, react mo, ingon pagka-OA ni mo, ingon si Andrew. Di ba gusto niyo mga comment ay? Naayaw sa hi mo, react mo, ingon pagka-OA ni mo. Wako ka gets. Sa ilo ako ha, muraga. Layo ra pud kay imuhang point Sir Andrew John Habagat sa ato ang programa karong gabi una. No? Kaya nga, sometimes po lang ato ang mga komento, ato lang po i-align sa ato ang topic, didi kay murag gasimang po tag mga pangutok, no? Kaya basi ma-issue po taana. Ha? Pero bitaw, Ma'am Zenaida, balikan na ito ang imuhang istorya, ha? Kulang lang yun mo sa komunikasyon sa imuhang bana. Sa kaingon po ni Ma'am Zenaida kaganina, nga tambag sa imuha o sa mga tambag po sa ito ang mga listeners karon o viewers na ito sa Facebook, si Ate Well, maana siya nga. Kinahanglan lang dyan naman na akay komunikasyon sa imuhang bana. Kung dili siya mo hatag sa imuha o pagtagad, unhi na lang, paubos na lang sa pride. Gaksundo ni mo inig-abot imong bana. Na all na bana. No, anak na lang siguro, Ma'am Zen. Imuha na lang, unhan ng imuhang bana. Pangutan-on mo siya, what's wrong? Nga nung wala kay panahon sa kuwa, nga nung ingun-anin, nga nung ingun-ana, open communication. Kaya basing naapo din siya mga gagmayng kahiubos sa imuha, which you are not aware. And then, same thing, sa imuha po mga kaaligot-got sa iya, ha? Maka-open up ka sa iya, ha? Nga walay problema. Anak lang, communication lang yun ang sikreto sa tanan-tanan, ha? Dili kay matulog, magtinalikday. Mag-assume nga okay na ang tanan. Pag mata sa buntag, maraway na hitabo. Kalami niyo kumuton. Hindi ganun ha. Dapat mag-uusap talaga. O, mag-istoryahanay ang mga mag-asawa. Kaya para ma-settle din ang mga problema, ma-address ang mga concern, ma-address ang mga misunderstandings. Ana lang. Aloy, kahaw mo tambag. Uy, muragyog. Bitabi, wala namang kita igong oras. It's already time for me to go. Daghang salamat kay sa inyong tanan ha, sa inyong pagsubaybay sa tuang programa. Ay magkabala ka, mag-vlogger na ko. I-follow ko ninyo ha, magluto-luto tag-tangkong. Uy, kawalo mo ganahan kay kuan nga kuan labi nag adobo o sagulan og anything basta kay makasud-an lang wala gyud problema. But anyway, B, thank you so much for being with me for a couple of hours. Magdungog-dungog kita sunod adlaw na pud. Diri hapon sa to ang programa. Sa ngalan na lamang po sa tibuok puwersa sa XFM Network Philippines sa mga kaubanan nako nga technicians nga naa karon sa ako ang Pikas Lawak, sa Pikas Lawak po diri sa may XFM Cebu City ug sa tanang XFM station sa Mindanao. Salamat kay sa mga technicians ha. Na nag-unong sa kuha hangtod alas 11 si Imedja. Kinig gihapon po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon po para po sa putahe sa gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: atong pabutan. Kumbag mangkana, di atong pabutan kay rumo hiyos.
1: Hiyos ah! Di kuro mo managibutan ang bugintador.
0: O sa amo sa Bohol, di na may tahon gani na.
2: Ini atong tauran.
3: Hoy. Unsa man ang imong iyong tauran?
0: Tauran o kantina kay TV mangkana. Unsa man, colored, black and white.
3: Dili television, TV ba kana sakit sa baga?
0: At ang tangan.
3: Unsa itong tangon?
0: Baga.
3: Hoy pre, Edge, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
0: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Inaot nga diin na ang Diyos, mga katropa, ana kaninyo, huwag ilabi na magatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba nini ato nga programa, ayan ha, pwede ka mo mapadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa ato nga panglawas. Just text your message yan sa ato nga text line number 09-09-17-62844. Once again, sa gusto mo pahat, no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag atuwa kayong hatagan ng katubagan, no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Busa, ubanin na usap ako ninyo, mga katropa. Hilabi na kayo sa ato kayong mga avid listeners, no? Dinigayod sa mga taga-tagong, ayan, maayong buntag. Hilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayod sa Kwambungan, Tagum City. Saka avid listeners po ng XFM. Hilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-Nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray na anak ka karon sa Kaimsug o Kapiskay sa Panglawas. Pag sa dinagayod sa Mawab, no? Kanagan putag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. No? Maayong buntag, Mama Nida. No? Kaumad gayod sa imong mga kaubanan din, ha? Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM Radio Station. Kinsa pa ba, no? Tagamawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na ito na yung pasyente, mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao. From Turil. Ayan, naka-visit sila sa ito ang clinic. And then naka-avail kayo sa ito ang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa ito agayong mga programa sa Yes to Health. And then hilabi na sa mataga programa gayon, no, nining atong XFM radio stations, mga katropa. Happy morning to tawag ni Nanay and Tatay Tulibas, no, dinagayod sa Turil, Davao City. And sa mga taga-Mati, no, labi na din sa Baywalk, kami taga dagantag mga listeners din na, mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din na sa Baywalk, sa ka-listener gayon sa XFM radio station, si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya, lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha, gayon sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din, ha? Mag-i doon na ilang ginapa, gitawag nini. Ginapaminawan, no? Hindi ato nga programa, mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM Radio Station. Asa ka mang lugar na karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And hilabi na, dahil na usap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulong. Ayan, sa San Frans, no? Lagan putag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po, mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko, ha, ubanihan ko, mga katropa, nining atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa atuang panglawas o katong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit dagandagan na o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned, mga katropa, ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan. Unya, o ganit, so wala yung mga pang-text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kitay mga Facebook Live, na? O nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na kayo ng Facebook apps. Pwede ninyo na i-search, mga katropa, sa inyo ang mga Facebook. Ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Ayan ha, aron tungod niya na updated ka mo. And then syempre, labi na ang ato aga yung programa karon. Live usap kita mga katropa. Nadiin makita o madunggan sa ato aga yung mga Facebook page. O ga, pwede ninyo usap, i-search sa inyong mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay Matag Adlaw, dili lamang kining atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, ilabi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan nagkatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning Doc. Ayan, good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina Applaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ng imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon ha? And happy morning, mga katropa. Well, madungagan na usap ang atong mga kaibalo, may tungod ganyan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape no nga diin na maghatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas nagkape ka na naggamot ka pa Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.
0: The Secret of Health, mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health Sutton Plus Gold.
2: Daghan ang nangutana mga katropa kung pwede ba ang ato ang Sutton Plus Coffee Mix no? Sa mga adunay gitawag na problema no sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon no kini ato ang Sutton Plus Coffee Mix mga katropa tungod kay ang ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe no condition or seryoso or tawag niini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Sutton Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. May ang uban ra ba pag adunay sugar problem? Ang ilang ingon na lang Doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa gihapon ha, bisag way asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba ka mo nga diin dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas og hilabi na sa matag cellula ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropa ha, o kining cafe nga diin mo'y modaot sa pankreas. So, kung mga daot ang atong pankreas, syempre dili na makaproduce og insulin. So unsaon na lang, no? Pag-abri sa mataga cellula para makaproduce og energy og dili modaghan ang asukal sa dugo, no? So inanausab, kinahanglan atong hibaluan na dili lamang ang asukal, hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick-stick, for us nga di nagaton sa natural, diligid siya maayo mga katropa. So Sutton Plus Coffee Mix, available kini sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. And also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage. So abri ka na matag Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule sa check-up and consultation dinhi gayod sa Tagum is Wednesday, Thursday, Friday and Sunday, no? Usbon ko ha ang atong schedule sa check-up dinhi gayod sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes ug adlaw Domingo, no? Alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ang ato ang clinic address anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganito nga dito ta nag-schedule ni aging si Mana. Nati tagbag taong pangita na. Tagbag pangita ang atong pasyente aso daw clinic na saag daw sila. Pila na ka oras na tinuktuyok may gagawin na sila service na. Okay, medyo lisod-lisod makita ang ato ang pwesto din ha. Pan kung naana mo mismo si Matina Crossing, dili man gid siya actually atbang sa Kawayan Drive. Pero nasa sa pikas nga bahin, no? So pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mo para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man ha, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kay naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dayo ng ato ang signage na Yes to Health Clinic and then Abrika na Domingo hangtod Bernes alas 8 media sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday na Lunes o Martes mga katropa inyong makauban personal ang inyong health consultant si Jane Nedruda. Usbon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? O, na Matina naman noon. Mati mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, mo gayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga hika na ko. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita, pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
0: Secret of Health Trivia.
2: Kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic your excellent choice if ik natog hatag og advice kung unsay angay buhaton but most of the time pag inana gani graduate ang pain then mo appeal no sa paginhawa mga katropa basig ka na nag-indicate sa imong kidney area na and then kung dili normal ang imong bowel movement no sa atong texter basig sa imong nang gitawag nga appendix na kay kung dili man good normal ang bowel movement and then magsakit na dayon ang right side basig aduna na appendicitis ang usa ka tao or barado ang iyahang ascending colon so kana nga mga symptoms kinahanglan maatiman day na to. O di na na to padugayon. Ay kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema. Ha, no? So kinahanglan, take a general cleansing or detoxification no? Sa atuwa gayon texter. Kadiin nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayom hatagan day na og pagtagad. O kung dol ka man sa atong klinika, natuwi ang Yes Health Clinic. No, kung Dolcas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Matika, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung Dinikas Tagum, Merkules, Huwebes, Bernis o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation, dinhigayod sa Tagum City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, nga nung gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw no and then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities for the meantime habang napakadin na sa inyong balay ay suggest ayaw sa pagsobra og kaon basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? Pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kay gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw. Pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon tuon kay gadalis trabaho manang pagkagabi dito na mabawi og kaon nako po mga problema no nakong problema mga katropa tungod kay loaded ang ato ang digestive system and then ang mahitabo pag abot stina ay di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap wa kayo natarong og tunaw no mahitabo constipation Inahanglan mga katropa ha, hilabi na kung aduna na'y pagsakit sa inyong right side, inahanglan light meal rajutas kagabion. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon ong pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, na? Daghan na spalengke, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya ura po na siyag malunggay, doon na po'y paklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O lima kapalwa sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dua kapsula, buntag, ala 30 minutos, human ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi 30 minutos human ikaw manihapon. Programa 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmin ako na ginaingon, libre ang atuang check up and consultation. Atay gipiling edad basta dunay problema sa panglawas, welcome na welcome kamo nga moadto kayo sa atong klinika. Mo nay gingon may pera man o wala basta adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga moadto sa atong klinika, no? Apan kung adunay budget mo atong klinika, mas maayo na para makasuway usab sa atong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaban ang atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon no sa inyo gayong mga balatian. Mo nang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa nga di naayo sa ilang balatian sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. O pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod kana sa ato ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo niya ng tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa, no? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Unsa man yung dietary guidelines, mo kaning usa ka papel nga diin niya ng papel, nakasulat tanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, no, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika makaingon jud nindot daw kaayo no ang serbisyo nga atong ginahatod. Asa ka na gitudloan na ka o gipadalan pa kag kudigo, no? Para di jud makalimot especially sa mga kabayan nato nga limtanon. So kana mga katropa, ayog kabala ka sa nag-text no kung free ba ang atong check up. Yes po, free ang atong check up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya itong programa, mga katropa? From 656, good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang pangutana, unsay angay imnon or unsay angay buhaton, no? Sa naghubag na walang tiil, no? Or paa ba to, no? Kaya paa may leg man ang gingon. Bisan pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutan na, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni kay balustanan ha, ang atong Santon Plus Gold mga katropa, yes, very effective and very powerful pina sa atong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tawo nga di nagainom niini, buot pasabot kulang og kahibalo, no? Ang tawo nga di nagainom niini, dili gihapon or less effective ang gitawag natog Santon Plus Gold. Kaya ano man, ang bawa, gainom pag Santon Plus Gold, unya sige gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon, wa japoy jamu. Inahanglan Nagainom kag Santan Plus God, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas o bani sa paglikay sa bawal, na? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities. Mo na ipangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay, angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santan Plus Gold sa paa nga di inagahubag, na? Unang-una, sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig nang hupong na dyan na, basig adunay problemas kasing-kasing, na? So, mo na mas maayo, i-check na to na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka og pure carrots and the pipino juice. Ang carrots, high in potassium, and ang pipino, syempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na, pag-juice o pure turmeric. Sa maning turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na'y tawag sa uban, no? Ang inyong himuon, banggurun ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong atela, pugka ang pure nga duga, makainong kag lima kakutsara. Pure ha, ayaw butangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag-inom o duha kapsula sa Santan Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santan Plus Gold o sarap pug kapsula sa buntag. Matinga lang, ano nga man ni Kuyos ang ubag? Mabun na, no? Kagitipid man ang Santan Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices. Tanawa, dako kayo na og kausaban for just 1 week, na? And then, i-observe na, 1 month, I suggest. 1 month, ipadayon. So, nga din, sunda to akong gipang tudlo. Kunya, pag-inom, high dosage ang Santan Plus Gold. Kunya, likay dyan kas bawal, na? Kaya kung nang hubag na, bawal na dyan na ang parat. Kaya bisan pag buinom kag Santan Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. Kung sige kag inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag ni ni kaayuhan, na? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, sa pabang mga parat, na? Mga noodles, mga Maggi, kataas ka na siya ang sodium. Sumala sa pagtuon, kining sodium in or high in salt, it invites sa water, na? Subot pa sabot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas ug asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, na? Sa mga kabayan na ito nga rin ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, malaman ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma mo sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. O inyo sa gapong makauban ang inyong health consultant na si Jane Druda. O gawa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. O ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas, o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sanan and God bless us all.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!

0: Ahora es Metro Pasa XFM Davao Region a las 4:36 na sa kabuntagon mga katropa.
1: Exciting Filipinas.
2: Niya sa kinakaroon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Good morning.
1: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.
5: Good morning. Good morning.
6: Nagsayaw sa hangin.
5: Good morning.

Tamang. Gisugat man ta mga tropa nining ubuhan eh. May pang ubuh ni gahi pa. Ay buhay. Ala bagot bagot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot debot. Katong maghato din he magigsunan amo pagyan dawaton. Katong magjikas di mga tropa amo pagyan pun dawaton. Katong diha mga tropa ang magpadala ni anak mga tropa mga inyo mga gusto ipadala gikan sa bugas, sa sardinas, mga noodles. Uban pa nagunang panginhang lanon mga tropa sa ato mga nalinugan. Hala amo gyapon dawaton mga katropa last day na mo pagdawat karon mga kaigsunan gumikan kasi adlaw Domingo. Amo na pagihato ng ato mga katropa sa Gerard Santos City mga katropa. Sa among programa patatawa o balik. Hala, birra, birra, birra, birra, birra na mo! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, gahi! Gahi nga lansang nagigtan sa PC sa musketero! Sabi yung ibang lansang mga tropa nga humok. Sabi tayo ibang lansang nga kanang humok mga tropa. Kanang unya bitaw ibuti mo mabawag ritso. Pero katong concrete nils mga tropa, kundi man maibot mga tropa, madritso lang kaputo. Ang upan mga tropa, concrete nils na masaya mga tropa, ibasin ito sa concrete nils. Basta edad pa ganis tao mga tropa, ganap pa ganit mga kaigsaunan sa kuan nga gikan sa 15 at mga tropa sa 20 kapin mga tropa 28 ana ay ang kuan mga tropa ang iyang lansang niya na mga tropa mura pa nag concrete nil pinag edag yung 30 mga tropa nga to sa kuan mga tropa edag 30 mga tropa nga to sa kuan mga nasa 49 ang iyang lansang niya mga tropa. Medyo kanang use na ba? Kanang itang lansa mga tropa nga gibalik na mga tropa niya gituloyin pagbalik. Abao na na siya. Pag-abot sa kuan mga tropa, pag-abot sa 50, ngadto na mga tropa sa pataas mga iksonan ang iyang lansang niya mga tropa. Nana na mga tropa ang iyang lansang niya na? Malabukan sa? Katulit ang kapila nagsubli-subli pagbalik mga tropa niya imong mga tropa ang imong dokdokon mga tropa ang lansa mudritso gabaw. Ingon dayon, ikaw mong 54 na magabang anak na ikaw mong anak sa secret. Ay buhay. Nag-iingon mga tropa, depende sa lansangan. Pandamay, nalang yapon. Ito, joke na ha. Katong lansang higta sa pieces muskitiro na ha. Bandamay mo. Kita, kumusta bitan mo karong gabuntaga mga tropa? Adlaw ka birnis karong mga igsunan. Bisan pa man aduna tayo mga problema. Apan ato ka na mga tropa. Ayaw, idibdib yung problema. Idibdib ka na, mabuang ka niya kanugayan mga tropa. Madepress ka. Mabitan ang uban mga tropa, di ka malumdala sa problema. Atanawa mga igsunan. Nagkuhag pisi, nagkuha og pusil, nagkuhag kutsilyo, o sige mo mga tropa. Ilang hunusan lang kinabuhi. Ay, na pwede. Only God, mga katropa, mo'y makabawi itong kinabuhi. Mintras gani, mga tropa, nga wapagani, mga katropa, wapagani, ibawi sa Ginoo itong kinabuhi, mga tropa, buti pasabot. Napatay kahigayunan, mga kaigsuunan. Mauna nga, ayaw mo, mga tropa, kung naunag dilim ayaw. Kung ano mo na yung depressed, mga tropa, ayaw biyaing Ginoo. Kaya ang Ginoo mo'y muhupay sa imong depression, mga kaigsuunan. Mauna'y labing tinood mga katropa. Di ba tinood? Tinood mo lang. Live na live kita karong nga inyong madungog mga katropa sa nagkadaiyan na ito mga media sa platform sa mga kaigsunan dari sa XFM 107.1 Tagum City. Mauna'y mga katropa nga ito aga Facebook page karong mga katropa nga makita o makita sa Facebook page sa katropang Arnel Cortez.

0: Makita sa ta sa Facebook page mga tropa sa XFM 99.1 Mati City. Yun! Diba? Pakitaan ako yung gilas niya. Pakitaan ako yung hilas niyo din nabi. Katropang Kid Libunaw na natulog pagkaroon. Naghagok pa siguro. Ay, gahapon mga tropa. Gikapoy gahapon mga tropa. Sige. Kuan, pangita siyang iyahang kuan. Gitawag na itong iyahang duha ka batiri siyang sakyanan mga tropa. Nga gipangkawat mga gigsunan. Nga samtang naarak ni siyang gipangparking lang dito sa iyang lote mga katropa. Pag adto niya, tinga siya. Wa na may bateri ang duha ka sakyanan ang gipang parking dito. Gipangkawat mga tropa, bawsi pangita mga gigsoon kagahapon. Pero kagisa nato ni bawi niya. Pero daot na bay. Daot wa dem halen yang usa. Wa na gyud niya mabawi kay wa daw sa balo katong naghilabot, wa daw siya kakuha kay sir kuha kay katuro yang gikuha. Wa to mahalen kay daot. Daot ang standby ba. Yon. Nakilihap mong kawatan rin na pinitas kong buga, no? Nagihap mong ay mga tropa, bisag naas lute, mga gaysunan, na din mga balay, na skilidra. Ay, nako. Ito, ikapoy mga tropa, ang tiguang upaw, kagahapon mga katropa, o si tiguang upaw, mas tiguang makabong.
1: Yon!
0: Ito, mas maguang pakunikid Libunaw, bay, kay 44 pa mas kid siguro. Bata pa na gamay mga tropa. Mana bata pa na kunahuna usahay.
1: Pinoy!
0: Kita may punta di Baki Dong. Hindi mo na kanda paring Hinday Karing PP Pre. Good morning, Pre. Kumusta maglakaw niyo kagahapon, Pre? Ngadto sa adunan to'y sa groundbreaking to, Pre. Sa bantayan ba to? Bantayan sa kauban si Congressman na Juan, Congressman Uyo. Ito kagahapon sila mga tropa na agian mo dito kagahapon sa may Burok Otso, wana, San Miguel. Dito may kagahapon mga tropa ni Katropang Laro, Katropang Dar, mga katropa. Dito may kagahapon ni Agis sila si Paring Karing. Ang tropa po ito ni Congressman mga tropa nga upat to ka-pick up nga puti nagsunod. Noongan may kagahapon dito sila to. Layo ba? Wami kasabay. Paingon man na ito sa kapalong siguro na bantayan. Ang sabit ng bantayan gani. Asunsyon. Anak siya. Yanda pita mga tropa na ito yung mga unsa to, turnover o groundbreaking sa usa ka proyekto. Project na po mga katropa ni Congressman Uyo. Pasabot, daghang project mga katropa si Congressman Uyo. Kaya naas siya sa luwag karon mga katropa. Ang layo sa luwag mga katropa sa administrasyon, wagin tayo mga project mga katropa ang mahitabo din ha mga katropa. Ayan! Mag-ampo sa tabay, aron malipayon tanining adlawa na po sa atong pagpanag-uban mga katropa. Exciting Pilipinas!

Anak, sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dios ug makagagahom nga mahan, angayon labang nga ikaw mong pagadaygon ug pasalamatan. Nagadayeg naghimaya kami nga nakanimo gumikan usab sa imong kahagukan kasing-kasing Lord. Nabisan pa man sa imo mga katawhan nga makasasala apan anaagya pun ikaw gadupa. Andam sa pagdawat sa pagbalik sa imong mga anak nga natibulaag. Andam sa pagdawat sa imong mga anak nga dinahisalaag. Lord, nasayod kami, Lord God, nga sa mga daghan, nahisalaag kami sa imong dalan, Lord God. Wa kami musubay sa dalan nga imong gipagian. Apan sa katapusan, Lord God, ikaw na agyapon sa kinatumyan. Pakita agyapon sa imong kahayag nga naara ikaw. Luyo sa mga problema, bugat nga mga problema nga among nasinatian. So, kinintanan, Lord God, wa kami mahimo kun wala ikaw. Usaning adlawan na sab, Lord, kami naga pangaliyo po na sab nga nakani mo. Naunta, Lord God, dili ni mo kami biyaan. Kay ikaw, Lord God, wa man mo biya ka na mo. Sa mga panultihon, Lord God, kami man ang biya nga nakani mo. Apan ikaw, kanunay nagahulat kung kanus sa kami mabalik nga nakani mo. Ning adlawan, Lord, amo na po isurrender ang among kaugalingon. Naunta, Lord God, nining adlawa, ikaw ang magpahiluna sa among magimbaton. Aron kinintanan, successful sa tibok adlaw, Lord God. Og labaw sa tanan, Lord, pangayon na mo imbidisyon panalangin para ngadto sa mga kaigsuunan, para sa mga nhi ka na mo, na doon ay nagkadaiyang mga balatian sa kalawasan. Unsa man mga balatian, Lord God. Hinaot pa nito, Lord God, ikaw man ang tinuod ka, Doktor. Ikaw, Lord God, ang mag-ayo ka na mo, Lord God. Ingin li, Lord God, ang mga daotang espiritu nga niya ka na mo. Palayasa, Lord God, ang mga daotang espiritu nga may nagagiyan ini mga balatian nga niya karong ka na mo, Lord God. Hinaot pa nito, Lord God, kining tanan karon nga mga adunay mga masakiton nga naa karon nagapaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, naa karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay tambalanan, ikapa sila, Lord God. Huwag tang ilang mga balatian, Lord. Huwag labas ng Lord God, giyahi usab ang mga kaigsuuna na mo. Adunay mga dagko mga problema nga depres karong panahon na. Hinaot pa nito, Lord God, huwag tang ilang depres, Lord God. Labas na mga panginahanglan sa mga pinansyal. Panginanglanon, Lord God, hinaot pa nga dili mo ihikaw, Lord God. Kining tanan, Lord God, amo kining lauman, pinagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Kristo, Diyos nga usa, hangtod sa kangturan. Amen ug amen. Dalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: Alright, balik tayo rin mga katropa sa atong pamunagawa. Salamat, salamat mga katropa. Ni madasigo na sa mga kabuntago ng adlaw ka birnis mga igsoon karon. Adlaw ka birnis na ron ha. Madasigon tayo mga tropa nga atong ihatag at tustong labaw makagahom ang atong pagkamadasigon gamikan kay siya man ang tag-iyas tanan mga tropa. Praise God mga tropa ning kabuntagon. Ning nindot mga katropa ang kabuntagon nga atong naangko ning adlaw bay. Kay nasayod man tayo mga katropa laing adlaw, but pasabot. Ihatag at tustong labaw makagahom. But pasabot mga tropa nga kita nakalingkawas na usab sa kuan mga kaigsunan, nakalingkawas na usab kita sa laing adlaw nga ato mga tropa ang naangkon. Subot pasabot mga tropa, pinangga tas tong Ginoo. Ayaw magpawas pagkaglaom. Katong tanan mga tropa. Good morning dairy mga tropa kay Drikang Brother Eric Murante. Oy bro, kumusta mga bro? Kung makalaagan ni Modris Tagong bro, hapit-hapita po ko rin may time bro. Kung magtumog Dabao de Oro, hapiti po ko ninyo din. Magian rapito ni Dinhi. Magian lain mo lag, ay lang mo kung pauli na mo, gika mog Dabao de Oro, lasa isang ay bubong espiro. Kung muuli mo, ayaw lang mo agi sa flyover. Kaya mag-agis supply over, dili mo mag-agis sa mong kuan kaya naramis ti ilan dapit. Naramis ti ilan supply over. So, dili mo agis sa ubos. So, naay bulgari dire. Ano ibang paborito mo yung lodging house, Brother Eric ba? Brad Eric Morante. Dire sa kuan, dire sa Digo City. Maayong buntag niyo, bro. Hapiti po kunyo rin. Aglaga po niyo dire. Kamuha na time. Kaya ako, ang kung time town, Tingamaya. Oy, Santiago Gamos, good morning. Hello po. Magandang umaga po. Magandang umaga dyan po sa inyo. Taga saan po kayo, sir? Saan po kayo sa Tagalog ho ba kayo? Hindi kayo magintindi ng Bisaya kasi mapipilitan ako magtatagalog ngayon. Pag hindi ko na makaya, pag hindi ko na makaya ang Tagalog, may ano naman ako, may import naman ako si Katrupang Gab. Alas. Haod masyado ito magtagalog. Lalo na inilonggo. Diba? O si kwa na to atong classmate nga si Gilbert Garcia Intig III of the Sican. Good morning, Dihabi. Kumusta mga gabi? O si Imbi, mga tropa. Ano yung mga classmate kanya ito, mga tropa, sa way back 1992, 1993. Yan, mga classmate na mo na eh. Ano yung mga classmate sa mga, kanisila mga classmate na mo, ano yung grupo sa mga gwapuhon? Kami pong grupuhan ni Katropang Arnel, Katropang Kuan, dili si Katropang Kuan, Katropang Arnel, kisa ni si Katropang Arnel, Kuan, Aniskal, Katropang kisa pa ito mga kaobano. Kami mga Katropang, dili kayo gapuhon. Pero, tutuki lang. Diba, Ma'am Maricel Montero Hamiro? Ang principal po namong classmate mga tropa, Dr. Maricela Montero mga tropa. Hamiro, no? Diha karon sa Valencia Central School, Elementary School. Mao na ikuan karon murag pura siya magapoy principal karon. Doctorate ni siya mga tropa. PhD, no? May buntag ni mo niha katropang katropang Ma'am Maricel Montero Hamiro. Usa sa mong classmate gani kini mamakak mga tropa nga kami medyo gwapuhon lang mi. mga pareho mig height ba? mga pareho mig height ni Ma'am Maricel, ni Arnel, Aniskal, mga height mga katropa. Kasi imbe mga players man eh. Kasi igsoon na matay po tayo si Eric. Mga players man lang, sila si Dano sa una. Mga kuan mga heightan gyud sila si kuan sila si kato sila si Ador. Mga taga sa height pero kami ni kuan, kami ni katropang Arnel, katropang George Malayas, alanganin mag height oi. Pero ara-arang to patong namatay pong classmate namo si Abad. Namatay man ito no kay gidunggab daw. Diya sa kuan sa kampo. Ito daw na ikalingawan. Dugay naman ay namatay si kuan dai si Abad. Patro ni adto ko nangita ko nakita si Orpare ko nakita an dito. Yan. May buntag yung tanan diha kay amot si Masong. Kumusta ka si Masong? Buhay pa ba si Masong? Wala naman ang paramdam. Sila Lolita Wakan, successful gapon, maestra. Sila si Emily Tormes, maestra gapon. At hampa sila si Catherine nga, Catherine nga anak po ni ma'am, maestra. Maestra po ang gikuha gapon. Oh, successful ni sila gapon mga tropa. Daghang successful na mo mga classmate mga katropa. So, malipay ta mga tropa makita. Na successful sila. Kasi kuan mga katropa. Sila si Anabel nga Silmar, ye na may apelido ron. Successful gapon eh. niya kini si Kuan mga tropa, si Lyra May Ordonio. Successful mga tropa, pero nagpabiling dalaga. Murag si Ernie Hambre ba? Si Ernie Hambre ba? Murag ulitaw gaya po. Ni ato ni isabong si Kuan po, si Lyra May. Di po. Wagya po ning duhan eh. Oh, Adeline Argunsa, good morning. O kang Joselito Argunsa, good morning. Diha kang Christian Paul. Nauli na si Christian Paul diha. Magpa-enroll eh, matungwa siya kapit sa balay. May time laag mo dito. Naamoy mga motor, pero ang saan mo yung motor, po nga, maampun ni Garinyo. Magdaduha mo, kigrabing dako po. Na yung mga LTO, daghan kaayo. Ang tag, kuan naamoy kuan diha, kay Dritsu mo dali sa balay. Ligulig dagat ko, Sabado. Sabado, laag mo Sabado, kung na time. Naamoy mga dili kulurom diha mga motor. Sa inyo, hawak man yung Garinyo-Rinyo po na yun. Nagtuon po yung Wairinyo-Hay po. Nagtuon po yung Wairinyo-Hay po na yun. Ako mga igsoon rin napita mga katropa. Puro na yung mga motor. Pero wag ipang rinyo. Naon sa bapod mo? Rinyo po na ninyo. Uwaw kayo na paminaw. Madakpan mo niya. Na yung lang manakupay. Wag yung kakatambag. Ano yung kuan bong? Nampo sila buot. Niya usay, sobrang kaipit mga tropa. Bitaw, ningon ng uban nga. Aka nang inyong iinom, tiguma na. Tiguma na. So sa usa ka tuig, siyarong di mo kaparinyos ng motor. Kanang inyong isigarilyo, tiguma na. So sa ka tuig, siyarong di mo kaparinyos ng lisensya. Ana ba? Diba? Ano ba? Kanang kung atong tinabanon pag-istorya ba? Kung ana ra na mga tropa, diha na to kuhaan sa atong bisyo ang atong para irinyo sa atong mga motor. Kaya labi na mga motor, kaya maunay itong kaabag sa pinabuhi. Importante kaya na mga katropa. Ano yung pinaka-importante? Mabitaw nga ugwa tayo motor mga tropa, dako kayo ng gastos pamasahi unya makakuan pa ka sa oras. Kapakapa ka. Pero na kayo kaugalingon mga tropa ng motorsiklo, hindi ka magkapakapa sa oras. Unya mas makaminos pa ka mga tropa sa gasto mga tropa sa imong pamasahi. Mani tinuod kay sa kuha lang mga tropa, 150 mga kaigsunan, duha kaadlaw na. Duha kaadlaw, 150 nga tubil. O karon 200 na. 200 na rayron mga tropa, kay ni mahalang gasolina. Sa una o sa kagatos mga tropa, maka back and forth na kuni ana mga katropa sa kuan. Ulig Dabaw, duha kaadlaw na. Mga kaigsunan, pero karon 200 ang duha kaadlaw mga tropa. Mauna na yung akong nakuan karon na feel tungkol sa kamahal sa gasolina. Diba? Ingon anak mga tropa ang atong gibati mga kaigsunan. Good morning sa mga tropa din sa isa pa baning na adin at usang liliyon kay ron usak ta mo buylo mga tropa. Kang GR nga inabyugan. Maayo ga buntag ka tropa. Shout out nako ang ako ga asawa nga sayo kaayo nagluto nga si Gina Dizon. Love you ma, napay love you ma. Diha na isulti oi ayo dre. Love you ma di ba basta-basta. Murag nakasala ka. Og sa among mga silingan dinhi sa may Puroka Jingle Bell. Ano po ito jingle among classmate? Jingle sa Barangay Central, Mati City. Salamat ka tropa, God bless you. Yan, tagas Barangay Central, Mati City. Maimbuntag ganyan tanan rin. Nagpaminaw mo rin sa XFM 99.1. O sa ito ka Facebook page sa XFM 99.1. Dini sa Mati City. Kang J. Jeros Nonyes ba ni? Tolido? Si Arjen, si kuan ni? Si Arne. So Arne Tolido ni. Mato pa, hi Kuya Bong. I-greet na ako ang akong kapamilya diri sa Bagumbayan, Lupon. Uy, Bagumbayan, dahi ka. O naadi ay maestro diha, si George Malayas, Bagumbayan, Elementary School. Ato si George Malayas, kanang maestro din ha. Sa gitudloan ni mo, Brad George, amo na yung kabats. Brother George, ay ni, successful ka ini. My wife, my Nunez Polido, my two kids, Kurt, Chloe, and Clyde Jever Toledo from Arne Toledo of Poblacion Lupon, Davao Oriental. Kaya na ka mo sa Bagumbayan na maimbuntag niyo tanan niya. Makalaag na ko diha pohon. Mahapit ko din na sa inyo ha. Si Dato Jerry Sisbino, good morning Dato. Uban si Tibok Mimbers Pamilya. Uga risab ka mamnansi diha sa may kuan. Sa may Braulio Duhali. Si Dato Jerry Sisbino. Umaabot ato ni Barangay Kagawa dari sa poblasyon magkatropa sa Braulio Duhali. No, Braulio Duhali. Yon, ug kamam Nancy Camilo sa kuan na Kapalong. Good morning ma'am Nancy. Uban sa tibok members pamilya ug ato sab kay Hinaro Solas. Sir Bong, maayo ga buntag ipukaw ko diha sa taga Estabillo, La Filipina. Yan, La Filipina, Tagum City, gikan diri sa Brisbane, Australia. Yam. Maayo ga buntag diha ma'am sa Australia. Yon, ma'am. Si Brother Alfredo Hikali. Good morning, diha ni Mugaw. Bong, watching from AZ Salon, Santo Tomas Public Market, Santo Tomas Davao del Norte. Pag-sure niya ba, nauli ka? Ay, sawata ni si ma'am kanino. Kalimot ko. Sorry, ma'am. Si Kuan ito sa balconete dito sa Kapalong. Sorry, ma'am, Nancy. Palaago na ba ko dinas kung igagaw nga dakog tindahan po dinas Kuan at bang nasa National High School sa Sawata? Poblasyon? Nado at bang sa National High School yun? Yan tindahan diya. Kaya nakita niya itong reunion. Palaagon daw ko din ha. Kaya librihon daw ko niyag merinda. Merinda na po. Apila po gasolina siguro. Bita, oy. Morning yung tanan diha karon sa San Isidro. Sawata na naroon. Sawata, municipality of Sawata. Good morning diha karon. PPG Cortez Jr. Good morning kang uban pa rin mga katropang. Nagtanaw mga iksunan rin sa itong pagpanag-uban mga katropang. Oras mga katropang sa itong pagpanag-uban! 5-1 na.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santone Plus Gold.
5: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santone Plus Gold, 2 kapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santone Plus Gold.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold maunay mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
1: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health.
7: Santhon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix ka mo.
7: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung manglaki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, balik na rin mga katrupa sa ato mga kumanda, 5-8 na goodbye! Dari sa atong tulumanon, hatun ka rato mga katrupa gato sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen nga may ginainom mga katrupa ni Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Ma'am Nita! Mag-inom na ta mga tropa sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen para mga tropa badasigon tas tanang adlaw na itong pagpadarbaho. Ibog sila ba eh? Naraman ang style mga tropa, kapi-kapi, raman ang mga pinaka-importante mag-iigsunan ng siguruhan ng kapi na makatabang din sa itong panglawas. Kaya kapi gani mga tropa nga di makatabang din sa itong panglawas ay na lang mga tropa kaya basig mauna hinungdan nga magka-nervyos ka. Mayan mag-motor ka, mag-overting na makalitag sirbato, niya di kakabantay. Basig mo na hinungda, madisgrasya ka mga katropa. So ayaw kalimot mga katropa, itong kakape, mga kaigsonan, ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit ka ni mga katropa din sa nagkadaiya mga butika at parmasya nationwide mga katropa. O siyempre ayaw kalimot mga katropa sa itong mag-iigsonan mga magoma. Ayaw kalimot sa paggamit sa mga produkto magkatabang sa itong pagpanguma aromasinso ka, ang atong Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit ka na sa nagkanya mga agri-store. Sa inyo ang mga dapit, mga tropa, ninot ka na gamiton sa pag-ispray sa inyo mga nagkanyang klase mga tanom. Mabasakan man ang maisan din ha. Maprutasan man ang magulayan. O unsa mga klase mga katropa, rope crats, mangunod o matawag na itong mamunga. Nindot ka na gamiton mga katropa. Testing na rin yung gamit. Diba, nindot kayo mga kaigsonan. Alright mga katropa, mapalit ka na din na sa inyo mga lugar ha, sa mga nagganagaya, mga agri-store, mga katropa. Dito maglangan, kaya doon ay balita mga katropa, doon ay 7 million katidad kini sa infrastruktura, sa edukasyon na gitaron over mga katropa, ngadto sa Pantukan, Davao de Oro. Katropas balita, katropang Lar Sanyol, mga katropa, katropang Lar, sa detalye, katropang Lar, guahid.
7: Live report! Live report!
8: Mukabat sa 7 million ka pesos nga katinad sa infrastruktura sa edukasyon ang giturn over nga sa lungsod sa Pantukan, Davao de Oro sa milabay nga adlaw. Naglagip ang mga proyekto nga gitugyan sama na lamang sa teacher's cottage sa Panganason nga nakatinad og 1.2 million ka pesos o sa one story nga dunay duha ka mga classroom nga nakatinad og 4.3 million ka pesos sa Biasong o Gadiker Center nga nakatinad og 1.5 million ka pesos sa Binaba. Mitambong sa turnover ceremony si Chief of Staff Anicito Torrijos Jr. Isip representante ni Governor Raul Mamanglo og iparayag ang bukos nga suporta sa probinsyal nga pagamahanan sa sektor sa edukasyon. Nagpasalamat usab dako ang mga magtutudlo og school head sa mga eskwelahan nga binipisaryo sa maong programa o mga ginikanan sa maong pasilidad. Nga nakuntabang matutpa sa paglambos edukasyon sa ilang dapit alang sa maayong kagmaon sa ilang kabataan. Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
5: Exciting Pilipinas!
6: Thank you so much, katropang Lara Sanyol, sa detalye sa Bugar Report. Samtang sa pikas bahin, mga katropa, sa Santo Tomas, Davao del Norte, malampuson usab nga gipaygayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang Earthquake Preparedness Assessment sa Correctional Institution for Women, CIW, kagahapong adlaw, Hunyo 18-2026, isip kabahin kini sa quarterly National Simultaneous Earthquake Drill. Gisugdan ang maong kalihukan, pinag-isab kini sa briefing nga gipangunahan kini ni MDRRMO Facilitator Gary Pumbo og sa assessment team aron nga masuta usab aga husto matud pa mga tropa pagpatuman sa pito ka hugna usab nga earthquake drill. Lakip na sa bining earthquake alarm, dock cover hold response, evacuation na assembly head count assessment mga katropa sa kadaot o evaluation sa drill. Human usab sa briefing mga katropa gipatingog usab ang alarm nga gipasilbi o nagsilbi kini nga timaan sa linog o gadayon usab nga gipraktis sa mga inmate ang duck cover and hold isip una mga katropang lakang sa pagpanalipod sa kaugalingon panahon sa linog. Misunod usab mga tropa ang ginatawag organisado na evacuation o head counting sa mga inmate ngadto usab sa luwas nga open space mga katropa. Mano inindot? Di ka mga katropa magpabilin din na sa sulod sa building kay sa dagkong debris mahulog din na mga tropa mo. Di ka kasi laom sa lamisa basi malata pa ng lamisa. Diba? Mauna siya mga katropa. Gani ang mga simular mga katropa gisimular nga biktima sa linog gilayon usab mga katropa nga griskyo o gihatagan o ga first aid sa medical team sa CIW. Gipasidunggan usab mga katropa sa MDRRMO ang CIW tungod kini sa malinaon, disiplinado ug organisado nga pagpatuman sa drill matod ni Gary Pumbo ang husto usab nga kumpleto nga pag-implementar sa tanan nga hugna usab sa earthquake drill nagapakita sa seryoso nga paningkamot sa CIW sa pagsiguro sa kaluwasan ug kaandam sa mga inmate batok sa mga kalamidad mga katropa. Padayon usab nga gipasiugda sa MDRRMO og kahinungduman mga kahinungdanon mga katropa sa regular nga earthquake drill aron lamang nga mabaligon ang kahibalo og kaanda mga katropa sa komunidad sa panahon usab sa emerhensya mga katropa.
5: Exciting!
6: Pero kini usay mga katropa kung ano nga aktual nga linog di magamit niya eh. Tinood lang. Maratol-ratol na kabay. Maghilak-hilak na ka kay imong nauna tuas sa imuhang pamilya. Ang imong nauna tuas sa imong ginikanan ng mga bata. Diba di naman, di makano eh, makabuang nagdagan tao, maratol ang mga tropa, ato makadagan, ato ang aduin ng mga tumpa na hinumpadir, madisgrasya pa hinoon mga katropa. Alas 5.14 na bay, samtang sa laing bahin, ipahibalosab sa publiko nga ang pag-issue usab sa regional ID o senior citizen ID, temporaryo karugig isuspenso sa pizza mga katropa sa Hunyo kagapod lawa o hangtod na kinis sa karong adlaw Hunyo 19 tuig 2026 diri sa Island Garden City of Samal. Kinis mala pasab sa gipebalo nga regular sa nga operasyon sa maoga serbisyo mabalik kini mga tropa ug ipadayag kini pag-usab mga tropa sa Hunyo 22 ning kasamtang nga tuig. Gipahinumduman usab ang publiko nga magaplano mga tropa ug mag-adjust sa ilahang transaksyon aron nga malikayan usab ang kalangan sa serbisyo publiko. Alas 5.15 na bahin, rigapon sa atong pagpanaguban sa Pikas Bahin, Rizdaba Oriental. Giisa mga katropa ang masligon nga panag-uban tali usab sa pribado nga sektor o sa provincial nga panggamhanan. Human usab sa courtesy si visit sa Premium Mega Structures Incorporated kung PMI niya ito ga Hunyo 18. Gidawat usab ni Gobernur Nelson Boy Dayang Hirang ang delegasyon sa PMI nga gilangkuban sa ganin nila ni Miss Princess Anne Ruales, Mr. Brian Shalungo o Miss Karen Magtana nga mi presentar kini sa kumpanya ubos sa liderato ni President o CEO Francis Lloyd Suwa. Kani sa maong panagtigom giday usab sa probinsya aga padayon nga interes sa PMI sa pagpahugot usab sa kooperasyon ilabina sa mga proyekto na makahatag og dugang usab nga kalambuan sa Davao Oriental. Nagapahigayon usab og pag-istorya o pinag-istorya ang PMI uban usab sa mga opisyal sa Environment and Natural Resources Office kung Enro o City Enro sa probinsya o Provincial Enro nga gilangkuban sa Manila ni Acting Department Head Derbert General MPE o Assistant Enro John Aid Fernandez. Gisgutan usab ni dinhi mga katropa aga posible usab nga inisiyatiba o partnership sa mga adunay kalabutan kini sa pagpangkalikupan sa kalambuan o sa komunidad. Gipasalig usab ni Gobernur Dayang Hirang ang suporta matod pa sa pagpaningkamot na mapalig-on sa kolaborasyon lali usab sa gobyerno o pribado ga sektor nga giingong hinungdanon o mahinungdanon o mas malapad ang oportunidad o serbisyo alang kini sa mga taga Davao Oriental mga katropa. Alas 5:17 na ba? Samtang sa lain pang bahin dinis panabo Gipakusog sab karon sa Panabo City Police Station ang ilahaga Police Visibility ug Area Security Operations isip kabahin sa Safer Cities Initiative. Nagatutok usab kini sa pagpanalipod sa mga eskwelahan o gapalibot niini. Sumala usab sa kapulisan, padayon ang regular nga patrols o aktibo nga presensya sa mga estika sa estratehiko nga lugar aron lamang masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, mga magtutudlo o uban pang mga school personnel. Tumong niini nga programa ang pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sa komunidad o paghatag usab og luwas nga palibot alang kini sa mga pagkat-on sa kabataan. Nag-awhag usab ang kapulisan sa kooperasyon sa publiko aron mapadayon ang usa ka disiplinado ug luwas nga eskwelahan ug komunidad. Alas 5:18 na bayad rigapon sa atong pagpadaguban sa lain pang bahin sa balita sa Davao Region. Magpahigayon ang Philippine Statistics Authority o National ID o PhilSys registration alang kini sa mga residente sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Isip kabahin sa kini sa padayon nga programa sa National Identification System sa atong nasun. Ang registration himuon kini sa may barangay Magwawa, Santo Tomas, Davao del Norte sa karong adlawa, Hunyo 19, 2026. Oga gidasig usab aga tanang katawhan nga wala pa makakuha oga national ID nga magapakita kini oga magparehistro aron lamang mapadali usab ang ilahang pag-access sa mga serbisyo sa gobyerno. Mga kinahanglang dad-on, original nga birth certificate, valid ID kung aduna. Ipahinumang noan usab nga ang mga aplikante nga mag-andam kini sa ilahang mga dokumento aron nga malikayan usab ang kakalangan o kailangan sa uga paspas usab ang pagproseso sa rehistro. Alang sa duga usab nga kasayuran, mahimo usab nga muduol sila sa ilang municipal registrar o civil registrar office sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kini nga kalihukan kabahin sa pinisa padayon nga implementasyon sa PhilSys National ID System aron nga mapalig-on ang identification system sa atong nasud, Pilipinas. Tapusang bahin sa atong mga balita, mga katropas Davao Region, alas 5:19 na bay. Ipahigayon sa lokal nga panggamahanan usab sa Panabo City, pinaagi usab sa City Agriculture Office kung Kagro, Agricultural Development Section, ang training o soil conservation nga gipahigayon kini sa may barangay Waterfall, Panabo City niadto ga Hunyo 18 ning kasamtang nga tuig. Gani ang maong pagbansay gitambungan sab kini sa 50 ka mga mag-uma isip kabahin matud pa kini sa padayon nga programa sa LGU Panabo nga nagatinguha sa pagpalig-on sa kahibalo sa sektor sa agrikultura. Tumong usab niini nga mapauswag usab ang pamaagi sa pagpamunuan o pagpananom og badugangan ang ani sa mga umahan pinaagi usab sa husto nga pag-atiman sa yuta. Ilosab sa LGU nga ang maong inisiyatiba dako agatabang alang kini sa mga lokal nga mga mag-uma aron nga mas mapalambo pa ang produksyon ug agrikultura sa siyudad sa Panabo. Mga katropa, baka na naglanggaw sa ato mga balita sa Davao Region, mga katropa. Kanatibukan hatol ka na ito, mga katropa, ganto sa Premium D3. Walay gana ang lawas sa lihok-lihok, mga katropa, tungod kay luya ang lawas. Mag-Premium D3 ka ba? Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo, Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag kini og instant energy. Tungod kay kini, mga katropa, adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride, usa kini ka triglyceride nga adunay tulo ka mga klase sa fatty acid nga kung makasulod kini sa lawas, moderitso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa seed oil extract, mga katropa. Mapalit kini sa nagkaniya mga butika ug parmasya nationwide, mga kaigsuonan. Ug hatod sab kanato gadto sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer, mapalit kini sa nagkaniya mga agri store sa inyong mga dapit, mga katropa. Balik tayo, mga tropas, pagliili sa inyo mga pagpanimbaya. Mga greetings, mga tropa, ato hatag ang pagtagad. Buntag sa diri ka mamiling rilampagos kapala. Uban sa tibok Bimbros pamilya mamili, may buntag di mamili. Pagari usab kang usbon ko kang Kidong. Mata na ka di Kidong. Ay happy ta po ka mag-program karon. Karan ko ana siguro sa istasyon karon gay gigid-ligid. Kang Sir Rodel Opinaldo, good morning. There is my may paraiso. Bisayan by Bilya Paraiso. Bisayan Village mga katropa Tagum City. O kay Galicano Tim. Good morning katropang Bong. Watching from Sawata. Uy, taga Sawata mga Tim family. Taga Sawata, kumusta man mo din he? Nusa kami makalaag dito sa Barangay Tagasan. Mingaw ko diris kung mga parinti kang kay Kapitan Rodel Impas. Basig sunod si Mana Gaw, makalaag ko diha. Nag-angkol man siya kay murag matawag kung kuan nila. Uyo as pag-agawan ra. Kaya yung si tatay o si kuan, si tatay o si kuan managagaw man. Managagaw mas tatay o si tatay Duter. Managagaw mga katropa. So, but pasabot. Ang apo ni Tatay Luther, ako nung mga pag-umangkon. Niya ang asawa ni Kapitan Rodel Impas kay apo man ang Tatay Luther. So ako nung pag-umangkon. So sinong Sani, kagawad Sani Algabri, mauni akong igagaw. Anak di ay. Mauni sila mga tropa diha. Idara na gyud ay ta. Idara na gyud ay mga tropa. Wala na damha, no? Ay buhay. O gari sa mga tropa sa Ubakang Sir Dong Toling. Good morning. Good morning, Sir Dong Toling. Naakaro na tanaw sa mga tropa, nagpaminaw. Sa uban pa si... Dari sa uban pa mga tropa, nagtanaw, nagpaminaw. Ay, buntag niyong tanan. Alright, mga tropa, ang ato ka pagpanag-uban, mga tropa, sa Exciting Pilipinas. Musunod, mga tropa, ang Express... Express man. Musunod ang XFM Mindanao Reports, mga tropa, mga kaiksunod naman ini. Alas 5.24 na bay.
7: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
0: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo'y kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
0: Ya, unsa ba yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
9: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
0: Kaya dagan nga salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa ba imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
0: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
14: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
13: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hustle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
17: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
18: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
18: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Sa mga butika.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
21: Turbo, may maca at clavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
17: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
17: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
24: Yes to health.
25: Sister Pain.
26: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
25: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
27: Symptoms persist. Consult your doctor.
28: Sa mga butika. Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
25: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
29: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
30: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
29: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
30: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
31: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
32: Gusto ba ni mag isalista ni Manis Kapilya?
33: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
32: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
33: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
24: Exciting!
25: Exciting! Pilipinas!
6: Alright, balik tayo rin mga tropa sa atong pagkadaguban. Samtang 31 minutos na milabay. Ang oras ganto sa alas 5 sa buntag. Good morning, dili kang Arfil Santero. Good morning, Sir Bong. Good morning, dili ka rin sa YouTube. Nagtanaw. Oy, thank you so much. Ganya, gahapon, 147 subscriber. Nadugangan, ugupat mga katropa. 151 subscribers na mga tropa atong XFM Tagum City YouTube. So, salamat kayo sa inyo hang ugma. Expect po tayo mga tropa. Madugangan, gahapon ni ugma. Sa Domingo, Lunes, Open na to sa Domingo. Makita na to mga tropa. Madugang na. Thank you so much. So, usbon ako ha. Ang kuan ay XFM, mga tropa. Last day karong magdawat sa inyuhang ayuda, tabang, mga tropa, para sa nalinugan. Mari ginatawag itong katropanihan para sa nalinugan, mga tropa. Karong adlaw, last day na mapagdawat, mga tropa. Aron amo na po nang ihato dito, mga tropa, karong adlaw nga Domingo. Kang Prisia Bas, good morning, katropa, watching from Iligan City. Yan, sa taga Iligan City, good morning. Nagtanaw karon rin, mga tropa, sa katropang Arnel Cortez sa Facebook page, mga katropa. Ngari kang Marte, sa ni Marte Kagula Disikan. Ngari usap kang Crisanto Salcido, Rinelo Paroni. Ngari usap kang Juan sa Baldi Campuesto. Yan, ug kang Ayan Joy Dado Herbacio. Ug usap kang Hagum Hatonya Haturya. Good morning diha kaninyong tanan. Okay, nagatanaw mga katropa. Napadri kang kuan, uy, naadri si kuan mga katropa. Si Uncle Dar Unitz. O si Uncle Dar Unitz mga katropa. Ni Habul po mga katropa. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Yon, ngari usap kang Bro Milan Ulog. Mayo gabuntag, dri kang Bro Milan Ulog. Dri karon sa Asuncion. Good morning. Enjoy daddy daw, ingon yan, ni Amping Takanunay. Importante ka mag-amping mga katropa, gumikan ng mga panahon. Si Ma'am Jing Pigarido, nagtanaw mga katropa karon rin sa... Ayang himutangan sa Ma'am Jing. May buntag niya, Ma'am Jing. Dari karon sa... tawag na ito, kuan? Kining Aplaya, Davao City. May buntag niya, Ma'am Jing. Yan, thank you so much. Mga naga... kuan na ito, mga YouTuber na ito. Nakakisalamat din yung mga tropa. Unya, ipasa lang po ganito sa uban para usab nga makasubscribe, usab sila sa itong YouTube. Muna anak mga tropa, makatabang punta mga tropa ganto sa uban. Oy, brother, kuan, brother Binirando Dodong Monteros, Brad, kumusta mga Brad? Asya ba, good morning, brother, good morning, Tagom. Yan, good morning. Kumusta mang Balinsya, Brad? Sa Bagong Taas, kumusta man? Uy, gaganihan kadlawan ba ni? Gitayog mga tropa, ni Yanig ng magnitude 5.3 na lindol ang karagatan na sa timog silangan ng Gobernador Generoso Davao Oriental. Bandang madaling araw nitong Biyernes ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology on Paybox. Naitala ang pagyanig dakong alas 12:34 ng umaga kanina at tectonic ang pinagmulan na may lalim na humigit kumulang 10 kilometro. Yun po mga katropa, yanig na naman. Kasi natin napunta mga tropa mga pagtayog rin sa Gobernador Generoso Davao Oriental mga tropa. Gahapon rin mga tropa na kasi natin gahapon tagagahapon sa hapon. Alas 3 city. Alas 2.50 city mga katropa. Ora dito maglangan mga tropa, alas 5:35 na dito maglangan ato na mga tropa ang tuon sa mga balita. Mga reports mga tropa gikan usab niining ato mga kauban sa XFM Mindanao reports kay adunay dul-an 500 ka mga estudyante sa Malaybalay City Bukidnon nakadawat kinog school supplies gikan sa Office of the Vice President. Katropas balita katropa Jonathan Soriano.
0: XFM Mindanao reports.
1: Nakadawat og school supplies ang muabot sa 428 ka mga estudyante sa naglalaig katulungaan sa Malaybalay City adlaw nga Huwebes, Hunyo 18, 2026. Kini nga kalihukan inisiyatiba sa Office of the Vice President diin tumong niini nga mataga magtutungha, matagaan og tukmang gamit og isip pagdasig nga magpadayon silang pagtungha sa Tagalyanaw Elementary School. Anaa sa 69 ka mga estudyante ang nakadawat sa benepisyo sa maoga programa sa Office of the Vice President. 151 ka mga estudyante sa Tintinaan na Elementary School, 115 sa Encalbuk Elementary School o 163 sa Candiisan Elementary School. Unang hugna pa lamang kini sa pagpangapod-apod sa mga school supplies. Ikatakdang magadawat usap ang piling mga eskwelahan sa mga lungsod sa Kabanglasan kalilangan o pangantukan sa sunod nga mga adlaw. Mga katropa sa pausap-usap nga dagan sa panahon, kinalato ligon kanunay ang atong immune system. Nanato i-boost ang immune system, pinaagis pagtumar og Santon Vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
6: Kisabas katropang Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga report. Good morning, dika Ma'am Philly Feliciano. Uban siya ang mga membro karon sa Panimalay. Good morning, dika Ma'am. Thank you so much sa magnunayong pag-share usab. sa imo mga grasya nga maabot ya kanimo, mao na piloon po sa Ginoo ang mobalik anha ka Ma'am Philip Feliciano uban sa tibok members pamilya. Usbon ako, thank you so much Ma'am dinhi sa Mawab Davao di Oro mga katropa.
25: Exciting Pilipinas.
6: Amtang National Housing Authority naghatag karon og tag 30,000 kapisos sa mga totally damaged aga panimalay sa General Santos City. Katropas balita, katropang Ivan Pulunan.
25: XFM Mindanao Reports.
2: Nang apod-apod og cash assistance sa National Housing Authority kon NHA kagahapong adlawa alang sa mga pamilya nga adunay totally damaged nga mga panimalay tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Southern Mindanao niadtong Hunyo 8. Gipahigayon ang distribution sa Oval Plaza Jensan kauban ang mga opisyales sa syudad. Subay sa datos, mukabat sa 3,321 ka mga panimalay ang naguba tungod sa linog samtang adunay 1,340 ka mga benepisyaryo ang nakadawat og tig 30,000 ka pesos ubos sa Emergency Housing Assistance Program isip tabang sa pagtukod o kung pag-ayo sa ilang mga panimalay nga grabing nadaot sa linog. Sumala sa NHA, kini pa lamang ang unang batch sa paghatag sa cash assistance. Aduna pa'y musunod nga mga hugna sa distribusyon o galing mahuman ang validation sa ubang mga benepisyaryo. Sa kinatibuk-an, gilauman nga mukabat sa 2,500 ka mga pamilya ang makabenepisyo sa maong programa isip suporta sa pagbangon o pagpatukod pag-usab sa ilang mga panimalay human sa makusog nga linog. Sa mga padre de pamilya, imong responsibilidad nga mubarog para sa kaluwasan sa imong pamilya. Ang ayan lamang nga lig-on ang imong kaluwasan. Tumar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
6: Kasama si katropang Ivan Pulunan sa detalye sa Bugar Report, samtang sa Pikas Bahin. Naliyagan Festival 2026 malampuson kini og malinawong natapos. Sigon mga katropa sa

0: koordinasyon o pagtinabangay sa kapulisan, mga local government unit o uban pang mga security forces sa probinsya. Ang walay hunong nga pagpatrolya o presensya sa mga police personnel sa mga dapit diin nagpundok ang katawhan uban sa saktong pagpatuman sa security measures mao'y nahimong yawe aron masiguro ang kalinaw o kahapsay sa tibuok selebrasyon. Ang Naliagan Festival na ilhan isip usa sa labing dakko o malungtarong kasaulugan sa Agusan del Sur nga nagpasundayag sa adunahang kultura, tradisyon o kabilin sa mga agsurnon, pinaagi sa lain-laing cultural presentation, trade fair, sports event o kalingawan. Dako usab ang pasalamat ni Luna ngadto sa kooperasyon sa publiko o sa tanang stakeholders nga misunod sa mga patakaran o nakatampo aron makabot ang zero crime incident sa Naliagan na Festival.
1: The whole one week was considered to be generally peaceful. Wala tayong mga tanang major nga mga incidents nga na record no sa ato adin sa kapulisan. Ug malipayon po kay kami kay nakita nato ang itong mga participants no kanang mga spectators nga dito very cooperative man pud noon sa PNP. Gi-observe nila ang rules and regulations nga giset sa secretariat.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Alex Laurente Luna, mga katropa, aduna kabay gihambin nga mga sakit sa kalawasan sama sa sakit sa ulo, sakit sa lawas o sakit sa ngipon. Gamiti ka na og sisdapin. Alang sa rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
2: Thank you so much, katropang Real Buro Alinton. Good morning, Rima katropa sa Marian Bulaloan. Good morning din ha, Maring Marian o ganakang Bus Balong Tagaro. Ito maglanga mga katropa, lain pang report at hatagang pagtagad mga igsoon kay adunay civilian nga napatay matud pa sa sakop sa Itiit IB. Ipahawid ko na mga katropa sa tribal sa justice system aron ko na mahatagan og hustisya. Sa iron tag kompleto ni Tali, mga tropa, manukad gikan kang katropang Rostom Villafranca.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Hostisya ang gusto nga makabot sa pamilya sa biktimang si Ninita Buscada kinsa nakabsan sa kinabuhi human aksidente na pusilan sa kasundaluhan humanaalaan niya miyembro sa rebuilding grupo. Niyatong Lunes, Hunyo 15, Tuig 2026. Mauki na ang ipahayag ni Dato Janjan Lailay, kabanay sa biktima atol sa pakiginabi sa XFM News Team. Adlang Huwebes, Hunyo 18, matod ni Dato Lailay na hawiran sa tribal justice system ang kalabot sa nahitabong insidente para mahatagan o hustisya ang kamatayon ni Ninita o pagkaangol sa bana ni ini.
5: Ang amo ang initial nga mga plano nga kini mahimong pahawiran namo sa kawan sa tribal justice system para mahatagan mi og hustisya labi na nahitabo gyud sa solusyon sa ancestral dominamo. Na namo pagkihinabi sa mga lideres namo sa tribo labi na kang dato hari para matabangan mi ani sa pagkabot sa hustisya sa tribo nga pamaagi aron mahimong marilip ang maulian ang amo ang kasing-kasing sa panahon unya nga malingkuran ni eh. Pero sa pagkakaroon wala pa kayo namo siya gi-consider gyud nga mao'y topic kay tagamtampa namo ang kasubanan.
4: Gipaabot na lamang nilang nga malubong ang biktima aron makaasikaso na sila sa angayan nga paghimoon alang sa pagkabot sa hustisya. Gibutyag ni Dato Lailay nga ang namatay nga biktima usa ka aktibong partisipante hilabi na sa counter insurgency sa komunidad gani polos kafgo ang mga anak ni ini nga lalaki nga nahimo ng katimbayayong nila sa pagpatunhay sa kalinaw sa komunidad. Miyembro usab sa People's Organization si Buscada nga gina-assess sa kasundaluhan og dili pasabot nga tungod sa disgrasya, dili na lang sila mupahamtang og tukmang aksyon.
5: Partner po namo na sa komunidad sa pag-organize sa mga women's organization. Member po na sila sa People's Organization nga gina-assist sa mga kasundaluhan nato. Kasubo lang kay na-disgrasya man yun. Pero dili na mo makapugong para mupadayon sa ato ang kahusay o kalinaw.
4: Hinoon nakikoordina kanila ang kasundaluhan gikan sa pagkuha sa patayang lawas o pag-rescue sa mga kaubanan hangtod pagdala sa ospital sa Samaron. Samtang naghatag usab og assistance ang IEP ingon man gisagop nila ang mga Byronon sa hospital. Mga katropa, halap na bay mong pananaw? Umara sa Vision X Plus Soft Gel Capsule aron mo balik tinaw. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
2: Ikisama sa katropa Rostom Villafranca sa detalye sa mga report samtang DPW tutukan kuno aga babuhan.

0: underpass sa Jinsan, Secretary Dizon, nagmando nga abrihan ang proyekto sa Hunyo tuig 2026. Katropas Balita, Katropa ga Philip Olegario.
1: XFL Mindanao Reports.
2: Gipakusog sa Department of Public Works and Highways kon DPWH ang mga construction activities alang sa General Santos City Mabuhay Underpass Project. Diin ang mga opisyal nagtinguha nga makompleto ug maablihan ang pasilidad sa Hulyo 31, 2026. Sumala ni Engineer Jonathan Bantug sa DPWH South Cotabato 1st District Engineering Office, nagkanayon nga nagpadayon ang pagpangandam alang sa 24/7 nga schedule sa construction aron mapadali ang proyekto. Ilang namatikdan nga ang ahensya hugot ka nakig-alayon sa kagamhanan sa syudad, water utility providers o telecommunications company aron matubag ang mga kabalaka nga makapekto sa dagan sa trabaho. Dugang panibantog ang gipaspasan nga timeline nagsunod sa direktiba ni Secretary Vince Dizon aron masiguro nga magamit ang underpass sa dili pa matapos ang Hulyo. Aron mapadali ang walay hunong nga construction, si Bantog miingon nga ang DPWH nakigtambayayong usab sa lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa pagpatuman sa traffic rerouting o detour measures.
3: Dapat ma-open ang passable ang underpass by July 31. Kaya naamin diri para sa pag-coordinate, ma-trace out ang tanan nga problema.
2: Nagpasalamat usab si Mayor Lorelie Pacquiao sa paspas nga aksyon sa labaw sa DPWH.
4: Kuan naman gyud kinahanglan na gyud nato ni karon kay syempre dili pud tagos to nga sakripisyo na kaayo ang mga tao. Thank you kay Media Secretary Benz no kay paspas sa isyong aksyon.
2: Mga katropa, sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumarda sa Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
0: Ika sa baska tropa ka Philip Olegario sa detalye sa mga report samtang katapusan nga bahin sa detalye mga tropa sa report gikan usab sa XFM Agusan, wanted sa kaso ga frustrated murder human mga tropa sa 15 ka tuig nga pagtago-tago sikop kini sa may San Miguel Surigao del Sur. Katropa sa balita, katropang Ale Vicente.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Human sa halos 85 katuig nga pagtago gikan sa balaod malamposong dadakpan sa San Miguel Municipal Police Station ang usa ka dugay nang gipangita nga wanted person atol sa manhunt operation nga gihimo sa Puroc City Barangay Mahayag San Miguel Surigao del Sur. Sumala ni Police Major Jomel L. Makiling ang dadakpan giila sa alias nga Udug, 35 anyos ulitaw og usa ka mag-uuma nga residente sa maong dapit. Gidakop si Udug pinaagi sa usa ka warrant of arrest alang sa kasong frustrated murder ubos sa criminal case number 5782. Ang maong warrant gi-issue pa ni atong Hunyo 6/2011 sa korte. Nagtakda usab ang korte og piyansa nga nagkantidad og 24,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang maong operasyon natapos sa may alas 6:30 sa mayaging gabi din wala na makasukul pa ang suspitsado nga dugay nang gimonitor sa mga otoridad. Sa pagkakaron ang dinakpan anaana sa kustodiya sa San Miguel Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon og legal nga proseso sa dili pa kini i-turn over ngadto na sa korte nga nag-issue sa ihang warrant of arrest. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Thank you so much, Katropang Ali Vicente, sa detalye sa mga report.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oy, good morning, day, mga katropa. Dari kang kuan kay Ken J. Good morning, Sir Bong. Good morning. Nanihusap ka nga Tristan Yatgulay. Maayo gabuntag, Katropa Gabong. Ug Ma'am Josephine Palcuniti. No, Ma'am Josephine Palcuniti, maato pa niya. Good morning, Katropa Gabong from Kapalong. Si Ken J, maato pa niya. Linagayan Festival, Linagayan Festival sa Prosperity, Prosperidad, Baba, Baba Agusan del Sur. Yon, mayong buntag yung tanan niya. Salamat, salamat. Okay, uban pa rin mga tropa at usang gililin eh, before ta mga tropa sa atong lakad sa panahon sa Davao Region ng mga katropa. Okay, ato panggipang tanaw ning uban rin kay Arosab nga makumpleto ang tanan. Rosmarie nga umalgi ganda. Oy, kumusta man ka, Rosmarie? O si Inday nga Charito Lapis Umalgi. Good morning. Good morning niyo tanan. Thank you so much sa inyong pag-drop by. Pagli-li din he. O gadari usab mga tropa sa Pikas kang Ilya Kuni Jover ay Kuan mo ni Jover Abriol. Oy, si Kuan ni si Kuan ni si Brother Jovinoni Ilya Kuni. Ini basta-basta ha, nag-usab nagkaroon niya. Brad, kumusta man Balensya, Brad? Ilya Kuni. Nakakuan ni siya sa katropang Arnel Cortez mga tropa nga Kuan. Facebook page. Ayaw kalimot ha sa itong YouTube ha. YouTube, pakisubscribe lang sa YouTube mga tropa. XFM Tagum City. Nanatay 151 nga subscribers mga tropa. Salamat kayo sa bago pa maning nga YouTube mga tropa ni. Pero salamat kayo ninyong tanan mga katropa. Alright, kisa pa maning uban, okay? Kompleto na. Kompleto na mga tropa din eh. Dari na tayo mga tropa sa itong katapusang yugto.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa ato ga weather update karon mga katropa, dinhi mga katropa ni ang kumpletong lakat sa panahon alang kini sa tibuok Davao Region karon ga Biyernes Hunyo 19. Sumala kini sa forecast ang Davao Region, makasinati kini og partly cloudy ngadto sa sab umon nga kalangitan, uban usab sa hinanali nga pag-ulan og mga thunderstorms ilabi na mga katropa sa hapon ug gabi tungod kini sa localized thunderstorm og easterlies. Posible usab ang kalit usab nga kusog nga ulan, kilat og pagdudulugdog sa dalugdog sa mga tropa sa pipila usab dinhi sa mga kani ba tawong lagubo lagkalit ang atong kawanangan kalangitan, mao nay sinyales mga tropa nga mubundak ang ulan, di ba mapisat siguro na dito ang ano panganod mga tropa na mo tuagsik maulanan ta, di ba unya ang atong temperatura ang pinakaubos ma daw bakuan matagamtama na to gikan sa 25 ngadto sa 26 degrees Celsius ug ang init wad pinakataas 32 ngadto sa 34 degrees Celsius man usay pertigyo ang lingiing kay panahon. Ang atong hangin mga tropa hinay ngadto sab sa kasarangan, ang direksyon sa hangin gikan sa bagatang sidakan ngadto na sab sa habagatan, so kahimtang usab sa atong kadagatan slight ngadto sa moderate, luwas mga katropa sa kadaghan ng gagmayng mga sakayan apan gidasig gyapon sa pagmatngon sa panahon mga katropa. Kay lisod kayo. Pagsubang sa adlaw, alas 5.23, magmusalop ko ni alas 5.55 mga tropa sa hapon. Pahibang no, nga magdala kanunay o gapayong o raincoat, labi na sa mga mubiyahe sa hapon. Likayo sa bang pagpabilin sa abling na lugar kung adunay kilat o kusog mga tropa nga ulan. Ang mga motorista, gitambagan mga tropa nga maghinahinay sa pagpadagan tungod kini sa posibilidad sa madanlog usab nga dalan dala kini mga tropa sa ginagmay nga pag-ulan mga katropa.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Mao kini mga tropa tong weather update magkaigsoonan dinhi sa ato nga pagpadag-uban ng atong programa mga tropa, Exciting Pilipinas mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Warning ka oras mga tropa, musunod na ang express balita ni katropang Lars Sanyol sa XFM 107.1 Tagum City, o musunod sa mga tropa ang express balita din sa XFM 99.1 Mati City, kauban mga tropa si Kins Acevedo. Tagalan karon sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines sa pagpanguna sa among CEO President Doc Reminito Hoy, sa among Vice President si Ma'am Olivine, o siyempre mga tropa sa among General Manager si Sir Edwin Garing. Gitimon kami sa among Station Manager katropang Arnel Cortez. Kaabag tas Master Control si katropang Gab Alas. Kaabag sa nato sa mga reports gikan sa XFM Mindanao Reports, XFM Jinsan, XFM Agusan, XFM Bukidnon. Alang si Kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Bong Umaki Algabre. Dagan salamat, Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Apa, sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
8: X. XFM. FM.
7: Exciting.
9: Punta kenta ani ata karon din hi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
9: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
10: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
9: Okay, daghan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
9: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
12: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
15: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
14: The Secret of Health.
15: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
14: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
14: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
15: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
14: The secret of health.
15: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
17: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
18: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usar ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
19: Santon Plus Gold!
20: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
14: The Secret of Health.
15: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radical chemicals ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer. Dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisunix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
19: Visionex, daghan ang natubangan.
21: Sukad lang anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionex Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
19: Visionex, slay ang kaypitibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
15: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
19: The secret of health.
15: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
19: The secret of health.
15: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
19: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
22: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
23: XFM time. It's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras que tropa sa XFM a les 6:03.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal. 7 million ka pesos nga kantidad sa infrastruktura sa edukasyon giturn over ngadto sa Pantukan, Davao de Oro.
1: Headlines. Headlines.
0: Empleyado sa LGU Tagum aktibong mimpartisipar sa nasundong kalihukan sa earthquake drill.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional na hitabong robbery incident sa Manolo Fortitz, posibleng planado sigon sa PNP.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, Russian warship nagpabuto og warning shot sa UK fleet yacht sa English Channel.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, Philips og Baltazar bagong kusog sa gilas alang sa FIBA World Cup qualifiers.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, BTS nagdugang og isa pa ka adlaw para sa ilang Arirang World Tour.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hunyo 19, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balitang salukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamdaadlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mukabat sa 7 million ka pesos nga kantidad sa infrastruktura sa edukasyon ang giturn over ngadto sa lungsod sa Pantukan, Davao de Oro sa milabay nga adlaw. Naglakip ang mga proyekto sa ngagitugyan sama nalaman sa teacher's cottage sa Panganason nga nakatidad matod pa og 1.2 million ka pesos. O sa one story nga adunay duha ka mga classroom nga nakatidad og 4.3 million ka pesos sa Biasong og daycare center nga nakatidad og 1.5 million ka pesos sa Binaba. Mitambog sa turnover ceremony si Chief of Staff Anisito Torrios Jr. isip representante ni Governor Raul Mabanglo. O gimipadayak o bugos nga suporta matod pa sa probinsyal nga pagamhanan sa paglambo sa sektor sa edukasyon sa nasaasoy nga lungsod. Nagpasalamat og dako ang mga magtutudlo o school head sa Panganason Elementary School, Daycare Center sa Binaba o mga ginikanan sa maong pasilidad nga dakong tawag matod pa sa paglambo sa edukasyon sa ilang dapit alang sa maayong kaugmaon sa ilang kabataan.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Dugang pang detalye sa balitang lokal, katropa, empleyado sa LGU Tagum aktibong may partisipar sa nasudnong kalihukan sa earthquake drill. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
3: Aktibong may partisipar ang tanang empleyado sa lokal nga panggamanan sa siyudad sa Tagum sa nasudnong aktibidad nga second quarter nationwide simultaneous earthquake drill kon NSED Hunyo 18, 2026. Gihimo sa mga partisipante sa senaryo ang duck cover and hold procedure atol sa simulated ground shaking og hand-eye nga namakwit gikan sa sulod sa City Hall. Pagawas paingon sa evacuation area, gipangunahan ang maong aktibidad sa mga personay sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Tagum, Philippine National Police Tagum, o PNP SAP, inubanan sa mga safety officers sa matag opisina. Gilayon usab, nagpahigayon o pagsuta sa mga building human sa drill aron masuta ang kahimtang sa City Hall o masiguro ang kaluwasan sa mga empleyado. Sumala pa nga ang kabahin sa maong kalihukan sa tinguha sa lokal nga panggamhanan sa pagpaligon sa kaandam o ugaling adunay kalamidad o pagpalambo sa kaandam sa mga empleyado o mga kliyente sulod sa nasampit nga infrastruktura kalabot sa hustong pagtubag sa emerhensiya. Kahinom duman nga nabahin Mati usab sa siyudad sa Tagum ang kakusog sa pagtayog. Human na ikaw ang magnitude 7.8 na linog ang Sarangani Province yatong Hunyo 8, 2026. Aron muli kun ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, may linanser matagdulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Duratri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Hey, salamat kay tropang Darwin Duratri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang doon ay 45 anyos ng lalaki na sikap sa search warrant operation sa Dakbayan, Panabo. 11 gramos nga shabu na kumpiska. Alang sa kompleto detalye na tropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Nasikop ang usa ka 45 anyos nga lalaki nga giila lamang sa alias nga Arnel. Atul kini sa pagpatuman sa search warrant operation sa Barangay Mabunaw, Panabo City, Davao del Norte, alas City 22 sa gabi. Sumala sa Panabo City Police Station sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas ang operasyon gipaluyuhan sa mga operatiba gikan sa Sikan, Davao Norte Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Revitalized Police sa Barangay Panabo Team 1 o sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Davao del Norte. Atol sa operasyon, narecover gikan sa sospitsado ang 5 kapakiti na doon ay sunod sa gituang shabu nga mutimba ngadto sa 11 gramos. Dugang pa, nakumpiskar usab gikan sa target ang usa ka kalibre .357 nga revolver uban usab ang upat kabuhing bala nga mahinungdan sa dugang nga kaso bato kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. Ang sospitsado karon gipreso sa kustodiya sa Panabo City Police Station og nag-atubang sa kaso ilawom sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition Act. Gipasabot usab sa kapulisan nga ang maong operasyon kabahin kini sa ilang padayon nga kampanya batok sa illegal nga droga og kriminalidad sa syudad. Gihawag usab nila kanunay ang publiko nga magpabiling alerto og mag-report dayon sa mga kadudahan nga mga tao og kalihukan aron magapadayon ang kalinaw og kahapsay sa komunidad. Katropa siguruhan nga baskog kanunay imong lawas pagtumar pirmi og Santon Vitamin C alang sa Likos ng Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Teka, salamat katrupang Bong Algabri sa maong balita.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Alas 6:11 natong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Mukabat sa 1.3 million pesos nga financial assistance ang napod-apod sa gatusan ka mga negosyante sa lungsod sa Tarragona pinaagi sa Alalay sa crisis program nga gipagayon sa municipal lobby kaniadtong Hunyo 17, 2026. Ang maong programa usa ka inisyatibo sa administrasyon o administrasyon ni Tarragona Mayor Art Binji Kaka Bulalong o Bulaong. Sa pinaka pagkitimbayayong usab sa Department of Social Welfare and Development Office kana DSWD nga ang nagunang tumong mao ang paghatag og suporta sa mga gagmay negosyante nga direktang apektado sa nagkadaiyang pagsulay aron mapadayon matud pa ang ilang panginabuyan o negosyo. Sumala pa sa lokal nga pagamhanan sa Tarragona ang maong ayuda gituyo usab aron matabangan ang mga benepisaryo sa pagbayad sa ilang mga obligasyon sa municipal treasury office nga maoy maghatag kanila og kahigayunan nga magpadayon ang operasyon sa ilang mga negosyo. Yatagan usab og prioridad sa munisipyo ang mga sektor sa negosyo tungod aduna kini dakong papel sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya. Maong importante matud pa ang mahatagan kini og igong suporta labi na sa panahon sa kalisod o mga hagit sa panginabuyan. Dugang pa niini nga gidugang pa ni Mayor Kaka nga ang nasambit nga Alalay Crisis Program dili lamang usa ka matang sa pinansyal nga natabang kundili usa-usab ka lakang aron mapaligon ang operasyon sa mga negosyo ug manasig pa ang mga negosyante sa pagpadayon sa ilang kontribusyon sa kalambuan sa lungsod. Giasoy usab sa opisyal nga pinaagi sa maong programa gipakita sa iyang administrasyon nga padayon ang pag-atiman og pag-alalay sa sektor sa negosyo isip usa sa mga importanteng katimbayayong sa pagtukod sa mas ligon og mas wagon nga bag-ong Tarragona.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Walaing detalye katropa sa balitang lokal, publiko giyawag nga irespeto ang local traffic enforcers. Pagka maalamon sa trabaho gipasidaan sigon sa DCPO. Alang sa kompleto detalye katropang Marvin Ibano.
1: Express FM Report.
5: Nag-auhag karon ang Davao City Police Office kun DCPO ngadto sa publiko ilabi na sa mga motorista nga respetuhon ang local traffic enforcers sama sa respeto nga ginahatag ngadto sa kapulisan. Sumala ni DCPO spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, ang local traffic enforcers gihatagan ugahom sa lokal nga paggamhanan aron makatabang sa kapulisan sa pagplastar sa kadalanan ilabi na ang pagpangdakop ni adtong mga traffic violators.
6: Ang isiguro nato na i-remind nato ang atong katawan nga irespeto ang city mo. Considering nga gamay lang po ang number sa atong kapulisan sa tibuok Davao City. Kunya dili lang ka na ang trabaho, daghan kay sa trabaho. Irespeto ang enforcement nga ginahimo sa city mo. Bisan wala tayo na tiliw.
5: Sa pikasbahin, gipasidan ang sab ni DCPO Traffic Enforcement Unit Chief Lieutenant Colonel Christian Duterte Garcia ang local traffic enforcers nga mahimong maalamon kanunay sa ilang trabaho aron dili mosangko sa kagubot ug mamintinar ang pagrespeto sa publiko ngadto kanila.
7: Usahay dili mo magpatong kung kinala ng violators, most particularly diri dapit sa mga gahi-gahi, labi na diri sa mga tricycle drivers, diri sila tuhuan. So mao nang amin na lang padayon dito police sa PEO kay pasabawot ang PEO. Tutuwa man dyan sila. Yan na gani one time ang city team kung may nakulatahan na noon. Ang city team mo, we are just doing their job. May amin lang isuportahan sila. Pero mo, hinaginangan, once nung issue ka ng safe issue, you know what is the rules. Nanong itakop ni mo sa kata, what rules, what violation. Ang mabalikor man manakop, hindi man kayo mong tubang. Muna'y problema na to.
5: Aminado usab si Garcia nga limitado lamang ang mga personahe sa TEU ug nakita ang kamahinong danon sa CTTMO Davao sa paghapsay sa mga kalsada. Sa karon, padayon ang tinabangay sa CTTMO, TEU ug Land Transportation Office sa pagpatuman sa traffic rules sa Davao City alang sa hapsay ug luwas nga biyahe sa publiko. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zantone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ibano na nukagikan sa XFM Davao City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balita sa regional.
0: Oras mga katropa, alas 6:15 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatod kinato sa Zantone Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pabawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Zantone Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsa, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Nahitabong robbery incident sa Manolo Fortich. Posibleng planado matod pa sigon sa PNP. Alang sa kompleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
8: Posibleng planado ang nahitabong robbery incident sa City Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich, Miyerkules sa buntag, Hunyo 17, 2000. Kini ang gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Roger C. Hortensio, hepe sa Manolo Fortich PNP, atol sa pakiginabi sa XFM News Team adlang Webes, Hunyo 18. Sumala ni Hortensio nga usa sa ilang gitan-aw nga mga angulo mao nga planado kini, apan ginapalapdan pa nila ang ilang imbestigasyon kaya do na matod pay gapaniid sa maong area kung asa nakuhaan pa kini og CCTV footage og makita nga gasunod ang pick up diin sakay ang tulo ka mga suspek ngadto sa kutse sa mga empleyado sa South Bank.
9: Sir, sa amo kining natan-aw nga angulo is planado gyud kini, no? Amo pang ginapalapdan gyud ang among investigation kay tik-tik sa ilaha diha nga area, no? In fact, nasundan kini, nakuhaan kini natong CCTV footage pagpadulong na diha nato sa San Miguel, no?
8: Base usab sa ilang investigasyon nga giharangan, giovertikan o gipabutan ang kutse base na sa pinusilan nga naangkon sa kutse. Naka-fireback pa usaba ang sikyo sa bangko sa mga suspetsyado apan tungod kay limitado lamang ang bala ni ini. Hinungdan nga ni atras ang ilang sakinan. Dugang sa hepe nga posibleng adunay na-involved nga personahe sa mga bangko sa nasangpit ng insidente o adunay na sila prison of interest apan ginapalapdan pa nila ang ilang investigasyon. Considering nga adunay mga sindikato nga susama sa mga modus operandi ang ilang gahimuon.
9: Ato po nang gitan opod nga ang gulo sir no wa po nato gi-discredit no nga aside sa na siguro'y planado nga lakaw tanaw po nato kay base na po'y mga personahe po no na nai-involvement ana nga insidente no ya panta amo pa nang gipalapdan ng among investigation ana karon sir no if na bagi involvement
8: gikay ngong questionable ang maong panghitabo human ang tulo ka mga biktima wala na angon luyo pa man nga nakaangkon og walo ka pinasilana ang windshield sa ilang sakyanan sa karon gina-reconstruct na sa soko ang crime scene sa posibleng mga trajectories aron matino kung unsa ang tinuod nga nahitabo samtang nasuta usab nga ang mga tulisan ni Ikyas paingon sa Cagayan de Oro og nadala ang dulaan 1.7 million pesos nga cash nagpahigayo na sila karon og backtracking aron masuta kung aha ni exit ang sakyanan sa mga suspek mga katrupa para sa healthy beauty and always looking young and fresh gamit na sa Clear Skin Beauty Soap alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Hanilo Tabios na nukagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Samtang doon ay pusa ka pulis sikop sa bypass operation, naka-on duty pa ayha na dakpan. Alang sa kompleto detalye, ka tropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
10: Gikumpirma ni Police Lieutenant Colonel Harold V. Cornell, Station Commander sa Coronadal City Police Station, nga usa ka aktibong pulisuman nga na-assign silang operating section sa ilang estasyon ang dinakpang drug suspect sa gilusad nga bypass operation ni nakalabayng adlaw alas 4:49 sa hapon sa purok pagkakaisa Latsi Barangay San Isidro, Coronadal City. Kahinumduman nga sa maong operasyon, giila ang dinakpan nga silang alias Harry, 27 anyos, nga gikonsiderang high value target ug ang kauban ni ining police corporal nga si alias Jane 35 anyos nga pulos ng puyo sa maong dapit atud pa ang target kayon sa operasyon mao si alias Harry apan gidakop usab ang babae nga police tungod sa dadawat nga intel information gikan sa usa ka confidential agent sa kapulisan hinungdan nakigtinabangay sila sa PDEA apan sa pagpaklaro nga dugay nang ginamonitor ang nasampit nga police pagabot sa operatiba sa lugar sa main target na aktuhan ang police nga naa sa sulod kundi inakuha ang mga plastic sachet sa gituwang shabu ug mark money. Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Cornell ay hapagilusad ang operasyon on duty ang maong police ug nananghidlang sa ilang team leader nga mupalit ug tambal. Depensa pa niini nga naningil lang siya sa target nga suspect sa bypass.
11: Yun po ang defense po niya is nandun lamang po siya upang maningil. Well, patunayan na panahaman po niya yan sa korte.
10: Sa pagkakaroon na pasaka na sa KCPS ang kasong pagsupak sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug kasong administratibo sa dinakpang pulis. Bahala na matud pa ang City Prosecutor sa mamahimong dagan sa imbestigasyon. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule na. Aron matagam taman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients ni ining mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Philip Oligario na nukadgikan sa XFM Jensan.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Samtang adunay siyam ka mga personnel sa LTO Butuan, sikop sa akto human ng warta sa motorista. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
12: Anaana karon sa bilangguan ang siyam ka mga personay sa Land Transportation Office kon LTO Butuan humadakpan sa usa ka entrapment operation nga gipahigayon sa National Highway sa may Alubehed Buena Vista Agusan del Norte ang maong malamposong operasyon gilusad sa mga operatiba gikan sa LTO Central Office og ang mga sakop sa Regional Intelligence Division kauban usab diini ang Buena Vista Municipal Police Station base sa mga impormasyon na kadawat og sunod-sunod og reklamo ang LTO Central Office sa Manila kabahin sa giingong pagpangayo og kwarta og pagpangutong sa pipila ka mga personnel sa maong ahensya samtang nagpahigayon og operasyon sa dalan tungod niini dali usab nga gipadala sa LTO Central Office ang ilang espesyal nga team aron imbestigahan og kumpirmahon ang maong taho atul sa gihimong entrapment operasyon nasakpan sa akto ang siyam ka mga suspek nga nalambigit sa illegal nga pagpangayo og kwarta gikan sa mga motorista nga miagi sa maong dapit sa pagkakaron ang mga dadakpan ana-ana nakakustodiya sa kapulisan samtang gipadayon ang laom nga investigasyon aron matino ang ilang administratibo o kriminal nga responsibilidad. Wala pay opisyal nga pamahayag nga giluwatan ang LTO Butuan kabahin sa maong insidente. Mga katropa, ligonon ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Teka, salamat ka tropang Junji Librias na nukagikan sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, lasay sa 23 na sa buntag.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Mga rekordang balita sa national, katropa, hatog na kanato kini sa Xanthon Gold Copamex. Tondogi, katropa, ang patong-patong nga balatian, pinagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom o Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula doon ay isang gap nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina nga sigurado mong paalim sa nagkariyang balatian. Xanthon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Atong sayron, katropa, mga nag-unang balita, nanukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
13: Express Balita. Express Balita.
14: Sinimulan na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pinangunahan ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr. kasama sina Deputy Clerk of Court Attorney Marivic Laurel Garcia at Attorney Maria Valentina Cruz ang naturang preliminary hearing. Dumalo rin sa pagpupulog ang prosecution panel mula sa House of Representatives na pinamumunuan ni Batangas 2nd District Representative Gerville Luistro. Naroon din ang defense team na pinangungunahan ni Attorney Michael Poa bilang kinatawan ni Vice President Duterte na nakipagtalakayan sa prosecution panel kaugnay ng mga usaping haharapin sa paglilitis. Ang pre-trial conference ay nagsisilbing paunang pagpupulong ng mga panel ng depensa at prosekusyon bago ang formal na pagdinig ng impeachment trial sa harap ng mga senator judges ng Senate Impeachment Court.
13: Express Balita. Express Balita.
14: Inamin ng legal team ni Vice President Sara Duterte na may mga hindi pagkakasundo sa isinagawang pre-trial conference ng impeachment case, pero nilinaw nilang walang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig. Ayon kay Attorney Michael Poa, naging maayos ang pag-uusap ng depensa at House prosecutors sa unang bahagi ng pre-trial na isinagawa kahapon. Aniya, normal sa isang paglilitis ang pagkakaroon ng pagkakaiba ng pananaw. Ngunit nakatulong umano ito upang mapabilis ang proseso. Iniulat din ang kampo ng Vice Presidente na natapos na ang pagmamarka ng ebidensya para sa dalawa at sa apat na articles of impeachment at inaasahang magpapatuloy pa ito sa mga susunod na araw. Magpapatuloy naman ang pre-trial conference habang target ng Senado na simulan ang impeachment trial sa July 6.
13: Express Balita! Express Balita!
14: Nilinaw ni Senate President Sherwin Gatzalian na hindi pa pinal ang usapin kung si Senador Francis Escudero magsisilbing presiding officer sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging tugon ng Senate President sa tanong ng media kung si Escudero na ba ang magsisilbing Senate Justice sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Paliwanag ni Gatzalian, hindi niya nais pang pangunahan o preempt ang magiging pasya ng Senado dahil kinakailangan pa itong talikayin ng majority senators. Gayunman, sinabi niyang nakasad sa umiiral ng mga tuntunin na ang Senate President ang karaniwang namumuno sa impeachment trial, maliban na lamang kung magpa siya ang Senado ng ibang kaayusan.
13: Express Balita! Express Balita!
14: Saklaw ang saklaw ng ipinataw na 90-day preventive suspension laban kay Senador Jinggoy Estrada ang kanyang gampanin bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po ang nilinaw ni Senate President Sherwin Gatzalian kung saan ang suspensyon ay pinatupad sa kabuuang tungkulin ni Estrada bilang mambabatas kaya't kasama rito ang pagliban sa paglilitis. Inamin ni Gatzalian na maaaring makaapekto sa quorum ang pagkawala ni Estrada, ngunit nanindigan ito na hindi magbabago ang bilang ng botong kailangan para sa hatol kay Duterte. Batay sa saligang batas, kailangan pa rin ng 2/3 na boto ng lahat ng miyembro ng Senado o katumbas ng 16 na senador para mapatalsik ang Vice Presidente sa kanyang pwesto.
13: Express Balita!
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Detalye karon ka tropa sa balitang international atong kanato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa nga makita og maabot ato ang mga ambisyon dapat tin operamente ato ang vision. Inam ta adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Express. Balita sa punta. Express. Balita sa punta.
0: Nagpabuto og warning shot ang usa ka Russian warship. Dol sa usa ka yate nga dunay flag nga United Kingdom sa English Channel. Nalambigit sa insidente ang Russian warship nga Admiral Grigorovich og ang UK registered nga yate nga Bright Future. Matapos pa sa Russia, giingong delikado ang pagduol sa yate ngadto sa ilang barko samtang magapa ang gabon. Wala usab kuno kini mo usab og direksyon bisan pa sa pahimangno. Tugon ini napabuto ang commander sa Russian warship og warning shot gamit ang gagmayng armas. Aron malikayan ang posibleng banggaan. Walay report usab nga adunay nasamdan o wala sab dadaot sa yate. Giimbestigahan na karon sa Ministry of Defense sa UK ang maong insidente og ang ugmingon nga pasidaan lamang ang maong pabuto. Apan nakapalarma gihapon ang pagkitabo tungod sa tensyon tali sa duha ka mga nasod.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Oras katra para sa 28 na sa buntag.
1: Balita sports. Balita sa sports.
0: Detalye sa balitang sports, mga katropa, hatod ko nato kini sa Turbo. Mga mister, kanina makahatag kalipay kang misis. Agoy, namiligro inyo ang mga relasyon. Inom na mister, og turbo, una pa mobiya si misis. Aron nga mas malipay si misis, mag-turbo si mister. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Katropa, dakong dugang kusog alang sa Gilas, Pilipinas sa maabot nga July window sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Human mapasama sa national team pool sila ni Mike Phillips o Justin Baltasar. Si Phillips nga bagulang giklasipikar isip local player sa FIBA. Gilawman nga makahatag og dagkong tabang sa depensa, rebounding o gilalom sa ring. Samtang si Baltasar nga nailhang sa iyang versatility o kusgang presensya sa pintura. Anda musab ang mutampo sa kampanya sa nasudnong kupunan. Ang pag-apil di lang duruha. Naghatag og mas lalom nga mas ligon nga line-up alang sa Gilas, Pilipinas. Ubos sa pagdumala ni Coach Tim Kuhn. Samta na parayon ba ang pagpangandam alang sa sunod nga hugna sa qualifiers. Naglaom sab ang mga Pilipinong basketball fans nga ang bag-ong kombinasyon sa talento og kasinatian. Makatabang sa Gilas aron mapadayon pang ilahang maayong dagan o ang pagpaligon sa ilang kahigayunan nga makakwalipikar sa maabot nga FIBA Basketball World Cup.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Oras ka tropa na sa 30 na sa buntag.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Nako, mga misis, mga balangga nga namati karon aron nga mas makabaton taglimpyo nga pamanit. Piskay, daw sa bye-bye sa Boracay, magnos-nos na katropa og Clear Skin Beauty Soap. Gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Ang grupo nga BTS o BTS katropa, nagdugang sila og usa pa ka adlaw sa ilang arirang world tour. At sa iron ang update katropang Inday Erica.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
15: Yes, good morning mga maring. Unsa ka maayong adlaw nga Biyernes today? Ay naka mga maring, gibutyag sa South Korean supergroup nga BTS nga nagdugang sila og usa ka adlaw sa ilang arirang world tour tungod sa kusog nga demand sa mga fans. Sumalapas sa promoter sa grupo nga bag-ong petsa gipahigayon sa Marso 16, 2027 sa Philippine Sports Stadium. Parehas nga venue sa ilahang show nga naka-schedule sa Marso 13 o 14. Masugod ang pre-sale sa ticket mga maring karong Hunyo 19 samtang ang general sale sa Hunyo 20. Ang presyo sa ticket magsugod sa 7,500 pesos hangtod sa pinakamahal nga 25,000 pesos. Kahinumduman mga maring, ang last concert sa BTS sa Pilipinas na hitabo ni adtong Kanus amang yun? 2017. Og nakabalik sila sa nasod sa ang pipila ka mga membro. Lakip na si J-Hope ni atong Abril 2025. Oy, atangan ni mga maring ha. Oy, mga chupapi, makainan sila uli. Maraman ni mga grupo ni Kainet. Agbata mga maring, ito ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inda Erika Deligwapa Delimens tayo sa Aban Ayaw Kopyan sa Masigma Pohon. Maako na kadeka kayong salamat. Bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Teka, salamat Maring Inda Erika sa detalye sa report. Oras katulad pala sa 33.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Og mong kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hunyo 19, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yesto Health. Dagkong tabang kini katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa to mga panglawasa. Sa ngalan so ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas, ato ang station manager katropang Arnel Cortez, ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa mga katropa mga pare, musunod na ang bullseye ato makauban si Arnel Cortez. Alas sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Anyol. O gini ang Express.
1: Express. Balita sa Buntag. Balita sa Buntag. Express. Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Tinhisa XFM Express Balita.
16: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: XFM.
16: Exciting.
2: XFM.
17: XFM.
18: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
19: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
18: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
21: Punta kayo ani at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Craft Gold foliar fertilizer?
3: Gagwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
21: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kun mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Craft Gold.
21: Okay, daghan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Craft Gold sa mais.
21: Karon nga nakagamit ka Craft Gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
22: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Craft Gold.
21: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Craft
22: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Craft Gold.
23: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Craft Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Craft Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Craft Gold pwede sa tanang tanom. Ang Craft Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
24: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
25: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba

0: John Villanueva,
1: Iga Prok Banana,
0: ng Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
1: Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
0: Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod.
1: Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom ng Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag-turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is galon na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
10: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
9: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Uy, ang pagani, mura lang yung asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, exciting? Exciting!
13: XFM.
12: Ka-exciting, oy!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhisa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Umayang buntag, karinyong tanan. Mga katropa, welcome. Welcome. Welcome, mga igala sa Dubag, para kumanuban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye.
1: Adlaw, karon may iso ang Biyernes. Pizza 19, karon mga higala, sa bulan sa Hunyo 2026. Ako raw sabi niyo makauban, katropang Arnel Cortez. Hangtod kita mga higala, alas chess ang dagnas buntag. Alas magtunod ka ninyo mga katropa sa labas ng mga katikaran. Mga balita, isyo gisgutana, di ikaw kakuigso na doon ay na kong kalambigitan.
2: Bullseye!

0: On top a las 7, buntag mga katropa. Welcome, welcome, welcome. Dayon ka mo. Sa to bagay ka lang, tulubanon. Oga. At sa kadali lang ha. Ato siya ning abliho ni ato mga higalang. Mga social media accounts mga katropa. No, para ba timbaya na to ni ato mga katropa. Karong nakalantaw na sa ato mga higalang pagpanagubaruban. May buntag sa ato mga katropa. No, diri mga higala sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa itong syudad sa Tagum. Alakarin yung katanan mga higala. Good morning, good morning. Ito mga katropa sa Tibok Lalawigan sa Davao del Norte. Good morning. Mayong good morning sa ito mga katropa usab. Dinhi mga higala sa Panabo, sa Igacos. Ya mga higala sa Santo Tomas, Yas Carmen. Katropa na to, di usab sa may Sawata. Di mga higala sa Braulio Duhali. Ya sa may Kapalong, sa may Asuncion, New Corilla, Talaingod, mayong buntag kaninyong tanan. Good morning. Mayong good morning, may magpadikay sikay, kumusta mo? Mga katropa nining adlong Biyernes, inaot nga naamos kapiskes panlawas karon. Mga katropa na tusab diris lalawigan sa Dabaw di Oro, diha magahigala sa dali lang ato sa ninyo tanaw na tuag FB Live. Oh. Diha magahigala sa May Laak, Mawab. Oh. Diha magagatropa sa May Nabunturan. Diha sa May Montevista, Mungkayo. Oh, give it a sub. Diha magahigala sa May Compostela, New Bataan o Maragusan. May good morning kaninyo tanan mga katropa. Diri usab sa may kabaybayunang bahin, no? Sa Mako, Babinog, Pantukan, kumusta mo? Good morning! Mga katropa na to, sa ato mga silingan ng mga probinsya, dinhi mga higala sa Davao Oriental, good morning! Good morning! Katropa na to, diri sa Agusan del Sur, good morning! Mga katropa na to, diri mga higala sa may Davao City, good morning! Mga katropa usab na to, dinhi mga higala sa Bukidnon, kumusta mo, mayong buntag? Good morning! Lokop, Mindanao! Oh, give it a sub, may gala des areas, Visayas. Good morning! Ang mga katropa na ito nagkasubaybay sa ito ang mga higalang programa pinaagi din sa social media. Good morning! Mayong buntag, kumustamos? Inaot na nga namo may gala sa kapiskas panlawas o pangunauna. O grasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagahom. May muna nagbudagaya ka na itong tananing laing adlo na sub. Laing panin na sub sa itong pagpagabuhi, babawning madanlog ng kalibutan. Good morning! Mayong buntag diha sa ito mga katropa. Si Siyojin Uyanggurin. Good morning boss, kinsa tong LTO nagipang dakop kay nang extort. Grabe kabuaya kadlawan pa man mang dakop na. Ya to magaygala sa may Alubihid, no, diri sa Buena Vista, Agusan del Norte. No, daghan na magog report ani. No. Ya napoy napay laing team anak kanang diha magpundo sa may barangay Antungalon. Sa before Ampayon, padong Butuan, ana diha mga higala mga Blue Boys. Lahi maguna sila diri mga higala sa ini LTO po diri sa Davao del Norte, no, kay gikaintapan gyud diri. No? Wa gini mga higala ay matud pa ako na kwarta-kwarta. Wa punta kay ba oh. No? Pero katong didto, kuan na gidaw kanang talamak na gidaw. Pero kuan kay ba no kanang satisfying kay tanawon bitaw tong aduna magahigalay usa ka LTO or traffic sani LTO personnel nga gimudmud ba to ni hapa may galas karsada guapo kay tanawon na sorry ha sorry sa ubang mga LTO ang buutan may gala pero to be honest satisfying video picture the most satisfying photo I've ever seen mga higala on the internet. Oh, kanto mga higalang usa ka LTO personnel nga gipahapa. Oh, nindot kay sa tanawon ay. Mayong buntag ninyo riya, Romeo Carillo Lubiano. Mayong buntag, katropa Carnel, Laminaw, Micron, Kadaadlaw, Dries Barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro. Good morning! Mayong buntag niya sa may Barangay Gabis, Compostela. Rodelo Pinaldo, dere sa may Bisayan Village. Good morning! Good morning! Fernando Roa, good morning. Katropa Karel, watching your effective and informative educational program. Uy, commentary program ba yan ni Sir? Mahog tag siniskwila ani. More power sa inyong tanan. I think our great chance is 2028. So the corrupt in the flood control will be brought to justice for the alleged kinawatay sa Kabanang Bayan. Have a good weekend. Salamat kayo, Sir Fernando Roa. Thank you. Then Luna, maing buntag. Og si Dong Charles, maing buntag ni Buda Dong. Thank you. Charles Darwin A. Lewison. Akong classmate ni, di basta-basta ni. Maing buntag diha. Oo. Oh, sa man, imo nang gimanghuran. Si Kinje, maing buntag. Good morning, Katropang Arnel. Sa wakas, kuhaan na jod, bisan siyam. Uy, kabad ninyo ba? No? Nakuhaan yung kuno bisag siyam mga igalang LTO. Grabe gyud ay LTO. Daghan na gyud ay gadumot ninyo ay. Ronald Limsako, good morning katropa. Shout out ko sa Juanilio, especially a family, especially kang Undo, Auntie Inday, Juana, Sako family, Burlat family. Watching from Purok 3, Andili, Mawab, Dabao, Di Oro. Good morning! May buntang ninyo dia, Enrique Shrik from Apokon. Good morning! Good morning! Si Anali Lara. Good morning! Shem Angko, good morning! Tropa, mayong buntag. Nitry kong Santon plus coffee. Lami kaayo sa tiyan. Dili bugat o gagaan sa tiyan. Taod-taod. Mag-utot-utot. Dayo. Uy, ay, nabinuang na. Pinuang! Kulbaan, man. Nabasa pag ginako ma, Shem, na pananimaho tag utot nuna ni lalaki hadres sa istasyon ron. Salamat kay sa inyong sa imong maayong testimonya, Shem. Pinawa. Nindot kayo ang Santon ang imong gipalit Santon plus coffee. Santon plus coffee mix, no? Katunang puti, soya na siya. No, katong yellow mo toy Santon gold. Sige, maing buntag ni Shirley Liagas. Good morning. Oh, maing buntag from Taiwan. Marlo Dano, good morning. Good morning. Si Nads Kusner. Good morning. Mayong buntag si Ronel from Northern Samar. Nigamit na ko og Santon gold capsule. Good morning. Yan, salamat kayo mga katropa. Sir, unsa man di ay ning Santon oil? Unsa di ning Santon oil para asa na nangita ko diri wa man? Ang Santon oil aplas na siya, of course, no. No, naman tayo Santon Herbal Oil. Napot tayo Santon plus Gold, muna yung capsule. Doon na po tayo Santon Vitamin C. No, muna yung vitamin C. Alkaline base na, bay. No, doon na po tayo Santon plus Coffee Mix. Mo itong kape nga na ay soya. No? Unya, napot tayo Santon Gold Coffee Mix. Mo itong kape nga medyo, kuan ka na bang, may pagka kuha ng lasa, may pagkakupi mo, no? Medyo isog siya, may pagkakupi mo. Oh. Alam mo na yan, no? Sige, Jesse Losarito, maayong buntag, good morning. Good morning! Si Josephine, siyang ipakuan. Good morning, Dol. Ipa-shoutout na good nako si Brad Junil nga upaw. Uy! Binuwang ng istorya ha ba? Nainiagi upaw, dito sa okay. Nayupaw ni Agi. Nayupaw ni Agi doon sa akong kilid. Si Master. Shout out daw si Upaw. From Prok 7, Kabakungan na Bunduran, Davao de Oro. May buntag ni Muriapaw. Good morning! Josephine Sibunga, Salmeron, Balgonete. May buntag, pait kayo. Ampo lang katropa. No? Pait magiging tinuod karon mga higala. No? Natupugsyon ang panahon. Jessel Katulong, Ugapang. No, maing buntag sa may Asuncion. Good morning. Si Bro Milan Olog, maing buntag. Alas 7:09 ng tag na may gala, no? Si Tatay Roger Opinaldo na minaw po doon. Good morning. Si Glenn Unguria, maing buntag. Good morning. Maing buntag, Pudge, good morning po ni mo diha, Glenn. Good morning. Si Ayan Simbahon, God bless you po, idol. Pag-greet ko, happy birthday to my 84 edad nga lola, Basing. From Sitio Bumba. Puok, Talisay, Cebu. Happy birthday ni mo diya, Lula Basing. Happy birthday! Asa kayo na mo asa nin si Lula Basing ron, nada sa may Purok Bumba, Puok, Talisay, Cebu. Salamat og happy birthday. Happy birthday! Maningkamot niya lang, maabot pagka 100, kaya na 100,000.
1: Pinoa!
0: Lagi!
2: Happy birthday!
0: Kaya ka nang, oh, naanak kay Gismil, roll kay octogenarian, maka. Diba? Makadawat mag-Gismil ng mag-80. Ano, paningkamot yun, ang next goal is, paningkamot nga, makabot ng 90 kay another, murag 85, bagay, maka, 85 na anapi 10,000. Oo. Oh. Nga, paningkamot yung maabot ng 100, yun ay 100,000 lang.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday ni Muda Lula Basing!
2: Happy birthday!
0: Lula ni, kisa ni Lula? Lula ni Ayan Simbahon. Nadia bagay gala sa may talisay Cebu. Mayong buntag ninyo dia. Abel Manlangit, mayong buntag.
2: Good morning!
0: Si Jesse Lozarito. Good morning, Idol Arnel. Timbayan ako si Mama Undoy, nga nagluto karon og si Butyok, nga natulog pa. Sa pagkadungog aning Butyok, Chise. Si Ataw, nga nanilihig sa palibot sa balay. From Proxete, Kabakungan, Abundurad. Good morning!
2: Good morning!
0: Jocelyn Tipon, mayong buntag. Shoutout daw kang John Roselio sa Gintoylan.
2: Good morning!
0: JR Uy, nung nakuha ni Caetano ang liderato, hindi matanggap-tanggap nila Soto. Ngayon, naagaw nilang muli ang tahimik at walang reklamo. So makikita mo talaga bakit takot at halatang double standard. So kung ganin sila, may galang mag-Facebook Live si Caetano. Tingali, no? Suya sila kay... Abi ni mo si Caetano rin mo ipi live. Dagag mo tanaw! Ambot lang kang si Tulpo, may gala mo ipi live. Natay hataga pagdagad kay... Ningon rabas Tulpo, mga gala nga... Wa kuno'y kwenta ang mga Marines. Kaayo nila may gala sagpaoning naong ni Erwin. Ronald Lim Sako, mayong buntag ni Muria. Si Rinaldo Alejandrino, may buntag ka drobang Arnel, sadya kaayo ang mga senador nga magabagagnaong, why mga uwaw? Istilan. Sa umana nato sila.
2: Bullseye!
0: Abel Manlangit, karon, i-blame nila ni Caetano ang 700 million daw na sayang during SP ni Caetano. Dili, na-explanation si Caetano, ano ba? Na-explanation si Caetano. Parihara mag-una gasto kada adlaw. Para ba sila i-gasto? Manirado sila ng senado nila? Kabuang. Katropa, duha dahi kaklase inyong kape. Yes. No? Duha kaklase among kape, Shem. No? I-try na to ang... tulo dahi. Oh, tulo. Tama. Napatay premium D3 coffee. No? Tulo kaklase among kape. Oo. Ang Santon duha. No? Kining Santon Gold o Santon Plus Coffee Mix. Oo. I-try na po na to ang Santon Gold Coffee... di ay para mo compare na to ang duha ka kape ninyo. Mas ako di man ko nagainom atong usa ka ayo kay soya, no, di kay ko hiyang sa soya. Kay mo sakit ako lapa-lapa. Tinuod lang. So diri ko sa Santon Gold kay lami kay paminaw. Pakita na ko nyo taod-taod aga kuan magtimpla ko karon, mga katropa, no. Alas 7:13 na. Aga tag na bay galas buntag.
2: Bullseye.
0: Si Ellen Chung Sean from Davao.
2: Good morning!
0: Ano siya pa ka kung makaantog Davao? No, ano kaya ito ay Davao ba? Sukad nga, wala ko ni Puyog Davao, mga igalawa. Ano, tsuko? Hindi sa kuganahan mo, tamak mo. Yan, traffic man ko sa Davao, mga igalawa mo, yung makawagan na. Good? Muna nga. Ambot lang lagi, kaya ito nagpuyog kong Davao, tagsarap kong kumulaag. Kaya ito mga igalang, wapo ko nagpuyog Davao. Kaya ito mga year 2000, 2001, 2002, alami kay ilaag. Halos kada simana, tuag mall. Kaya ito nagpuyo na kong Davao, may gala. O panahon ng araw ng Davao, o kadayawan, muuli ko may galag agus. No, kay, unang ako rabing trapika, ani. Kaya ito makaya, ani. Inuod, bitaw. Marlon Bacurayo Trumata. Good morning, Idol Arnel. Timbaya na ako, father-in-law Jeronimo Lumutos diri sa Puro 14 Ising Carmen, Davao del Norte, nga naglaog sa iyang mga itik. Oy! Oh. Apo dahin na, ha? Si Dato Jerry Sesbino, murag naman to yung itik, bong. Mag-iaw magkaturon, bong. Gab, mga ikong kuan ba, mga ikong kape. Na, murag birahan nimo tong savings na ko nga kuan di ha. Alas 7:15 na may galantag na sa nice Santon Gold dito sa kuan, nasa table puti. Katong collapsible. Crisostomo Galvez. Good morning, sir. Boy Galvez ni from Cebu City.
2: Good morning.
0: Mayang buntag ninyo sa taga Cebu, no? Alfredo Hicali, mayang buntag. Watching from Easy Salon, Santo Tomas, Davao del Norte. Ngunia, si Tessie Bancori, si Elizabeth Sibilia.
2: Good morning.
0: Juby Ustos Armodia, Prince Jonas Iniego, Ma'am Feli Feliciano. Ma'am, good morning.
2: Good morning.
0: Good morning, sir. Ako ng lagnat. Uy! Ay, na. Sige, magugag lakaw-lakaw, Ma'am Feli. Ay, sige, lakaw-lakaw. Dapat diara ka sa imuhang garden kay perting initas panahon niya. Muulan pagkahapon. Mag-inom kagwan. Santon Vitamin C, Ma'am. Santon Vitamin C. Inalan nga, upat ka kapsul. Imong mainom in a day. O, tinuod na, mga katropa. Alas 7:16 na, may galadag na sa morning. Ibaw ba kang, ang atong lawas, dili makaproduce o vitamin C. Muna kinahanglan kang muinom o vitamin C, mga kaigsunan. Ayan, simbahon, may buntag.
2: Bullseye!
0: Alas 7:16 na, may galadag na sa atong bagbanagumanuman. Welcome, welcome, welcome, welcome. Dayon ka mo mga igala sa atong dulumanon, ang Bullseye!
2: Bullseye!
0: Dari sa ito, magkaigala sa ito ang, of course, sa ito, bag-ampos, bullseye, magkaigala. Natan, nagalisa, maing buntag. Shoutout do si Juliet Panganduyon nga. Nanilhig daw karon. May magpanilhig ni mo dyan, Juliet. Si Giselle Katulong Ugapa, dyan sa may purok, Nuibi. Sunlon, Asuncion, good morning.
2: Good morning.
0: Okay, si, kisamay niya, magkaigala, si Angela, no? Hi, good morning. Pinas watching from Kuwait. Good morning, ma'am.
2: Good morning.
0: Si Bro Milan Olog na imbag na bigat. Kada kayo. Katropa.
2: Good morning.
0: Rosario Tantan, Eman Moreno, Well Floor Masaudling, Randy Santisas, Annalie Lara, Mayong Buntag, Ping Ping Tanchado Montesilio.
2: Good morning.
0: Mayong good morning. Kaninyong tanan. Dita magaigalas tong pagampos, bullseye. Araw kita magaigalang mabuligan sa ato magaigalang pag... Ang inabuhin nining takna may gala sa buntag. Sa ato mga kaigsunang Bisaya sa makausa, mayang buntag diha. Sa ato mga kasimanwa, mga kauturan, mga Ilonggo, Kagilongga. May ayan nga agas nyo madamo ka salamat sa inyo waintat nga suporta. Sini ato nga pagpangalagad, subong nga adlaw sa ato di nga pagwaragwag mga katropa. Sa ato mga kaigsunan, nga mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Sa ito mga kaigsunang mansa ka mandaya kamayo madayo na timprano madayo na kamdag kamayo buslumon. Salamat ay gayon sa pangpanihog mayo adekanatan program. Palio po ko atong kuangab katong listahan sa mga donasyon. Sa ito ng mga kaigsunang mga Tagalog, magandang umaga po!
2: Good morning!
0: Good morning! Magandang umaga! Mga kaputo! Uy, patay na ba yung taon itong amo akong busing? Boss Mike ba yung tawag na mo na master? Si Boss Mike, no? Buma, muna yung tawag na mong Buma. O, ang master sa mga ilong, no? Si Buma. O, pero yan na, i-joke-joke rin yan ang mga ilong niya. Buutan kayo ito, eh. Sige nga ito, buutan ito. Mm. O, ang sarap mo, Pia! Magsumbong lamang kayo sa sumbungan ng hotdog. Buutan kayo ito si Boss Mike. Alas 7:18 na, may galantak na sa morning. Arita sa ato ang nanamaning kapiskilid. Arita magayagala sa atong pag-ampo sa bullseye.

0: Lupang, Armel Cortez.
1: Alas 7.21 na magaygalan, dag na sa buntag. Hinumdumi kanunay, ngandautan mo sanay. Gumikan kay bagat tao, may galang adunay, mahimong matarong nining kalibutan. Nagyugpos lamang.
0: Kauban si Katropang Armel Cortez.
1: Busay. Sabag ka usapay ka lang, kumusta og maing buntag kaninyong tanan. Welcome sa atong pagpanagumaduman sa tulumanong Busay. Ubay-ubay kita katagad pagtagad mga katropa, mangumusta lang ko. Dini sa atong lokalidad, particularmente na usab may gala, diya sa lungsod sa Mawab. Kumusta naman Vice Mayor Medina, sir? Ha? Kiniingon magka nga mag-schedule tag interview. Imo magyainan ka mong reporter nga mag-schedule tag interview. Waman lagi. Ha? Lunes pumanto, handod birnes naman lang ron. Samot na gyud ron kay di man ta ka interview ani kay wa may trabaho di sila. Kay Lunes ra man ni sila mutunga mga higala sila hayahay kay ning hayahay kay di mga higala din mga opisyal diya sa Mawab. Labi na ni mga konsehal. Kamu pa'y tagsa na lang gani mumutong ha? Tagsa na lang gani mumutong ha? Kung muhimo pagin mo mga mo-aprobar pagin mo prangkisa at napagin mo sa shortcut. Ha? Tagsa na lang gani mumanong ha? Ang uba siguro ka di may gala silent committee. Ano naman na maningog kung mahalangan? Inauban may gala? Di maningog kung di mabiral. No? Kay na may nag-apply kong franchise dyan sa Ilahaba. No, di magaygala sa Mawab. No, kalabot sa sabungan. Karon, doon ka mong nag-apply, katong isa magaygala, magkapangutan naman yung tao. Ano, isakit sa inyong pangutan noon ba? Makaduda magunang inyong kalaki. Nga no, nga ang application, March 16. Unya, ang inyong approval for resolution, March 6. Pinawa! O niya, ang application letter, gipasa, March 16, unsa na, to follow? Ay, Nakama mo yung mga explanation, pero dili makatagbaw ng inyong mga explanation. Ang pangutahan naman ko diha, Ron, kung ipaboran na sa inyong mayor, kamo diha, wala ba mo yung, sabi, inutil mo, wala mo yung mahimo? Kung pananglitan, moingon nga, kani ang gipili sa mayor, no? Kani ang handpick sa mayor, ana si katungod ana mga higala no, pero ang pangutana ron wa bay kaugalingong baruganan ang council ninyo para mo barug ayaw musunod ta aning unsay proseso kung karon bisag gipili sa inyong mayor pero kulang ang requisitos inyo lang gyapong barugan. Unsa day ning ubang mga konsehal mga higala diha sa Mawab sunod-sunuran? Ha, ipugos yun ang bisag kulang moje padumalahon na ninyo sa bungan bahalag kulang. Kay kauban ka sana kauban sa team Lambo o sana Lambo niya tis na
2: pinawa. Ayaw.
1: Mayor, nagsaad ba ka nga Vice Mayor, nisaad ba ka nga magpa-interview? Kapag pa-interview ayaw mig binataa, no? Kay una sa tanan ayaw mig isundo ka ng ubang media nga muan na sa imo niya mangungko
2: pinawa.
1: No? Kay mo anang media nagdamig kaugalingong patrol na mo, nagtubil mig kaugalingon na mong masakinan. No? Basig maguna-una ka kung mag-interview mo, kuan kang subri, kay hatag na mo. Ayaw parihasa ang mga kaubanan niya ng mga muana sa imuha kay mga kungkumaster. Kuan raman eh, pahinomdon raman eh ako ah. Kay magpa-inter, mag-schedule. Dugaya ko na nag-schedule ah. Kanto ramang Lunes na human yung sesyon karon wa pa may imbitasyon. Tuyoon ninyo para mahilom lang ang inyong iskutanan. Di ka nung ihilom man na. No? Iklaro na to na. Ngano man ang muramag na ihukos puko sa inyong tirada. Bisan o kulang. Maojoy ikuan.
2: Binupa
1: mo ito yaha. Tubaga ninyo na. No? Para maklaro. O para maklarong katag kung si Mayor ba'y kung gusto ng Mayor, o di, ang pangutana karon gusto na ng Mayor, ang pangutana, kung siya ng konseho, may gala kang Mayor.
2: Ayaw!
1: Ano naman nakasimple? Alas 7.25 na.
0: Bullseye!
1: Samta magahigala sa dugang panato mga katikaran, atong ataga bagdagad, Hindi bagay ka lang kalaking Erwin Tulpo karon. Matod bang Erwin Tulpo, wa ko na'y kwenta magahigala ang mga dating marins. Sa to pa, ang na'y kwenta karon si Erwin. Kay, matod bang Erwin magahigala nga puro ra ko na'y istorya. No? Wa ko na'y magahigalay ebidensya nga mapakita yun. How would you know? Wa pa man ninyo nagisalang o tininuod nga investigasyon. Natural, mag-press briefing na silag ila kay wa man mo'y gihatag nga venue. Di ba? Naturalmente, no nga, mo mag-FB live na sila. No? Magbuot man sa mug mag-FB live na sila. Nga na magbuot man sa mug maghimo na sila kaugalingon nilang press briefing. Ilan ang gihimo, gumikan kay, walay blue ribbon. Ang blue ribbon committee, inutil. Lisod ba gudain na sabton mga higala? Nga, number one karon sa interest sa publiko, nga maisgutan mga higala ang flood control. Bullseye! O gusto karon sa mga tao, nga masalang gyud ang 18 Marines. Interesado ang publiko ani Erwin. Nya no moingon mangkag walay kwenta. Mura ikaw siguro way nada. Samtang ang inyong presidente to ang Russia. Wa nagka dimaog itudluan pa mga higala ni Vladimir Putin unsa ang pagtaod mga higala tong earpiece. Wow. Sa dugang pa mga higala mga kadikaran o mga balita nga ito maghatag ang pagtagad din mga isyon sa ito ang pagpanagumanuban. Kagahapong adlaw mga katropa ipahigayon sad no ang pre-trial conference no sa impeachment mga higala ni Vice President Sara Duterte. Nag-abot dito no ang prosecutor and the defense mga kaigsuunan. Ingon sa di mga higala si kinsaning kulot gani si Rineco no nga nakita ko no niya nga dili seryoso ang defense mga katropa kay wa kuno mupakita og ligon nga ebidensya og kinibang denial lang kuno ang ginahimo. Paghulat ragod kayo pa man agasugod ng inyong kaso. I mean, wa pa man agasugod ng inyong trial. Ang na magdiapas pre-trial, magpresent sila og ebidensya. Yabag naman siguro ni mga tawhana ni. Naturalmente, alam magpag-abot dito sa pag-abot dito sa unsa ni? Impeachment trial. Bisag kita mo ingonta. Unsa man ni mga abogado ni Sara? Kung dili sila magka-present og ebidensya. Di ba? So dito na mo present dili kayo sa may gusto din ni Rineco. Nga, sa pre-trial kahapon, mag-present sila ng ebidensya. Maka-high blood ni mga tao sa Pilipinas. Nga nga klase. Alas 7, imidya na, magkaigala ang Dagnas Buntag. Samtang, kinipod magkaigala si Lakson, murag bayot. Masa pa ba'y sige ni mo nga abdi ha, nga nakuha naman ninyo ng liderato, sige pa ba kagpiktos anang Kaitano? Mutsula masiguro kang Kaitano siguro. Iyang gintriga nga, 700 million ko nung nagasto ni Kaitano sa Senado. Nga, pila kaadlaw, ipasabot na ni Kaitano. Pila ka adlaw siya ay nahimong Senate President, gidibayad to. Pareha ra man gastuha.
3: Pinawa.
1: Giintriga lang gyud siya ni Lakson. Gitotal ba? Gitotal. O nya, ano di ay kang gatsal yan? Di day mo gastog 25 million ang Senado kada adlaw. Kabuang. Dako ade, may pagbanirado na lang mo diha. Mo mangday nang inyong gasto, o nya, pagkahuman. Human nga nag-convene mo, ang inyo rin gidali-dali o approve. Nga, mamahimong national orchid ang waling-waling. Mga hanggaw ni mga tawhana. Grabe ning atong mga politiko, no? Pinaka-gasto na to mga higala sa gastuhan pa nimo, swilduhan pa nimo, pa-erkunan pa nimo, mga hinampak, mangawat pa yun. Grabe naman ning mga tao, no? Di mo man, kung maghuna-huna ka ba, no? Ang pinaka-problema, ang tunok mga higala sa atong, ang bukog sa atong tutunlan, dirigyon sa Pilipinas, politiko. Imagina ko na ba eh? No, imagina ko nuna, pag-eleksyon, gastuhan na sila sa, na-budget ba yan pag-eleksyon? No? Na-budget sa eleksyon, no? Kanang ilang, wandiha, no? Sa COMELEC, gastuhan. Pagkahuman, mga higala, mapili na sila, na sila mga, gastuhan na mga inauguration, no? Manglingkod na sila, magkikala sila mga opisina, naaanay mga gasto na. Mga opisina sa mga senador, no? Pwede kway aircon na. Di ba pwede kway research na? Kway consultant na, trillianes gani, kaniato ka na, patarong-tarong ng hinampak ron. Sa isinta kabuok, mga igalang iahang consultant sa una, puro mga, kuan, mga kauban niya sa una, sige, alsa. Mga kuan, kulungo. Grabe no, kastuhan nimo ba? Nya pagkahuman mga higala, mangawat pag yun. Ano sa aman ang gaba ani? No? Wala ba, ma-feel nimo ang kasuko sa tao bitaw? Kadugay pambitayon gid mo diha ba? No? Madugay mga higala basig mapariya nata sa French Revolution gani nga. Ni pang barbecue mga higala sa masa ang mga ano, grabe ninyo kahasol, tinuod lang. Mga politiko, puwera de los buenos. Arang hasulag yun ninyo. Manlakaw mong karsada, hawanon pa ninyong karsada, taglima kabok inyong konboy.
3: Pinawa!
1: Diba? May naman lang ni among Mayor Dres Tagom, Puriya Buyag. Kay maglakaw-lakaw rasdalan, mga higala, naka-short, naka-chinilas. Ano, bitaw? Pagkaingon ko ba nga, si Mayor, na, kining Mayor na mo doon sa Tagom, ako amang ko'y napi, o amang ko'y di ko ma-identify na nila mga higala. No? Makaingon lang ko. No nga, kanimo ay opisyal. No? Kay, ang ubang mga opisyal, mupalit na mga higala, kuan, mupalit na napkin sa ilang kabit. Magpakunboy pa mga higala, tulo ka buok, mga Land Cruiser. Amo ang mayor dire, misubay sa kanal, nag-check sa mga drainage, naka-short ra, naka-t-shirt, naka-chinilas. Di wa siya naka-hassle mga higalas publiko. Ang ubang politiko mga higala, naapay, naay sweeper. Oh, imbis ka tong pulisa, makabantay pa ang kawatan, tuwa nito nagbantay, may higalas lubot sa politiko. Kabuang. Nya mangawat pa. No? Hasol na ganis katilingban, kawatan pa. Ayun yung nagkalimtig yun ha. Pag ilis yun mo, klases politiko, karong umabantay lang yun mo lagi. Samtang makaprograma pa ko, i-remind yun tamo permi, pag ilis mo, klases politiko, palihog. Ayaw na mo ang mga trapo. No, kanang mga nasin yung lugar, no, nagbalik-balik na lang. Sa, sus, kidoo ko. Huyin na ninyo na. Sagdi na na. Kay... Kaya grabe na kahasol. Grabe na pasakit. Gihatod. Anas kinabuhi na to. No? Nag-intro pa ba ako dali? Nasuko na ko. Alas 7.35. Magaigalan. Dagnas buntag. Magpasalamat lang ko mga katropa na anadiha ag groceries. No? Amo na nang i-repack karon. Pero andam pa kaitang mudawat mga higala sa inyong mga hinabang. No? Ato na mga higalang ripakon karon and then whatever nga muabot, ipalit na to. No? Doon na natay, as of the moment, naatay kaya na to na sa 200 kapin. No? 200 kapin. Ka food packs mga kaigsuunan, na yung mga sinina, o na yung mga biskwit. no, para sa mga bata, mga kaigsunan. So salamat kayo. Thank you, Ma'am Feli Feliciano og Benjili Feliciano. Good morning and salamat.
4: Thank you.
1: Si Nick Quahaw, Drasbalio, Plorame Montesclaros, Lorena Corpis. Palihog kong butang sa Kuan Gab. Ato ang GCash account para na basig na apay mo apas. No, kay mudawat pamanta until today, ugma dili na. No, kay wala may trabaho gud sa among opisina, ugma karon raman kutob. So, among inyong ihatag karon, iapas na mo og palit og bugas may na lang, madugangan na baga kay igsuonan. No, ang atong GCash number 0991-537-8509. 0991-537-8509.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Mauna, mga ikra. Salamat once again nila Florispina Cabalfin, Van Hendrix Mundihar, Regino Compuesto.
4: Thank you!
1: Mayong buntag o salamat kayo ninyo diha, mga katropa, sa inyong gihatag. No, si... Christian J. Iliot, good morning, thank you.
4: Thank you.
1: Jennifer Pulikit, salamat.
4: Thank you.
1: Marilo Macabingkil, Kian Lester Lagnason, Jimboy Salvalion, si Joe Borjos from Butuan.
4: Thank you.
1: Shirley Liagas from Taiwan.
4: Thank you.
1: May Bilyasiran, salamat. Biloy Di Somol sa Tundak Bayan sa Tagum.
4: Thank you.
1: John C. Pabs, mayong buntag, og thank you.
4: Thank you.
1: Ellen Malasarte Chu, salamat kayo, ma'am.
4: Thank you.
1: Agapito Medrano, sir, good morning, Dias Mawab. Lily Blanco, Dias sa Bulacan, NFP of Tagum City, salamat.
4: Thank you.
1: Si Ria Sirito and family sa Asuncion.
4: Thank you.
1: Bernarda and Al Bernardo, Mr. and Mrs. Ne. No, salamat kaayo.
4: Thank you.
1: Cirilo Cordero, Esther Singh, Alfredo Hikali, daghang salamat kaninyong tanan.
4: Thank you.
1: Matsalam kaayo. Di apa? No, salamat sad nila Concepcion Rodriguez from Hingoog City.
4: Thank you.
1: Leonardo Abiera from Minglanilia, Cebu.
4: Thank you.
1: Joby Datilis Yurong gikan sa Cambodia.
4: Thank you.
1: Mo ba ni assume sa addresser di ito? No, si Joby Datilis Yurong asa ganito, Ma'am Joby mo ha?
4: Thank you.
1: Lambert Caballero and the GCTCM Church.
4: Thank you.
1: Salamat og si Shite Matinaw, salamat.
4: Thank you.
1: Erlinda Nini Sabater from Davao, mayong buntag og thank you.
4: Thank you.
1: Ruel Asun Ansuyon from Apokon, Miriam Alaman, salamat.
4: Thank you.
1: Yubs Adreser from Cambodia.
4: Thank you.
1: Dudong Yusing, Juby Yusing, Rain Kabugnason, mayong buntag.
4: Thank you.
1: Abel Manlangit, Kenje Rodel Opinaldo, thank you.
4: Thank you.
1: Si CEO Jean Uyanggurin, salamat.
4: Thank you.
1: Disa Bringula.
4: Thank you.
1: Jessica Tabay, Lemil Dolier, Emily from Baghdad.
4: Thank you.
1: Si Ranjo Espiritu.
4: Thank you.
1: Mr. Alan Labios, Marians Bulaloan.
4: Thank you.
1: Joanna Paula Duran and Meridel Etchitan.
4: Thank you.
1: Oh, si Ma'am Lesel, good morning. Salamat kayo, Ma'am Lesel.
4: Thank you.
1: Anda pagyapon ta bagay galang willing pagyapon ta nga mudawat no gi repack na ni karon sa atong ay banta silo man kaayo na nga pagka picture oy against the light against the light mo na itawag na gab nga against the light nga pagka picture gab yapil man imong picture ang adlaw
3: pinawa.
1: Sorry po, master. Alas 7:40. Og naba ko'y nalimtan, i-chat ko palihog. Unya na mga guyoban, wala na ko gilista kay niingon man sila bag kana against the light ng apaga picture. Ako ba, wala na ko giapil kay niingon man sila nga ayaw na lang kong i-mention. So, I respect that. Mega higala. No? Ang atong GCash number 0991 537-8509. Again, ang among target is Glan. No? Dili na Jensen kay ang Jensen Manggod, ubay-ubay na sad ang nakatabang

32,000, no, ang inyong mga donasyon, mga katropa, no? Niabot ang 32,000. Masikog huna-huna, nganong gamay rag mapalit, no? Muna nakasabot yung kos uban nga di mga higala halos makahatag, gumikan kay, perting paita yun doon, no? Grabe, ang inflation mga higala, magino ni muna, no? Mahal, ultimo noodles, mahal. Unyang giuna mga higala, sus kinuoko. Atong nasod, unsao na lang. Ay, punta ka to sa ninyo at imbayon ba? Basahon sa dako ning uban. Si... hama ko naghunong ganina. Si Esperanza Dal, Esperanza Dalman. Mayong buntag from Sambuanga. Maria Don, Marina Donio. May buntag. Emeline Dulusa from Honrado, Surigao. Good morning. Good morning. Si Iram BPS. Sikit sa pamayin ni Adre. Si Merlito Binongo. Si Jeffrey Biolango. Adam Disilio de Esquidapawan. Si Rainilda Manlangit. Good morning. Carlo Baliota. Good morning. Josipina Tapakal. Good morning. Jeronimo Tudtud, no, sa Northern Samar. Good morning. Rainilda Manlangit, si Randy Abas. Marcelino Rabadon, Eufresinia Babael, Merlita Argilies, Rodi Balindres, Prince Jonas Inigo. Uy, nabantog lang ni Kwan, ininaog ang adlaw. Si Future Vlogger. Uy, anong i-Future Vlogger? Karoon na di ay. Good morning, idol. Si Titing Villarubia ko, everyday jog ko, minaw ni mo. Ayaw na okay, i-future vlogger ting. I-vlogger na gud ka karon ting. Si Ma'am Biena Hinita. Good morning, katropang Arnel. Dari, mabasa na to sa Bible. God is with us. Who can be against us? Unang saludo ko kaayo ni Senador Alan Peter Cayetano. Nagyod siya sa teksto Gikas Bible. Si Lynn Duero. Good morning, Sir Arnel Gikas Matina, Davao City. Good morning. May buntag niya si Lynn. TC Bangkori, katrobang Arnel. Kung saan naman eh? Ganong CPPNPA na may nawakwak ane. At least SG, dresser sa Singapore, ang politiko, isa lang ang security. Napagkasimple lang ang purma nila. Dire sa ito, lima kabuok. Lima kasakyanan magsunod. Hawanon ang dalan kay muagi ang politiko, pagkangabaga sa mga naong. O niya, pagmutabang mga higala, murag, ang kunon pag nilang kwarta sa gobyerno. Tabang gikan ni gobernador, tabang gikan ni senador, mga boy, batasan may gano. O niya, kwarta to gika sa tao. Pinakangilaan mga higala nga, ay ambot na lang. Alas 7:44 na, Lucio Lumagbas, attorney, good morning. Attorney na punta niya. May buntag daw niya sa Pandan, Liluan, Southern Leyte. No, dili ba yan ko abogado ha, basin na to. Oh, di ba yan ko yung tao na attorney ha? Father noon, kana. Alas 7:45 na. Bullseye! Bullseye! Sumudawat pagyapon ta karon mga higala sa inyohang tabang, no? Mauni karon ang bukas na tabun-tabunan sa mga noodles. Unya makulang ni dugangan pa nato ni kay napo may nabilin unya sa mga katong mga naga mo-donate pa ang ato mga higalang GCash is 0991-537-8509. No, or katong mga naastagom karon gusto mong kamo mismo mo palit sa bugas pwede kaayo kuala na ihapit lang na diri sa atong istasyon na diri sa may Domingo Arcade. No, there is a Maharlika Highway. No, tapad aning Bulgari Lodge. No, ibabaw sa Standard Insurance, sakop ni Smagugpo North. No, ang landmark ninyo ani, Duol's Flyover, Atbang's Flyover, mga katropa. No? Alas 7:46 na. Bullseye. Direta sa ato mga iskutanan. Bullseye. Bullseye. Ato sa ni patingogon si dito man gud og kuan ang presidente. Kini mga igalang rasya. Sorry ha, pero ako mga igala, di na ko ganahan mo report o ganang unsay mga kaayuhan kunuhay nga madala ni BBM.

0: Nga naman, daghan naman kung siyang nasod yantuan. Dito siyang Amerika, no? O man ato na feel may galang na bit-bit niya nga kaayuhan. No? Dito siya mga higala o kasa pa itong mga lugar. Ah. Oh. Pagbalik niya, kanaramang iyang kahiwi, may higala mo higala.
1: I talk to my where the
0: na may gani kaya ingnon ba nga kana og dili pa lang kabahin sa imong official function ayaw na lang adto gasto-gasto ra mo gi gahin ba ninyo na sa mga Pilipino nga galisod ng inyong gi gahin sa inyong travel uban-uban pa si Auntie Claire. Unta si Auntie Claire ba gitapad nimo? Kagapon, no, dunay meeting, tali na mga higala niya o ni Russian President Vladimir Putin. Maying bundag ni Sir Maximino Labandero.
2: Good morning!
0: Katropang Lisel Acaso Pueblo, good morning!
2: Good morning!
0: Annalyn Estimada Pada.
2: Good morning!
0: Jairo Sintis, A.G. Calis. Mayong buntag, Gerardo Galiger Salan Senior.
2: Good morning.
0: Si Ann Mendres, mayong buntag, Ebenezer si Chico.
2: Good morning.
0: Merlin Herbosa, si Esperanza Bueno, Abel Manlangit, good morning.
2: Good morning.
0: Og si Nads Kosner, mayong buntag. Sige. Now, nahimuot ko nagtanaw sa naong ni Putin. Kaya murag, murag kancaw kayo mga igala siya kang presidente. Kang BBM. Tanawon kayo na to, tanawon na to, Bill.
3: XFM Katropa.
0: Dang naong ni Putin, no? Dobri utra, dobri utra. Ano man ang mga Russian? Dobri utra, dobri utra. Kansyo kay naong ba si Putin ba? Oh, dubiru utra, dubiru utra. Oh. Paruski, paruski. Mga paruski man, mga Russian ba, paruski. Yang itudloan mga ikalas BBM, mga isuloob ng earpiece.
4: Pinawa!
0: Edit na magkasinabot kay Russian me. Oh.
4: Pinawa!
0: Yan yan. Oh. Mura d'yo bata in taos BBM diha mga ikala eh. Ano siya naman? Ano? Huy, kamong mga... Dapat ang mutudlo, anak. Kana mga dilig... Kaubanan... Kabuang...
4: Ayaw!
0: Uwaw, ragyan most people, bay. Dapat ang katudlo, anak, naman ang inyong Department of Foreign Affairs, ang itudloan ninyo sa presidente. Mr. President, yan yun, isok-sok na sa imo ang kuan. Isok-sok na sa imong dalunggan kaya para makasabot niya kayo mong istorya na sila ron mo yung nagdubiri utra. Dubiri utra. Paruski, paruski. Lisod kaya na pamina. Lisod ng kuan. Sana, lisod ng tawag ani. Russian language. Unya, isa na sa pinaka komplikado o grammar. No? Mga katropa. No? Kay lahi nang ilang kuan sa nang ilang mga sa ni mga Russian greetings ano to may mga Russian greetings diri di kay mabasa itong kuan asa man to dali lang ha pribit sa manang pribit. Yung nga pribit is hello. No, hey, anak, pribit. Oh, pribit. Sa nang ilang good morning gani. Oh, dubiru utra, dubiru utra. Dubiru utra. Ya paruski. Ya bongbongski, bangagski.
4: Pinawa.
0: Anas Putin ba nga? Hey. Pribit. Bungbungski, bangagski. Isuksok daw sa bangag sa dalunggan ng earpiece.
4: Pinawa!
0: Ah, siya. Ano si Putin, oh? Smiles Putin, mamura kancha man kay Katin. Kita ka sa naong niagap. Kansyo kayo siya ba, no? Oo, oh, yun siya nga, pre-bit. Oh, kanang pre-bit. Hey, mana, hey. Hello, ana, hey. Hey, pre-bit. Bung-bung-ski. Bung-bung-ski. Bangag-ski. Oh. Pasabot niya, kanang earpiece, isudo sa bangag sa imong dalunggan para makadungog ka.
4: Pinoa!
0: Di ba po patuo, mga higala? Kung damo ni pasabot din niya. Oh, smile siya ba nga? Ano si... Saman eh? Aw. Ano si Putin niya? Privet, privet, bumbungski, suksukski, bangagski.
4: Pinawa!
0: Ay, nako, mga higala ni mo, Bong. Kamu pong mga kuan sa kauban sa delegasyon, ayaw po ninyo pasagdi ng presidente diha, no? Kay basi mau, kay mawa gina sa Pasing. Maulawan ta diri sa Pilipinas. Usa dai sulti man. Waka kita atong naong ni Vladimir Putin nya kansaw kayo. Kanto na naway na tos Putin. Ana na tos Putin nga usa man ni presidente. Oo, oh, oh, oh. Nanaway na tos Putin, ana tos Putin nga usa man ni presidente nila. Di magkabalo mo taod anang kuan. Kabalo mo taod anang earpiece sa iyang bangagski. Oh, si Putin nga privet, paruski, bumbungski, suksukski, bangagski.
4: Pinawa!
0: Ayaw! But pasabot nga, suksuki daw ng imong dalunggan og earpiece para magkasinabot, ha? Muna pasabot, ana, mga higala, ha? Oh. Alas 7:53 na, mga higala, dagna sa buntag!
2: Bullseye!
0: Si Bray the Beshi, mayong buntag. Kung di mo tulo ang sipon, mahiwi ang baba. Karon dungga na pod. Oh, Putin ra ba akong angga? Uy, Putin, di ay mong angga, di ay? Maayong, mayotin. No, Ebenezer si Chico. Good morning, Sir Arnel. Naunsa naman is BBM. Give us, gibaligya naman ang ari-arian sa gobyerno. Ang deposito na to sa gold, gibaligya. Ambot hain ang halin. Ang hydropower, gibaligya. Og 36.6 billion. Sunod ang naiya, tulo na ang nahalin. Ang naiya 3, nahalin og 48 billion. Hain ka ang halin. Unay ginaingon mga higala nga ang halin sunod ang kanta ni Pilimon. Ang halin puro sura, igo ragi panuba.
4: Pinawa!
0: Uy, ayaw pang luod niya, Dinsel Dave. Huwag mo po ka nag-message ba? Kinikinayos Dinsel ba? Good morning, Dinsel Dave.
2: Thank you.
0: Good morning.
2: Good morning.
0: Privet. Oh. Now you know, ang hey or hello sa Russia is privet. Privet, no? Privet. Hello na. Nya, may kag, good morning. Dobiri utra. Dobiri utra. Paruski, paruski. Na siya mga higala, no? Kung magduda mo, pag-search mo diha. Actually, mo na isa sa mga language na gusto na ako makatunan sa una, pero wala na ganit tayo malungag, magtuon patanang lingwahe nila, bahala na mo na sa inyong kinabuhi. Alas 7:55.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ay Irwin Tulpo, mga higala. Ang atong GCash na ara sa ubos, mga katropa. Kung gusto pa mong muhatag, kung gusto mo muhatag. Kung dili, nawa tayo mahimo diha mga higalag, okay na po kayo. Yung manay pinugsanay. Okay, Domingo may mga to, Domingos kadlaon. Atong paminahon si Irwin Bay. Ako na, wag ko kauyon yun na minaw mga kaigsuna. Kaingon ko o si Kuan, si Sandro, gitawag niya fake Marines, mga higala, ang mga Marines. Karon gitawag na po ni Tulpo og walang kwenta kuno mga higala. Bitag-bisag din na lang mo natawag og mga Marines. Mga dating sundalo na lang. Because that cannot be denied. Kana mga higala nga fact, no? Kana nga kamatuuran, dili ni mo pwedeng ma-erase that they are indeed former sundalo Some of them, former Marines. Bisan pag maingon ka, oh, dishonorably discharged, di man na sila mga kriminal. No, di man na sila mga igalo. Man na sila, kuha na sila, nihawa na sila sa sundalo niya, nagdalag, daghang armas niya, nisakag bukid. No, kung na-discharge na mga igala, gumikas pamilya, matimahimo diha, mga kaigsunan. Pero grabe sa di sila makatamay ani mga higalang kuan. No, mga... ikaw karon ang apil sa Maris, maluya ka, oy. No? Kaya nga tong gobyerno, buhaton ang tanan para lang mga higala, di yun makatingog. No? Para lang yun di makatingog, mga kaigsunan, ang musultig tinuod. Maying buntag diha, Bian Diaz, kumusta naman mo? Nagsige para magtayog, gap, BE, murag... na amay lino gabi sa Generoso na ito. No, sa Generoso. Na yung mga aftershocks nga tag 5.6. Adi na aftershocks di ay, no? Lahit na ginang lino, tag 5.6 na yung mga sunod-sunod nga mga bagtayog karon. Mga katropa mo na mag-amping ta. Kay, matay kahibaw ko na yung linog. Nga, posible magod ka na-trigger kay kusog ka itong usa mga igala, 7.8 ko to. Yung uban nga mga fault line na-trigger. So, posible yung na yung mga paglihok diha mga igala. O, mga isa kabuan pa man daw nang naapay mga tayog-tayog yun, mga katropa. Sige, alas 7:57, paminaw na to si Erwin.
3: XFM Katropa.
5: Kung wala naman kakwenta-kwenta, sasabihin, magtuturo lang dito, magpapasikat lang.
6: May target sale naman.
5: Salita na ho yun, paulit-ulit na lang. Unless kung meron silang bagong testigan naman, credible. At gusto natin, sa Blue Ribbon, magdala sila ng dokumento. Hindi yung turo ng turo yung mga lintik na yan.
0: Oh, grabe, no?
5: Ay, madali na magturo eh. Turo kita, ito, nabanggap yung maleta, lahat kayo yung media. Tingnan mo, pati yung media, nagdadalawang isip pa. Sa media, sa Senate, kita mo, kabastusan na yun. Dahil gusto nang supportahin si Nabi Senator Marcoleta na may mga reporter, media sa Senado. Tingnan mo, kabastusan. That's disrespect.
7: Pero sir, yung legal steps po, meron akong USAID development.
5: Pinag-aaralan na magpa-file ang usurpation of authority labang kay Senator, ay si Senator, yung nangangarap na maging senador na Mike Defensor.
8: Pero may timeline ba yun, sen? Kung when kaya magpa-file?
5: Pag-uusapan pa ng majority in the next few days. Pero sa tingin namin, meron. May talagang usurpation to it dahil hindi naman siya membro ng Senato.
7: Sir, anong message kaya ang lumalabas ngayon na walang minority senators na pumunta sa press con kahapon?
5: Siguro, naisip nila, na-realize nila na mali yung ginagawa ng mga kalapuhan nila. Madali kasi magturo na magturo eh, di ba? Kung sino-sino na, may mga media na nga tinuro eh. Kasi para maging credible sila, iba na namang tinuro nila. Kaya sinasabi ko, hinahamon ko sila, pag may dokumento kayo something, let's go.
7: Pero sir, iimbitahan niyo pa po?
5: Wala na ka, kwenta-kwenta. Sasabihin, magtuturo lang dito, magpapasikat lang.
6: May target date na ba sila?
0: Okay na.
3: XFM Katropa!
0: Diba? Walang kakwenta-kwenta daw mga higala ang 18 Marines. No, magpasikat na daw. O sige, pasikat sa 18 Marines by the way. O sige na sila na eh, plano mag-artista? Plano mo dagan pagka politiko? I mean, unsay gain mga higala? Unsay pakuha nila? No? Ngal-ngal raning dagway mga higala ni Erwin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Unsay pakuha sa kini mga tawhana sa ilang kusada karon. Actually mga igala, ang ilang yung nakuha ani, peligro sa ilang kinabuhi mga igsoon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Pero pasalamat na nila, gumikan kay, tungod nila mga igala, no? Wala may napamatudaan tinuod, wa may korte, wa may kuan, pero tungod nila mga igala, at least, atong na-identify. Kung ka na mga na-identify karon, magkinto na. Kasi pasabot na ko, mag-amping na sila. Mga higala, no? O nakapait lang ani, kay wa sila mahatagi mga higala proper venue nga maimbestigahan ang ilang gipanulti mga igsoon. Kadtong mga nakadawat, anam-anam to hantod sila makaya nang iresto karon og mga ebidensya. No, nang iresto karon mga ebidensya para naa sila mga higala ika-isulti o ika-ingon nga wag yun sila ilabot.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang ilang gipaningkamutan mga higala nga